0: Oho.
1: Oh, may posible may back door ni.
0: Pwede man.
1: Kahit is, oh, posible. Kahit is, syempre, kita Farwin, ano kita dali eh.
0: Mm, damo kayo entry points eh.
1: Pwede tayo sa ang ibang guro, barko mula.
0: Oo.
1: The barko.
0: Bigyan ni mga...
1: kung tuyo nila yung magdulong, ito siyang dalagoan yung supply ah.
0: Mm.
1: Di niya... good lie sila yung kita Farwin niya. Kahit is, syempre, grabe man ang influensya. Sabang danay niya. Di sila, do hapos la, do...
0: Oh.
1: Sulayang ilan niya distribution, malapit sana na pila pa nakakilo.
0: Mm-hmm. At least, may ara na ta sa ginaday-day nga mga rason kay Tropang France. Kabalo na ta kung anong sitwasyon. So, may ara sang mga bago nga mga players, probably. Plus, ang Virtusio nga drug group still activated pa. There were several names nga na-aresto na since 2024. But, nag-a-operate Japo ng Virtusio.
1: Oh, correct ka, Papa Arwin. Kay ang sa may, ano to gani, no? Sa may tiyak to ba lang abahin, dahil sa may Escalante, ito last time?
0: Oo.
1: Na-remember mo to, atong sa may nalipat ko sang barangay to.
0: Mm-hmm.
1: Ito lang may encuentro, okay ba lang?
0: Oo, sa, ano, sa Ramangka?
1: Sa may Escalante dito.
0: Ah, Escalante, no? Sorry. Oo.
1: Sa may Escalante, ito ba lang?
0: Mm-hmm.
1: Eh do nangin ano pa siya, do nangin part siya sa Virtusio before eh.
0: Oho. Mm-hmm.
1: So, te, sa subong ng Virtusio, te kablo kita sa Farwin, do nangin ba, pag manang Virtusio sa may, ano eh, sa may Northern Negros, bala?
0: Oho. Oho.
1: No, do dragi na dala portion, sa Obdra sa San Carlos,
0: mm-hmm.
1: And the rest nga sa may bahay sang First District, no?
0: Oho.
1: Do drang area.
0: Oh,
1: may gilani nga influence man kata Farwin, but siyempre na to ni just dira sa distrito ngayon na.
0: Mm-hmm.
1: Also, ti, may pila pag ito portion. Posible nga may, ano man disa, no, sa siyudad sa Bacolod. But kaya kata Farwin, karana na yung kapulisan niya under monitor, ang under monitoring niya yung Bertuccio. But,
0: kari
1: naman sa karon, kung hindi niya kata Farwin ma, ma, ano ni, ma, may ngagaw, nag-date up na. Posible nga, ti, patugangan mm-hmm. gining pangalan sa mga drug groups dari sa siyudad sa Bacolod.
0: Oho.
1: Kung mangin na lunsun ako, may madinalag. Unib lang ilang nga pag raptasang ilan nga ano bla, no? Ilang operasyon nga mangin latnagon sa labla.
0: Oo.
1: Oo, kaya siyempre, once na yung mga latnagon na kita Farwin, posibleng nga may parekrut, mm-hmm. may makupod, mm-hmm. at mangin makabing ng mga courier at mm-hmm. ang iligay ng droga dari sa Bacolod.
0: Dapat may check sa katon nga PNP, hindi man naman basta-basta mo, basta may mga politiko bla, basta may mga negosyante bla, basta may mga katapo man ta sa organisasyon nga nag-suporta man sa nadi, that's why nag-exist sila. Katropang France, madubduman mo tong Bacos Drug Group man?
1: Sir Marvin?
0: Daw Bacos Drug Group, North Area, oo. Daw isang-isa sang mga grupo man nga upod sang Virtusio Drug Group mo? Oo. Grabe, may mga atoya ang Bugalon drug group sa South Yaway na to. Hindi na siya muna ka lapnagon ang ila operation sa drugs.
1: Pag ito hindi ka nito, may ang mga tribute ng mga drug groups wala nga na-disentailed na.
0: Oo.
1: Doon nag-merge ni sila, nag-isa na nga sila. Nag-upload ni.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung sa mga NPA, sila na ang mga disentailed na phones.
0: Nag-ano? Nag-iisa sila?
1: Okay, iba kasi sir, ganyan yung mga drugist. Kaya si, kung hindi na kaya mag-isa ito, nag-isa ito ito. Para mag-establish siya ng isang pangalan.
0: Mm-hmm.
1: Yan, ito yun siya. At para mangin, ito na, yung iyan, namin nga nag-isyo ang hotel na dugang at parwin.
0: Oho. At least ah, may ginaday-day na itang ano, nga dugang nga may informasyon sa Ninkay Tropang France. And partly sa aton palamang kutanon nga amunay kadlagko, bulto-bulto ang mga recoveries naton because may nag-exister nga isaman ka dako ng mga drug group dari sa aton lugar kag may ara pagin managsulod. So mga ginikanan, aton nga mga kabataan ha, palihog lang ko da, himos kong gabi.
1: Correct. Kaya ang sa barangay 31 sa Katropairwin ng UQRD, may nag-confirm sa ato. So, ato lang 25 million.
0: Mm-hmm.
1: Kung ako sa babae,
0: mm-hmm.
1: Dinalugar na may nagpapayong ko, no? May protector na sa Katropairwin.
0: Grabe. Muning grabe, ganyan nga problema sa Pilipinas, oh?
1: Hmm. Well, tayo na ng investigation sa karon.
0: Mm-hmm.
1: Ibaluan natin ko sa Katropairwin sa payag. Dari kang ito nga sa NIR, nga may mga palintayan sila sa karoon ng mga potensya naman sa mga pagkabagong nagabaligyan sa mga legal ng bulta.
0: Oh.
1: Pero kaya naman yung nasa ito, Patrol,
0: oh.
1: ini kita tentang France yang terbergos dalam mengatakan polisi lalas yang kemarin kata atau betul. Para kolega gue yang berbicara ke Filipina. XFM News. XFM
0: Live Reports. Salamat kay Katropang France sa mga latest balita. Partly, may ara na tanga nakuha nga sabat sa palamangkutanon nga lapnagon ang paglaptah sang illegal ka droga. Hindi lang ni gramo-gramo katropa ha. Naglapot niya milyon-milyon ang mga confiscated, suspected shabu no, sa mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Why pa nilabot sang isyo sang sigrilyo? Why pa nilabot sang isyo sang isabong? Why pa nilabot sa mga online nga mga gambling? Droga pa lang ni. So, there's that confirmation nga may ara sa mga grupo nga gusto magsunod sa NIR. Ang ining nga mga grupo, abig mga katropa, mayari man sa teritoryo mo. Mayari man sa mga area of distribution. So, ang ibanda naga istorya negosyo. Sulod kini, ti anong atunda? So, mayara tada sa istoryahan, pati negosyo, pilang porsyento da mo da? Pilang amuling? Once mag-agree na mga katropa sa mga hinatiay, anong sistema sa baligyanay? Kay Abadal Black, sa muna na istorya man to sa pila ka mga kapulisan ta, nga may ara sang sistema. Organisado ang pagplastar, systematic mga katropa. Ang intent is itagaan ka, paggamiton ka sa droga, no? Pa-yupyupon ka, no? Patilawon ka until nga mang-independent ka sa illegal na droga. And eventually, once nga dependent ka na, siyempre, mag-crave ka na, mangita ka na. Balaan mo, addictive na sa mga katropan. No, may epekto sa utok ta, may epekto sa aton nga paminsaron. Now, if dependent ka na, mangita ka, di ba? Baligya, mabakal ka. And you do as much as you can nga maka-avail, makapangita sa mga supplier para baklan mo sa droga. And eventually, matapos nga daw establisado ka na, kung ang giling ka mga nag-binaligya katropa, nag-engagement sa distribution, kaga pang ang term to ni katropang France, eh, panag-oba. Once nga nakasulod ka na da, ang matabo, tagaan ka, inganyohon ka, nga mabaligya ka man. No? Because there's that realization sa mga drug-dependent katropa nga ang imo nga budget, imo kwarta, ginagasto mo na sa bisyo mo. Kaya if that time may realization na sa isa ka drug user, ang matabo is duha ka butang. Either ma-back down or i-sustain ang ining mga bisyo. But kung magbalik ka, katropa, maybe makadto ka sa mga rehabilitation, no? Mabagong buhay ka. Or i-sustain mo because grabe ko ng craving mo. May mga chemical, mga katropang illegal na droga nga ginabutang da nga sa pilan pa lang kapagamit, kumita, nalawas mo na yun. So, if you choose to sustain sa bisyo mo, you will be offered sang sistema sa negosyo. Mabaligya ka man. No? Baligya ka man. Di, dito na nasulbar ang problema mo kahit ang imo kita, hindi na mabuhinan. Mabaligya ka, dra mo kwaon ang imo sustain sa bisyo mo katropa, no? Until magkilukiwi-kiwi, baba mo, bi? No? Maghiwi-hiwi, baba mo na. Oh. And eventually, mga katropa, you will be offered another opportunity na tagaan ka na sa negosyo. Manegosyo ka, bi. Machulo-changi-changi ka na. Pero draft of point na ang imo lugar para makabaligya ka sa illegal ka droga. Ha? Amo rin may impormasyon na kuha natin, no? And also, after that, mga katropa, since ka daw nagnami, kuno nagnegosyo ka, nagnami, ingin mo ka negosyo, tagaan ka sa mga motorsiklo, tagaan ka sa slakyan, ha? Oo. Para maglapad-lapad man ang area mo, eh. No? So, tagaan ka na sa area of for distribution sa illegal na droga. Dali na nagsadya. Dari na ng isang dukot, ha? Kay ti ma-engage ka na, mabaligya ka na para sa imo kaugalingon, plus may income ka na. Ha? May income ka na. So there's no need for you to look for a job para magtrabaho kay ti may ara na income mo, no? And mind you, mga katropa, this is not just about peso-peso, hundreds-hundreds, no? Thousands of pesos ang income sa mga nagahimo po siya ng mga katropa. Oh, so systematic ang plastada, mga katropa. There's in economic aspect nga gin-igo sang distribution sa illegal na droga, and there's mental and health nga aspeto. Ah, so wag ka, mga katropa. Madakpan ka, huwag man problema. Ah, kay may nag-assure man to Simo nga, once ka madakpan ka, kami bala, Simo. Ah, abogaduhan ka namon pagkatapos nga ti mahimo pamagi. But wag ka, wala pa na matapos ng sigwa. Ha? May pila ka mga PNP officers na tundari mga katropa, karaghambal, mismo, ha? Sa mga prisuhan ta, may aras sa binaligyanay sang illegal nga droga, mga katropa. Naglupok na sa una. Ha? Nag-remokaho na sa una. Gandula lang. Pero, magkanto ka sa new believed person, katropa, triple pag ito, ha? Ang binaligyanay. Amo ito lang sa una, blang istorya, nga ang mga supplies ng droga, huwag ba naghalin kung saliin pa? Naghalin mismo sa new believed person. Dito mismo sa prisuhan. Grabe ang supply dito, mga katropa. So, nakunang taon ta in a bigger scale, mga katropa, paano nakasurvive ini ang sistema sa distribution sa illegal na droga? Hindi basta-basta. May ara sa mga tao sa likod. May ara sa mga politiko, kapitalista, nga may impluensya man sa PNP ta sa organisasyon, kag sa posisyon sa gobyerno, para mapuslit, para ma-operate nila ang ila illegal nga mga operasyon sa droga, mga katropa. So, ato naman, kung may development nga nakita naton sa bagong aton nga NIR director sa nga pro-NIR, mga ambyan, nga naghambal nga ang ini ka mga supply, naghalin sa mga, naghalin pa ni Sigwa. And they're starting to operate there is a Negros Island region, mga katropa. Ang ining mga organisado, mga katropa, duwa man lang nimo, no? Either you take alliances with the distributors of illegal droga or maawayon mo siya to conquer sang iyang area of distribution, no? That's why may nagakalatabo man nga lansihanay, patsanay sa isyo sa illegal nga droga. Tungod tagsa-tagsa, may ara man sa mga armed groups mo, no? Take note, mga abyan, no? They're fully armed, may mga armas din sila. Kaya nila magpatay sang tao, mga abyan, no? So isa man sang dilema katropa sang aton mga kapulisan, paano i-solve ini ang isyu sang pinatsyanay because sang illegal nga droga agaway teritoryo mo sa mga lugar. Ang Virtuoso gang, drug group, mga katropa, there were several names nga nagkaradakpan diri, mga katropa. And let's start off with sa apprehension dito sa Margarita Village, Barangay 2, San Carlos City, mga katropa. Duwa to ka top priority, high target value, high value individual nga nakuhaan, mga katropa, sang Shabu, no? Member sang ining mga grupo. Gulo gamay-gamay lang to. Pero these arrested personalities nagpabilin ang top 2 priority target, high value individual, katropa, sang aton nga mga kapulisan. Next is August 3, 2021, dito sa FC Ledesma, sa Barangay Palampas, katropa, alleged member man sa Virtuoso gang, no? Sa idalom sa mga grupo sang Makadato kag Bacos sub groups, no, nga target man sa managat kapulisan naton because of illegal drug operations. Ang isa pa, November 24, 2018, mga katropa, may arestado man to nga personality dira sa Iligan Extension, Barangay 6, mga katropa, San Carlos City, one of the member man sang nasambit nga grupo, no? Nagtipon-tipon ni siya. That's why nagka-interest kita, mga katropa, sa Bacos drug groups because ari buhi pa man niya, nag-ooperate po ni. And together with Virtuoso drug group, mga katropa, nag-ooperate sila sa tagsa-tagsa kamarugar. especially dira sa area ng Escalante, San Carlos, iban pang marugar mga katropa, no? May nadakpan to December 10, 2024, isa ka drug personality known to be member sang subgroup sang Virtuoso Gang sa Escalante City mga katropa, December 10, 2024. And that's why nabutang ni sa mga listings ang madlag ko mga drug groups deris Negros Occidental kay ti sila ni ang ginabantayan kung istorya sang illegal na droga. Ang pamangkot ng mga katropa kung supply pag istoryanta, why man sa nag-manufacture, why man sa mga laboratories, mga biyan, pamangkot din na nagaling. So, dara tagi na sa Sibo nga may ara sa mga supply nga probably naghalin sa ibang mga lugar, no? Especially dente dito sa Luzon nga area mga katropa nga ginahaboy diri, no? Ginadala diri sa Negros Occidental mga biyan, no? Pinaagi kuno halin sa Cebu pagkadto sa San Carlos, nakadto diri sa Bacolod City. And those are information nga ginalmahan man sa pinaka mga politiko, pinaka mga lideres diri sa Negros Occidental nga ti hindi mo kami dipag limitahon sa mga issues nga mo rin sa ligang nga droga nga kami ang exit point mga katropa. But always ang aton ginahambal is that paano naton himuon intensify ang aton effort naman para dakpon ining mga drug members or ang drug personalities ng membro sa madlagko ng mga gangs ang diri sa Negros Occidental. So, kung na muna istorya mga katropa, no wonder, hindi yung tama tingala nga may ara sa madlagko ng mga recovery notwithstanding ha sa nagtaas nga DDB sa aton nga drug value mga katropa. Sa gindeklara sa aton nga pideya, no? That's why medyo nagtaas-taas siya. Pero one thing is clear nga may ara sa mga operation ang pila ka mga drugista, pila ka mga makabig naton gang deris Negros Occidental. And that sa pagbungko sa bagong pro-NIR director mga katropa, we expect nga madakpan ini kag mabungkag ini mga drug personalities mga
2: bianca diretso Bulsa.
0: Nga ano kita nga nag-suporta kita kontra sa illegal nga droga nga distribution mga katropa, because eventually mga kabataan sila ni ang target man mo, no? Ang mga kabataan nga ara sa gwa sa balay naton nga wala ta kabalo kung sino ginaupod niya, wala ta kabalo kung sino ang mga barkada niya, wala ta kabalo kung anong mga aktibidad sa mga kabataan naton, but because of curiosity nagaupod sa mga ganggang, no? And eventually before we know it, no, ang imo bata mo addict na, no? And before we know it mga katropa, ang bata mo engaged na sa negosyo sa illegal na droga, and it's too late for you to act, no, and to correct sa mga ginahibo sa mga bata nyo, no? That's why ang aton yung mga ginakanan may ara Japon sa dako karoon sila di pa, para anon, para i bantayan, ipahanumdum sa mga bata ta nga importante sa Japon aton buwas ng vlog ang pagpangabuhin aton ngayon sa kontra sa mga illegal nga droga nga eventually malakpan ka pagkatapos mapatay ka man. Ang problema mo na yung kampanya natin kung kisa ho, there is Bacolod ha, kadto kas barangay, may mga internet cafe. Ara na, 24 hours. Di may ara man ta sang safe city initiative nga may ara sang curfew, may ara sa mga ginapangdakop na nga wala bayo, inom sa igad sang danan, di pwede. Pero hindi tama batsagan. Kahit isan sa mga barangay ta may ara sang 24 hours ng mga internet cafe. Dira nagahukmong mga kabataan ta. Hindi mo na madakop, no? Way managalayaw, no? Kay kun ara ang mga barangay ta nod ga magsulod da nago man. Di mo na magpakita. So, concern mga katropa nga both ang atong community, ang atong enforcement, atong nga lokal panguruhan, should do something about it mga abyan sa pagsulbar sa problema sa droga. Dari sa Negros Occidental, Negros Island region. Oras naton 8:21 ang mga katropa may aga. Sa mga katropa peps naton. Good morning, Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning. Gamonitor ko na kibot ko sang intro ba? Oo. Yes sir, ma'am. Oo, pa style style na. XFM News. Salamat gid Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Juvie Amarente, may aga sa imo, nakatutok man sa sa New Zealand di siya. Good morning, watching live at home. Junior Alegria, makagahay sa Voices Padilla, may aga. Sa kay Sir Lloyd Novales, morning. Shady morning today. Medyo gulong kalong-galong. O, kabay pa nga ulan-ulan sa tsakto lang, sir. Hindi naman pagtamaan daw, basi magbaha. May aga. Sir Kenneth Yongko, good morning. Salamat kid, no. Dako nagadako ang dako ang nagalapad ang coverage sa bawal na gamot tungod sang may ara sang involvement sa mga awtoridad kag gobyerno. So, at the end of the day, negosyo Japon sir, no. Grabe. Okay. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Salamat gid sa pagpamati. All the members of class katropa dira sa Southern Negros, nakatutok man. Salamat sa pag-upod ha, sa aton nga paratuntunan. Sir E.P. Helge, good morning. Kag Ma'am Elvira Gilogo, Ma'am Rihanna Gestro, okay, na-mention ko na ni Aris, Ma'am Shirley Arevalo. Alin sa kamangkala naman niya nakatutok mga biyat, no? So thank you so much sa pag-upod sa aton nga paratuntunan, mga katropa. Kag kabay pa kung ano man yung mga sitwasyon kita, ang kabalo kita, budlay, medyo pulo, ipit-ipit, subong mo. Medyo pulo, budlay, sitwasyon ta. Pero we just have to keep going para sa ngalan sang buwas damlag sa mga kwataan, takag sa aton pamilya. Kinanglan ta mag-double time, kinanglan ta mag-bugtaw temprano para sa mga trabaho. Oportunidad nga temprano pa nga ma-avail na ton kag makabulig sa pagpakabuhi ta mga biyan. Okay, oras naton 8:23 na sa pagpangalagad naton. Karon sa pagpanubalik nato mga katropa, testingan ta, balikan ta ang ano naman ang aksidente nga nagluntad to sa kabankalan kahapon. No, pila kami impormasyon to, mag-amay pakadto sa kabankalan para magbakal to tani sa oxygen. Pagkatapos nakasugata ni isang truck, nagbunggoanay head to head mga katropa. Ang resulta ay karain ha daw ka lain ba of the night pa kamus bata of the night pa kamus bata mo ang interesting part ko no daw may ara ni isang gina daw may ginabatsag ni no bata mga katropa no 8:25 sa paparagad nato na commercial tanay balik kayo pagkatapos ni standby mga katropa
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika. sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
12: Santhon Plus Herbal Oil,
13: Sister Pain.
14: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko dahil yun, wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagbili sa mga buki ka.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santhon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
19: Yes to health.
20: The secrets of health.
21: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton yung pagkaon before ang aton sininga pagtulog.
22: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kung halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay ang pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadakos ang aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
10: Santhon Plus Gold.
21: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
22: Nagabuligali pa nami sa aton sininga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santhon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sininga sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan niya magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin naton ng garlic na sangkap sa Santhon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod niya may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod niya sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
10: The secrets of health.
22: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
19: Yes to help.
22: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, halin sa lisos ang malunggay, naging upodere sa premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-management kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bungod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag pabansaron.
13: The secrets of health.
21: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
22: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
13: The secrets of health.
21: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
13: The secrets of health.
21: And then, naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
22: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
15: Yes!
21: So initanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
13: The secret of health.
19: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
23: XFM Bacolod,
24: sa XFM
19: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
25: Madamo na nga balatianon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Ico, ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
26: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: Balansing nga mga komentaryo.
27: Pwede,
19: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
28: Nga medyo isog pasalayan.
19: Ini ang Bullseye.
0: Balik kita mga katropa sa pagpakalagi natin. Ang dalan ta sa buong majority at kayo, no? Damo sa mga aksidente, damo sa nagkakaluntad ng mga sitwasyon nga hindi man natin bala ginabiyabi ng mga tabos ka buhita. Damo sa mga aksidente, katropa, ligad to, mayara na kabunggo, no? Dris Bacolod to. May mga aksidente sa motorsiklo, no? Kagapon, may nagluntad ng aksidente naman. Dito sa Kabankalan mga katropa, ang ining isa ka SUV ang nakabunggo sa truck. Ang istoryas na di mapakadtutos bakulo ano ko sa Kabankalan para abot kuno ano may baklon to sa no. Kuwanta bi mga pinakamaritali eh, kaupod sa kay katropang Winston Villanueva ang mga aksidente nga nagluntad dito sa Kabankalan kahapon.
19: XFM Reports.
0: Katropang Winston, good morning.
29: Katropang Win, mayon aga sa imo kag sa aton mga tagsa-tagsaka, tagpalamatik. Katropang Win, kahapon, adlaw, isa ka vehicular accident ay nagluntad Diriya sa highway lang katopang win.
0: Oo.
29: Sa barangay Binikpil, sa uluwala ng dinator nga sa nga aton nga lugar dire sa Binikpil.
0: Oo.
29: Kaga Ergin Boulevard, diri ka katopang win ang isa ka Toyota Revo.
0: Mm-hmm.
29: Kaga ining 18-wheeler truck.
0: Mm-hmm.
29: Kaga ining Toyota Revo, alin ini sa north to south. No? Alin ini sa Suay, padulong ini sa sudat sa nga Kabangkalan. Samtang ang ini naman ng truck aras sa opposite direction, alin ini sa Kabangkalan going naman, pakadto sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
29: Daga suno sa driver sa tropang win,
0: uh-huh,
29: nga sa driver sa truck, mm-hmm, na kita niya sa unahan,
0: mm-hmm,
29: na nag-agaw na amat-amat ang Revo, that is why nagpundo ni siya. No, nagdulog ini siya, tubtob nga nagabunggo siya head-on,
0: uh-huh,
29: ang ining Revo, ang lagi naman niyo, sa isa man ka pastor, mga taga-barangay Suay, no? Pastor Gilbert Aquiso, kaga sakay sini ang iyang bata na ginadialysis. Ang iyang bata, katropang win, balaklan ini sang oxygen, gabakal ini sang oxygen, pakadto sa Kabangkalan,
0: uh-huh,
29: kaga suno sa kay Pastor Aquiso,
0: mm-hmm,
29: na napiyungan ini siya. No, napiyungan ini siya.
0: Uy.
29: Kaga naglambot niya, nag-agaw iniya sa piyak na lane.
0: Uh-huh.
29: Kaga muna po katropang win, kung makita mo da, no, sa may video,
0: uh-huh,
29: na gin-send ko sa imo,
0: yeah,
29: si Taon Claro kayo katropang win, na wala na sa saya, gidya nga linya.
0: Nagsipaksa.
29: Sa piyak na lane, diritso-diritso isa katropang win.
0: Oo. Uh-huh.
29: Diritso-diritso gina siya, nagbunggo sa, ano nino, sa wala, sa walang bahin, sa truck, kaga ang igo naman, ang fatal nga igo, yara naman sa passenger side. Sa passenger side, sa sining Revo, kaga giningagaw, dala ang bata ni Pastor Aquiso nga si Jan, no? Kaga giningagaw dala sa Lorenzo Psycho District Hospital, apang dead on arrival, no? Gideklarar ining dead on arrival ni Dr. Tigbao, ang attending physician, while ang ini naman nga driver nga si Pastor Aquiso yara karon sa HMAM, no, sa hospital diri sa sudad sa Kabangkalan, kag padayon pang bulong,
0: mm-hmm,
29: suno sa bata sa driver o ni nga si Pastor Aquiso,
0: oh,
29: yang iyang amay nagatumar ini sa tambal o bulong,
0: oh,
29: para sa iyang diabetes katropang win. Wala pa karon maibaluan,
0: mm-hmm,
29: kung ano ang settlement sa magtimbang abahin,
0: mm-hmm,
29: apang sa karon no, yara na temporaryo nga nahunong sa custodial facility,
0: mm-hmm,
29: sa Kabangkalan Component City Police Station,
0: uh-huh,
29: ang driver sa ining 18-wheeler truck,
0: uh-huh,
29: na taga sudad sa Kalisay, katropang win.
0: Oh, katropang Winston, klaro ko lang. Ang ining amay diabetic na sa may ginainom nga bulong. May balita nga may ginadali dialysis sa ila sa din bata.
29: Bali ang dialysis katropang win, amo ning sakay niya ng pasahero nga si Jan.
0: Ay, bata ya.
29: Yeah. Oo, si Pedro rin eh, no, kakagini sakay kaisa sa barko,
0: dahil
29: bangod sa iyang problema sa iyang diabetes.
0: Oo.
29: Wala na nakasakay ni Watt. So, kaga nag-undergo na po maintenance, kaga siguro, kung kaisa ga kinanglan niya sang oxygen, that is why, kahapon, nag-hingagaw sila balay sa bakal.
0: Oo.
29: Alin sila balay na sa Suay, bakal sila din sa Kabangkalan.
0: Mm.
29: Ugaling bangod nga napiyungan ang amay, kaga muna yung natabo katropang win, no? Nga siya gid ang natamaan kay nalampos gid mismo, head-on gid ini nga passenger side sang Revo, sa ini nga uluman o sa tubang sang truck sang 18-wheeler truck.
0: Oho, kanain sang ano sang video nga nakita ko to, grabe gid eh, nagsipak sa sapyang linya katropang Winston. Pila nang edad sa bata?
29: 33.
0: Ang iyaya nga amay
29: Si Pastor nasa 62 na. 62 years old.
0: Senior na? senior na?
29: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Ay, grabe
29: yes, sir.
0: Man yung sitwasyon, ho?
29: Posible ka po eh. Amo na napihungan guro ang tatay.
0: Oo.
29: Kag, actually, kasi may kumaniinit siya makita diri no sa kamangkala ng tatay sini. Huwag na po sila, pastor, man ka ngayon naton.
0: Oo.
29: Kag, amo na, may kapropang win, no? Nga nakibot na lamang kita kahapon sang mabalitaan naton nga amo ni siya ang manayo gali. Sining Toyota Revo nga masubo ng bahin na ginbawian gin sa kabuhi ining si John Dave no aga si John Dave actually ka tirmi man si makita kaya kaupod-upod ba nisa sa mga videographer o mga nag-video-video dali sa mga bulatol dali sa Sudan sa mga nakatropang Winston.
0: Oho, anong matabo sinikatol pang Winston Subong?
29: Muna gyaulat pa subong sa kapulisan naton ang settlement o sa pamilya kaya posible posible nga mag-arigluhan ay nalamang ini sila kaya ay kung lang tawon katropang win ara sa lugar ang truck at actually ang driver mismo na gambal sa siling niya pangod niya kita sa layo nga daw wala na nakabalik na sa linya.
0: Oo.
29: Wala na kabalik sa linya kay masamig sa apil, overtake lang.
0: Oo.
29: Pero wala eh. Wala na nagbalik sa linya. Kag dituloy ang direksyon padulong sa ila, nagpundo na ni siya nga daan. Kaya kung wala ni siya nagpundo, siguro ito pang win, kag wala yung madiparaan.
0: Grabing impact sila.
29: Mas dako nga impact, mas dako nga impact, mas dako nga damage, kag posible, base mas dako nga halit, ma, ano sa ba, kabuhay sini nga magamay katropang
0: Winston. Anong oras ng ganyan katropang Winston na tabo?
29: Mga alas 10. Mga alas 10 katropang Winston. Oh, alas 10. Aga pa. Kasi sa alas 11. Kay... Diba, ano pa? Actually, bago lang din ko kalabay, no? Bago lang kalabay kay gabangod nga nag-aulan-ulan. Nga, gaw kimi. Padulong din sa ton na building. Pag talikod din naman siguro. Pag talikod din naman naman ito ang natabo katropang Winston.
0: Ay. Ay, kasubo ba ni man mag, mag-amay? Oo. Pero
29: yes, sir. So, muna nga dapat sa mga tagsak at nagpalamati, hindi gali laog-laog ang magka-angkon kita sa balatian niya diabetes.
0: Oo.
29: So, diabetic kita bala?
0: Oo.
29: So, dapat muna nga tutokin siya firmi sa mga produkto.
0: Oo.
29: Nga gina, mga food supplement na ginatanyag natin.
0: Oo, dapat.
29: Kaya ilanako gini na nga bulig sa aton mga listeners kung magtumar sila sa mga food supplement nga alin mismo sa Yes to Health product katropang win. No? Muna nga importante kayo. So, hindi man gusto, sino man abing at atay.
0: Oo.
29: Diba? Hindi man gusto sa tatay, nga matabuhin na sa ila, tatay na sa mo. Pero galing ka to pang win, basta pangod yung isa, no? Nga araki na sa munang edad, kaga nagasuprayer ka pa sa balatian, or may ara ka diabetic, ka, may diabetes ka, mabulubudlay na, labi na ko nagamaniho, galing kita ka to pang win. Along-along, kaga kamay pang... hindi, no? Hindi matabo sa atong mga lisinan ka ngay sini ang mga sitwasyon. Kung upod kita ang 106.1 XFM Kabantala, nag-upod kita no sa kasubo sa pamilya ni Pastor Takiso. Isa man suod natin niya mga kilala diri sa Barangay Suay. Kag mainabyanon man ini na klase isang pastor. So ay... nagpaupod din kita no, sa kalisod na pa sa kanila sa sininga taon na tropang win.
0: Ang driver na custody katropang Winston?
29: Sir, yes sir. No? Yes sir, ang driver o galing ang ilang mga salakyan na kisari at ilabayan ko sinigaga.
0: Yari
29: pa din sa natabuhan kisari ay wala na lang ginakuha siguro. Kaya bangod nga kadako, no, kabugat, kemikal ka pa, no, loaded pa yun eh. So, ang driver, custody temporaryo sa aton nga dili sa kabalikanan ko po rin sa City Police Station.
0: Oho, I hope maging lesson ni para sa mga drivers na ito, maging nabat jug blind, di magpadventurar. Make sure nga condition sa ito lawas, ga-drive kita, aragin sa 100% para ka ito pang Winston.
29: Yes, sir. So, muna na yung matag-natong update. Sinigilin ko lang at sinigilin ko lang kahapon diriya sa aton nga area of assignment. Para sa Gogyon ng Pilipino sa Pilipinas, ini si katropang Winston Antonio Villanueva. XFM News. Kaman ka lang.
1: XFM Live Reports.
0: Medyo na ba kanya mga katropa, si katropang Winston Villanueva angot sa nagluntad nga aksidente. Mga katropa, ibalik na tumi katropang katropang Junel atong ang video sa pag-aksidente. Gusto natin yung mga awareness ni para sa itong mga kultura, no? Tanawab lang mga katropa, nagsentro siya. Wala sa dapat basulon man mo. Ini may ginabat siya ang driver, tapos nag-igo, nag-sentro sa, tawag sini. Sa truck to, no? Anyway, sige lang, okay na. Thank you, mga katropa. Next time, halong-halonggit sa mga pinakamakuturan to. Medyo hindi kit magpagusto ba nga mag-drive kita nga mahasalig ta. Balaan mo ang sasalig nga da, dira

accident, mga katropa dito sa Kabanikalan, way dapat sa Masulon sa Nardi, kay ti una bes may ginabatsag ni, no? Amo na green pekto mga katropa. Tuyhon ka gulpi. Kung good drive ka, mapiyungan ka. Before pa mabalaan mo, dito na, bagsak ka na. Nakabunggo ka na. No? I hope nga mangin ano ni mangin lesson para sa pira ka mga drivers naton, pira ka mga kultura naton nga nagamaneho sa mga salakyan. Amo na bla. Sana hambal ko gina mga katropa kun 50 anyos ka pagkatapos way ka pa mangin na batsag kag way ka pa sa mga masakit. Congratulations. Swerte ikaw. Kag kun mag-abot ka 50 katropa nga way pa sang high blood, way pa sang taas ang kalamay, way pa sa mga heart disease, way pa sa mga chronic nga mga diseases bra kag igo sa aton katropa. You are very fortunate. Ikaw na. Tungod sang aton nga pangabuhi subong sa kalibutan, tungod sa sitwasyon tas kalibutan subong katropa nga ka ang ginakaon ta bla damo na sa chemical, ang ginakaon ta damo na sa mga preservatives, ang ginakaon ta kabudlay, no, ano, puro mga chemical based nga mga foods, ha, tamis, no, plus pa nga grabe mo ang istorya sang mga health experts subong ang tubig nga intake naton bala sa masami gakabusla na sa anong ginabulos soft drinks hindi gani iced tea ang mga fruities mga frappe mga ano pa mga ano gani iban pa kag na ano which content contains a high level of sugar kag chemicals ginapasulod na sa ato lawas and eventually ti mahatag gina sa isang kabudayan para sa aton eh no kag magresulta sa mga masakit. That's why kung 50 ka, why ka sa mga ginabatsag, why ka sa mga sakit, wala ka ko ano ka pa do ka ano pa ng free ka pa sa mga masakit sa mga katropa, we have to celebrate. Ako na gani kagapon, nag-celebrate kita sa birthday ni katropang James King. Kay pag-abot siya, 30, nag-celebrate ng tabok. pagka 40, ya, nag-celebrate ta. Mag-50 ni sa mag-celebrate na ni Wata. XM News. Morning ya sa kay katropang niya James King bag-unang nag-celebrate sa iyong birthday oh mga katropa no. Ma'am Jessica, good morning. Salamat sa pagtutok sa aton nga palatuntunan. No, chak toto Sir Kenneth, hambali ako no sige dagdag ko ang coverage ng illegal nga droga. Bangod man sa mga proteksyon alin sa ating gobyerno, alin sa mga otoridad. But abo pa ni Sir Randy Santisas, may aga. Thank you. So pag pamati sa aton para tuntunan Sir Epe Helie, good morning. So pag upo diri sa gina-encourage gid nato mga katropa, pila ka mga kuturan ta sa mga topiko nga istoryahan ta bla. Drop your comments no kun ano pa nang taon nyo no sa problema sa aton pungsod. Subong importante eh. May ara kita sa mga gapagwa kita sa mga opinion ta so that our public officials would know sa mga sentimiento sa aton pumuruyo sa aton nga kauturan sa bilog ng Negros Occidental, bilog nga pungsod kay para maparabot sa aton gobyerno kung ano ang mga sitwasyon sa tagsa-tagsa. Ang istorya sa pag-implementar sa mga layita, kung may ara sa mga questions, kag mga pagpamalabag, dapat ginapagwa na ito na before pa na aprobahan ang isa kalayita. Alam mo, kung ma-approve na sa mga katropa, no way, ma-question ka, pero tilayi na na siya. Nag-enforce na, nag-implementar na. Pero during the process, sa pag-approve sa mga lagi mga katropa, dapat tayo sila. Pinaka-latest to, mga katropa, though ang aton nga panguluhan subong sa Bacolod, mga katropa, though ang kundras ang attraction sa pinakamanga LGUs because nga kahapon ang nagligad nga adlaw, no, I think that's Saturday gintipon man ang mga barker
sobra to 100 ka mga barker.

0: pagtipon kay may plano ang syudad mahatagsang livelihood project para sa ila para may income sila. And recently katropa ginaprobahan man ang mga permit sa mga ambulant vendors mga katropa dira sa North Capitol Road, no? What does it mean, no? So ini nga mga sektor sa aton nga komunidad katropa oftentimes sila ni ang makita naton nga gadependis kita nila sa adlaw-adlaw remedyo general naga pasaka sa mga pasahero naga kun mag-isol ka sila ni naga pa-isol simo, no? Hindi ka makabunggo, way pa bunggo sir, way pa bunggo sir, kung nakabunggo ka ti amang tumbalo ay bunggo ni sir. Ara na sila sa punta. Ara na sila sa mga malls, mga katropa, naga ano, sa kada hatag mo 5 kapiso, sa kada hatag mo 10 kapiso, amo ba na ang ginatipo nila para makabakal sa subugas, no? Luwas sa mga nagapasaka sa nga, ano eh, rugby. Ang ilang ang ginabakal. Pero sa mga kauturan tas Bacolod City Public Plaza, they've been there for almost a decade already. Ara na sa lugar, kag amo na ipalangitanan nila mga katropa. So gahulat kita sa mga programa sa atong gobyerno kung ano mahatag nila mahatag sa ila so that may ara man sila sa income nila, no? Sa matag adlaw nga taranti mo na plano sa atong lokal na paruhan, no, mga katropa, sa sitwasyon nga tagaan sila sa livelihood, no? Why pa nakabalo kung ano ang plastada sa aton nga syudad para ihatag sa ila. Para anong klaseng mga livelihood project ang ihatag sa ilang mga katropa para mag-okay-okay man. May ara sila sa mga source of income. Importante, sustainable, importante mga katropa legal ng mga pamaagi para mabuhi. Maraming pinakamakatulang ta. It's high time na siguro matutok ang ato lokal pangunuhan sa mga kauturan tabla. Nga ara sa higad sandalan, ara sa nagahayob-hayob, no, mga nagalaptad nga mga vendors sa aton nga downtown area sa mga lugar mga katropa para ma tagaan man sa mga programa. Now pinaka-recent diri mga katropa, may mga vendors kita ginaprobahan ang permit nila, no, makabaligya na sila, i-renew nila. Pero more so mga katropa, kinahanglan man nila magbayad mo, no, sa ilang mga business permits dira before they can operate sa mga lugar, no. I hope sa lamahan ang mga negosyante nga na isuhan sa mga permits mga katropa, kag may mga kumpanya man mga negosyante nga ma-isuhan sa permit because gusto nila mag-negosyo, kag mag-avail sa mga programa sa aton lokal nga pangunuhan katropa, no? Subong abi ang mga negosyante anugit nagabatsag nag-almagid subong mga katropa damo sa mga sitwasyon nga sang unay compare nila ang ilang negosyo though hindi gid amo na kanami way income mo pagkatapos subong, no, kinahanglan ngita ka ideya kung paano mo ibaligya ang imo nga negosyo online bagsak ba, subong, no, because ang transportation nga taas bla mga katropa subong, no, ang online nga selling medyo napiktuhan man tungod sa taas nga presyo sa nga petrolyo kag mahal nga mga baraklon, no, ang retail naton sa online nagtinaas man, that's why medyo nagulo alma-alma, medyo naglubo ang pwersa sang mga online sellers kag nag-convert na lang sa ibang nga mga trabaho katropa para magtaas-taas man ang income nila. Ang riders na ito mga katropa, no, medyo gaburo bantay-bantay man, no? Kahit ang problema nila subong is gasoline man ang ila, fuel taas man, so additional cost na para sa ila, para sa mga riders nga magdulong sa mga produkto sa mga ano nila, mga recipients nila, no, daw nagbatsag tatanan, no, so daw kung ba hambal tagani daw sobra pa COVID daw lala pa niya sa gin-experience sa natos COVID-19, pero lala tong COVID mga katropa, kaya pwede pa nakagiho-giho makapangita kita sa mga medyos posibles, pero subong mga katropa batsag kita ang ginahambal ni nga saka sa mga presyo sa oil kung lantaon ta sa TV, lantaon ta sa mga press conference, sambal nila ay may programa ang gobyerno sa di, may ara sa mga ginapagwa ang fakta, nilang assistance para mapunggan ang pagtaas sa mga inflation, pagtaas sa mga presyo sa mga basic commodities, mga katropa, ang presyo sa bugas nga sang una nakabalik-balik na ta 40-50. Subong niya, nagtimbuok na 65 may ara ng kilo, mga katropa. Kung magbalik ka, magbakal ka sa bulubarato, pili ka man eh, no? May araba na sa bugas nga solo 50, solo 45. Pero ti lain naman sa Korea. May araba na sa taga 30 hon, pero ti agwantahon man ang sahi sa bugas nga baklon mo to. So, ang imo kita, piguiguon mo sbong, halin sa tubig, kuryente, pakadto sa imo nga galastuhon sa pagkaon, na galastuhon mo splite, gastuhon mo sa imo nga pag-gwa sa imo panimalay, even ang kape mo, even mga gamit mo. Ang inablang hambal nga mabakal ka sa mga bagong bayo, bagong dilargo, katropa, cancel, anay. Why? Kag amo na ginareklamo sa mga negosyantes bong. Kay ang kita, supposedly, nga ara sa ila, nga gina-income nila sa adlaw-adlaw, hindi na amo na ang pwersa. Nagnubo siya. Nagnubo siya. So, ini because nga ti sang chilling effect bla mga katropa sang ining crisis nga gina-experience siya na itong dispungsot. Ang psychology is that kinahanglan ta mag-save. Hindi magpagusto sa gasto. So, kung na muna mental kag-attitude sa tao, subong mga katropa, apektado man na ito nga mga nagsantili. Kay wala bakal. Hindi magbakal. Ang essential ang anay. Hugas, sudan, kag kananunon, plite, gamay nga bulo pamahaw, soft drinks na kog kurokapi gamay. The rest, that mga katropaway na. Kay ipit na subong pagpakabuhi ta. Amo na kabudlay subong the responsibility sa Pilipinas mga katropa. Anyat ang pinakamang opisyal na ito subong sako slow sa pag pakita sa mga agrot nila kung issue sa politika pag-istoryahan. Ang mga legislators natin, sako sila mga katropa, no? Kadto sa mga distrito nila, kag magpa-indis-indis sa mga proyekto nila. Tapos, ang flood control nga issue to na hipsa na lang to, no? Na pabayaan na lang to. So, mga legislators natin, mga katropa, vlogger naman, ha? Ginihimo nila ang platform, ang social media para magpakita sang pakitang gilas, gavlog-vlog, bulig-bulig, hatag sa mga serbisyo, kuno, makabulig sa mga pigado, para butuhon si eleksyon. Muna bla? Istoryahan na karoon mga katropa. Pero ang isa sa mga gusto natin istoryahan mga katropa, ano ka-worse ang possibly matabo nga El Nino deris Negros Occidental kag sa bugos nga Pilipinas kay nakita sang aton nga ano sang pag-asa ang possibilities sang El Nino. Historyahan tara karon mga katropa kun paano ni siya, ano ka init kay na experience hanta I think 2024 ang El Nino ganito nga naghatag sa aton sa kabudlayan. Naghubas ang mga sapa, ang mga pananom nagkalayos, ang bukid nga makita naton mga katropa sang una daw gablu na sa mo, no, dito sa Southern Negros. Pag El Nino daw gasanag na sanga brown, nagkalamatay ang mga tanom, nagkalamatay ang mga ginatanom nga mga humay ang kalamay. So there's that reason to prepare always. Ano ka worst ini mga katropa kay hambal nila super El Nino karon. And most probably mga katropa ang init nga madala niya hindi basta-basta. So kun amo ni ang sitwasyon, manubo ang production ta, no? Like deris Negros Occidental, ang isyo sang kalamay, presyuhan na is kalamay, way pa rin matapos. Ang isyo sang presyo daw ginapangayo ng nga baklanay sang humay dari sa Negros Occidental, wala pa rin matapos. So kon magkalalayos kag kag makalapituhan mga kaumhanda di ang mga farmers naton sa pagproducer sang nagakaigo nga supply sang humay kag kalamay sa nagkorasok sa mga katropa maatubang naman ta sang dako-dako nga problema ha kapigaduhon naman mga katropa ang possibly magaluntad. Ano nga mga precautionary measures ang pwede mo on sa atong gobyerno, no? Anong pinaka mga precautionary measures mga katropa ang paghimo para mitigate na ang impact mga abyan, no? Speaking of ayuda, no? Because nga amo ning usos bong ang mga financial assistance halin sa atong gobyerno naamat-amat na kompleto kuno, no? Sang DSWD kag sang LTFRB ang ayuda para sa mga transport group diri sa Negros Occidental nga nagahulat man tani nga matagaan kag makabenepisyo sa mga programa sang aton nga DOTR sa kapukpukan sa problema nagataas ka presyo sang petrolyo sa bugos nga Pilipinas mga abyan. Ang pila ka mga taas subong istoryahan tara karon ang Super El Nino sa jama na mo, no? Mabalanta kung anong epektos ni kag anong problema nga pag pangatubangon naton once nga magtuod ni sa mga katropa. And that's the probability diri sa Negros Occidental bilog nga sudad kag bilog nga Pilipinas kay experience sa mga mainit nga panahon. Pero diri kita, no, sa isyu sang paghatag ayuda sa mga transport sectors naton, transport group mga kauturan nga naghatag sa ano kabudayan sa tagsa-tagsa sa pagpangabuhi, no, tungod sang ining pagtaas ang presyo sa mga baraklon, presyo sang petrolyo, no, sa pungsod, no, ambal di daway matamay himo da kay istorya pangkalibutan man why tamay imo da kay ti why mata control sa nada mga katropa. But because nag declare kita sa national state of energy emergency mga katropa, we expect mga abyan nga ang aton gobyerno ara sa ano control, no, ari sa ara sa ara right on the top of the situation. So nga ginahambal sa aton nga panguluhan mga katropa. But what have you? Ang saka naglabot lapit 2 ka pesos bungo sa presyo sang diesel amuman sa gasolina. Medyo taas-taas man sa presyo sa kerosene mga katropa. Kag kita nagbalik naman sa daan nga sentimento. Nga mag-raise sobra o senta daan litro mga katropa, dira na kung at na kayo. Di ba balik pata sa Shin Liwato ang presyo sang petrolyo basi hindi ka na ma hindi na makaya ni anong himoon ta tanahon tara karon na sa pagtarakay naton. Let's check sang aton pinakamalidires sa aton nga ahit sa gobyerno kung ano na ang pamaagi pa ano mga sustainable nga mga measures naton para masuprotahan naton ang transport sectors. Well, amuni ang pinaka mapiktuhan sa nagaluntad, no, nga mga crisis sa pungsod, no, kay sila ni nagaconsume permi sang gatong, sila ni nagaconsume sang diesel katropa para may masakyan ka para makakadto kasi mo kalatuan, no, amo na ato tututukan man karon, no. Oras na to 9:05 na kapag pangaragad na to diri sa Bullseye makomersyal ko pagkatapos balik kita pagkatapos ni mga katropa. Standby
1: Bullseye. Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijan Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco, Evergreen, Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Further,
4: may nag-atrust ang public opinion.
2: Objective.
3: Prangka,
2: kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpapalagay natin sa aton nga para tuntunan. Sa Bullseye, no? Morning lang sa mga katropa natin dira sa Libertad nga nagtutok man sa aton nga pagpapalagay. Thank you so much. Salamat dira. Paki-like naman, no? Pagkatapos, kung pwede, share naman ang aton nga page mga katropa. But before that, gusto natin mga katropa ipabalo sa inyo nga ang aton nga papromo, ang aton nga XFM and Santo na XFM. Libo-libong pa-premyo mga katropa. Ongoing sa Gapon, no? Encourage ka muna mon sa pag-drop sa mga entries ninyo diri sa aton nga istasyon para makadaog man kamo. Basi pa lang niya, masortihan 3,000 pesos. Ang aton nga pwede daugon diri mga katropa, no? Plus, may harap pag isang chance nga pwede ka mo magdaog sa lago ng mga premyo sa aton grand draw katropa. Every week, may ara kita sang draw ga katabo na sa every Friday. Okay? Every Friday, katropa. Ang aton nga mga katuran, may chance ka magdaog mga katropa sang 3,000 pesos. Paano mag-intra? Ano nga mga proof of purchase? Ano nga mga produkto ang naka-intras na di mga katropa para maka... Ano ka? Nakadaog ka sa mga papremyo sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa na sa kabanig, no? Ang baklon mo para makaintra ka. Or, mas mayo kung nagagamit ka sni, nag-inom ka, nagatumar ka sa Santon Plus Gold Katropa, much better, no? Amo na lang to ang himoa entry. Ang isa pag-gid ka blister sa premium D3 soft gel capsule, pwede ba na mga katropa? Anhon nyo lang kundi nagatumar makamus ni, no? Himuon nyo lang entry na bisan isa duwa, pwede ka ba duwa, no? Kung baso yung masortihan lang, no? Isa man ka blister sa turbo food supplement for men. Ang isa ka blister na katropa is duha lang na kabilog at ang inyong intra sa aton promo katropa, ang sa Turbo Dietary Herbal Supplement, may ara na sa duwa kabilog sa isa ka blister. No need ka magpadamo-damo, basta isa lang ka blister katropa, okay na sa kape naman sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka mo katipon sang 5 ka sachets para himuon entry naman para sa aton nga Santon and XFM libo-libong papelyo. Alright? So paano mag-intra? No? Mabakal ka to anay sa white legal size envelope. Tapos, sulatan nyo sa upper portion sa envelope ang Santon and XFM libo-libong papelyo. Okay? Butangan nyo week number. Ang aton last time to is week 11. So, ma-week 10 na kita, katropa, sa sining draw naton this coming Friday. Okay? And next naton is isulatan nyo na sang inyong ngalan, address, signature, contact number. Pinaka-importante, pagit, pirmahan nyo na sa ang entry ninyo. Alright? And then, sarado nyo eh. Mm. Ang iban ko nga kilala, ginalawayan nyo ni mo. drop nyo sa interest ninyo sa mga drop boxes na hamtang sa mga XFM stations. Diri sa Bacolod, katropa, pwede kita ka-drop sa mga interest naton sa... ano, sa ato studio. XFM News. Ari kita sa Earth Street, katropa. Puente Velha Subdivision. Barangay Takuling, Bacolod City. Kung magkanto ka mo sa Kuling Blama, katropa, sakay ka mo sa jeep. May paradahan na sa makita nyo da ang taas nga tower. Liliyon nyo lang pababaw. Tapos makita nyo na, dayon, sunod-sunuron nyo lang. Makita, idulong ka mo rin sa aton station, mga katropa. And that's the time, maka-drop ka mo sa mga entries ninyo. Right? Sa diri naman sa Kamakalan, katropa, pwede ka mo ka-drop man sa mga entries ninyo. No? Sa GL Crosspoint Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan City. Alright? ara sa JL Crosspoint Building, may ara kita sa drop box dira. Pwede nyo mahulog. Gina-encourage gina to mga kuturanta to drop your entries early possible time, no? Para timprano pa, para hindi kita magproblema, mga katropa. Alright? Sobra. Ang aton nga premyo, may 3,000 pesos weekly kita mga katropa. Dago nga mga pa-premyo sa Grand Draw. Hindi ka mo magkabaraka because nga may ara man sang may ara man sang tsansa ka pa magdaog. Like for example, huwag magabutan this week ang imong entry. Pwede pa na sa magamit sa aton Grand Draw. Kay sa Grand Draw naton, amuni ang aton gamiton nga mga possible mga winners para sa aton Grand Draw katropa. Ang aton third prize sa aton Grand Draw is 20,000 pesos. Piyawat ko na. Ang second prize naton is 30,000 pesos. Okay, yawat pa na. Oh, di ba? Ang first prize nato mga katropa is 50,000 pesos. On top na sa mga tag 3,000 pesos sa ato mga weekly draws. Aray pang good news. Kaysa mga kutura nato nga nag-intra, pwede ka mo ka-intra kag magabutan man Japon. Kung hindi kita magdaog sa mga major prizes ta, pwede ka mo magdaog sa mga consolation prizes na pulo ka mga entries kwao naton para magdaog sang tag 5,000 pesos. So amo na ang aton nga mga promo kag kina-invite ka mo na mga katropa para mag-intra, para mag pag magpakigbahin sa mga promo nato mga katropa diri sa XFM. Alright, so amo na pinaka mga latest naton nga mga balita. Amo ring pinaka-latest man mga katropa. There were more than 3,500 plus ka mga TNVS katropa nga ginpasulod man sa aton nga financial assistance program sang aton nga LTFRB, no, sa DSWD. Ang mga TNVS diri mga katropa, amo ni sa ho ang mga Grab bala, ang in-drive kag iban pa, may ara na sila sa mga assistant nga mabaton man. Pero ginsumiter ni sang lokal nga panguluhan sang aton syudad dito sa LTFRB. No, para ma para mahapos na lang sa ahensya para mag-facilitate mga katropa sa mga assistance ni para sa pila ka mga kauturan naton nga apektado sa krisis nga nagaluntad sa mga sa aton pusot. Alright? Amon isa subong ang pila ka mga sitwasyon nga ginahambal naton, okay? Nga gina-facilitate man sa mga drivers na mga katropa kagsang aton syudad. At least ang aton syudad nagabulig sa mga sa pag-facilitate sa mga listings ba? Kay kun wala ati may kos-mikos naman eh, no, magka problema naman ta sa aton nga mga ginakabig ta mga datas naton ba sa mga ngalan nga mga benepisaryo. Amo pa na ambal gani nga tindi pa kayo amo na ka plastado ang NIR naton diri sa sudan sa makulod mga katropa because nga wala pa sa mga tawo, no, ang NIR tap. So kinanglan bulig sa aton pila ka transport sector group kag sa aton lokal nga panguluhan para makuha ni sa mga katropa, no. We're trying to reach out mga katropa ang aton nga LTFRB nga regional director in the person of attorney Liana para mag sa aton mag pabalo sa aton pila na kabilog ayhan ang na tigayon nga nakatag mga katropa na kabaton sang makayuda naton because may mga concern ang atong mga ngalan nga wala ma-include nga dapat isumiter liwat sa LTFRB na ito mga katropa for further verification, no? There were drivers nga nagkumod man nga wala sila wala sila nakabaton sang again confirm nila ta pagkatapos hindi sigli magsabat. Okay, grabe man. Pero base sa ko man, no? Base sa ko man. Kahapon istorya kita mga katropa sa transport group naton. May ara sila sa mga activities pero ato brang maayuda mga abyan nga ginambal nga tani pa lang nahatag na sa early possible time. Pero wala pa nakabat doon sa mga drivers, ka mga operators na doon, no? Until now, nga nga doon nga lokal ang pakuruhan, nagabulig sa ilaho, no? At doon naman, i-check na ito mga katropa, kayo daw nalingaw kita sa mga nagkakalatabo dito sa national level na mga ang sitwasyon daw nag-okay, naghatag kita pundo, pero ang problema mga katropa, wala pa dito exact nga completion 101% mga katropa sa ini mga proyekto sang programa sa atong gobyerno nga maghatag sa mga financial assistance mga katropa sa atong mga drivers, no? Kapukpukan sa pagsaka subong sa presyo sa petrolyo ang aton saka subong daw 2 piso subong, no? 2 weeks na nga consecutive man ang pagsaka sa aton nga presyo sang petrolyo. Wala taramat batian ang tingog subong sa Department of Energy, kundi sila nagkwa kung ano ang control nga gina-impose nila mga katropa, and even confirmation sa mga saka possible sa mga fueling stations nationwide. Okay, takabalo. Now, ang pinaka-report lang sa Department of Energy mga katropa, Grambaldi, nga pagkatapos ni makwa naman ta, maangkat naman ta, this is good for me. Ang supply natin sa diesel dari sa pungsod Pilipinas, no? Kag makwa naman na ang mangita naman ta ang katan sang aton nga supply sang oil, no? Amo ni sa ho naglabot pa ni sa 165 million 667 liters sang diesel nga gin-confirm mga katropa as of March 27 sang Department of Energy that will last until May 2026. Subong nga tuig. Amo na yung ginalantaw, subong. Ti ang May, mangita naman ta sang kuwaan ang katan mga katropa sang aton nga mga ano, sang aton nga mga supply sang oil dari sa pungsod Pilipinas. Sa normal naton, medyo madugay-dugay niya sang sakripisyo sang aton pinakamang sektor kita eh, no? Kag ang ining crisis mga katropa naghatag sa aton sa kabudayan sa pag-manage sang aton nga ekonomiya. If we noticed ang inflation nagtaas, no, 7.22 sa mga katropa. And next is ang aton nga dollar, aton peso nag drop to the highest or to the lowest point mga abyan, no, versus ang dolyar katropa. Tumaas gulpi ang aton nga utang, nagsaka na sa 18 trillion pesos. And before you know it mga katropa, kung ikaw soltero plang subong, huwag ka pa sang asawa, huwag ka pa sang bata, expect nga pagpangasawa mo, pag bata mo, ang bata mo may utang na sa, because sa ining mga national debt mga katropa sang pungsod Pilipinas nga ginapakatubang naton subong, hindi kays kapo ang imong mga kapuapuan sa pagbayad sini mga abyan, pinaagi sa aton mga taxes gina-contribute naton sa gobyerno ta. And there's no choice at all, no? Why choice eh? Why ta ano? Why ta sang pwedeng irason kay ang pagbayad ta on top ta na sa mga produkto nga ginabakal naton mga katropa dari sa pungsod Pilipinas. Si Juan Dona Cruz gambal man to sinya, buhay eh, manamon niya, buhay man kami gabayad ta. No, pero wala ka lang kabalo. Nga before pa, magkadto sa mga pamilya mo, mga apo-apo mo, katropa, ang utang mo na, ang utang na sa gobyerno, bayaran mo na sa kita yung gabayad sa mga katropa. Pinagi sa mga taxes, ginabayaran ta sa mga produkto, ginabakal ta, ginakonsume na ito sa matagadlaw nga tanan. Ang pinaka problema, challenge subong sa aton nga gobyerno is that paano ma-shorten, no, ang distansya, ang gap sang purchasing power sa tao sa access niya sa mga basic commodities para mag-okay pakabuhi niya, mag-okay-okay pakabuhi niya. Kabalo kita ang sitwasyon dari sa pungsod Pilipinas, teribligid yung mga katropa. Ang iban, they opted to go outside, abroad, no, para magpangita sa opportunity para sa pamilya. Just because nga ti ang kita kag ang opportunity di gamay-gamay kayo. Paubra ka ang imong income, insakto lang ibakal mo sa mga pagkinanglan mo. Ang hando mo iwi mo to anay katropa, no? I-check ta lang ang isa to kung base pwede ta maka ano, maka para makadiretso na ta sa talakayan ta mga katropa. So ari lang mo, no? Balikan ta karon ang pila ka may isyu diri mga katropa sa mga isyu sa ekonomiya ta. Kahit makita ta tagsa-tagsa ka mga senadores naton kung gisa dog ma masubuan ka. Anong tabo sa pungsod Pilipinas man, no? Ano ang natabo sa aton pungsod mga katropa? Pero ang pinaka atubangon naton for August and the first months of 2027 ang ginhambal to mga katropa nga super El Nino. Why ta kabalo kung El Nino lang or super El Nino? But one of the indicators mga katropa, medyo ang init sa Pacific parts ng pungsod katropa, medyo nagainit sa subong. So ang ginhambal nga El Nino is really possible. That's according sa pag-asa mga katropa nga kinahanglan to tubangon at this point of time. But ang paghimo naton sa mga mitigating measures nagadepende sa mga insurance gobyerno ta. Kag sa gobyerno ta man mismo, ha? Kung paano mag-akto, paano mag-giho, paano ma-preparahan ini mga katropa so that malisen ang iyang impact sa mga mangungumata sa ato mga kulturan. May aspeto nga maigo sa mga katropa mo. Number one, ang aton nga produksyon sa paggaon, maninit, manubo. Next, ang health nga mga epektos ni, no? May epekto ni sa aton kay hindi basta-basta mo. Kung nag-experience sa kita this summer, sang 42 degrees Celsius mga katropa, this can rise into 50 degrees Celsius mga dyan. Nga heat index, mantakin mo yan, no? Kung ang 40, gareklamo ka na, much more sa 50, mareklamo ka. And part of that mga katropa is ang health sang aton pinakamang kulturan diri sa aton lugar, no? So ang preparasyon not just para sa aton nga mga agricultural nga mga ano nga mga areas, no, especially sa aton nga mga kulturan nga ara sa agriculture. And ang ginalantaw naton diri mga katropa is that ang possible nga mga preparasyon sa aton nga OCD because nga ti naghimo na sila kuno mahimo sila sang task force El Nino for this year para makuha kag para mapreparahan ang pila ka mga epektos ni mga katropa sa aton nga mga komunidad, no? Pero what have you, ano ka mga preparasyon kay ginaexpectar if ang init mga katropa nga maglabot sa 50 degrees Celsius mga katropa ang iyang epekto sa aton nga pananom kag sa aton mga kasubaan, lala hubas ang aton nga mga suba ang tubig ta maninit mga katropa at if we maistorya kita sa supply sang ginatag sang prime water wain man sa tubig dyan. Oh. So maninit mga katropa, gin forecast man sang ano mo sang prime water ligad. Sige, this summer may ara sang problema sang supply sang tubig. Kag pagkatapos kun may El Nino pagid problema pagid na. Pero antes pa man nagtalakay kita, may problema sa tubig daan mo. Ganinit ang tubig mga katropa bisan magulan-ulan. Ganinit ang tubig. So amo ni inspira ka man sitwasyon nga ginapreparahan ta. I hope makalabot kita mga katropa sa aton OCD. Kun ma why good. Sigurang way kaso. Anyway, istoryahan ta lang mga katropa, no? Ang sadya naman di, ang preparasyon natin, experience natin El Nino the last time, though I think 2024, na-experience natin mga katropa dito sa northern, kag southern Negros, kaluluoy sang tao. There were several LGUs had declared sang state of calamity because of that. And na-mobilize sa mga budget to sa emergency fund nila. Para magbulig sa pila ka mga aton mga negosyante, aton sa mga manog mga farmers naton. Pero because of lack of preparation, ang problema is kulang. Imagine mga katropa is na distribute mo ang na-distribute mo mga katropa ang imong emergency fund, ang assistance mo sa isa kalibo, duwa kalibo. Di kung ikaw planter, abi, ano na yakaroon? Makaigo na? Hindi gani ka tihol sa bibig mo na? Ha? Hindi ganit kabasa sa bibig mo pagkauna. Ha? Parang pamilya, katropa. So, hindi sa makaya sa mga local government natin para preparahan kag budgetan ang ining problema sang ano sang climate change, no? Kay ti part man sa climate change preparation natin eh, no? Diri sponsor ta. Ti eventually ang ginabatsyag sang mga mag-uuma natin, mga katropa, na experience yan tama ni if may ara gid man sa El Nino, all right? Gina-istoryahan ta ni mga katropa as part of our preparation awareness para sa mga pumuloy naton to take precautions manabi health wise sa aton nga mga pananom mga katropa iban di ga preparado na kaya ti baka tun ako sa ban nga pungsod para ma ikaw ko sa init gate ba wa sana all pero mga katropa if may ara sang problema nga dapat naton tubang atubangon ang production sa mga produkto nga gina-consume naton una ang mga utan, no? Nga gina-deliver pa na. Halin to sa San Carlos, halin sa Canaon, halin sa Murcia, no? Sa mga area dito sa Don Salvador, mga katropa. Ginahaboy dis makulod, katropa, maninit mo na mga supply. So there's an eventual increase of prices naman as experience way back in 2024 sa nagluntad ng El Nino. Even ang carrots, mga katropa, tumaas. Ang sibuyas, Mumbai, tumaas ang presyo. Kilo-kilo, kilala kanino. Naglakot kita sobra 300. No? Ang asin, gani, kataas man ang presyo. Oras na to, 9:32, mga katropa, makomersyal ko yan eh. Balikain ta pagkatapos sa mga panumdam. Bye-bye.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
2: Gold. Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at dumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at dumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako po si Jeneline. Isa akong banker para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: Santon
7: ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balancing ang mga komentaryo.
15: Hindi
14: na mga ang nag-atras ang public opinion.
16: Objective.
14: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pasalayan.
14: Ini ang Bullseye. We'll be right back.
0: Balik na rin mga katropa sa pagpaparagin natin sa aton palatuntunan rin sa buong ay, no? 9:35 na sa aton palatuntunan. Istoryahan ta balik-balikanta ang super El Nino ni mga katropa nga ginalantaw sa aton nga gobyerno dapat preparahan, no? Even ang pinakamalegislators nato, nato yung mga senador, naghambal naman nga dapat preparahan na yun ninyo. Because nga ti matabo ni siya on the fourth quarter sa aton nga tuig, mga katropa, 2026, and that ang posible nga dangatan niya by August this year and early months of 2027. So this is a global phenomena nga gina-experience siya na itong mga katropa based man sa report sang aton pag-asa nga may mga indicators and probabilities sang phenomenon nga ini mga katropa that will happen June to August mga katropa ang ining mga super El Nino, no? Medyo ibanding ginakulbaan man kay ti experience sa natuntos ang nagliga tuig hindi basta-basta mga punong nagmalalamo, no? Ang mga isda to nagkalamatay katropa, no? Pagkatapos ang mga pananom to nagka-problema man, no? Kay ti ang ato mga tubo nagkalalayos wa isang tubig ang programa sa niya nga irrigation hindi pa man amo na ka plastada hindi pa man amo na ka plastada plastado gid kayo may ara sa mga areas mga katurpang hindi pa manabutan sa ato sa tubig ang problema kung din ka makuha sa tubig kay kalabanan sa mga sapa na to mga katurpa gakahubas man ang ilog Hilabangan River bra katurpa during 2024 sining El Nino nga experience naton that time naglubo man sa into the lowest level. So kung kuhaan mo na sa mga source mga katropa, probably pwede, pero paano mo ma-sustain, no? It requires technical engineering nga ma-plastar mo pagkadto sa pagkuha mo sa tubig katropa, pagkadto naman sa mga lugar nga may ara sa mga pananom nga tubo. Dito ang mga local government unit naton early as o kun later sang ining El Nino by June August katropa nag-declare ng ibang to sang state of emergency para ma-utilize sa mga local budget nila para mabulig sa pinaka mga planters dito sa nasambit nga mga lugar. Now, ano ka worse abi ang ining El Nino katropa because nga gintag ni sa as super, no? Why da gintag mega? Why mo da gintag da nga supreme or nano? ang ginhambal di super El Nino. This is beyond normal experience naton sang init kag El Nino nga experience naton way back, no? Sang pila ka mga tinuig mga katropa, no? And this is part of climate change. Nga dapat ginabantayan sang ginatunan man, ginahatagan man sang attention sang aton nga Department of Agriculture, no? So ang ginalantaw di ang pila ka mga epekto sa agricultural sectors, no? Ang mga rice production naton manubo man sa mga katropa, and that during that time mga katropa ang natabo to is nag-import pa ta sang dugang nga mga supply sang bugas, no, sa ibang mga pungsod. Isa sa mga concern man to ang pagtaas sang fertilizer nga nagtaas pagitsubong because ang transportation cost because mag nagtaas ang presyo sang gatong. Next is ang mga typhoon during sang pagpanalasa sang El Nino mga katropa may ara man sang pagbaskog sa mga bagyo. Amo na yung pagpabalo sa aton, no? Grabe ang pagsaka sang ining presyo sang mga balaklon, no? Okay na sa kuno. si sa LTFRB, okay sa kuno. Okay, so balikan tayo ni mga katropa para ma nabo ka rin gawdat kay mga ano tay, mga sectors naton aton nga mga transport mga katropa. Balikan tayo ni sa Attorney Jerry Liena ang RT naton kay ti kumustang paghinatagay. Balikan tayo ni dugay-dugay ang Super El Nino na isulihan ni At tungod nga dakong epekto sa mga katropay, no, sa sining nagkalatabo subong sa aton pungsod mga byan, no. Pero ang pinakaimportante subong ang pag-sustain aton sa mga aton nga mga assistance para sa mga vulnerable sectors naton diri sa pungsod lamang katropa. We have on the line mga katropa aton nga regional directors ng LTFRB. We have Attorney Jerry Liena. Attorney, morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
10: Good morning sa imo tagpalamati.
0: Aha. Attorney, good morning. May ara sang may gin-submission ang aton nga local government kadaw 3,000 plus to nga TNVS listing. Anong matabo sa to, attorney? Aha, nadula sa. Dali lang. 941 mga katropa. Kay gina follow up tani siya plus atong mga ayuda. Alright. Oras mga katropa 841 na sa aton nga pagpangalagad sa atong platuntunan. Angot sini sa mga financial assistance, no? Balikan ta si Attorney CRD. Attorney Jerry Liena. Sir, pasensya, nautod ang linya.
10: Oo, please go ahead na.
0: Attorney, may TNVS nga sa mission ng local government unit naton, attorney. Anong matabos na di?
10: What? Ikaw na patihan? May TNVS?
0: Oh, TNVS yung mga listings, mga ngalan, daw gin-submit sa aton nga sudad sa LTFRB. Anong possible nga matabo sa na di, attorney? Dula sa. Gawututud, sige lang. Okay, 942 mga katropa sa pagpaglagay. Anyway, latlatun talang mga abyan. Si Attorney Jerry Liena plus ang mga assistants.
15: So,
0: attorney, yes sir. Yes sir.
15: My TNVS na lista ang aton city.
0: Yes sir.
15: That's right. Anong question? Anong pamangkot?
0: Anong matabo si ni attorney? Will they be included sa mga assistants?
15: Of course. Mm-hmm. Ang ginalantaw ta lang kay balan mo may mga cross matching na anay mo, may verification pa.
0: Oo.
15: Kung ina siya, iya sa qualified siya sa LTFRB.
0: Mm-hmm.
15: If not siya qualified, pwede na sila mapasulod naman sa AX nato na distribution sa DSW data.
0: Oo. So separate sa mga assistants kay possibly i-extend sa ila. Paano ma-confirm, attorney? Kay tikidamo sa mga TNVS nga ari sa sudad do 3,000 plus to.
15: Ma-confirm ina siya kung magpagwa na lista ang aton nga DSW day sa AX and distribution. Kami man sa LTFRB mapagwa man kami anytime soon basi pagwa na kami. Kag ang DSW day man kay gaplano kita nga mga hatag na against ang distribution sa subsidy supposedly this May 28, no? Kaling kay ang confirmation pa sang venue ang SM ka or either Ayala. Medyo mo pa na aton kinahitso kay pala mo ang initial nga istorya sa SM do may affair sila, no? So mo nag-adjust kita.
0: Oho. Mga pilaning assistance attorney gilalantaw?
15: Wala pa ko sang figure. Ang initial ko nga na-receive dito sa Central is 1,500 per driver ni siya.
0: At least makabulig-bulig na ni sa ila subong
15: cope up
0: sa ano. Ang sa atong sa mga drivers na operators natong attorney, na fulfill na tanan. Like atong daw tag 5,000 to something. Dason may ara sa mga reklamo. Ito nga, wala sila nakabaton because ang listing sa mga ngalan, why sila may include. May mga reviews na natabo sa LTFRB.
15: Yes, in fact, may ara ginakikit kita unclaimed pagani ng mga itong subsidy.
0: Oo.
15: Kaya may mga problema sila sa papilis. That's the thing that we are now trying to tawag na ito ning rectify. Amoning mga problema. Ang problema is either hindi nagali ang driver ng lista, hindi na siya mo, hindi na sila mo ang operator. Bali na transfer na. Ang LTFRB, kung hindi na nila pabalon sa mga transfer na, may mga dedupsil, etc. Natural, hindi gigamig ka pa. Ang matagaan mong daan pa tidra ang away kalabana, no? So mo na aton gina-refine. So we need to discuss that sa mga driver. Gina-request ko ganyan mga drivers ang meeting. Ginaulat ko lang mga confirmation nila para ma-met ko ni sila tanan-tanan para ma-hitsutan naman yung muna yung mga issue. Pero kay Brahantan yung solusyon naman.
0: Yes, yes. We know, we understand the efforts ng LTFRB subong nga kada mo sang kinanglan ni cater mo. There were taxi nga mga concern. Pero speaking of taxi, attorney, dalan ni sila sa TNVS no, or separate ni sila ng mga assistants?
15: Separate ang TNBS abi amon isa ng aton Grab di ba la iban ni sila taxi man ang iban sila ya hindi ya taxi gina mga may ginatagaan ng permit na aton no special permit pero taxi may mga operator kita in fact sang isa kadlaw nakabaton na ko sang kuan sang lista kag confirmation man sang iban nga associations ng taxi kay gawaris lang nga ba si women sila bala na dala. Karon again request ko sila nga ihatag ng lista ahead kay para mapa-include ta ti pasalamat man ko nga ay nag kadto gito sila sa Iloilo para magatag sa lista balan mo Iloilo kay ti wala pa ta staff diri no ang nag-cater sang aton records ang sa side sang Negros Occidental ang Iloilo pa. So I don't have any choice but dito gid sila sa Iloilo makadto parang record naton sang NIR.

0: nagreklamo, mga grupo nga, you know, gusto mag-actively participate bala sa pulisiya, sa ngatong gobyerno. Ito, it's just a matter of time nung matagaantan na, may itsota na sa isa-isa.
1: Uh-huh.
0: Ang right mindset is willing kita mamati sa ila mo ng ako niyang stand.
1: Oh, and that's one nga medyo nagpahapos-hapos sa mga proseso natin sa mga attorney, because the ang communication between sa LTFRB and sa mga transport sector naging hapos, because nga ti every time makakabisita sila, mga contact sila. Last time to maging implement ang mga service contracting attorney sa mga modernized jeepneys natin. Is it active until now?
0: Naguntat na. Kay natapos to sang last, I think, 22 or 23. Kagpasalamat manggani ko kay nag-follow up ko sa aton central office. Kay gawori ko nga ba si bala, hindi sila mabayaran.
1: Uh-oh.
0: You know, ambal ko liwat, communication is good, pero kung wala kita enforcement kag implementation, kag wala sang action na obra, kahuluya man kayo. So, what I did is follow up ko dito sa Central para ma-make sure ko nga tanan ni nga service contracting na bayaran. Salamat ko nag-confirman sila na bayaran na sila.
1: Attorney, well, these are subsidies na mahimo sa ato national government, mga programa, due to crisis, kina-experience natin. How long probably, sir, this can take for...
0: That's, you know, honestly, I cannot answer.
1: Oho.
0: Ang may mo talahang concern kita kung may mga amo nga problema, kag-willing kita mangita iya solusyon in whatever manner, no? Di manotis nyo, isa kita dirigani, no? Wala man kong gatiri sa mga usay diri sa aton region niya nga nag-anticipar na kita nga daan sa problema. That's why pag-abot, may mga solusyon na kita. Kag natagaan emphasis ang transport sector kay te ginunahan ta na mo. Te labi na gid nga ang aton local government units, no? Kag aton mga official di kapos siya istorya kay isa ma lang sila. So di buinas kita diri gani ang region ni banda problema. Pero it's not hindi man ko concern sila nang concern ta diri sa aton paano ta masolusyonan ang tawag ko sa aton mga driver kay transport sector. Drivers of economy, hindi lang ya driver ya sang salakyan. So kung mabuligan tani sila, we put, you know, premium on all their concern.
1: Yes.
0: Ako kapati nga maging maayong pagpangabuhi ya sang tanan.
1: Pero why pa sang talks, attorney, nga probably this can last into last 2 months or next next
0: kapay pa ka pangamuyo. Sorry, kapay pa pangamuyo kung mauntat ng crisis sa kaya ga bantay man tatanan. So far daw nami man ang news ta sa, you know, sa inaway to sa Middle East, no? Tapos ga matamat naman stabilize ang aton nga ano, world market. Te ang presyo sang per barrel ga matamat naman batyag pan kanubo. But of course may mga changes. But the thing is, this for me is a positive change, no? Te of course if that thing nga matula na din makafocus kita more on you know, modernization, improvement. You know what, ang Bacolod is one of the most promising abing area, eh. Metro Bacolod to be particular. Ang mga town surrounding Bacolod has really a very big promise on modernization and improvement. Kagako dira ko ya. Kay siling ko sa una, ang number one ko ya nga mandate is the safety and comfort of passengers and ang economics that is, you know, attached with all of those. Kaya muna nga akong mandate. So therefore, kung may occasion nga makita ko nga magnami na ang aton nga sitwasyon, dari na tama concentration, you know, rapid improvement dari sa aton area. Sa transport sector.
1: Yeah. Pero your positive attorney that probably may mga easing na nga matabo because sa crisis nga nagalunta dito sa ano, sa Middle East.
0: Very, very, very, very positive. I'm always very optimistic in all the things that I do in all my dealings. In fact, ako na ako magsugtan. mapa-implement na kuya siguro sang highly modernization. That's also in keeping sa mga programa sa ato. Number one, ni Congressman Alvin, notice mo siya man yung una, gani.

0: isang modernization kag ni Mayor Greg, no?
1: Oo.
0: And I've shared the same vision sa aton nga nanon ini mga grupo sa mga businessmen din sa Bacolod. Mm-hmm. Kag also dito sa Piyaksa, Dumaguete, sa Oriental. They're mm-hmm. also very very optimistic, no? Sa mm-hmm. aton transport sector na may happy.
1: Oh.
0: They're like-minded persons like that mm-hmm. are very concerned sa aton region.
1: Oho. Well, na next I will reserve my time dason my time nga medyo malaba-laba attorney, let's talk about some planong modernization nga na, because this has been a challenge for LTFRB to step ahead because there's a lot of oppositions and concern sa mga transport sectors natin when we talk about sa mga modernization programs.
0: No.
1: Yeah.
0: And when unang taka, ginapamatian ko na sila. And of course, ang ako ng bal, hindi na sila yung mabilin. If you want to improve, no? Of course, ang imo membro sa pamilya mo, hindi mo pagbayaan.
1: Right. Kung
0: ano yung ako na...
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. So, they have to... They will always have a role to play. Ako na ang bal ko sa ila. Sa aton mga... Mm-hmm. Ining aton mga driver, unconsolidated, ining aton mga nag-rally, they will not be left behind. Mm-hmm. But of course, kung ang collective views ang tanan, kamuning uh-huh. improvement, diri kita ng direksyon, mm-hmm. I hope that you would respect that also. Kaya lang alang tama na karoon i-ignore.
1: Oh. 9:54 mga katropa. Attorney Jerry Liena ang aton nga original director sang LTFRB, no? Para kita sa studio sang modernization mga katropa. But of course, yes, definitely we need to move forward. No, because kita tama ni. But yes, sir, pasensya kid the attorney. Oo.
0: Anyway, may ang last word ko is again, hindi ko na sila pagbayan man. They would always have a role to play, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero again, siling ko, kung improvement is oriental, kaga majority wanted that way, kaga mo ng direction,
1: mm-hmm.
0: di ra kita yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi kita yan na mag-stagnant na lang, kay hindi na mo ang pagpangabuhi sa kalibutan. Everybody knows that everybody wanted to improve, di ba? Everybody yeah. wanted to change for the better.
1: Oho.
0: And hindi yung stagnate lang tayo forever tayo kalaway man. That's why ang balko, siling ko mm-hmm. sa aton mga grupo na mm-hmm. nami ang traditional tanga chitney. It's part of the costume nato. No? Mm-hmm. However, you know, you play that role of being the traditional and customary tanga transport bala.
1: Oh.
0: Mag-remind to sa aton costumes, history. Pero kung nang imong ginadala is dilapidated, do hindi nakaprino. Ang safety ka, comfort sa pasahero, hindi tama na mag-give up. Kaya hindi ko man napag-i-allow.
1: Exactly. Oh.
0: Amo nang aton mandate all the time.
1: Oh. With that, attorney, thank you so much for the time. Sir, I know you've been busy today. Salamat, good sir.
0: Salamat man. Kung salamat sa imo tagpamaliti, win.
2: XFM News.
1: Inyo naman din mga katropa, si attorney Jerry Liena, ang aton regional director ng LTFRB mga katropa dari sa Negros Occidental. Sa aton palatong tunan dari sa Bullseye. Ini nga bang sitwasyon mga katropa, we cannot just leave it aside and we have to rely sa mga program nga ginahatag sa atong gobyerno at this point of time as a matter of well, support and assistance para sa mga vulnerable sectors natin eh. No, sa panahon nga ni nga daw ka ano kita daw na butang kita sa sitwasyon nga daw ipit ni gid kayo, no? Anyway, oras na to 9:56 na, wait, oras was naman ah no, sa palatuntunan ta. Thank you. Ang iban nga mga comments, bala hindi ko gid mabasa mo. Oh, pasensya gid sa cellphone ko ni guro, bratuhon na bit. Raymel Mamilia, thank you. Salamat gid sa overflow. Makagahay Moises Padilla, Randy Santisas, Sir Kenneth Yongko, thank you. Salamat sa pagparatunto sa pagupod sa aton, no? Boss naman, sa ngalan sa aton technical partner katropang General Apsay, ako naman sa katropang Winsalina, sa ngalan sa aton station manager. Sa aton CEO, President Dr. Remilito Oy, kami nagpaalam. Tutubos mga katropa. Have a nice day.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Na XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Na XFM kid.
3: Ay,
4: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara kay sa mga balita. Blamson, ari bigit mga DJs nila kan.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita pa
5: enjoy lang
2: nga XFM gid how
6: Timo
5: XFM 103.9.
7: Yes to health,
8: the secrets of health.
9: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Cleo.
10: Yes sir Josil, katungod may mga imbalances kita sa sulod.
9: Okay.
10: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
8: The secrets of health.
9: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga waysang instant solution.
10: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
9: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dini mo blamingin yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid nga
10: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
8: Santon Plus Gold.
10: Ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
8: The secret of health.
10: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
9: Short-tempered ikaw.
10: Yes, so.
8: Santhon Plus Gold.
10: Ang isa pagid sa manami man, ang mangosteen nga sangkap sang Santhon Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
8: The secret of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Mga katropa,

sa tagsakabagpitik kapagpitik sang taknaan. Lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: makasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon,

0: mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
1: Exciting.

0: Ipasulod siya sa ospital nga bulolngan sang mga adik.
1: Hala! Paano siya nangin adik, Chayman? Wala man siya nagahimo sang gamo sa iban nga mga tao? Inalang abi, ginapamatay niya ang mga sapat. Kagdasun, wala siya nagahambal. Nagapungko lang siya nga wala nagahulag sang tuman kadugay.
0: Ay, amugadi ida. Kaya nagpasugot na lang ako nga iparihab siya. Para gamag-ayo na siya, Mira.
1: Uti, Chay. Nakahibalo na sinisinang Olivia kag ang bana niya?
0: Edi baluyag si Manuel nga pahibalon sila, aday. Kay basi kunukun maglibog lang ang ila pinsar dito. Kag hindi na sila makapukos sa trabaho nila.
1: Hey, kung sa bagay.
0: Tinguhao na lang dato nga mag-ayo si Justin. Paagi sa rehab.
2: May isugid ako sa imulosing.
0: Ano ina, Manuel?
2: Nasapuan na sa mga pulis ang head out sa mga estudyante nga mga adik.
0: Bay, sa diin.
2: May isa ka abandonado nga building. Amo ilang ginahimo nga talabuan sa mga adik nga estudyante. Dito sila gali nagasyabo. May mga tao gali nga nagaingan nyo sa ila.
0: Apa nga ang mga estudyante ginabuhat nila nga mga adik?
2: Bangod wala sang maduha-duha nga isa ka adik ang estudyante. Gani amo inang ila ginaubra. Kita mo? Wala gani kita makaibalong membro na sang ila grupo si Justin. Iti adlaw-adlaw nga nagalakat man siya. Apang salain gali siya nga eskwilahan nagasulod. Dito siya gali sa ila hideout. Kag nasapuan nga nagahimo gali sila sang bomba dito.
0: Bay. Ano? Ay amo Diyos ko. Bomba, Manuel? Bomba, Ged?
2: Oo, losing. Amo inang nasapuan dito nga ginraid sa mga pulis sa ila hideout. Ginpangdakop dito ang mga estudyante nga mga adik. Kag mayo lang gani kay wala matabuan dito si Justin. Kag nakita man dito mga subversibo nga mga balasahon. Ang ila leader na kilala nga si Juan Javier alias Busing. Apang mula si madakpan, nakapalagyo siya. Kagasta subong ginapangita siya sa mga pulis.
0: Ay, about Diyos ko. Nga nakasulod sa amusina nga grupo si Justin, yaman. Kag makabatas man sila sa pagbuhat sina sa mga kabataan nga kasubong ni Justin.
2: Tungod silang maayo nga target sa mga subversibo nga mga buluhaton. Mapos sila nga madala kag mapapati sa sala nga ideolohiya. May handom sila nga gubon ang nasyon.
0: Doon sa mga komunista, gali sila.
2: Mahimo. Mahimo nga hindi man. Tungod hindi paathag ang tanan eh. Apang nabungkag na ini. Kaginapangita na subong ang ila leader. Oo. Napinitrate na nilang eskwilahan. Ang publishing house sa mga magasin, kag mga libro, pati ng social media. Delikado ang sitwasyon, losing. Kag ang una sa tanan, dapat nila nga buhaton nga mga adik ang mga bata. Agod mabulag ini. Kagamito nila ang pagtuluuhan nga ginpamuklat sa ila. Kag amo inang natabo kay Justin. Kag maayo lang kay wala pa nagtatakit sang maayo sa iya utok ang ginatudlo sa ila. May tsansa pa na makabalik siya sa mga pagtulunan nga gintudlo naton sa iya.
0: Ay, about Diyos ko. Amugaliin na ang rason kung nga nga nagasubog sina si Justin.
2: Tingwao naton nga mag-ayo pa siya sa rehab. Kagsikreto lang ini nga info nga nakuha ko sa pulis. Gani hindi kagid anay magpanugin ni Bisan kay Sino, ha?
0: Ay, apag anong ginabuhat nila? Anong ginbuhat sa mga pulis?
2: Ginabuhat sa mga pulis ang ila katungdanan. Kag kita, wala kita sang buhaton, kundi ang mapaayo si Justin. Kinahanglan gid nga mag-ayo siya. Kag makabalik sa iya husto nga kaisipan. Kinahanglan nga magbalik si Justin sa pag-usoy sang tadlo nga banas. Kinahanglan gid, losing.

0: Matuod, Jay? Makapauli na si Justin halin sa rehab? Maayo na siya?
1: Oo, Mira. Nagsiling ang doktor nga maayo na siya. Mahimo na siya nga makapauli diri sa balay.
0: Ay, salamat. Salamat kay nag-ayo pa si Justin, Jay.

0: kamusta ka na, Tita Mira?
1: Wow, maayag ito to, Justin, ah. Kag nagluto ako sang imo nga paborito, ang ginprito nga saging. Gusto mo na nga magkaon?
0: Aba, hoy, gutom na gid ako.
1: Ate, sige ah, madali lang ha. Ay, salamat. Kay naumpawa na gid man si Justin. Hindi na siya addict.

ako niyaman? Hindi ako makatulog. Doon sa ginahilas ako. Tas 12 na inis ng gabi. Apang nagabugtaw pa ko yung gihapon. Oh. Hala. Hunis ang pispis? Nakabati ako sang hunis ang pispis? Ito hindi man inabukaw? Madamo sa mga tanong mga kahoy sa likod sang balay. Kay madamo man ako sa mabatian ng mga pispis dira. Apang dulain mga hunis ang pispis sa nabatian ko? Ito hindi man bukaw? Kag ang mga pispis nga mayaya. Wala man na iya nagapulaw. Kag nagahuni kong gabi. Ay, anay ka abi. Mabangon ko ah. Kag maggawa sa bintana. Apang, hindi ko lang pabuksan. Malingling lang ko.

0: Nana, arin ako sa bintana. Mali ako ah. Tukisan ko sang juta ang kurtina. Nana, arin na. Wala man ko sa nakita. Bah! Bukas ang bintana sang kwarto ni Justin? Hala! Makita ko siya nga nagapanahog sa bintana? Gamit ang lubid nga nahigot sa bintana mismo?
1: XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
13: Sa

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ariya subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kag-informasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy, nga isa ka sistema sang alternative medicine, nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So, tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero, ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, tumudamo man asya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, ginabilong ang aton sa inyong pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara. Nasa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang ginaguan sa ato ni ko. Kag-perwisyo, gid, kung magpagwa ka sa imo sinihig. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapa there. Agot pala na tao, ina. May mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, kung ang luyag naton nga magastuhan, gid kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevensyon. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsules. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sa mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga naga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masalikbat man ang amarguso, ang ampalaya, may triterpenoids, fatty acids, lipids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya, ang cancer iya amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo na pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, tika on the be, updayon, tika, may ingredient ang barley grass extract na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

naglumpat na siya sa duta. Kagdali-dali siyang nagpadulong sa kakahuyan. Hindi. Anong puot silingon sini? May ginapakigkitaan bala siya nga tao? Ara. Pakita ko naman siya. Nga madasig na nagbalik. Nagkabit naman siya sa lubid. Kag nagsaka naman sa bintana. Wala. Sino ang ginapakikitaan niya sa kakahuyan? Sino? Ay. Nag-ayo naman siya sa pagka-addict.

hindi ako mapahamtang sa nakita ko. Pero, hindi anay ako manugig kay Chelusing, ah. Kagkadyo yung Manuel. Sugod sa nagwa si Justin sa rehab. Dari naman lang siya nag-atinder sa balay. Wala man siya nag-ahalin. Kag nagpati kami, nga nag-ayo na gid siya. Kag normal naman ang iyapang hulag pareho sang una. Apang may nasat-uman ako sa iya. Kung wala nagatulog sa iya si Choy Manuel nga lolo niya, kinatulog niya ini sa masakit. Hala! Akig siya ka Choy Manuel? Kasakit kisang iya panulok sa tigulang? Dupatyo niya ini? Hindi. Kalain ah. No, sige na paabot ko. Nga may malaing matabo. May ara, gid.

0: tubing gusto mo. Masimba kita, ha? Dalo na ito si Justin.
1: Si Justin? Maupod na siya, haw?
0: Nga, hindi. Nagasimbagid ban kami si Napirmi? Makadyos nag-akon, Apumera.
1: Ay, Chay. Nag-ayo na ginman bala sa matuod sa iya pagka-adik si Justin?
0: Amo ba't sinagsilig sang doktor? Kita mo, ha? Wala na siya nagaharin sa balay. Nagabasa na lang siya. Kagkunindi gani, nagapamati sang music. Kagdako ginag-akon pagpasalaban, ginagbuot ng akon ako.

Eh, kinpanilagan ko naman si Justin. Amo manggihapon ang natabo. May nagpanawag sa iya nga kung sino. Kag nagpakuno-kuno nga pispis. Soon, nagkadto naman siya sa kakahuyan sa likod sang balay. Wala ko makita kung sino niya ginapakigkitaan. Apang nakahibalo ako na hindi ina maayo. Pero hindi ko magpanugin kay Chelusing ah. Kay nahadlok ako. Ang maayo pa, mapauli na lang ko sa amon ah. Bahala na nga wala ko yasang trabaho.

0: Uy, Justin, apo. Ay, nakabugtaw ka na gali. Nagainom ako sang kape. Eh, malakat na ako sa akong ubra.
1: Nga, hindi ka na lang mag-retire, lo? Para nga makapauway ka sang Mayo. Total may edad ka naman.
0: Ah, ma-retire gid man ako, apo. Apang hindi pa subong.
1: Pwede ka man makasaylo sa iba ni Olobrahan, lo? Pareho abi sa Kalan-an. Pwede ka nga mangin manager ka sa Kalan-an. Mahina, kay wala sang pressure. Wala ka sang madamo nga reklamo nga mabaton, dira. Ang imo lang mabatian, among reklamo sa mga customer. Nga hindi makasaho sang dinuto nga mas masin. Kay man, nagataas ang dugo.
0: Ha! Eh, nga man. Wala ka pala nanamian sang akong trabaho, Justin? Haapo ko?
1: Nanamian man eh. Nga, ha? Malayan bala akong mag-ulikid ako sa imo, lo?
0: May...
1: Sige na, tapusan na ang pangapi mo, lo. Nandulaan na lang sa kaisipan mong ginapambal ko sa imo. Concern na kuya mo, kay ti. Amo man silang edad mo, dapat nga mag-enjoy ka na. Kaya ang mga tigulang nga kasubong mo, ilisipo na lang ti Hondurin sa kalibutan.
0: Eh, Justin?

0: Ricardo?
1: Eh, oo. Nalainan ako mamati isang iya panabat sa akon.
0: Basi kong ginlain mo lang sa paghangop, ah.
1: Eh, ambot lang, Losing. Hindi man ako makasiling panabat sang adik ang ginbuhat niya, kahit nag-ayo na siya. Makaligad ang pilakabulan nga ginrehab siya.
0: Pasinsyahan na lang ang aton, apo, ah. Basi ko nagsala lang ang palamatinaan mo.

Eh naman, manilag naman ko ah. Kung anong ginahimo ni Justin, lantawon ko. Kung manaog naman siya sa may bintana, nga ginahigta niya sang lubid, kaginapadalus-usan kung magpanaog siya. Kagdasun, nagakadto siya sa kakahuyan, kagmabalik naman pagkatapos. Ay, nagaano siya dito man? Anong ginabuhat niya dito? Kag kung may kinapakigitaan siya, sino?

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Sentro, come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture.
3: How comes that?
4: Hi, I'm happy.
5: 103.9 XFM.
6: Sample Plus Gold.
7: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Pain!
18: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadshot ko sa isa ka si Ma'am nakakaputlay sa pagpinto sa bagit kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang yung nag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
17: Sister Pain! Ang galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika. Xanthone Gold, Coffee Mix.
20: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
17: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
15: X.
5: XFM.
15: FM.
21: Nagabulig tinlo kaginapagwa ang hiko sa kalawasan. Balatian, malikawan. Mag-inom sang napapatud-an na Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap. Turmeric, malunggay. Saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass. Kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na. Protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko. FDA approved. Mabakal sa mga butika. Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, diri ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Dr. Crispin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
22: Mga katropa, exa!

interview sa mga personalidad ang nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagaroon, yari ang inyo.

0: XFM News Central. XFM tayo mula sa Jess 46 na mga katropa may aga syudad sa Nga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsening kaman sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. Sentro! Adlaw kita sa buong mga katropa sang Martes, Mayo 26, tuig 2026. Kag subong aga, mga katropa, ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Sentro. Kita naman diri mga katropa, mangginop na naihumali na last 10:30, tuktob alas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, ang atong tutukan. Talakayon kag diskusyonan sini nga adlaw. Sa mga nagamonitor dra subong sa aton, sa malabutan sang sini nga waragwagan, sa diin man kamo, ukon masako man kamo dra subong, good morning sa inyo tanan. Sa mga katropa naton dra nga nagaupod na subong sa aton.
1: Ari na sila. Larga na.
0: Tilarga na, matamat na. Sa mga katropa na tondra nga nagatutok na sa radyo ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City naman mga katropa. Yara kita sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency mga katropa nga 98.5. Sa social media, sa Facebook kag sa YouTube, mga katropa, ang Facebook na to namuning XFM Bacolod News and Public Service Authority, kag sa YouTube namuning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, niyara man kita sang official streaming app sang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa tra sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre. Kag mga katropa, inyo dra ma-access ang kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Kag mga katropa, may arama kita sa text line sang XFM Bacolod. Amuning 0915-628-7926. Sa liwata mo ning 0915-628-7926 mga katropa. Subong aga, ano ba lang aton mga talakay?

kanta na kaysa sa nga mga galala pag sitwasyon. No? Why is it? No? Nga kinanglanggit sa Task Force El Nino. Kahit yung mga katropa, ang pamahog sa Super El Nino. Oh, may ginabulubanta mga katropa by the month of June. Posible mag-umpisa si Super El Nino mabatsaganta. Tig Super El Nino, mga katropal, ang El Nino ya, tig balagtik, gin manin mo, no? Tig ilinit. Ang tig uluula na mo ng La Nina, tig balaha. So, tig mga katropa, nakita ta naman subong, pila ka previous sa ano pa, weeks pa, no? Nagligad pa ng mga binulan. Nga ang heat index nato mga katropa, galabot tag 43, 44, 47, kapin 50. Tay mga katropa, hindi na siya normal nga kainiton sang kalibutan. So, kadelikado ini mga katropa, which is isa ini sa mga aton nga mga balantayan kay dako ang epekto sini sa aton mga katropa nga mga plangabuyan. Ang number one nga affected diri ang aton nga mga farmers, no? Kay sa karon na ibaloon tani, no? Ano pa gining mga preparations and also the initiatives ng OCD NIR angot iba katropa sa Task Force El Nino mga katropa. Sentro. Kagsa karon tinguan taman makapagigangot sa commander sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army kay Brigadier General Jason Humawan kay kahapon mga katropa sugpo ni sa diskusyon naton, no? Nga which is may pila ka mga grupo nga nagpalabot sang ilang kangawa ilabi na gid ni sa recruitment sa recruitment sang New People's Army sa mga universidad diri sa aton sa Negros. Okay, may pila na to ka mga estudyante mga katropa or mga anang estudyante nga nalakip sa napatay during the encounter batok sa militar sa Banwas ang Toboso. Pero mga katropa, hibaloon tani kay previous lang gid gasmana, maisa to ka UP do UP graduate to. Napatay man mga katropa sa encounter sa Banwas ang Kawayan nga tungging kilala sa kay Vince Francis Dingding nga taga Cebu mga katropa. Masubo ning storya ya kay nga wala ging kuha sang ginikana ng iya ning bangkay. Tima ka tropa ang Banwa sa Kawayan amuning magapalubong. Amuning magaasikaso sa iya. No. At syempre tawo man ni sila. Pero importante mga tropa, matagan lang bala sang formal nga pagpalubong. No. Kay iti syempre mga tropa ang ginikana nagpangabay na lang gid nga kun ano na daang mahimo nila sa bangkay sang bata. Di magpakigangot ang kuno sa barangay sa ilang barangay kapitan sa ilang darang lugar para mahibaluan ang iya ginikanan which is tinagpalabot sa mensahe sa Banwas ang Kawayan kag also sa militar nga muni no nga wireless la plano nga kuwaon pa mga katropa ang ano ni ang bangkay sang ilaning anak. Sentro. Ibaloon tama mga katropa ng mga plano and also the initiatives man sang army especially mga katropa sa sininga na tabo ng mga enkwentro nga involve ang mga ano mga katropa, no, ang mga individuals o kung mga estudyante sa sininga mga armadong vlog diri sa Negros Centro. Mga pangayaw pagaling iba, no, hindi mga taga diri, ibang taga Cebu, ibang taga dito Luzon nan. Mga tropa, alas 10:53 na. Ibang pagkikaroon ng mga updates sa syudad kag sa probinsya. Ibaloon taman. And also, no, lakas ang panahon mga katropa. Talakayon taman, dugay-dugay. Alas 10:53 na. Mga katropa, i-entis ko pala na magpadulong sa lakas ang panahon. Ipakilala ko na i-blasin yung Ultimate Trio sang Yes to Health, no? Ang Ultimate Trio ginalagipan sang una, ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mga katropa, imo sa mangustin, amarguso, malunggay, aos, kag spirulina. Itingubin ni mga katropa sa isa, kakapsula, agad nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign mana o kon malignan. Matasay mga sugar level, yung mga blood pressure, mga katropa. No? Kag kung ano pagidabi ng mga balatian nga nagahatag sa inyo sa kabudlayan sa tagsa kaadlaw. Magtumar everyday, mga katropa, sang Santon Gold Herbal Capsule. And also, may harap agad kita ha, sang Santon Vitamin C. Alkaline-based nga vitamin C. Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggaranong gid sa vitamin C naman, mga katropa.
sa sining nga panahon, kambyo klima, ulan.

0: init amo nang gasugata sa aton no labinigay ko oras ang hahapon ulan init ang usbong sang kainiton mga katropa hindi mo maintindihan kung maano ka di ba no pero mga katropa ang Santon Vitamin C oh namin ni siya nga makabulig protekta o makapaboost sa aton nga immune system man mga katropa no. Pag tumaradlaw sa Santon Vitamin C, amo gining pinaka-importante, amo ning pinaka-the best para maging protektado man kita always, mga katropa. May ara man kita ha, sang Santon o konsang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ha? Gintingobin ni mga katropa sa isa ka soft gel. Agon nga makabulig ini pabakod sa aton nga mga katulanan, oh, makapahealthy sa aton nga cells kag mga katropa, makalikaw pa sa aton sa mga infections nga kosang bacteria kag viruses. Ang ini nga mga balatian subong mga katropa mo ning nagauso no? Galap ta subong nagadamo ang mga maigo sa sini nga mga balatian nga ti dapat mga katropa triplihon ta protection naton para malikawan tang ini nga mga masakit subong ng mga tinion. No? Sentro! Hindi kita magpapierde sa mga kung ano nga mga balatian. Dapat protektado gid kita everyday mga katropa. Sentro! Ang ini nga mga produkto mabakal sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang Residal na Lizares, Barangay 39 na siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. Mga katropa, hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee, inyo man ini nga mabakal. Kag ang aton nga ika-dusi na ning weekly draw, 12th weekly draw, mga katropa, no? Ang sa aton nga Santo na XFM, libo-libong pa-premyo. Sa liwat, hindi nyo gid paghaboy ang inyong mga blister packs ang Santon Gold Herbal Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule kag Turbo Dietary Supplement ha? Kag 5 ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Pagbakal niya ninyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix, isa na ka-box pulo na nasa ka sachet. Ti mag 5-5, ti 2 ka tag 5, ti may 2 ka na ka-entries. Wow, sana all, di ba? Pero mga katropa, nung himuon tani, hindi na siya sa ibang basura, pero sa aton yung mga katropa nga mag-intra sa Santo na Next FM, libo-libong pa-premyo, makwartahan ta na. Sentro! Kaya nga, isulod ta sa puting nga sobre, sulatan sa pangalan, address, contact number, kagpagapirmahan. Ihulog gila yun mga katropa sa pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong mga lugar. Hindi ko nari ka dari sa Bacolod, dari kita dari sa May Puente Villa Subdivision, sa Barangay Takuling, no? Sa May Earth Street, mga katropa. And also sa clinic dra sa Maydalan Lizares sa Atubang dra sa Marayo Bank bala sa may Barangay 39. Ara ginadang malabayan ginadta sa mga jeep nga Bata, Banago, Mandalagan, tupadra sang gasolinahan ulo bante lang da. No? Ulo bante lang da. Tabok lang na siya mga katropa. Kung nato ka to sa Piakbe sa may baybay kang direksyon, ato na to sa kung dito ka ayon bla kay dumay fast food na da, kita nyo da no ang buyog bla nga fast food da. Kung katindog ka da makita mo na ning Yes to Health Clinic. Tabo ka lang no. Crossing Lizares, Araneta, Lizares sa nga dalan. Pero dito kay sa may Lizares nga dalan pakadto pa Libertad. No? Pa Libertad ka. Okay? Dito kaya balo mo to ang gabantay, tahom ta nga gabantay si Miss Angeli. Balo Miss Angeli, mahulo ko di sa akon nga entry wa. Kay basi swerte hon man ko sang sininga pa promo kag basi makadaog ko ah. Iduhol yun ta kami sa Angeli kiti puno lang na da kay kwaon ta da antes ang ano antes ang weekly draw. Sa Biyernes nang aton weekly draw mga katropa no ika 12 ta na ning weekly draw. Hindi ka mo magkabalaka kay nga matapos ang weekly draw may grand draw kita. Pero sa ano ang grand draw? Secret. Ang grand draw mga katropa, isa-isa unta, ano ay hana madagaan, pilang madagaan. Ang third prize mga katropa, 20,000 pesos cash. Second prize, may 30,000 pesos cash. Ang first prize naman, makadawag sang 50,000 pesos cash. Wow, hindi ka pa nakita naman, no? May pulo ka mga consolation prizes nga makadawag ang tag sa ka-winner sang take 5,000 pesos cash each. Di mga katropa, ano pag inaulat nyo? Hulog na sa mga inyong mga entries para sa nagkapatay niya Santo at NXFM, libo-libong papremyo. Sentro. Ate, ano pa? Excited ng tanan? Ate, di na kamo! Ay, napangita na kamo! Hulog na para makadawag na kamo, mga katropa. Mula niya, kamuyang ginapangita mo. Kamuyang ginapangita. Para kamo ang makadaog sang kwarta. Sana all!
1: Wow! Ka-perfect!
0: Sige, alas 11 punto na mga katropa. Check ko na yung PDMPD before ko mag-proceed sa ano sa OCD NIR. Ibaloon tani mga tropa ang observations sa atong nga PDMPD sa lakad sa panahon siningadlaw sa ang Martes. Mga katropa, makibot at dugi-dugi, makasiling ka naman. Ay ho, do ka kapoy na, makasiling ka. Ay gali, Biyernes naman. Biyernes, nagaling nga do ka kapoy. Pero subong Martes, palang gamat, amat, palang kapapatsyag palang, no? Pero ang ibanda sa aton, kaginas ang agad, hindi na magbangon. Kahit, amal ko, Martes, layo pang Biyernes. Sige lang, pilang lang nakadlaw, no? Inat-inat lang, kahit ulo-aguan ta kay Biyernes na madugidugay. Check na ito, mga katropa, from PDMPD, si Sir Melvin Fierro. Express Balita Weather Update Central. Sir Melvin, good morning! Kaupot mo sa mong sir si Katropang Andrew.
2: Yes, good morning, Katropang Andrew. Kau sa tahan, tapos lamat i-update na ito sa pinakauling halakat sa itong panahon, Mayo 26 kita, tuwig 26. Sa kabilugan, traps ang low pressure area ang nag-apekto ya sa eastern niya bahay niya sa Mindanao. Ang ning traps ang low pressure area magdala sa magalumon niya kalangitan kami mga lapta-lapta mapaulan yung mag-apekto naman niya sa Mindanao Palawan nakip naman ang sa Marcos Southern Leyte. Ang western Visayas nakip ng Negros Occidental Bacolod City maka-experience siya man kita sa papahagag maya init sa gyapong panahon kami matsansa sa gyapong sa mga lapta-lapta mapaulan kapapilat kapag panag-uub na dulot man sa easterlies kag localized thunderstorms. Mahina itugtog sa kasarangan yung huyop sang hangin, gikan sa nasidlangan kag namin na nasidlangan, ang nagayong probinsya sa kabugusan niya bahay sa atong nga probinsya, pang kadagatan sa atong nga probinsya, may kasarangan, tugtog mabulubalod. Ang adlaw nagbutla ka alas 5.24 kay na kamagatunod alas 6.05 karon niya sa hapon. Ang ato naman temperatura, nasuko kita 26, magalabot kita 33 degrees Celsius. Ang ato naman heat index, magalabot kita 42 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa luwat.
0: Sir Melvin, ang aton nga balantayan subong sir nga duka grabe, may mga damo-damo subong sir sa mga cloud clusters na no?
2: Yes, katropang Andrew, may mga cloud formation kita nga makita kay magapaulan. No. Dere sa ato expected ato sinima niya hapon.
0: Okay.
2: Dere sa probinsya sa Negros pagkatapos sa Mindanao. Ang trap sang low pressure area so far muna nagadala sa mapaulan ulan dere sa aton.
0: Correct kid, no? Sir Melvin, kasi ang tutob sa ano na yan, sir, ang observation ninyo nga amang ngayon na muning panahon ta kay do kadamog sa mga cloud formations. Magalawig sini nga
2: sa mana. Sa taon samtang ara ang nagamatamat develop ang low pressure area sa kwasa aton nga Philippine Area of Responsibility.
0: Okay.
2: Expected naton may mga galom sa Gyapon nga yes, mag-aagi kag magapaulan diri sa aton sa probinsya.
0: Sir Melvin, ang gapula ni nga din nagatinumpok, makabig na ni siya nga low pressure, no? Hindi
2: so
0: pa.
2: So far ni cloud cluster line
0: cloud
2: na
0: siya. Cloud clusters na okay.
2: Plus formation nga dalasan na tawag nato nga trough.
0: Okay.
2: O kag ina siya pagapumo mga localized thunderstorms.
0: Okay.
2: Amo na magapaulan diri sa aton.
0: So layo na yung chance nga mangin LPA siya, no?
2: Uh-huh.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you good. Good morning.
2: Thank you ka, good morning.
0: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na ba Sir Melvin Fierro sa PDMPD? No, di nakita ito sa presentation na no, mga katropa, no, may mga nagatinumpok-tumpok ang mga panganod. So, umuna sa magadala sa aton sa maulanon ng panahon, sining hapon. Oh, magtigpalanyaga kami dire. Upot kami dire nila ni Katropang Jod, ni Katropang Arbel. Magpalanyaga kami. Magtangla kami dire sa Mysore nga bahin. Bao, garhom naman ang langit mo. Para naman, no? Gangurob, kayo nagapanag-uob na gangurob na. Patimaan naman nga tiidwa o mabundak ang ulan. So mga katropa, and speaking of ulan, ginabantayan na ni mga katropa ang Super El Nino, which is, ano ni mga katropa, no? Maka-apekto inisubong sa lakat naman sa panahon and also sa possible formations, mga katropa, of bagyo. Diba? Yeah. So, tiyang kainiton sa palibot naton mga katropa, may ano ni siya, no? May epekto. And also, magresulta sa low pressure area, formation of low pressure area, mga katropa, no? Ginatawag tayo rin ang heat transfer, mga katropa, nga nagkakalatabo sa karoon ng process nga conviction, no? No, not convicted ka sa kaso. Convection. Kaya ang convicted ka sa kaso ay ang iniyang heat transfer, letter E, convection. Yung mga katropa, no? So, may movement niya, mga katropa, ang init nga gas or ang init nga temperatura, mga katropa, magsugat anay ni sila sa mabugnaw nga, ano no, mabugnaw nga hangin nga makapekto sa lakat sa panahon. Which is, mga katropa, diri na din nagsugat anay ang mainit nga hampak sa hangin kagang mabugnaw nga hangin nga nag-form sa sining mga low pressure areas nga makatipon sa bastante nga pwersa. O, kagkun ano, dabi nga mga kung saan problema, mga katropa, ang iya pagida mga kinanglanon, bala, nga mga pwersa, o, para makaano siya. O, kung ano pagidabi nga mga factors nga makag-ano siya, no, into tropical depression or tropical typhoon siya, no? O kung tropical storm, mga katropa, magbagyo in short. So, tiyan mo ni subong nga ito, rin nga ginabantayan. So, ang ini, mga katropa, nga heat transfer, ang isa sa mga factors or ang ginhalinan ang tuman ka init nga panahon nga nato na eksperyensyahan nga tipila, mga katropa, ang heat index na daan everyday nga ginabantayan tagi din eh, no? Kaya nga, mga katropa, bangod sang tuman ka init nga panahon nga ginaanuman sang duta, ginasungaw sang duta, and also, mga katropa, halin sa init sang adlaw, nagaano pa ginang mga tropa, nagabuyong-buyong na din kainiton sa kalibutan. It's because damo sang factor ting global warming naton. One of the ano na subong, no, main factor sang grabing init sang palibutan. Sa una, mga katropa, ang global warming, abi naton ano lang mo, no, dulog lahog siya pala. Why kita nagapating nga matabo ina? Oh, agamba lang iba na dugay pa man to, ah. May mga projected years or projected ng mga timelines, mga katropa, ngay by this 2000 amo ni, gamat-amat na kita batsyag sang grabing init ng panahon. So ito, mga katropa, samtang galakat ng panahon, galala man na siya, mga katropa, tiyara man na sa aton bilang mga nagapuyo dres kalibutan kung paano ta mapahaganagan ang tuman kainit sa palibot sa karon. Ito, mga katropa, wala labot sa init sang adlaw, and also usbong sang duta, and also mga greenhouse gases, mga poisonous gas, no, carbon dioxide, carbon monoxide, mga katropa, oh, which is gina-release sang ang carbon monoxide, makuha na siya or halin na siya, mga katropa, sa ano mo, sa mga ginabuga, bala, sang salakyan, mga smoke belching, mga salakyan, bala, ba? O, mga basic lang ng mga discussions, mga katropa. Ginabuga sa mga salakyan, no? Muna, bala, gakosing air pollution, no? At yung mga katropa, ginagawa na nila muna ng gas, ano, ng carbon monoxide na siya nga gas. At kinanglan na ito, mga katropa, sang bastante nga puno para magamit, mapuslan, ina. O, kaya ang mga carbon dioxide ng mga gas na ginabuga naton, sila nang gasalod, mga katropa, ginihimo na nila pagkaon, diba? Tapos marilis sila sa oxygen nga kitang masalo para ang kainiton, mga katropa, mabalansay, mapahaganagan. Amo na siya, no? Mga katropa, pero galing tisubong, bangod sa mga nagakalatabo, deforestation, damo na sa mga kagulangan nga nagkalbo. O, ang global warming, tama, naging kalala sa buong, mga katropa. Oh, ang greenhouse gases, hindi na siya siling nga mamat-amat, ubos, nagatiner siya, mga katropa, sa kalibutan, nga nagresulta sa siling nga kainiton subong. So, ang punto din, mga katropa, nagresulta sa super El Nino. No? Damo factors, no? Global warming. Ang, mga katropa, na-trap ang mga ultraviolet rays, na-trap, no? Nga dapat tani ma-bounce back na sila dito sa outer space, mga katropa. Pero galing nagasupot, nagatiner, dere sa kalibutan. Nga tiyan mo ni subong nga grabing init, kasingkas ang init, mga katropa. Hindi pa na siya naton mahambal nga lala siya o kondo ka ordinaryo pala sa sitwasyon. Pero mga tropa, ari ka siling na yung ibang mga eksperto, lala na gini niya subong. Sentro! Lala na gini niya katama. So, itinguan ta ni kay basikon ng OCDNIR, si Ma'am Alita Nogra. Medyo nagpahayag itong mga katropa, no? Nga magabantay or magatukod sila sa Task Force El Nino. Tingta ang El Nino ni mga katropa, muni subong ang bantayan ta. El Nino, may tagalik ka balong, may super El Nino pagid gali. No? Kaya nga, ah, grabe ang kainiton nga dala sini mga katropa. After ni sa aton nga interview kay Ma'am Alita Nogra, i-discuss na later o pagid mga katropa ang iban pagid nga mga posibleng epekto kaga proseso sa sinang phenomenon mga katropa. Makaupo nato sa piyak linya no from OCD si Ma'am Alita Nogra mga katropa. Sentro. Ma'am, good morning. Welcome diri sa XFM. Ma'am, kaupo mo subog si Katropa Andrew. Ma'am, good morning.
3: Hello, good morning.
0: Yes, ma'am. Salamat gid sa imong time, Ma'am Alita. Si Katropang Andrew ni Ma'am sang XFM Bacolod.
3: Yes, good morning.
0: Yes, ma'am. Oo, ma'am.
3: Good morning sa tanan naton nga tagpanan.
0: Welcome gid, ma'am, no. Salamat mandiri. Salamat diri sa imong tiempo. Ma'am, una ko ning pamakot si mo ang pagtukod sang Task Force El Nino sang OCDNIR. Ma'am, ano gini ma'am ang purpose gid, ma'am, nga na amuning initiative sa karon sang OCDNIR? Diri sa aton, ma'am.
3: Yes, ang aton nga the Task Force El Nino may ara kita nga basis because may ara nga El Nino phenomenon nga ginabantayan.
0: Yes, ma'am.
3: Sa aton area of responsibility.
0: Oh, ma'am.
3: And then sang May 21 may ara nga meeting ang aton nga national sa aton nga national updating no sa Office of Civil Defense.
0: Yes, ma'am.
3: Regarding sa Task Force El Nino and of course ang monitoring sa para sa mga actions taken sa aton nga mga agencies nga yes, involved sa Task Force.
0: Okay. Ma'am, ang Task Force ni ma'am will be composing of may mga departments pag ini ma'am no. Iba yung mga departments.
3: Sang sir may ari diri nga
0: malakip diri ba lamang Department of Health or ano pa gid no?
3: Oo, may ara kita nga mga agencies
0: okay,
3: no
0: nga
3: involved.
0: Yes ma'am, agencies. So,
3: present sang May 2024 nagpagwa sang Memorandum Circular Number 4 ang National Disaster Risk Reduction and Management Council for the Task Force El Nino Standard Operating Procedures and may ara kita nga national framework no nga pagamantayan based actually inisya sir sa 2023 El Nino Action Plan pero initial living document nga pwede man naton ma-update
0: okay.
3: No and based sa mga monitoring naton nga mga situation sa aton nga area of responsibility.
0: Yes, ma'am.
3: So for the framework ang or magiging guide para sa ma-achieve nato ng ang goal for the increased resiliency of our communities no against the El Nino phenomenon.
0: Yes ma'am.
3: I-ensure nato ang water security no nga ang in charge diri ang aton nga mga agencies no the Department of Health.
0: Okay ma'am.
3: The National Water Resource Board, the DNR, that may mga technical management group.
0: Yes, ma'am.
3: And then aton nga food security, in charge madiri ang aton nga Department of Agriculture. And then for ensuring our energy security to be led by our the Department of Energy.
0: Yes, ma'am.
3: And then ensuring our health resilience and
0: yes,
3: our mga actions taken in case na may mga disease outbreak no ang atong Department of Health and of course for the public safety no ang atong Department of the Interior and local government.
0: Yes ma'am. So ang Task Force El Nino will be also ano naman diri ma'am no ang mga local government units no ang atong mga ang pag-support man also sang mga chief executive officers diri ma'am. I mean ang mga local chief executives bala no or atong mga mayors ma'am which is the na, ano na sila ma'am do na call yung manang attention ni nila ma'am for this kind of initiatives ma'am
3: Ang aton resiliency program for El Nino phenomenon is always in collaboration with our local chief executives and
0: yes,
3: our local disaster risk reduction and management offices. So come June 9, 2026, may ara kitang RDRRMC, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council meeting for the Negros Island region.
0: Mm-hmm.
3: And diri man naton pag istorihan ang mga latest naton ng mga critical next steps
0: okay, ma'am.
3: For the Negros Island region.
0: Yes. Mm-mm. And ma'am Alita, may ano ko ma'am no. What is your observation as of now? Kay because nagpagwa naman ang ato diri nga provincial ang sa atong agriculture bala ma'am. Regarding sa crop damage nga cost sang El Nino nga which is the ang mostly affected gid ang sa humayan ma'am sa mga rice farmers nato nang apektado which is 16 million more than na. How do you assess sa karon ma'am? How do you ano ni ano pag-categorize sa karon sing El Nino ta ma'am?
3: Si ang sa province of Negros Occidental natin na report
0: yes,
3: actually
0: ma'am.
3: Sir wala pa na nakalabot din sa amon
0: okay.
3: Sa regional office
0: yes, ma'am.
3: OCD or the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council
0: yes ma'am
3: so most probably at the level of the local government unit of the province no
0: yes,
3: may ara sila nga mga actions taken
0: okay.
3: Regarding that so later sir if they
0: Sige,
3: would want to request mga assistance siguro no or augmentation support from the national government
0: yes,
3: so
0: ma'am.
3: Pwede din na ma-elevate the resources okay. sa regional office
0: mayo manina no pero ma'am Alita ang situation lang sa karon kay way kita kabalo in some other parts ng pungsod ta but ang pagtutok subong diri sa NIR ma'am do ano gid ma'am do ka threat gini ang status subong sing El Nino ma'am sa ato do ang inyong observation na ma'am do ka lala ni siya hindi pa man
3: at this point sir ang aton information from the pag-asa
0: yes ma'am
3: 82% chance
0: yes,
3: no
0: ma'am.
3: Ang occurrence sang El Nino phenomenon sa May, June, July and then August. So padayon pagid ini sir nga gina-observe and then from time to time nagahatag ang pag-asa sang information no ang promise to nila during the weekly updating at the national level every 2 weeks sila mahatag sang ilang scientific information and then here sa aton at the local level may ara man kita nga ipaga-conduct ng PIDRA or ang pre-disaster risk assessment naton na para makuha naton sa aton nga mga agencies ang impact and at the same the same time ang mga preparedness measures
0: yes,
3: na kinanglan i-undertake para
0: okay.
3: ma-address ang phenomenon.
0: Gani man ma'am no. Sige ma'am. Subong muni nga mga initiatives ma'am which is the actually ma'am do nag ano naman ni ma'am no. Do na launch naman ni ma'am no. Natigayo naman ni no. Ga umpisa na no.
3: Yes sir, may
0: force,
3: mga
0: no?
3: climate forum
0: may climate
3: na
0: activity
3: ang aton nga pag-asa
0: yes, ma'am.
3: Nag-participate ang aton mga local government units
0: Uh-oh.
3: Para ma-update kita kung ano ang mga latest na information on the El Nino phenomenon also.
0: Yes ma'am okay sige ma'am ma'am no grabe si may ano ka ma'am may gusto kang ipalabot ng mga mensahe panumdom sa bugos during Isla San Negros and for the whole region man ma'am
3: ang aton nga ang effects ng El Nino phenomenon sumadamo ini siya sa aton nga health no sa aton
0: yes,
3: nga water and agriculture so ginatubyan lang naman sa general public na maging aware sila and to also listen sa mga information okay. and education campaigns ang ginahatag sa atin ng mga government agencies yes, on ma'am. The preparedness and response measures or even the prevention and mitigation measures para nga maging resilient kita and ma-overcome no, ang effects ng El Nino.
0: Okay. Sige, ma'am. Ma'am, thank you very much for your time, ma'am, and for this information. God bless you, ma'am. Salamat, good.
3: You're welcome, good sir.
0: Yes, ma'am. Thank you, good. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, ito na batihan si Ma'am Alita Nograno, ang sa Department of, sa mga katropa, sa Division of Disaster Risk and Management Division sa Office of the Civil Defense NIR, no? Which is the gin-confirm sa ato ni Ma'am nagasugod na ang ining task force to have some information drive and to ano, also mga katropa to coordinate some local government units nga which is the not only just as in ang mga may mga local government units nga ginabantayan kay ti syempre may mga records man previously nga dapat ulit doon lantawon kun ang muning mga LGUs mga katropa ang naka-experyensya sang lala nga kahalit sang El Nino nagligay tuig kag sining mga period so ti mga katropa tanan bantayan gini siya no especially ang may mga kalabanan diri bidaan sa aton nga mga LGUs diri sa May Negros Occidental mga katropa ano mo no laban bala do kadamo do kalapad gidan mga katropa sang mga katubuhan humayan which is ti amo ni bilang isa sa mga naga kita mismo nga taga diri man sa Negros nga do makita mo bala do ka nami no kay nga kalapad sang talamnan ti galing mga tropa sa tion sang sini nga mga phenomenon kaangay sang pagtuhaw sang El Nino and also La Nina ti El Nino gabagte kang duta gakrak kang duta El La Nina mga tropa mo naman yung grabing ulan gabinaha pero ti subong ang ginatutukan ang El Nino no amo ni subong ka amo ni siya mga tropa drought kumbaga no grabe ang drought ta ti ang effect man sin eh ang water supply ila binigini sa mga water sources naton just like sa mga kasubaan no ga batyag ni mga tropa ga ano nila no kita mismo nga mga consumers ti apektado man kita pero galing ti kita mismo nga mga consumers ga kita pa mismo nga palibog no kung paano kita masustentuhan naton ang aton nga mga panginanglanon sang tubig pero galing ti kita mismo gabay kita pa ka problema nga dapat ani trabaho na nasang aton diri nga basiwa promoter di kita nga mga consumers ka problema kita paano naman ta kasalo tubig kay why gid day may ga ano why gid may naga tubod sa gripo ta o ga problema taya kita mismo naga kaag pangita sang inog paligo ta inog panglabata inog panghugas pinggan ta diba no alangan man nga ngi alangan man na binunlawan mo to sa linaban mo man ang ipaligo mo. Kayway na supply, kayway ka na tubig, da. Ano mo na lang punto, mga tropa. Dapat tani ahead of time, nga nahibaluan naman nila, kay do, mga katropa, ano na ni siya mo, annual na ni siyang nagkakalatabo eh. No? Kay nga ah, dream mo na makita ang aton nga lakat sa panahon sa bugos nga planeta, mga katropa. Planeta. Oh. Dara mo na makita nga hindi na ni siya silingan normal just like nagligat pa nga mga delikada. No, kaya nga agambal yung mga katropa. Ang El Nino phenomenon, ma-experiensyahan ni siya mga katropa. Sana dumduman ko pa ni isang una mo, no? Though after 4 years, sa una talagsa pa ni El Nino phenomenon, ma-experiensyahan mo, no? Tumalagsaho ni siya, ito mo na ginatawag nga phenomenon. Kay hindi siya makatropa, ano blado, hindi ba lang mga common ng mga events, tumalagsahon lang. Oh. Basta ma-El Nino, gakos ina siya sang famine mo. Di famine, kapigaduhon, may drought, di ang mga pananom, mga patubas, laya, tanahin bangon sang tuman nga kainiton. How many years ago mga tropa, hindi ni siya siling niya nga kadatuig, may experiensyahan ta? Ano yung subong mga katropa, sininay ang mga dinikada, sininay ang mga tinio niya, doon halos kada tuig na lang. So, dali mo na makita, no? Kung ano na ni ang plastada sa kalibutan. iti isang una to ya, gambal pa to ya nga. Normal lang na ya nga, every after 4 years, ya maka-experience ya kita sang El Nino phenomenon. Subong ya mga tropa, ang El Nino phenomenon niya, annually na ko naman. Ibangod sa, hindi nagidusto ang lakat sang kalibutan. So ito yung mga katropa, ang iningay tabo, no? Ang nga El Nino nga ni mga katropa, ito siyempre, ang init nga hangin, masaka na siya. No? Magresulta sa pagpangilat, kagpagpanag-uobin. No? So nga ito, ano ni siya mo, no? Magresulta man sa pag-ulan mga katropa. So ito ang warm water nga ni, muna ganyan kasiling bala, gambal kita nga kapaang. Ang humidity mga katropa, the amount of water vapor sa hangin. Dira na da mga katropa, basta kapaang ang humidity mataas ina. Ang amount of water vapor damo. No? Ngayon kapaang git, no? Nga grabing gabing balasta. Kaya nga ang balasta nga ka-vaporize man ang mga katropa. Bangod sang taas ng temperatura. No? Hasta nga mag-form into mga katropang balasta nga contribute kita sa ulan. No? Ang aton nga amo nga rason nga kinanglan ta gid mag-rehydrate bangod sa tumang kainiton kay ang aton nga balas gagwa, no? Tapos na mga katropa, amo ni siyang epekto ang init sa palibot nga ginausbog sang duta and also sang hangin, baka pa ang sang dapya sang hangin makaamo kana. Kay gali mga katropa, ang ina may purpose na siya, matabok na to sa sapiak nga portion sa kalibutan kun sa din dito nagahali naman ang mabugnaw nga hangin, no? Masinugat anay na sila. Makita mo na sa mga thermal lang sang satellite, no? Nga may pula, may ara yellow, may ara do blue or green. Nagarepresent ang mga katropa sa temperatura. Ang pula, dira siya mga katropa, ang init. No? Init na siya. Ba? No, lang tawa bala ang mga katropa, ang bagyo. Oh, makita mo ng bagyo kay may mga porsyon na siya mga katropa nga may pula. Oh. Mo na siya makita kinsa nga daw pula siya. Kay ti syempre, may porsyon ginadagyapon nga ang init nga hangin still part sang bagyo. Nga which is nagresulta ina mga katropa sang motion or gabing iya nga movement and also nagadugang pangina siya mga katropa sang factor man nga nagabaskog man ang bagyo. Tutog nga nagresulta ni mga tropa sang grabing halit sa aton. Magtupa or maglandfall ina. So we are hoping ang ining Super El Nino, oh, bantay-gantay ini kahit ang 82% posible nga may experience anta na starting this month May until sa kundi ko magsara tiba si August pa, no? Or July. Pero ito yung mga tropa, subunin nga simana gabantay kita kahit may mga nag-form naman ng mga low pressure area. Ang mga low pressure areas na mga katropa, isa na sa mga balantayan, takay tiba si makibot kita bala. Antes magsulod sa Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility, bagyo na siya. Sentro. Ulano naman kita, gulpiho naman kita. May porsyon to sa Pilipinas, nagligad itong mga simana sa may Davao. Ito nga, grabing baha na. No? Mga katropa, grabing baha. No? Abi mo, makasiling ka do safe man. Hindi na diguro magalos ang grabing baha. Pero mga katropa, magabot ang tiyon sa tigululan, makibot ka, no? Do i-anaw ka muna mo. Kaya may portion nga, abi mo, ang project, just like sa mga flood control, abi mo, okay lang. Di mo pamambal, kay way pa ulan mo. Magabot ang tiyon sa tigululan, traagay makibot nga, ay ho, ang flood control naman ang issue. Flood control ta, waay git pulos. Testa subong, mga katropa, dream mo, makita, kung ano kita kapreparado, ha? Huh? Kung ano kita ka ano bala mga katropang common sense sang aton diri nga pungsod sang aton diri nga panggobyerno masiling mo blang common sense ba natin ginagamit kid man lain yang gineprepararan sa mga aton diri nga mga politiko ya why kita ga preparar sa posible nga matabo nga disaster or calamity ang ginapreparahan nila yung mga katropa kung paano sila naman makapangawat ditutob sa karong mga katropa. Wala tonta, way pasubong mo. Oh, di pa ni subong ang mga binulan nga grabing ulan. Bantay sa dasong mga binulan magsulod ng bagyo. Kagiguon kita dres Pilipinas. Dra mo naman masiling nga ay ahay ang kwarta sang tawo, bulsa naman. No? Tiwain na, kay teto na to sa ila ubos na pangawat. Ti ang mga dapat makaprotect ta sa aton sa mga pagbinaha sa tion nga tigbalagyo, wala na. Kay ti ato na sa bulsa nila.
4: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas sa 11:29 na magka-pause kita for a while. Supunan ni mga katropang ibang pagiging mga topics and discussions. Pagbalik sa sentro.
4: Fats, Andrew Burgos. Sa sentro. Sentro.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
7: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
8: Marami na akong narinig na testimonya
9: tungkol sa Santon Plus Gold.
10: Kaya sabi ko, try ko rin.
11: Laking pasasalamat ko talaga.
12: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
15: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
17: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
18: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
19: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na

0: Nakapangapi ka na?
1: Nagmaskog kag nagwapa ka pa.
2: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Yes to Health!
4: May namang ko dire, Doc. Pwede bala ang Zaton Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira. Inumone ang aton Zaton Plus Gold. May ara man tapang banyos dira. Pwede mo pahiran sa aton Zaton Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon on nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
5: Zaton Plus Gold.
4: Then, parison mo niya, Zaton Plus Gold, Zaton Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
5: The secret of health.
4: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
6: Kaya hindi mo nato no punggan ang magpangape. Kapin pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
5: The secret of health.
6: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sini nga lawas. So masuggest nato sini sa ila, Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Zaton Gold, yes. May ara sing mangustin.
4: Mm-hmm.
6: Nga may ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, mm-hmm. kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa aton sa ninyo pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa ninyo papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
5: The secret of health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Zaton Gold Coffee Mix. Ang Zaton Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Zaton Gold, ara na sa aton nga Zaton Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
5: The secret of health.
6: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
4: yes.
6: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Yung duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes!
4: Ari na sa aton nga Zaton Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
5: The secret of health.
4: Doc, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iya nga himoon?
6: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
5: Zaton Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dr. Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang atulan. Hindi ka man magpacheck sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
3: Yes!
6: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Zaton Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Zaton Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gids mga constipation. constipated, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
6: Yes,
4: kung gisa ko lang kita tubig, amo mo na gaba Tiger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
6: Mm-hmm.
4: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
5: The secrets of health.
0: Mga katrupa, exciting!
3: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: XFM 103.9.
11: Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: To be evidence-based, no?
11: Sentro sa mga impormasyon.
14: Sentro sa mga impormasyon.
15: Sentro
11: sa servisyo po.
16: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
11: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
17: Sentro.
18: XFM News.
11: Sentro.
19: XFM time, alas 11.40 na mga katropa. Nagabalik na ito kapalatutunan ng Sentro. Parang nyo din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag sininga tiyol mga katropa, mag-proceed kita sa ito nga madason nga bisita. Tingwa natin si Brigadier General Jason Numawan, ang 32nd Infantry Brigade Commander sa Philippine Army mga katropa. Angot rin sa kitikahapon, no? We discussed ang inibilang nga mga paandam sang iban mga magrupo. Doon nagpalabot sila bilang mga katropa sang ilayang pagkangawa sa posible mabiktima ng mga estudyante sa universidad sang recruitment sa mga New People's Army. So ito yung mga katropa, ano ni sa karon ang sabayin sang militar? Kamusta hon tani mga katropa, no? Ang commander sang 32nd Infantry Brigade sa Philippine Army, si Brigadier General Jason Humawan. General, good noon sa imo, sir. Welcome to sa XFM. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew. May ngod to, sir.
20: Andrew, good morning.
19: Yes, sir. Okay. Sir, thank you sa imo nga time, Sir Humawan. Salamat, kid, sir, no? Sir, ang kundri nga i-discuss sa imo, may mga pamangkot, mang kami dire, nadula. Okay, sige, balikan ta siya, no? Basing signal, di mahayob lang. Okay. Check natin liwat, no? Si General Humawan. Sir, hello. Hello.
20: Hello, good morning.
19: Yes, sir. Oo. Okay lang dang ako nga ano, sulod sa imo, ako nga audio, okay lang da. Klaro ko da. Sir?
20: Hello.
19: Yes, sir. Mabatian mo ko, sir.
20: Andrew.
19: Okay.
20: Diri
19: okay, sige, sir. Sir, kay may other groups diri sa Negros nga do nag pagwasing ina concern regarding sa possible mga recruitment sang NPA diri sa pila ka mga universities nga which is may mga estudyante ito ganing napatay no or mga former students o sang pila ka mga universities. Sir, sa karon kamustang inyo sir nga pagbantay especially sa presence ng recruitment sa mga universities. How do you assessment sa karon, sir?
20: Yeah, Andrew, actually, may mga naririnig kami madam yan. We are already checking on it. But
19: yes,
20: I think dito sa area namin, southwestern, southwest Negros.
19: Uh-oh.
20: And dito sa southeast Negros. Wala naman kaming naririnig pa.
19: Okay.
20: Ganyang balita. But even though,
19: mm-mm,
20: meron akong mga university visits.
19: Yes, sir.
20: In fact, I've already visited multiple universities,
19: mm-mm,
20: talk with the students,
19: mm-mm,
20: regarding yung leadership,
19: yes,
20: at the level of being a student, kung ano yung may kumpulikula sa bansa natin,
19: mm-mm,
20: and ano yung danger itong armed group na problema na binibigay ng PA, and how it will be avoided.
19: Mm-mm. Okay po. But sir, but sa ano sa ngayon, do parang sir active daw, active sa ngayon based sa inyong mga ano, mga observations.
20: Yun nga eh, dito sa area natin sa Southern Negros,
19: mm-mm,
20: mga schools, wala kami so far na ano naririnig na ganyan balita. But tinitingnan natin kung meron ng mga recruitment.
19: Okay.
20: But even so, binibisita na natin.
19: Oh.
20: Even it started last year by mga universities,
19: okay,
20: to talk with the student.
19: Okay.
20: So karamihan naman ng ano nakikita natin, it came from other groups.
19: Mm-hmm.
20: Recruitment.
19: Okay. Sir, paano po sa ngayon ano sir, ma-stop 'yan or if any reported ganun na may mga ganyan activities especially sa mga universities, sir?
20: Ang una siguro yung mga magulang ng estudyante.
19: Yes,
20: sila mismo magpapaliwanag yan sa kanilang anak,
19: mm-hmm,
20: yung danger,
19: mm-hmm,
20: ng itong gantong armadong pakikibaka.
19: Okay.
20: Pangalawa, mm-hmm, of course, yung student management mismo ng university, mm-hmm, no, yung leadership.
19: Mm-hmm.
20: Lookout nila yan eh.
19: Mm-hmm.
20: So sila ang responsable sila sa anuman ang mangyari sa mga estudyante na sa schools, diba?
19: Mm-hmm. Okay. Pero sir, may plano po kayo na magpunta sa mga universities to have information dissemination or just like a symposium, because there are schools or there are other students, no, na binibigyang mali siya ang pagpasok ng militar sa mga school premises, sir?
20: Oo. Meron naman kasi na-invite tayo to talk,
19: okay,
20: about leadership.
19: Okay.
20: Mm-hmm. Mga schools, universities, and we've already started that since last year.
19: Yes, sir.
20: Yung nagbigay kulay naman ng pagpasok ng hindi naman kami papasok para pakialaman yung internal dealings ng school.
19: Mm-hmm.
20: We were just invited, no? Mm-hmm. Ikaklaro natin yan. We did not go there, mm-hmm, on our own volition, but mm-hmm, because we were invited.
19: Okay.
20: No, to talk about leadership. Pero
19: yes,
20: hindi namin pinapansin yung mga pag-iingay,
19: mm-hmm,
20: kasi karamihan naman ng mga nag-iingay dito yung mga affected,
19: okay,
20: na nagre-recruit, mm-hmm, mga estudyante para sa maging NPA at mag-join dyan sa kanilang armadong pakikipakta.
19: Right. Mm-hmm.
20: So yun yung mga affected. And alam nila na ano na maganda kasi yung dulot,
19: mm-hmm,
20: no, yung gusto natin to talk about leadership,
19: mm-hmm,
20: at maiwasan ang kabataan na mapunta dyan sa BITAG,
19: mm-hmm,
20: na dadalhin nila. No?
19: Okay. Mm-mm. Yes, sir. And also, General, yung ano, sir, ang sakay Dingding, sir, kamusta? Na ano na, sir? Na nalubong na sa sir? Or LGU tong nag-anugit, sir? Nagkasikaso? Kaya wala
20: yeah,
19: ang claim niya bangka?
20: Oo. Ang nagpalibing na sa kanya ay yung university at yung ating local police,
19: okay,
20: sa Kawayan.
19: Yes, sir.
20: they reported to me na during that burial of Ding Ding Ding, present din yung electronically present yung parents to a video teleconference.
19: Yes, sir.
20: So they witness yung pag-living sa kanilang anak to BTC.
19: Okay. But they also confirmed, sir, through video call yung identity talaga ni ano ng anak nila, sir.
20: Ano yun? Pakiulan?
19: Na verify nila talaga sa video call yung identity.
20: Oo. Okay. In fact, several days before burial, kinonfirm nila rin yung kanilang anong identity ng kanilang anak.
19: Okay. Sige, sir. But sir, baka may ano ka, sir, may dagdag na mensahe ka, sir, sa ano no, sa lahat ng mga natitirang mga NPA, especially kung may kasama pa sila mga estudyante, sir.
20: So, dyan sa mga NPA pa na tuloy-tuloy na tumikot dyan sa at kabundukan, hinto nyo mag-surrender na kayo. You take advantage of the government's gadget, no? May mga balik marin na program tayo, meron tayo na integration na program ng gobyerno. I-take advantage na yan. And tigilan nila yung pag-recruit ng estudyante. Sinisira nila yung kinabukasan na maganda. Pinag-aral ito ng kanilang mga magulang.
19: Correct.
20: Para mabigyan ng magandang kinabukasan at makatulong sa pamilya at sa society, sa ating lipunan. Hindi upang humawak ng baril at mamundok at mag-liquidate ng mga innocent civilian. Hindi yun ang pag-istuhan ng kanilang pagdina.

0: palakpakan yung ating community against sa danger ng itong pandemya na ito.
1: Sige po. Sir, thank you very much for your time, sir, and for this discussion. Good morning po, sir.
0: Okay, thank you, Andrew.
1: Yes, sir. God bless you,
0: sir. Good morning.
1: Oh, good morning.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Katropa to na batian, no? Ang commander sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army, si Brigadier General, no? Jason Humawan. Mga katropa, which is may mga panumdom sila or mensahe, especially sa pagpaandam, no? Sa mga bulutuan and also sa parents. Which is possibly nga ba si ma-recruit sang sining mga kawalang grupong New People's Army. Pwede siyempre yung mga katropa, we're not really sure lang, no? May mga na-penetrate lang ang mga universities, no? May mga kung saan pa mga katropa, may mga galaws lang which is hindi bala matumod, hindi mapaktan. So, isa-isa karo mga katropa nga muning balantayan, no? Kaya daw ginakangawaan sang iban ng mga grupo. Just like yesterday, in an interview to si Sir Manuel Amatas ng UNIFED. Para siya, mga tropa daw makangawa, naginig kay RJ Ledesma, nga taga Barangay Villamonte, nga alumno sang isa ka University Madres Bacolod. Galing mo to, no? Nadala sa 19 ang mga napatay. Alas sa 11:51 na mga katropa, oras ko doon ginakulabos na, no? Ipakilala ko na lang ginisi yung mga produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, muling Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea kagang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, no? Pero pagid kita ha sang Santon o kon Turbo Dietary Supplement, Vision X Plus kag Sass the Pain. Mga katropa, may araman kita sang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin. May Santon Plus Herbal Oil man kita. So, umuning ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Ganahamtang dara sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. So, sa mga nagatutok dira no tamyabon tanis blanay sa isa hon tanis law. Good morning sa mga katropa nato nga naga-monitor na gaupod na diri subong sa aton sininga adlaw sininga inoras mga katropa. Good morning kay ma'am dira no ari silawa kay Marivic Sumugat kay Jess Martisano kay Melanie Martisano kay Ani Mahinay kay Jessica Gonzalez kay Sir Evelyn Guanzona. No, salamat gid. Kagoso mga katropa, no? Patamiyan yung mamilya ni Martisano dara sa may sitio na Pakduldul, Barangay Robles sa Banwasang La Castellana. Family Martisano, maing uto dara sa imo. No? Kay Jessamay Martisano, man kuno agin na pag-greet yaman. Kay Ani Condes Mahinay. Oh, good morning, ma'am. Salamat, kid. No? Kay Jessica Gonzalez, dara, no? Salamat sa mga nagamonitor. Dara sa kay Lauroca, kay Lorna Burgoso, ah, nagamonitor. Dara sa lakon sa Barangay Banago. Salamat gid dira ano kay Ma'am Maria Fia Gael dira sa may Barangay Damgos Banwas yung Bimagalon kay Regina Burgos ka kay Felix Burgos mandira sa Barangay Damgo sa Banwas yung Bimagalon ha naga monitor sa always sa ato no ga pamati na da sila no. So sa ibang pagin natong mga tropa nga nagatutok man diri lang gyapon sa XFM 103.9 Bacolod, salamat gid sa inyo sa pagupod diri mga katropa no. Kay ang oras sa do ginakolabos na magabulos ang XFM Network News for the mga dugang pagid ng mga updates mga katropa sa lokal sa regional kag sa national mga katropa no. Bantayin ninyo din niyo na paglisan yung mga radyo diri lang sa XFM 103.9 Bacolod. Tutok lang sa Facebook page naton XFM Bacolod News and Public Service Authority para sa mga updated ng mga posting sa mga balita dira o kalingawan karon sa hapon. Bantayin ninyo mga entertainment programs nato, no? Sige mga katropa, saliwatin nyo ang kormansi si katropang Franz Andrew Burgos. Ang gapas naman, kid maing unto and God bless us all mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya,

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 coffee mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Sunzone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sunzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Sunzone Plus Herbal Oil. System Pain.
8: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Sunzone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sunzone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: FM 103.9.
1: Mga katrupa, exciting!
2: FM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga ex-FM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines sa tinpo sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirmang wala ng senyalis ng buhay sa lugar.
4: Kontrobersyal na video ni Senador Amy Marcos pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
3: Senate President Alan Peter Cayetano ay ginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
4: DOJ Secretary Vida walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
3: Pangulong Marcos handang mag-ipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
4: Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tuguegarao sinaksak. Regional manager hinihinalang suspect.
3: Balita international, mga katropa, militar ng US. Naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
4: Sa balitang showbiz, RC Muñoz plano magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
3: At sa NBA fans, sa Sports New York Knicks, selyado na ang pwesto sa NBA Finals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa batibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1. Pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
4: Tropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din ang isang life locator device. Ayon sa Angeles City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha ang mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, mahigpit na pinag-utos ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa 4 ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
2: XFM News Nationwide.
4: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendadya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction company sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o puwersahin na pumirma sa quitclaim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
2: XFM News Nationwide.
3: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Zubiri nagsorry sa pamilya ni Inday Badiday matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Aimee Marcos. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
4: Sorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ang pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Aimee Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Iginit din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluwensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod dito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation na ipinalabas sa privilege speech ni Senador Aimee Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosyong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
2: XFM News Nationwide.
3: Binigyan din po mga katropa ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay dilabas na controversial na video ni Senator Aimee Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking issue sa bansa. Partikular na ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtangkas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundahan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privileged speech nitong Monday kung saan nilinaw niya ng krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Aimee na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyandahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
2: XFM News Nationwide.
4: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Block sa kabila ng mga bali-balitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Hontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng minority bloc. Bagamat inihayag ni na Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Win Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Hontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoryang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
2: XFM News Nationwide.
3: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na maraming pumapasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador, kahit hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito, mga katropa, nanawagan din si Vida kay De La Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
4: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na umaabsent sa kanyang tungkulin at nagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
2: XFM News Nationwide.
3: Tahasang sinagot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Sa isang press briefing, biniligtad ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umamin na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
2: XFM News Nationwide.
4: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
5: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, walaan niyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Kaugnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na una nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nakatakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1,000,000 sako o mayigit sa 50,000 metric tons ng malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sa usapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
2: XFM News Nationwide.
4: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
6: Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling nataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro, at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakarang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel, habang buwaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas sa presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang inyong pagsubaybay sa ating balitaan. Live din tayo sa 99.5 XFM Zamboanga, 104.7 XFM Malaybalay, at sa Solid FM 90.3 sa Bacolod.
2: Balitang regional.
3: Unahin natin sa Tugigaraw, may dalawang empleyado ng isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager, hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Empleyado ng isang establisimento sa Balzain Road, Centro 12, Tugigaraw City ang nasaksak sa loob mismo ng establisimento dagong alas 5:40 ng hapon nitong Mayo 24 ngayong taon. Kinilalang biktima na si Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto, at alias Christine, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piña Blanca, Cagayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Tugigaraw Component City Police Station, itinuturing na suspect ang mismong regional manager ng establisimento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tugigaraw City. Ayon naman sa mga biktima, pumasok umano si alias Ace sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran, at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakitang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumbo umano ito sa takot at sinubukan pa umano niyang makiusap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect, at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christine. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen, at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center, habang si Christine naman ay dinala sa De Leon Hospital, at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center, CMMC, matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26 ay nasa sa ilalim paningin ng pagbabantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matangay, hepe ng PNP Tugegraw, hinihinalang baon sa utang at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Rigito Regional Center Tugegraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
4: India National, nasawi sa Pumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
8: Na spot ang isang Indian National magkaraang pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang gunman sa kanya mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pickup at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate at makikita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. Pinaulanan ng bala ng suspect ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas ang pinaghihinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
3: Samantala, mahigit 14 milyong piso ang halaga ng shabu na samsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Pulisya ang mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, Lungsod ng Bacolod, noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga naresto na sina alias John 29 anyos, isang high-value individual o HVI at residente ng nasabing lugar, at alias Mark 34 anyos, isang street-level individual con SLI at residente ng Porok JK, Barangay Kabug, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU, na kumpiska mula sa mga suspek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang suspek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang dalawang suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
4: Dalawang lalaki sa Cebu dinukot. Isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
10: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa dalawang lalaki sa Barangay Banilad, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napagalaman sa investigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulo sa police station na nakatunang investigasyon sa isang person of interest o POI na may naunang transaksyon sa biktima. Batay sa investigasyon, sangkot ang dalawa sa vehicle financing, buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang dalawang sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa lagantig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ng isauli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Gis, ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nakita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5 hanggang 8 katao. Natagpo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan na madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampa ng blatter ang biktima ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay piniringan at binugbog bumagbog sa loob ng van bago pinakawalan na at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy investigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI at tinitingnan din kung may iba pang sangkot. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ng insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagtang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na POI. Mga katupa, ugali na pag-inom ng Sanfo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City.
11: Pansamantalang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources sa DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, dalawang sugatan at dalawa pang individual na patuloy pa rin nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idineklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang tinigil ang pagtatapo ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meetings ang ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala noong Marso 19, nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinunda naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nagako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala, sa panayam ng XFM News Team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon, sinabi nito, dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200-meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula nang magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Dabawenyo na iwasan muna ang pagtatapo ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng par at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance na ito maging ganap na bagyo within 24 hours.
4: Katropang Bobby, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms of Sargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental and Palawan. Habang trap naman ang LPA na makakaapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
3: Easterlies pa rin, mga apekto po sa Visayas, sa Metro Manila ganun din at iba pang bahagi ng bansa, sahan din ang localized thunderstorm.
4: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon dahil nasa danger level ang heat index sa Tokigaro City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
2: Balitang International.
3: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold Katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka, nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa puwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins, tagapagsalita po ng Central Command, na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi sa gitna ng kasalukuyang pinapatupad ng ceasefire o tigil putukan.
2: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37 anyos na aktres at singer na si RC Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni RC na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siya nga pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon ng single at ipinagpapasadyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktres ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hiling ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
3: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, Katropa. Ako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score, 130-93. Tinawanan po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assist, habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naiintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, Katropa.
2: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon Tuesday, May 26, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: XFM 103.9.
2: Santon Gold. Live testimony.
13: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, maatake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
14: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, ari naman kita isa ka edisyon sa ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health. Amo ni ba lang mga programa nga makainistoryahan na kita para sa ato sining ikayong lawas. Proctoli, yung pinakaboring nga istoryahan o kung ang iba natahap kag nahadlok lang mahibaluan nga may masakit sila. Ang parte sa ikayong lawas, kaya ang ginadiritsuhan per me, hindi ang kung ano ang masustansya nga kaunon tabuas, ano ang masustansya nga aton sining ipreparar para sa sunod nga buwas. Kundi ang diritsuhan per me, bla kasugilan nun. Kung maging istorya, parte sa ikayong lawas, ang balatian. Selinya ti, ano may maintenance ka na ya? Ikaw, iya, anong ginabatsyag mo? Ti, anong ginabulong mo? Ikaw nang isa to ya, nakapa-clinic, nakapa-yes to health wall na center. Mahambal to karon nga ay selinya, ginhatagan nila ko amo ni may Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Nang isa na, hipos-hipos man lang siya makadto, mga Kotoblas Clinic. Ang ginahadlukan man lang nila sinikag, ang kalabanan sa aton is, kung mahibaluan ta kung anong ginabatsyag tablang masakit. Kay pamatsyagan ta bala kung kahibalo kita nga may masakit kita daw ay natkalahiran. Mas mayo pa ang iban hindi kahibalo kung anong masakit nila kasi lang niya, bawa ba si, madisgrasya ko sininga. Hindi ko preparar, pero ti, mas hindi ka preparar kung hindi ka kahibalo sa imo sininga masakit. Pero ang point amo ni, paano kita makalikaw sa mga masakit? Ay may proseso, ina, ha? Boring na hambalan again is because gusto na ton nga likawan ang paghambal, kag ang pagprangka, kag ang pag-ihibalo. Kung daw ano dun kalala ang imo ginabatsyag nga masakit. Siguro why isa sa aton nga why sang may ginabatsyag sa lawas sa bisan stress lang ah. Sa stress pa lang adan kargado na kita. Pagkatapos ang ginatawag nato sa ring chronic inflammation. Bisan chronic pain lang gani siguro adlaw-adlaw kag tanan kita may ginabatsyag sina. Hindi ka lang kaliso katulog pagkaaga gina stiff neck ka na. Well, sa ito sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, ibaluantang sikreto sa ito sa ring lawas, agud tong may baluanta kung paano ta malikawan ang pagkasakit. Pagkatapos sikreto sa mga ginakaunta kung anong may ara dira, kag kung anong dapat na ito sa prioritize sa kadamu-damo sa mga pagkaon na available. Para nga makakaon kita sa nutrients, mapasulutan nutrients sa ito sa ring lawas. Para nga ang purpose makalikaw gihapon nga magmasakit. Live kita sa tanan sa ring mga XFM station sa bilog nga Isla Sangpanay kag Negros Island Region. Ay basi kon may ara kamo pala magutano na may mga concern kamo dira parte sa mga ginatalakay ta diri kag parte sa inyo sa ikaw ang lawas, feel free ha sa pagpadala sa inyo sa ring pamangkot, i-PM lang please ato sa ring Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-message sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod ta ang ato sa ring partner, certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa ring pagpangalagad. Siyempre, upod man sa ato sa ni mga suki na nga mga tagpalamati. Nga sa kinanda nagasubaybay sila mga amuning oras no sa aton sining pagpangalagad kag ti kumusta iha no ang aton sining mga tagpalamati kabay pa nga ara kamo sini sa maayong kahimtangan especially sa mga nagaburingot bala pero mi Sir Josil.
0: Oo.
1: Mati ang balsang kilala ko sa nagadugang lawa itas na.
0: duhan ako no but kun di nang insakto sa lambalanon nga ako nasagi ka lang kaburingot Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iba nagasiling siya boy tsura yung nakabudlay drawingon.
1: Mm-hmm.
0: Pero may isa naman nga nagasiling, sila nila naghapos gani, kay bisan niya kuris-kurisan mo na, lauay man naghihapon.
1: Yeah, kaya daw kinumos na dahil tsura mo. Pero sa siling edisyon, Sir Josil, sa nga ton magpangalagad, hataga na ton sila. Kung to kibon na ton, Sir Josil, ang isa gali ka sikreto nga makabulig sa ton para nga, bisan paano, Sir Josil, may paliwansan kita. Pamaagi kita kung paano, Sir Josil, nga mapahinay na ton ang temprano nga mga signs of aging.
0: Mm. Kay primarily, Doc Leo, if we speak about signs of aging, no? Doc, katulad mo nabla signs of life, siya natin may pulso, pagapitik pang korason, pagkatapos yun niya, ang mataya, siya may reaksyon pa, may gagawa pang hangin sa ilong niya. These are signs of life, ha? Mm-hmm. Sa mga medics, bala kon may arasang mga medics ka nag-respond sa mga emergencies. Sa ato niyang signs of aging, Doc Leon, na ito ginatanaw, siya na may korino tagtang niya, malam doon. Ikaduha, mm-hmm. tanaw niya, siya na may bukay doon, ate mm-hmm. siya niya, malam gidaw. Tiyan mo na nga ito, siya niya signs of aging, Doc Leo.
1: Isa pa ganyan sa Nasra Josel, siya ito na akong tabing tukod sa ngalayan, be.
0: Sa mo ni, ha? Istorihan to sa bong, kung paano na ito malikawan, madasig sining, hindi man nga pag-edad, ah. Kaya ang pag-edad niya, parehos man lang 365 days ang ato sa kalendar mo na gina-observe. In short, hindi ka magka-birthday unless otherwise 365 days ang maglipas.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang paghambalan ta subong, edad sa ato sa rin nga panit kag pangitsurahon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ano, balay mo tayo, lain man niyang ginatawag na ito, niya gina-celebrar na ito kada tuig niya calendar age na ito, Sir Josel mo.
0: Uh-huh.
1: Lain pag-idea ang actual nga pag-edad sa ato sa rin nga lawas kumporme sa ato sa rin nga lifestyle.
0: Kiti may ara to, mo may mga nagaedad na balatag 70 anyos tanawon mong ila sini mga kutis bala daw 40s pa lang.
1: Yeah, correct, Sir Josel.
0: May ara naman nga soltero pag ani hambal nga ay meg sila yan naka ano ka na naka-debut ka na naka-debut na bla.
1: Mm-hmm.
0: Ay sinasunod tuig pa. Oh. Mm-hmm. Siya nga daw 45 na edad mo.
1: Pero may bintahan na, Sir Josel. Ang daw medyo advanced bala nga pag edad sa tsura.
0: Mm-hmm.
1: Nagapila, Sir Josel, tama kalawig sa counter bala.
0: Uh-oh.
1: Sir, sa ilo ka dito, senior.

0: Una nga to sining pamanit Dok Leon.
1: No? Yes sir Josil, tama ka dako sa sining mga pamaagi. Especially pag-abot sa aton sining pangginawi kung gusto naton nga mapahinay ang signs of aging. Kasi ang pag-edad sir Josil, ang pagtigulang hindi magid nato na malikawan. Tanan-tanan kita didto dira man na pakadto. Pero mo gani na may pamangkot ang iban nga ang kilala ko to ang edad niya, like 60 na, parang itsura daw 40s pa lang.
0: Oo.
1: Pero may isaman ko kanabalaan nga ang itsura is 30 pa lang, pero daw 50 na or almost daw senior citizen ang iya. Sani nga, dagway. May labot ni Sir Josil. Magluwas sa jeans, ha? May labot ni Sir Josil ang aton sani nga mga gawi.
0: Ang isa kakalimbawa naton dari patay naman na to siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero we would like to make him as an example. Look sang itsura ni Anay Senate President Juan Ponce Enrile before he died.
1: Mm-hmm.
0: At the age of 90, kung ipagsik pa si Enrile, ang iya sa nga kutis ya, Dok Leo, pamatsyagan mo na mga 50s-60s pa lang ang kutis. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Inabangod kay well taken care of, no? May kwarta, may yes. Kasarang. Pagkatapos, hindi tama ka trabahuso bala, exposed sa mga, sa environment.
1: Kag at least Sir Josil, no, ang kwarta ginagamit bala sa pag kung ano makapaayo pagid sa aton lawas.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang bintaha Sir Josil eh.
0: Pero may ara nga kun kaysa gani libre kiti may ara kita sa bala sa balaing imon nga pwede naton magamit, no. Pare sabi pag tipig sa anto sa ninyo pamanit to look younger ang anto sa ninyo pamanit kag pangitsurahon Dok Leo. Ang yang coconut juice amuning tawag naton buko juice no Dok Leo
1: or yes Sir Josil or butong bala ang masami naton bala ko mainit mahagaray bala tara makadot ato sa kalubihan sang makilala bala sila tapos mamutong sila or hindi gani sa merdera magyan sa karsada kung may nagabaligya sa isang buko juice pundo anay ka magpulo pa bugnaw
0: kanaton to tawag ta kadya sabaw ka kulabuon
1: kulabuon or maghagaday ni Sir Josil, mangulabo ta.
0: Oo. Kundiri ka sa syudad, butong, tawag nila ta, sila yung mamutong kita, butamalo sinikon sa uma, mangulabo kita. Pero ang aton sininga paghambalan specifically is, ang iya sininga coconut juice, ang iya sininga sa umagya, butong, sabaw ka, ano, ka kulabuon. Dari sa aton is, amoni, coconut juice, para minchindihan ta nalanggid. Anong may ara dokaw sa coconut juice nga makabulig para ma-maintain nato ng younger looking skin?
1: Ang coconut juice Sir Josil may ara sa sang ginatawag anti-glycation effect. Ante Sir Josil magpanghikot ning ginatawag buko juice. Manami Sir Josil kun tukibo na ni naton nga ang isa ka tawo may ara nga mas madasig ang yasa ning pag-edad daw. Kumpara sa iban, may ara yung mga tao, yung masiling ka nga daw ay masyado sila signs of aging. Magambal kita signs of aging, Sir Josil, ang mga makita, tabla.
0: Oo.
1: Balan mo, lain man yung signs, lain man yung symptoms mo.
0: Mm-hmm.
1: Symptoms, nag-refer ina sa mga mabatsaga na ton.
0: Oo.
1: Tiyo, kung magambal kita symptoms of aging, ti ara na Sir Josil ang pagpalanakit sa mga joints na ton eh.
0: Mm-hmm.
1: Ara na ang medyo pagtikuko sa na ton. Sari nga ginatawag posture, tungkol nga medyo alay or sakit na ton sa nga likod, etc. etc. Samantalang signs sa kalaban na ginatanaw si Sir Josil ang kurinot sa ton panit.
0: Mm-hmm.
1: Ang paghalog sa ton sa nga panit. Ang pagloy-loy sa mga panit lang na tondira kag iban pa. Inigali Sir Josil tungod sa ginatawag glycation. Ang glycation yun yung nagkakatabo kung ang sobra nga kalamay sa aton sa ngalawas nag-attach or nag-react sa niya sa protein kag fats.
0: But tamalon, kalamay gihapon ang triggering factor number one sa skin aging, ha?
1: Yes, Sir Josil, ano? Pero excess, ha? Nga sugar nga ton sila gina history 100. Ang ining kombinasyon Sir Josil masiling na ton nga harmful sa ton sila nga kaugalingon tungod nagatuga ini sira sa ginatawag advanced glycation end products. Ining advanced glycation end products, Sir Josiel, nagatipon ini, hinay-hinay nga nagatipon sa aton sa nga tissues over time, nga nagadamage sa collagen, nagadamage sa elastin, nagadamage bisan pa sa lens sang aton sininga, ginatawaga mata, lens protein sa

0: aton sa dinga mata nga nagresulta sa radyo silsa pagpalanig sa aton kaugatan, less flexible ang aton sa dinga panit, more fragile ang aton sa dinga lawas kag more inflamed nga nagresulta sa radyo silsang visible gigitawaga mga signs of aging. Kapin pa sir radyo sila kun na maginakaon aton hindi healthy. Like ang mga pagluto naton for me, cooking methods naton more kita sa ginatawag frying. Pero bisan pa Sir Josila ang pag-sugbase ni hindi man masyado ka gina-advised.
1: Kapin pa kon magsugba ka, hambal nila, gulang-gulang lang kuno, lumanghod lang kuno sa buli ka kaldiro.
0: Batok-batokon.
1: Sa paragitinga, gamay sila niya. Okay lang na siya kung mabatok-batok, gamay kiskisanta lang.
0: Pero hindi manigar Sir Josila, di namit bangin mo. Kung medyo mabatok. Balati sa mga nag-barbecue, ara na Sir Josila, no? Kagas mga palakaon bala Sir Josil sa processed meat, bacon, sausages, sa mga fast food tamaran na Sir Josil magluto sa balay. Palainom kag palakaon sa mga makalamay Sir Josil kag iban pagid sini nga mga kalanon especially kargado sa sugar. Pila ini Sir Josil sa mga contributory factor ang nagaresulta Sir Josil sa advanced glycation end products nga naga-contribute man sa temprano naton siling pag-edad o kung paglutaw sa mga sinyales sang pag-edad. Di pag-abot sa aton panit Sir Josil, tidra na sina ang ginatawag sign nga masami ginatulok kung makita agad ang pag-corinote sa aton panit.
1: Dariga pakita sa explanation mo, Dok Leo, yung samta naga-edad kita, ang process galisang lawas ta nagahinay man. Kay if you maintain the same amount of intakes, sang tanan na biya, nga ginakaon na ton, pareho sa subong kakaon, kita tig tatlo ka cup abi da karon sa unlimited rice. Pagkatapos, may mga combos kita. May carbohydrates ka na sa kanon. Pagkatapos, may carbohydrates kapagid karon sa noodles. Kung i-maintain na ton ini, samta nag-edad kita, mabatsyagan naton ina sa ulihi gali, Dok Leo. Nga ang lawas ta hindi nagid gali makalubos process ini. May mga mabatsyagan na kita nga manifestation sa lawas ta, nga gahambal ng lawas ta hindi ko na kaya, Dok Leo. Hindi ka naman tunawan, number one.
0: Correct Sir Josil, no? Pero nag-ugat bala na ni speaking bala sa aton, sari nga lifestyle bala. Nag-ugat ni Sir Josil sa hindi bala husto nga mga gawi naton nga naandan. Like for example, bisa nagkakaon kaya Sir Josil sa ginatawag carbohydrates, dapat mahibaluan mo kung ano nga carbs ang imo sa nikaunon. Dapat kilalahon naton carbs, simple and complex carbohydrates. Ang problema lang naton Sir Josil sini is simple carbohydrates. Kay sino bala ang mas makauyon Sir Josil kung itupad mo sini ang white rice sa unpolished rice. Sino sini ang una kung anong una maubos sini at nilaga sini nga kamuti o kung balinghoy kumpara ni mo sini sa linaga nga I mean sa tinigang sini nga mahumot nga kanon. O kung sa tinapay manabi Sir Josil nga kanamiton na no. Kagang isa Sir Josil sini ang frequency of eating. Ining dugay-dugay bala kita naga kaon. Amo nang pinaka problema gid naton Sir Josil tungod way na pahuway ang aton sa ningalawas sa paggaling kag dugang upadira ang masami naton kinakaon mga unhealthy tungod nga kulang sa fiber Sir Josil.
1: Okay. So pertaining niya sa glycation nga ni Doc Leo. It's about excesses also of consumption of sugar.
0: Yes.
1: That's number one. Pero kung mag-sigi-sigi. Ang glycation, ang process ngayon eh, actually, if we speak about glycation, Dok Leo, that's normal kakatabo man sa aton sining lawas, no? Pero ang problema sini, kung masubrahan naging, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Ang glycation, bala, no, kasubong sang pagluto, bala, Sir Josil. Kung amat-amat niya ginaluto, bala, Sir Josil, tamuti sa lapsag, ang color sini sang, sorry, no? Pero ang punto sini, Sir Josil, ang color, bala, from pinky bala. Nagakadto sa brownish samtang nagaedad kita bala Sir Josil. Sa sulod sa aton sa ning lawas ha. Bisan sa unod pa man gani naton. Process na sa Sir Josil sige natawag glycation nga kun hindi pagid amo ang aton sa ning lifestyle Sir Josil ginapadasig naton ang pila sini ka mga ginatawag mga signs nga maglutaw sa aton sa ninga lawas.
1: And again, speaking about this glycation, number one manifestation niya sa ninga may excessive nga nagakahinabo sini sa aton lawas. Number one niya, morning skin aging nuklayon.
0: Yes, Sir Josil. Di magamal kita skin aging, ara ang wrinkles, ara sa ni ang saging skin o kung nagasag bala. Oh, hindi skin sang saging ah. Oh. Kati kung saging skin niya to, mapino na yung.
1: tawag nila sini galaboy ang imo sini nga panit.
0: Yes, Sir Josie, loss of skin elasticity and rough texture. Pila lamang ini sang mga makita kung manifestation sa aton sa nga panit, Sir Josie.
1: Mm. So ina isa sa mga patimaan ang imo sining lawas maybe slowly mahinay na mga processes dito sa sulod pagkatapos tumas na sobra-sobra ng intake nimo especially sang sugar or pagkaon that ma-convert sa sugar Doc Leo.
0: Correct Sir Josil ano pero bisan hindi makita Sir Josil magsige kaon sa sobra-sobra nga sugar may glycation gapon nga nagakatabo sa aton sa niya lawas.
1: Pero hindi dali-dali ikaw magka skin aging Doc Leo.
0: Correct Sir Josil.
1: Okay. So aside from that abi Doc Leo, ang pinakaimportante sa dito nanti samtang nag-edad kita hambal na ay kung nagatig-ad ran ko na ang imong ugat ano pa sila niya kay ti permi lang ikaw ginagatasi imo sininga blood pressure or high blood count pertaining to sa condition sa ato sa ninyo mga blood vessels. Kamusta iya, Doc Leo? Kung magsigi-sigi, ang ginatawag na ito sa ninyo glycation.
0: Disturbo man, Sir Josiel, lang ato sa ninyo kaugatan. Tugod madula, Sir Josiel, ang flexibility. Ako naman namin sa ninyo pag-inat-inat, bala kayo maging less efficient. Nga nag-contribute, Sir Josiel, sa hypertension. Nag-redo sa vascular elasticity. Kaya nagkapataas ang risgo, Sir Josiel, sa cardiovascular problem and the strain samtang nagadugay.
1: Mm. So ti may dako ng epekto ini ha. Muning natawag na to sini nga gapranig ana imong ugat ni na elastic pagkatapos ano pa kay kon magagulpi ka bala tindog ka rin sa pungko mahambal nila ust inanaya lang kay base sila nga magtaas imo BP labi na gi ko may high blood ka nga daan bala. Pero ang isa pa gid ka importante dari Doc Leo ang matatay as samtang nagaedad kita nag-amat-amat gid man ni buro na ato sini nga pananawan pero may mga tao ya Doc Leo at the age of 60 bala why pa bala nagapanganti para kang makabasa pa sang malayo in short sini magawad sila lisensya maparinyo lisensya sa LTO kon may lima dira kakada kuon nga klase sang litra bala mabasa ya pang tatlo duha lang mabilin niya Doc Leo
0: correct Sir Josil no tara yaway na yung mga maninoy guro.
1: Why kagis fixer?
0: Nag-agig sa nila sa ustong proseso. Inatungod Sir Josil, ano, ang isa man sa ginatawag result sa excessive glycation ay aging. Amo di ba lang ang ginatawag glycation, makadamage ang protein sa aton sa ninga mata, especially sa lentes ang aton sa ninga mata. Nga nagresulta, Sir Josil, sa lens clouding. Di mo di ba lang ni Sir Josil ang problema sa may mga cataract, bala?
1: Hmm.
0: Nagaburo ng ila sa ninga panulukan. Isa sinasang may labot, Sir Josil, isang excessive glycation. Tungod nga, ginatawag reaction ina sang aton sa ninga lawas. So, nag-result sa reduce visual clarity, kag age-related sa ninga ay changes. Tungod nga, syempre, affectado. Tungod sa ning proseso, Sir Josil.
1: Oo. Oh, tipati gali panulukan, tapiktado sa ning. Bataon ka pa, buro ng pananawa ni mo, if excessive man ang glycation niya nagkinabo sa aton lawas because of excessive consumption sang sugar and pagkaon convertible to sugar, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Butang balon, ang ining skin aging, ining blood vessel stiffening, ining eye aging, Sir Josil, kasubong ni akong kaupod ni sa proseso, Sir Josil, samantala nag-aidad ang isa katao.
1: Mm.
0: Kagti daw, hindi naman ang hambagan ni sa iba, hindi naman ni katingalahan, kag daw, acceptable naman din eh kung senior age bracket ka na, mm, or senior citizen, or mas labaw pa.
1: Pangita na lang, excuse say, kunuti, malam doon, di lang marat, malam doon, ano pala, why yaskin, pero kung namalun mo gani nga, si the late in really, ganito daw ka, pino pa to sa skin niya, namalun naman nila nga, mga ranon siya, himultaton mo.
0: isa sa rason, Sir Jocelyn, no? Pero pwede, gali akong may saranggali kita mahimo, para nga, alagaan man ito ng aton sa ring lawas nga may anti-aging benefit man kita nga makuha. Dari, lamang kung ginatukib lang naton. Pero worse pag yun, Sir Jocelyn, nga na medyo mabudlay sa nibatunon kung bataon ka pa, ara na Sir Jocelyn ang skin aging.
1: Mm-hmm.
0: Ara na sa niyang blood vessel stiffening, kag-ara na ang eye aging, Sir Jocelyn.
1: Kompleto?
0: Kompleto, Sir Jocelyn.
1: Kompleto man sa bisyo, guro.
0: Because of excessive glycation, tungod sa pila, Sir Jocelyn, ka mga factors sa yasaring lifestyle.
1: Ang guay sinibala, no? Kung sa atos pa, mga dead skin aton bala, buling, pagkatapos sa atos sa buhok, dasigya ang pagwa sang buling ta tingala kay mo nga ang iban mang lugod sila nga daw ay man nagabilog-bilog ang buling nga kun kada paligo gabilog-bilog ang buling bala daw mo nang gwa ya sang ginatawag nato na excessive glycation because of excessive consumption of sugar. Everything is already above normal as far as ang epekto ya sa ato sila nga lawas. Hindi na normal, Dok Leo.
0: Yes, Sir Jocelyn.
1: Okay. Now, dari kita kadto sa kung anong pwede ta mahimo. Kiti, hindi taman gusto nga bataon pa, hambal naton. Every day is just like a rainy day sa pananawan ta. Kiti, ano na mo, dulong perming palibot, Dok Leo.
0: Malabo kag maambon.
1: Oo, sila nga daw ay gasigang adlaw. Nga sila nga daw permi lang inalipdan sa pangalod ang adlaw. Galing mo kay dulong naging maniya panulo.
0: Ang mataya gila may panganod.
1: Problema ay agliha mataya mm-hmm. because of excessive glycation. Now, anong mahimo diri sang coconut juice, Dok Leo, o kon sabaw sang ato sa nga butong? Anong may ara dira, Dok Leo?
0: May isa gali, Sir Jocelyn, kasi kreto ining butong sang lubi. May ara sa ginatawag plant growth hormones. Nga makita dira sa ginatawag buko. Pero sa linghod, Sir Jocelyn, hindi sa gulang ha, hindi man sa lahin sining buko ha. Sa nga pamangkot, gani karoon ko mga pila ko ng edad sang buko sining gamiton naton. Para nga makuha na to ng benefit diri ni saton sa nga talakayan. Ang ara gali, Sir Jocelyn, sa sining butong sang lubi nga may ara sang natural plant compounds nga ginatawag sining makahatag sang anti-aging benefit sa to namong cytokinins. Ang cytokinins nga ini amoning plant growth hormones nga ara sini sa lubi, ara sini sa butong nga interesado, Sir Jocelyn, sining mga researchers tungod nga nagapakita nga may ara sang anti-aging properties, may cellular protective effect, may antioxidant activity, and anti-glycation potential. Isa-isang dapat naton gida tandaan na kung paminsaron ha. Ang duha diri, Sir Jocelyn, commonly studied cytokinin sa coconut nag-include sang kinetin kag trans-zeatin. Ini sila, Sir Jocelyn, ang may ara sang beauty and anti-aging benefit sa tao.
1: Amo ni galing nga ti sa umasa una, Dok Leo, gatubo malaning ano mo, lubi bala, butong, ano pa kon kaisa, ang hinahimo sini sa mga tao, naligani ka pa hunay-hunay, sa pagtanglaan niya, saan may butong to, bisa kaunta. Wala na pili ya, aga hapon, mainom sila ya butong. Ang ginaprohibit lang si imo da kunway ka pamahaw lang gahilab ang sulok-sulok mo sa ninyo hindi kaon ka anay karon ka lang inom sa butong kay base karon kon hilaban ka gid
0: or magsakit yan mo
1: magsakit ang tiyan mo so amo ni galing nga anon to us ang mga tao nga sinang una nga nagapraktisi ni nga kun diin man makapungko tong apuno sa lubi pagkita iya nga may butong dito si ibabaw dayon nya sa kaon kag maginom sang butong dalon nang ang unod bala ang meat pauli kay tinin sa magkaon kay butong lang iya kay nauhaw amo ni gali ang effect niya nagarami ila sining skin pagkatapos ang ila sining mata why dayon nagaburo ng pananawan now in terms naman na Dok Leo sa epekto sa ginatawag nato sining anti-glycation effect sang cytokinins ngini which can be found sa young coconut juice, Dok Leo. Anong mahimo ya, for example, sa ginatawag nato sa nga protection sa mga nagkakadamage nga mga party sa kanto sa nga lawas?
0: Kaya ang problema nato sa nga, Sir Jocelyn, is advanced glycation. Kung nga ang temprano, managaedad sa nga ang tao, iniya ang butong salubin nag-reduce ang formation, Sir Josil, as ang advanced glycation. Buta malun, may anti-glycation siya nga benefit, Sir Josil.
1: Oh.
0: Ang cytokinins nga ini, nagabulig para nga upangan, upod sa mga chemical reactions ni, no? Ukon ang mga chemical reactions ni Sir Josil, ang ga-create ang harmful glycation end products. This means, fewer, Sir Josil, ining mga ginatawag advanced glycation end products nga magforma, kaga ma-accumulate sa aton sa nga tissue, resulta, Sir Josil, nga mapunggan ang madasig sini nga ginatawag reaksyon sang aton sa nga lawas nga nagaresulta, Sir Josil, sa paglutaw sang mga ginatawag signs. Primary vascular sa aton sa nga panit, bisan nga bataon pagkitati, ara na ang mga sinyales sa sini nga makita sa aton nga mapahinay ina sang ginatawag cytokinins, Sir Josil.
1: Now, ang isa diri ka nagapa-firm sa ato sining skin ni Cleo is Konami ang supply sang collagen sa ato sining lawas.
0: Mm-hmm.
1: But amo ni the collagen supply sa ato sining lawas nagaparami man sa ato sining skin condition, nagapa-firm bala ini maglaboy ang ato sining panit nang di bala magpilok-pilok bala nga kuno yupon sang hangin matyaga mo nagapilok-pilok ga baklay-baklay nas butkon mo bala. Ano may epekto ini mapa that collagen presence sa ato sining lawas, amo nang nagperform dugang sa ato sining skin, anong mahimo sini sang butong sang lubi, Doc Leo?
0: Ginabuligan niya, Sir Josil, nga mapanubo sining glycation damage. That's why maprotehiran niya, Sir Josil, ang collagen sa aton sining ang collagen dagang aton sining elastin. Nga preserve, Sir Josil, no, mapabilin sining skin firmness. Tamo mga ba ang bata gani, Sir Josil, bala? Tamo duna sa bata nga makaulumol, Sir Josil, eh. Tungod nga ti bastante sila sini sa collagen kanami sa ila sining pamanit, skin firmness, ma-preserve ang skin elasticity, kag ma-preserve ang connective tissue flexibility. So naga-resulta ni Sir Josil sa ginatawag healthier looking skin bisan pa kita ang nagapadayon ng nagaedad.
1: Amo ni nga kun bata pagani, Doc Leo, ti firm ang skin sa mga kabataan, di ba?
0: Yes.
1: Mga lapsag ni.
0: Mm-hmm.
1: Tawag nila sini marikulkul, eh.
0: Mm-hmm.
1: Bude-bude.
0: Makaulumol.
1: Makaulumol nami bala ning pisga-pisgaon. Mm-hmm. Kay daw parihos bala sang babo, ano ni, balloon. Yakon pisgaon mo, gabalik siya.
0: Mm-hmm.
1: Daw, ano bala, bumpy, ano tawag nila, bouncy. So amo ning rich in collagen ang mga kabataan niya, Doc Leo, kay tiway pabisyo. Samtang nagamalama mo ning galaboy because also of the excessive glycation.
0: Yes.
1: Okay. Sa ato naman sining mga blood vessels, Doc Leo, anong epekto sang anti-glycation effects sang cytokinins nga ara sa butong, Doc Leo?
0: Ginabuliga niya, Sir Josil, nga ma-reduce ni ang glycation nga nagabulig, Sir Josil, para nga ang aton sini nga blood vessels. So kung kaugatan, magapabilin, Sir Josil, nga mabakod pero may pahanunot. Hindi sa magpalanig. Nagaresulta sa mas manami sini nga, kung mapabilin manami sini nga blood circulation, healthier blood flow, kag ma-reduce, Sir Josil, ang long-term vascular stress. Diba, padayon kita sini nga nagakarga sa ginatawag cytokinin sa aton sini nga lawas, kay padayon man nga naga-reduce o kung gina-reduce sini ang glycation nga may benepisyo gid sa aton sini kaugatan.
1: Okay. Kung ang glycation nag-i-effect nagapaburon sa aton sini nga pananawan, Doc Leo, ang cytokinins which has an anti-glycation effect sa aton sini nga lawas, Doc Leo, makabulig ang pag-inom ni sang coconut juice nga ti may cytokinins dira, Doc Leo?
0: Ti ang kombinasyon na Sir Josil sa excess nga sugar kag protein and fat, Sir Josil, ti dira sina ang glycation, Sir Josil, nagadasig pagide.
1: Mm.
0: Which is ti ang aton sila ginatawag protina dira sa aton sila nga eye lens. Tama ka, vulnerable ni Sir Josil sa ginatawag glycation.
1: Mm.
0: That's why, no, kadamo sa mga tao bala, Sir Josil, nga may mga cataract o kung nagaburo ng ilasan ni panulukan, kumustahan mong ilasan ni nga lifestyle, Sir Josil. damo pa kanon sinisang gidatawag pakonsumuhon sa mga makalamay or hindi man mga matamis, Sir Josel, pero gina-convert sang lawas sa kalamay.
1: No.
0: Isa ini sa mabuligan, Sir Josel, kag maprotehiran sa ang gidatawag cytokinins, alin sini sa butong sang lubi tungod niya may anti-glycation siya nga makabulig para maprotect ining maprotehiran ning proteins kag masuportahan, Sir Josel, ano ang long-term eye health.
1: Okay. Now, makuha na to nini sa butong again sa coconut juice. Sa butong, hindi kaysa lahin nga kuluprason.
0: Mm-hmm.
1: If we speak about young coconut, Doc Leo, how young is young? How old is old?
0: Mm-hmm.
1: In terms ng pagpili naton sang coconut o kung sang lubi, Doc Leo, mahambal kita nga, very rich in cytokinins ang iyasining nga coconut juice, Doc Leo.
0: So kung may kalubihan ka sini, Sir Josel, tema bantayan gyud imo sa ning edad sa imo sa ning lubi o konsang bunga. Tungod pili o naton, Sir Josel, dira sa tunga-tunga or anom tub-tub pitos sa ning ka bulan nga edad sang bunga sang aton sa ning lubi.
1: At yamo ginatawag nila galisining nga kulabuon, Doc Leo.
0: Kulabuon gid.
1: Oo. Balan mo may ara kulabuon nga ang iban nila classify pa lang kulabuon inang bulok kayuon na bala. In short ning kulabuon, in short sini without too much pressure sa inog kagod mo, for example put sahara, pwede mo makakas ang iya sining meat, coconut meat nga nagatapik sa iya sining Doc Leo, mao. So amo na, Doc Leo, maulo aslom ang sabor ya sina sang iya nga coconut juice, Doc Leo, at that age, ha, 6 to 7 months, Doc Leo.
0: Yes.
1: Okay. So sa mga sa mga kauturan ini ginabaligya naton bala kag ginabaligya nga mga coconut juice or if not ang mga kulabuon or butong, so amo ina, amo nang nagapangidaron mga 6 to 7 months old nga mga bunga sang coconut o kon lubi.
0: Correct, Sir Josel, no, pero as much as possible likawan naton, Sir Josel, nga dugangan pagid sang iban nga pampanamit pagid ang butong, ha.
1: Dapat puro way simbog, ha.
0: Correct, Sir Josel.
1: Kay base butangan nila mahambal niya may bilin pa to sila yang condensed mo. Pagkatapos selling niya ay do para selling niya lain naman selling niya nga sugar selling niya may muscovado pa to. Wow. India, ha,
0: nagnamit pagid
1: puro-puro, ha,
0: puro-puro.
1: Kay balo ka mo nga mas naganami actually kon sa sabor lang mas naganami ang timplada sang inyo sining coconut nga may meat kag may iya sining butong, Doc Leo, kon muscovado ibutang niyo, but we do not recommend that.
0: Correct, Sir Josel, no. Puro get as much as possible.
1: Puro way simbog, ha. Now, in terms of consumption, Doc Leo, ti may ara siya ang iban niya kon paimnon mo tubig gani, Doc Leo, kon kaisa duha ka kabu kulang na isa ka telebyungan mo. Pwede as long as you can ang pag-inom sini sa kadamuon, Doc Leo, sang coconut juice.
0: Ang upper safe limit sini, Sir Josel, pwede ka makainom sini tub-tub isa sini ka litro sa isa ka adlaw.
1: Okay.
0: Pero hindi sa isa katunggaan, Sir Josel.
1: Abigo kon 1 liter anytime 1 liter at any given time.
0: I-divide ni mo ni Sir Josel either sa apat o kung tatlo sa nika ilimnan ang isa ka litro.
1: Ang isa ka litro kon ordinaryo lang ini kag hamay-hamay nga pagka coconut. Mga duha ka coconut, Doc Leo, isa ka litro.
0: Correct, Sir Josel. Or hindi ganin, Sir Josel, pwede man, ha. Kung gusto sila mag-inom sa ni adlaw-adlaw, isa, tub-tub, duha sa ni ka cups.
1: Oo. Oh. Isa or duha ka cups, no?
0: Correct.
1: At kada adlaw, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josel.
1: Okay. Kahit yung sobra ko, no, hindi man nami, Doc Leo, na ipagwa mo lang sa lawas na kung pwede mapagwa ng excess.
0: Always, sige, ginaliwat-liwat na ito, Sir Josel, nga bisan ano mga butang, bisan mayo pa kung sobra, hindi mangin mayo resulta.
1: Okay, if we speak about this, Doc Leo, para sa ito, sinin nga skin aging, para mapa-delay na to ng skin aging bala, dapat well supplemented ang ato sining ilawas. Ma-prevent naton ang excessive glycation pagkatapos ma-supplementuhan ta ang lawas. The number one sinay is collagen. Pagkatapos limpyuhan ta ang unod sa ato sining ilawas. Now, ano naman niya dok ang mahimo iya sang pag-inom ni mo sang Santhon Plus Gold Capsule, abi. Because ang ara dira, why sang coconut juice, ha? Ang ara dira is garlic, moringa, Doc Leo, may mangustin, pagkatapos may malunggay, kag may spirulina, Doc Leo.
0: Why niya sing ginatawag para sa lubi nga may cytokinins nga may anti-glycation, Sir Joss, sila, no? Benefit. Pero, may anti-aging compounds man sila.
1: I see. Bota malo sa ni iban nga sources sa nga ito sa ni kinanglano sa lawas to prevent skin aging. Hindi lang cytokinins nga ra sa coconut juice, Dok Leo.
0: Yeah, correct, Sir Jocil. Like for example, ang ahos, may anti-aging compounds siya. Number one sa ni Dri, ang allicin. Pero nagaforma, Sir Jocil, ang allicin ko naton pa-paon sa ni ang ahos, ha?
1: Aho.
0: Like i-crush na to nanay, yan yung pabayaan na to, tub-tub 10 minutos.
1: Pa-pa, hindi kikiha, Dok Leo.
0: Pa-pa, Sir Jocil. Pag-pa-pa na to, sila nag-forma, dira ginatawag allicin. May ara, pagid Sir Jocil, sininga, iban pagid sininga mga ginatawag compounds, may flavonoids, selenium, diadyl sulfides, kag iban pagid, nga makabulig para ma-reduce ang chronic inflammation. Mabuligan nga mapabakod pagid ang aton sa nga detox support, maprotehiran ang aton sa nga DNA from oxidative damage, mabuligan nga magnami ang pagfunction sa aton sa nga blood vessel, mapanubo ang LDL oxidation. Nga diri, Sir Jocil, nag-umpisang problem kung madamage sa nga LDL so kung na-oxidize siya, problema kita sa nga kung magpadayon. Kaginasuportahan, Sir Jocil, ang mitochondrial efficiency. So butang balon, Sir Jocil, kung regular kita sini nga nagagamit o kung nagakaon sini sang ahos base sa pagtuon, nagapakita nga lower gali, Sir Jocil, ang cardiovascular mortality kag better immune aging.
1: Ang LDL, sama-sami mo nang ina-refer na ton nga bad fat sa ato sa ring lawas. Pero nagalain lang ini siya kon ma-oxidize, Dok Leo. In short, sini dapat ma-proteksyonan siya nga hindi maguba ang iya sininga purma.
0: Correct, Sir Jocil, ano? Kag isa nga maka-protect sini dere sa aton batok sinang damage ng LDL cholesterol nga naga-resulta sa iban pagid niya mga problema. Amo, Sir Jocil, ang simple lang galing nga pagkaon sini sang ahos.
1: Ang guwae sina, no? Dako ang bulig actually. Parehas na siyang updo, bala. Ang updo, kung hindi mapusa, hindi man na siya mapait. Ang kalimbawa, i-updo, ina, ang LDL, dapat proteksyonan mong hindi siya mapusa. Kaya kung mapusa siya, ang bilog mo nga bangros, hindi mo ganyan mapuslan, kaya paipaik yun niya bilog.
0: Correct.
1: So dapat proteksyonan mo sa amo man ang LDL, actually ang LDL, nagalain man lang ina, kung mapusa sa bali, maguba ang isang nga purma. Pero kinanglan sa lawas ta after all, ang low density lipoprotein man sa aton sininga, daily sininga grind sa aton sininga lawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocil.
1: Okay. How about siya ang presence ng malunggay, Dok Leo?
0: Ang malunggay, Sir Jocil, may mga bioactive compounds man ini siya, no? Nga may mga anti-aging benefits man, arang amino acids, ara sinang pila ka mga minerals, kag ara man sinang pila ka compounds, quercetin, chorogenic acid, isothiocyanates, may mga polyphenols man ini, nga makabulig, Sir Jocil, acto as anti-inflammatory. Ang chronic inflammation, Sir Jocil, isa man nga madasig makapaidad sini sa tao. Kinabuligan niya may improve ang insulin sensitivity. Metabolic aging, Sir Jocil, tandaan na ton, nga kung may insulin sensitivity or may insulin resistance kita, sa ton sugar, tiara agad, Sir Jocil, ang reaction sinis ang excess ng sugar sa fats and proteins nga nagapadasig sinis ang glycation, nagaresulta sinis sa madasig mga pag-edad sang tao nga mabuligan, gali nga malikawan nina kung may improve ang aton sinis ang insulin sensitivity, ginisuportahan sinis ang liver detox pathways, naprotehiran sinis ang brain and neurons, gina-enhance ang collagen synthesis, though indirectly pero may benepiso sa lawas, kagang moringa, Sir Jocil, lukon ang balungay bala, ginasiling ini nga plant-based multivitamin plus polyphenol blend.
1: So in short, ang pag-inom na ito sa Santon Plus Gold Capsules ni Doc Leo, hindi lang naghahatag ini sang nutrients para sa aton sini different parts of the body, gabulig man gali ini to make our skin younger looking.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. Para bala nga magbataon man ng ato sininga pamanit younger looking skin. Sa premium D3 ya, Doc Leo, may virgin coconut oil and may VCO, pero ang virgin coconut oil extracted ini sa ano na eh, tawag na to sini adult or gulang lahi na nga lubi, kalabanan ang ginagamit gin sini lahi na nga lubi. Now the fact na may virgin coconut oil and extracted and being called as VCO, why kagi ini yan sa mixclada sa chemicals kag init ang sistema, may malunggay oil kag vitamin D3, makabulig ini para sa pag maintain sang younger looking skin naton ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
0: Makabulig, Sir Josil, no, kaya ang vitamin D3 critical gani, Sir Josil, for ginatawag anti aging. Kaya ang vitamin D hindi lamang siling, Sir Josil, nga just a vitamin, but a gene regulator. Nag-regulate, Sir Josil, ini sang over 1,000 genes na ton. Nag-reduce ang telomere or shortening. Gina-maintain sa ni ang muscle mass and bone density. Akon kabakod sa aton sa nga tulaan, pati aton kaunuran. Magluwas ang gina-balance sa ni ang aton sa nga immune system para ma-prevent na ton ang immune aging. Ginapanubo man sa nga inflammation markers. Gina-reduce ang risk of cognitive decline. Nga masamasami na ton na batian, Sir Josil, ako nagahina na ganyan aton sa nga memorya, or nagamaripato na kita, sign of aging na ko, no? Low vitamin D is strongly linked to premature aging and higher mortality. That's why kinanglanon ginaton, Sir Josil, supplyan ng aton sir nga lawas sang nagakaigo sininga vitamin D3 kasubaw sa premium D3 soft gel capsule.
1: No. So ti importante gining premium D3 soft gel capsule kiti may ara man ni siya nga makabulig to maintain sang manami nato sininga skin condition para younger looking skin. Kung kombinaron tabi, Doc Leo, Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule, ang guwain niya sini, mas mayo pagidi, no? Ang ato sini nga skin condition, kiti duha na ka sources na ton sang, for the protection of our skin, may ara kita from two capsules, Santon Plus Gold kag Premium D3, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Magluwas nga ti sa Santon Plus Gold, yun, Sir Josil, may lima saya sini ka ginatawag beneficial nga mga sangkap na ngadaan mo. Alin sa prutas sa mga utanon, Sir Josil, ara dira ang queen of fruits, ara dira ang queen of vegetables man. May mga superfood man dira, kargado man sa protein, Sir Josil. Kag vitamin D3 na to, nang isa sini ka issue, Sir Josil, since nga fat-soluble vitamin siya, kinanglang galing natin, Sir Josil, kombinasyonan sa nagkakaigo sa nga fat o kung healthy fat para magamit sa aton sa nga lawas. Kaya anong talang karon ka supply sa vitamin D3 sa aton sa nga lawas kundi malagari ma-absorb. That's why may upod ini siya nga ginatawag VCO or virgin coconut oil, Sir Josil. Ngang virgin coconut oil, magluwas ang vitamin D3 mismo, makabulig na niya kung may benepisyo, service sa mga ginatawag pampahinay para nga mag-develop kita sa ginatawag signs of aging. Ang VCO mismo mo may other pagit another pagit, Sir Josil, kasi parado nga benepisyo nga makabulig pa huben gali sa tawo ang iya sini nga key anti-aging component sa moni siya ang iya sini nga medium chain triglycerides arang ila iya sini nga lauric acid kagara ang polyphenols nga makabulig improve sa mitochondrial energy production. That's why ang kalabanan nga mabaton naton, Sir Josil, sini nga feedback kung makainom gali sang premium D3 soft gel capsule, gapagsik sila. Hindi sila madali makapoy. May naghambal pag ganit, Sir Josil, nga siya, edad ko 50, pag inom ko premium D3, sino 30 taon matiyag ko mo? Tungod nga, nag-improve sa mitochondrial energy production. Mitochondria na ton, Sir Josil, sarbihin isang built-in battery na ton eh. So makargahan ni Sir Josil, o kung may improve ang ginatawag energy production na ton, support brain aging tungod sa ketone production, antimicrobial, nag-reduce ang chronic infection load, reduces oxidative stress, kag support skin barrier and elasticity. Kag hindi lang, Sir Josil, kung may ara sang VCO, Ang aton sining vitamin D3 may ara pagid sang moringa oil nga nagabulig ina sila para nga maabsorb naton. Hindi lamang nga vitamin D3 kundi lakip na mga fat soluble vitamin like vitamin A, vitamin E and vitamin K.
1: Amo na natawag nato sining vitamin addict. A, D, E kag K.
0: Correct.
1: Now, ang vitamin C, ano naman ka-crucial, Dok Leo, para sa ito, siring pag-maintain sa younger-looking skin?
0: Ari, Sir Josil, samtang nag-aidad kita kinanglanon, taman, Sir Josil, nga maintain na ron ang kadamo sa vitamin C sa ito, siring lawas. Kaya samtang nag-aidad kita, Sir Josil, kapin ba kung stressful kita, mas labi, Sir Josil, ang nag-drain sa badasig ang vitamin C sa ito, siring lawas. Problem, kaya hindi kita makahimo sina. Sa aton sa ring lawas. Pero ang role iya sang vitamin C, Sir Josil, kung padayon kita sina nagapasulod sa lawas, like nagainom kita regularly sang Santhone vitamin C, kinanglanon ni si Sir Josil para maghimo sang collagen ng aton sa ring lawas.
1: So vitamin C ang kinanglanon, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Magluwas nga powerful antioxidant siya, magluwas nga nagabulig sa regenerate sang vitamin E, ginareduce ang oxidative DNA damage, ginasuportahan sini ang immune surveillance, kag ginapahinay sining skin aging and wrinkle formation.
1: So mas potent gali nga maka-protect sa ato sining panit, Dok Leo, to make it younger looking ang ato sining skin. Kung i-combine mo pag idang tatlo, no, Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhone Vitamin C.
0: Correct din, Sir Josiel, ano, ining aton sering ultimate trio. Kadamo sa yung binipisyo, sir, may nag, kuhan ka rin, may nag-message gani sa aton na nagligad, nga, sir, dito nga daw, puro na lang na Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lang Santhone na Vitamin C. Ang aton gina-istoryahan, sir, inatungod sa ila, sir, nga mga sangkap. At ginawali date man aton, Sir Josil, sa ilas sining mga kapasidad, base sa ilas sining sangkap, ang ginatawag benepisyo sa aton sining lawas. Magluwas, nga tipamatiin yung bala mga nakagamit, bala? Kung anong efekto sini para sa ila. Particularmente, sa ginaistoryahan na subong, tikon hindi kaya sini makainom sang butong adlaw-adlaw. O kung maiwat sa inyo lugar sa niyang butong, kagambal sang kilala ko sa Sir Josil, siya makabakalman ko gani butong kung gustuhon ko, galing may kalamay.
1: hindi pa na magbakal kung kaysa kahit kalamay, way gatas mo. Amulan ning pinaka-importante sa aton nga dapat na ni matunaan kay nga anon to us, may madala gali sining mga good effects sa ato sining lawas, ang mga ginapangkaon ta. So ginatudloan naton kamo sa mga alternatibo kung paano naton maproteksyonan ang naglain nga parte sa ato sining lawas. Kaya ang lain-lain nga parte sa ato sining lawas, may mga nagkalain-lain ina nga mga demands bisan sa mga nutrients pa lang.
0: Yeah, correct.
1: Kay parehas na sa mata naton kinang lantang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Hindi naton na dali-dali makuha sa maginakaon naton ordinarily. So kinang lang naton ang Vision X Plus, ang kalimbawa mo na, Dok Leo.
0: Correct.
1: Muna nga gina pangitaan naton kamo sang pamagim hambal. Tiway kami ya lubi, layo ya baligyaan diri sa amon sang butong. Pero tikad to kamo sa butika magbakal Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhone Vitamin C para protektado ang inyo sining skin.
0: Correct, Sir Josil, ano? Araya magluwas iya no sa mga hindi kauyon. Batay to no. Kun may araya tawo hindi kauyon sang butong sang lubi, Sir Josil, ano?
1: Adto talag sa guro, Dok Leo. Basi kun mga 0.001% lang.
0: No, pero bisan pa, Sir Josil, madamo na kauyon sang butong sang lubi, hindi tanan sini may convenience sa pag-inom sini. Sa punto nga ang source bala, Sir Josil. So that's why ang isa sa isang pinakamahapos nila nga mahimo kadto sila sa butika o kung magbakal sila sa aton sa ultimate trio like Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhone Vitamin C.
1: Isa din ka pala makutanon, Dok Leo. Hambal niya siling niya ti ang ano yang kape yang Santhone Gold Coffee Mix siling niya may ara man na collagen ka glutathione. Okay lang na, amula na nga akon sining imnon, Dok Leo?
0: Kung nagapangafe ka ng adaan. At ali, Sir Josil, kisablan mo ginatugdaan kung nalang sa direktabla sa puntobla. Ining mga nagapamangkot niya kung ano kuno ang kafe, nga mayon nila imnon. Pero ang una kong reaksyon sina pamangkot balik, nagapangafe ka, sige wala. Kundi ka nalang magkape eh. Para may gastos. Pero sa mga nagapamilit, good bala, Sir Josil, nga mag-inom sang kafe, tayo na-recommendar na ton is isa sina Santhone Gold Coffee Mix. Kaya magluwas ka nagapamangkot nga daan, Dok, ti hindi na ko mag-inom sang gidatawag collagen ang glutathione kung nag-inom ko sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Pwede nga hindi na, pwede nga padayunon walang gyapon ang imo sa nga supplement na glutathione and collagen. Depende siya sa imo.
1: Depende sa kapasidad sa bulsa mo.
0: Correct, Sir Josil. Isa kita na sa aton sa nga konsiderasyon. Pero sa mga palainom ka, pitotol, mainom na ginman lang ka mo sang coffee, dili na lang ta sa coffee sa nga healthy. Isa sa nga ang may anti-aging benefit pampahuben, amo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kag ang ginahambalan ko, Sir Josil, sa nga, mga iban balang gambal ko, kung ay ka malang kapangapi, hindi ka na magkafe. Sadok, batihan ko sa program nyo daw nami eh. Matilawgid ko ya.
1: Testingin nyo lang. Pero, kung gusto ninyo, kunway ka muga pangapi, kay ti ang iban sinim, hambal nga, daw hindi na kuka, daw ay kuya maanad bala mga pi ka daaga. Tibakal nyo lang Sunthorn na, plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, Sunthorn vitamin C. Kunway gidman ka muyaga kape.
0: Correct, Sir Josil. Pero if in case, no, ang namin bala nga magpangapi, Sir Josil, bala mong ga-register sa nisa utok ta, ang kafe, gito yung lamigas, gito sa kafe mo, coffee beans, gito mo. Amo nang ginamin, bala. Samantalang, pwede magkita maka-kafe, nga waay man, Sir Josil, sa kafe ni.
1: Oo.
0: Kung pinsaron, gid.
1: Pwede, gid. Oh, daw nagapangapi man, abi ko, no?
0: Correct, Sir Josil. Like, for example, sanlag kita bugas, sanlag kita maisti, pwede na imon sarasara, Sir Josil, eh. Kafe man, na. Whereas, kung gusto man ka mo, sa ginatawag healthier option, nga may ginatawag nakapangapi na ka mo, pero may upod pa ni Sir Josil nga protina, may upod nga isoflavones, may upod nga lecithin, plus, may iban pag sinagabinipisyo, especially sa mga hormonal imbalance, Sir Josil, minus caffeine, kag ang kabataan, Sir Josil, nga 5 katuig pataas, pwede pa makainom. In short, bilog nga pamilya, pwede makasalo-salo sining kafe, dali na kita sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Sunthorn Plus Coffee Mix, kaya ang ingrediente yan is mangosteen, moringa powder, kag soya powder, actually may isoflavone, yun ang isoflavone, muna nga nasiring ta, nagabulig pabalansi sa mga hormonal imbalance sa lawas ta. Sa mga kalalakinan, isadera, as we go, hambal na to, nag-iidad kita, nagahina man si Christian sa mga hormones sa lawas ta, ang delikado ta dira ang paghubag sa aton prostate.
0: Correct.
1: So para maproteksyonan kita kinanglan ta dai isoflavone, may ara na sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: And even Sir Josil, ang pagdevelop bala matamat sa isang prostate cancer, mabuligan man nga mapalayo kita dira. Kung ang ginakafe ta, like for example, during Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Sa mga nag-iedad, this is just a tip. Ang pag-under-exercise na ton sang aton sining pagkalalaki, kag ang over-exercise, yun ang sobra naging kahilig bala, could cause also some medical conditions. So if we speak about maka good exercise ang aton sining pagkalalaki, mga 2 to 3 times a week ko, no, Dok Leo. Kung nag-edad ka, mga 2 times a week, that is a good exercise to maintain sang healthy ko naman nga prostate mo. Pero kung masubrahan or hindi gani, kung kaysa doon nalipatan na lang, Dok Leo, kay daw ay naging dyan naging kapanguhit, kag way naging nagahulag bala, kapag-akay nila, delikado kuno ina sa prostatitis man.
0: Isa man, Sir Josil, sa factor, ano? In fact, may actual akong experience sa Sir Josil, lango-lango mo lang nagpalapit sa akong sinya, Dok, kung mabuligan mo lang ko, bisan sa isa ka bulan kay isa lang mabuhi ni tumba ko baboy mo.
1: Basta kon mo ini na pagpabangunon.
0: Tumba pagkatapos sa bangunon. Sa ginhatagan ta sa Sir Josil sang kon ano nga tip na ton kag pwede niya tumaron. Tingala ko sunod nga balik, "Why baboy?"
1: No.
0: Pero may hinigtan yung manok.
1: Turbo dietary supplement for men lang, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Ini yung tested and proven na damo na kagamit sina. Basta, hindi lang severe ang inyong sininga diabetes, ha? Kaya ang diabetes niya muna nagapugong, nagpupumiglas pero ayaw gumalaw, eh. Hindi ko na maghulag, kiti because of the effect bala sang too much blood sugar sa inyong sining ano bala lawas Dok Leo.
0: May hambal pa rin sa Ingles, Sir Jocel, nga the spirit is willing but the flesh is weak.
1: Gusto man ko antani, tiyan mo ng hambal nila nga ay siya toto samtang bataon ka pa birabirahi ka sa ulihi tulukon mo lang na.
0: Maring hambal bla sang anay na ton bantog ng politiko man Sir Jocel. Mata nalanggalan na to. Tuhod hindi nakadangat.
1: Pero speaking about this Dok Leo, parte sa no skin aging and to make our skin younger looking. Ang blood, too much blood sugar Dok Leo could cause excessive glycation also. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel cup, pag-inom sa premium D3 coffee mix Dok Leo. Sila ni sang Santon Gold coffee mix. Ang ilang sweetener stevia. Matamis ini sila, pero sweetener stevia, this could not affect Dok Leo, no? Nga makadulot sang excessive glycation niya, Dok Leo, katamis.
0: Ang Concert Josie, ang stevia, balanda gintunaan gin na nga muna gingamit sa nga pampatamis, and then after an hour, na couple of hours, gin-check sa niyang level sang sugar, rising spike, Sir Josie.
1: Oo.
0: Ara lang yapon sa normal sa nga level kag range ang blood sugar. That's why muna gingamit, Sir Josie, nga pampatamis, no? Sa Santhone Gold Coffee Mix, sa Premium D3 Coffee Mix, magluwas pa nga ang Santhone kag vitamin D3 again combined sa Premium D3 Coffee Mix, nagabulig pa ini Sir Josilia, improves ang insulin sensitivity. Para syempre kung sensitive kita sa insulin, malikawan naton nga magsigi babad or hulom ang aton sa kaugatan dira sa sobra-sobra nga kalamay nga nagapa-increase pagit Sir Josil sa ni sa ginatawag advanced glycation end products ang sobra-sobra sa niya kalamay combined dira sa protein kagaw fat nga nagadamage sa aton lawas.
1: So initanan niya mga produkto toling inapangmuno na ito Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhone Vitamin C, Santhone Plus Coffee Mix, Santhone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, ining Vision X Plus. Actually, mga ano lang ni, kabahin lang ni sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Madamo sa ato ng hambal. Yeah, din ako pwede kabakal, ari-ari. Sa suki niyong butika, kadto ka muna. Da, kaya we do understand, misalig ka mo. Da, kung suki ninyo mo, pamangkot lang ka mo sa mga produkto ang ginpang-mentionar ta. Or hindi gani, may branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica or Watsons, kadto ka mo dira, available na nga ito sa mga produkto. And even pwede ka maka-order sa TikTok shop kung sa Shopee. Sa mga taga Negros Island region, kag sa mga makatabok dito niya sa Bacolod City, may store kita dira, kompleto na da mo ang ato sa mga stores ang produkto. Yes to Health Store, located in isa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang yung sinasamarayo bank. Arada ang alan, Yes to Health Store. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may clinic dari sa siyudad. May konsultasyon, basta gani clinic, may konsultasyon na libre. Sa may A Young Building, Iloilo Street, atubang yung sa Midtown Hotel sa City Proper, Iloilo City, ha? Ang pangalan niya sina is Yes to Health Wellness Center. Mayara kita darasang consultant nga mo mag-attend sa inyo sa nga kinanglanon. Kung magkanto ka mo dara ka magpakonsulta, kung may dalak, mas maayo gid ha, kung may laboratory result ka mo dala, nakapalaboratory ka mo abi, or di gani may mga reseta ka mo, mas maayo kung dalo ninyo para mabasihan sa ato sa nga consultant sa paghatag isang program of supplementation. Ha? And isa dari ka pamangkot pagid Dok Leo. Selenyati ang paggamit selenya sang Clear Skin herbal soap kag ang Santhone Plus herbal soap makabulig man ini selenya para nga magbataon ang imo sini nga pamanit Dok Leo.
0: More gid nga dapat na tutukan Sir Josie sang pangsulod gid sa aton sini nga lawas eh. Para kung gusto kita nga ma-maintain ang kanami sang aton sini nga panit kutis sa aton sini nga supat. Pero hindi man botong balon, Sir Josel, nga waay na siyang benepisyo ya kung may gina-apply kita sa nisasagwa. That's why may mga lotion gani kita, may mga cleanser kita nga ginagamit sa aton sir nga panit. Especially, kay kita nagapaligo, do ka budlay, magkaroon Sir Josel, paminsaron nga maligo, kita nga way habon mo. Kasubong man kung kalaba ka ba, Sir Josel, way habon ba? Doon ba kalisod, Sir Josel?
1: Gaduli-duli lang ko nun.
0: Ano na, recycle lang.
1: Oo.
0: Recycle lang buling. Ang pinakapunto, Sir Josel, pilion lang na ton. Like for example, kung nagagamit kita sa isang Santhon Plus herbal soap, bintahasin eh, kaya hindi lang, Sir Josel, nakabasi nga sa humot lang kita sa naga-based nga aton sa kinagamit. Kundi sa iya sa nagabinipisyo, pati ang pagpangalis ngaw sa lawas, Sir Josel, mabuligan niya nga matap na. Tungod nga may antimicrobial properties, tungod siya sa nga bayabas, makabulig man, Sir Josel, pahamis ang aton sa nga panit sa aton sa nga lawas, tungod may kapayas kag may malunggay. Kagiban pagid sini nga mga sangkap niya. Especially, Sir Josel, no? Kung may mga time balagi sa makaubog-ubog ta sa mga lamawan bala.
1: Mm.
0: O kung mga baha-baha, dirate, ang risgo sa leptospirosis, haragid.
1: Oh.
0: Manami kung magpanghugas kita, Sir Josel, gamit na ton sa antibacterial soap kasubong sa Santhon Plus Herbal Soap. Pero siyempre, ang saguya na ton niya, Sir Josel, lain kag separado gi dapat nga habon.
1: Mm.
0: Like for example, ang paggamit na ton sa ni St. Clair Skin Herbal Soap. Siyempre, healthy lifestyle na ton. Kaon kita prutas, mga utanon. Pangsulod ang iya sa ni Sir Josel ng pagpanghikot. Ang pangsagwa naman niya, isang makabulig sa aton kuya, especially mga dark spots dira, mga pinalian sang punggod, whiteheads, blackheads, makabulig yung Sir Josel ng Clair Skin Beauty Soap o kung herbal soap. Magluwas nga may ara pa si Sir Josel sang glutathione and kojic. May ara pag isa sang PCO para malikawan nga magtuman ka dry ang panit na.
1: No. Ang isa dari ka pamangkot, Dok Leo, siling niya masubra na tatlo ka bulan nga masami ko ginagamit ang Santhon Plus Herbal Oil. Siya way man ima delikado siling niya nga magmala, mag dry skin ako, Dok Leo.
0: Binula na nga gamit, Sir Josel, ano? Sang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Oo.
0: Naka-experience ka na tani sana sa pag-arikabos ang panit mo kung nagpa-dry na eh.
1: Mm.
0: O the mere fact nga madugay mo na sa ginagamit, kag ginagamit mo lang gyapon, butong balon hiyang sa imo sa panit.
1: Okay. So ay why sa problema, papanilagan niya lang, Dok Leo, no?
0: Correct, Sir Josel. Pero kung na riba, basi why lang makumpleto ang text na Sir Josel, basi ko na niya sa ringa text na dugay rin sa nagagamit na nagadry ang iya sa ringa panit, why mo sa nga muna eh.
1: No, why?
0: Kaya ang kalabanan na nagagamit sa ni Sir Josel, huwag isang reklamo nga nag-dry. Nga man, tungkol may aras sa ginatawag presence ang VCO, Sir Josel.
1: Mm.
0: Kag malunggay oil, nga nag-moisturize gid sa nga aton sa ringa panit.
1: Mm. Iniya sigurado kita, Dok Leo, nga kung hindi nyo ma, no, hindi nyo dayon mapagaran ini, amo ni makapalain, hindi lang sang inyo sininga panit, but the overall health. Kung ang palanakit sa lawas nyo pabalik-balik, nga hindi, why ka mo kibalo kung nga nagabalik-balik kag kung kaysa hindi nyo na makayahan, ang ginapaukpa na lang sini pain reliever, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: So dapat pa konsulta ka mo dayon sa doktor, ha? Inang nambal ka nga nakainom ako pain reliever, nag-ayo man to, pero sila nga pagsunod niya daw siya, doon mo man gihapon kasakit.
0: Magluwas siya, Sir Josel, sa iban nga bisan na balaan na nila kung anong bawal sa pagpalanakit sa lawas,
1: mm.
0: O balaan na nila kung anong kausa kung nga palanakit ang lawas, pero testing na nila gyapon tungod na namitan sila.
1: Ah, hambal niya, ti sa nagligad to, sa kaya kaon ko ka baboy sila niya, nagsakit ang ako niya tuhod, ti ginuntatan ko siya kaon sang baboy, sabaw na lang sila niya ako niya, ginsamo sila niya, pero sakit gyapon ako tuhod.
0: Nagkaon na lang tani pataw eh.
1: Para nga ti nabusog na lang, kag nabulong na lang, kahit lang niya pagin.
0: Kaya ramang tanong sa sabaw mo.
1: Samo na ha, pero sa palanakitag tauli sa lawas, kung na ininagay ka mo kagwantab lang ha, daw makamang nagay ka mo ha, pagkatapos may mga importante ka mong transaksyon, actually. Ang ato sininga ginamuno sa inyo is magbalon ka mo sang cease the pain.
0: Correct, Sir Josel, no? Kay makabulig din na para nga marimadyuhan ang tuman nga pagpanakit sang lawas, Sir Josel. Bisan pa ganit sakit sang ulo, migraine headache, bisan pa sakit puso, dysmenorrhea.
1: Mm.
0: Kag iba nga pananakit, busog o kungot-ngot sa kadawasan natin, Sir Josel. Kag isa pa gida, kung gagamit ka mo sang cease the pain, kapin pa kung ginasuhot kabla sa trangkaso, Sir Josel.
1: No.
0: Daw gapungak ka. Barado imo sini nga ilong, mabuligan man, Sir Josel, nga mapahawan kung nagainom ka sa sasdapain.
1: Sa mga kababayinhan na mo gining na reklamo nila, Permi, ini may mga dysmenorrhea bala, Dok Leo, ning manug-abot ang ila sini nga pamulanon bala.
0: Mm-hmm.
1: Gawi it na dayon. Kung ara na sa opisina, damo kababayeng empleyada sini, dayon nila na hambal nga Sir, ma'am, pwede ako ka-leave. Mm-hmm. That is me ako.
0: Mm-hmm.
1: So, kung di nyo naging magwantahan, mga muna na masablog naging sa inyo trabaho, pwede ka mo kainom sang sisdapain, Dok Leon. No?
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. So, inequality product ya po na sang Yes to Health Incorporated ang sisdapain available sa mga suki ng mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Dali na lang kita na ikutob sa ato sa ring pagparagad sa programa ang Secrets of Health. Kabay pa nahatagan naman kamunamon sa mga mapuslanong sa ring health tips and information sa. Lastly, kuanta lang siya sa ring parting words sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
0: At alin paghalong sa aton sa ring lawas especially para ma-maintain ang aton sa ring young looking skin tuman kadako siri ang papel sa aton sa ring lifestyle. Gusto sa ring pagkaon, gusto sa ring tulog. Kag kung hindi man naton mahimo nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon sa adlaw-adlaw ang atanan o kung nagibandira ginasumuran sa aton convenience, pwede kita magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, ang kombinasyon sa ring aton Ultimate Trio may anti-aging benefit for younger looking skin. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagkapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawa salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pasig kada siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exam!

0: muling pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Kalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: hapon, Chirazan Rojas, Provincia San Capiz. Maayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sa Martes, petsa 26 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kaupo niyo sa karon ang inyong newscaster, katropang Joy Banagudos.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
1: Headlines. Headlines.
0: Aimee Marcos, ginbawi ang video sa Senado angon sa ginaligar nga chacha.
1: Headlines. Headlines.
0: Marcoleta, ginakabig ng harassment ang 75 million peso nga plunder complaint batok sa iya.
1: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Kagkaroon, dito na kita sa kaundan sa ngatong ginpanglinyad ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news.

0: Santo Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fitness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNP. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fitness Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Fitness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis.

0: manis nga putis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, hanggang ang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katro.

0: Pinas, alas dos dyas na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Bog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang may sang akon ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilig. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
5: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi.
1: Sang kabuhi sa programa X-Rated.
7: X-Rated.
1: Lunes tubtub Biyernes, ala una imedya tubtub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.
7: X-Rated.

0: What's up, mga katropa? Hello, Rojas City Capiz and all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
1: Kaga, katropang Joy.
0: Siyempre, may ikaw po niya kami subong nga Martes nga adlaw. Dari na naman sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Alright mga katropa, musika, istorya sang kabuhi ari na drita na sa atong nga estasyon. Ganyan mga katropa, standby kay syempre kami magpanami sa inyong mood for the rest of the day. Alright mga katropa, today is sanambal tagani Martes ka adlaw na ha, May 26, 2026. Kamusta? Ano kayo katropang Joy ang pronunciation? Kumusta ka mga katropa? Pips, okay pa bala ka modera? Nag-ulan bala dira sa inyo? Basi may mga nabasa dira sa ulan ha kag naglain ang ilang mga ulo. Alright, nakapanyaga na bala ang tanan mga katropa. O kung nagapulo pa mahaw na. O kung basi nagapahuway-huway kay man. Namig hindi magtulog-tulog sa buong hapon kay ti nag-ulan-ulan. Malamig-lamig naman ang tiyempo. Alright mga katropa ha, this time, syempre lupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
1: Magdami ang wanay.
0: Kag
1: magbardagulan.
0: Sino na naman bala ang magabardagul sa aton nga comment section? Sige, wala gid ka sa mga katropa. Feel free to bardagul dire sa aton nga comment section. Ang aton na nga pagpanamyaw sa aton nga mga listeners sa radio, transistor, radio manina o kung Bluetooth speaker manina ang inyo ginagamit subong. Ay ti tunuga na dire inyo mga radio. Basko ganang inyo nga mga volume. Mamaya-dayad nga afternoon dire sa inyo ha mga katropa peeps. Sa mga naka-headset o kung nagahila-hila ay nadira sa ila mga pwesto. Kamusta ang hapon niyo sa mga Martes? Gabay nga okay ka madira kaga. Syempre, happy listening!
1: Yes, of course. Di ato mga pagpanamiyaw sa liwas sa mga katropa nato. Ngayon sa subong mga inora sa subong mga tinak na tinaka-monitor na sila diri sa X-Rated program sa XFM Rojas. So, good afternoon sa inyo mga katropa ha. Especially na sa mga katropa nato nga nagapulo pa mati sa ato subong nga hapon. Di kamusta ka modera once again mga katropa. Di gabay pa ha, nga di okay lang ka modera sa mga may ginadaanan or may pinagdadaanan subong ti ambad nila. Agyan nyo lang, hindi nyo pagtambayan. Sige, sa mga katropa nato nga nagamonitor sa ato subong sa mga kunding ka mga kabarangay Andrea sa ato sa Bugos nga syudad sa Rojas, sara ka man subong sa mga kabanwahanan, mga munisipalidad Andrea sa ato sa Bugos nga probinsya siya sa Capiz, kag syempre sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or araka man subong sa around the world as an OFW naton nga katropa. Thank you so much once again sa pagpili na naman sa X-Rated, kag syempre sa amo ni katropang Ira nga maging kabahin dira sa inyong Martes sa hapon.
0: Yes, kag mayong hapon na dira sa aton yung mga solid kakatropa peeps. Kay katropang Tolitz Adinsog, siyang pataglawaan tali papa. Hoy, shout out kay dira sa may panitan ho, dira sa may butika, sa RB Butika. Dira kay Sir Bong, kag saya dira ng mga staff nga nagapulo pamati subong nga hapon. Kag syempre, dira man sa may Hamindan Capiz, sa family ni katropang Jolanjo Lorenzo. Dira man kay Uncle Dudong sa Barangay Dinginan. Mayong hapon dira sa inyo tanan-tanan. Kag syempre mga katropa peeps kay Uncle Pinky ha sa Marcos Fuentes Integrated School. Kamusta ikaw Uncle Pinky? Di sa gabay nga nagapulo pa mati ikaw gapon sa aton nga programa. Of course, mga katropa, tika doon na kita na yung sa ating question of the day this Tuesday. Ano na naman balay hanang aton nga pag
1: mga sabton nga mga pamangkot tabi ara ha makita indra sa inyo nga mga screen kag kung liga pamati lang kamo sa radio syempre pamatingaan niyo sa inyo nga duwa ka dulungan mga katropa nga atong question of the day ano ang mas marami sa feeling ang makita mo nga naglaway si ex o kung ang makita mo nga single siya gihapon tapos new break
2: oh no.
1: Ay, grabe naman ni Inie.
3: All about ex naman ni
1: Inie. Paano na naman mga katropa? Pips ang wala ex. Ay, ati. Kalot-kalot na lang anay. Kamudra sa inyo ng mga ulo. Ano na dira sa tayo na dira sa ito yung comment section. Pero ako, dira kita anay sa, ano ah, sa heart react. Ang makita ko ang ex ko nga naglaw-ay. Siyempre, in the first place, ang naging ex ko na siya yati, automatic law-ay ni na siya yati. O diba mga katropa, peeps, kita yun to ang hambali katropang ang artista to katropang guys, sino to ganyo. Si katropang Bianca Umali nga. Shout out ko na siya, ex, ang pangit mo pala pag di kita mahal. Uy! O diba? Kay man, basi ang balon kaniya nga better ka kung manami mo feeling nga single siya sige hapon tapos niyo break. Ay kundi do ikaw pa ang naglain. Dari na lang kita sa una pero pwede man ka trapang join nga both no?
3: Oo, satisfying. Oo.
1: Yes.
3: Satisfying.
1: Alright, yun. So mga katropa, masabahat ka katropang joy.
3: Ay, hindi na.
1: Hindi na.
3: Para sa katropa.
1: Yes. Ay, tiyasin ka sa inyo mga katropa, peeps. Sabi tayo nang dira sa ato niya comment section. I-drop na lang inyo ng mga answers. Kaya ato nina basahon later. Sa liwat ha, ano ang mas marami sa pamatrag niyo ang makita niyo inyo ang ex nga naglaway? O kung na makita niyo sila nga single sa gihapon pagkatapos niyo break? I-drop na lang sa ato niya comment section kikihatagan din later sang tion man para pagatalakayan so sabungan nga mga tinion syempre mga katropa peeps ha nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa

radio. Syempre, bulyo-bulyumi lang na makabati man balang nagalabay ng mga katauhan. Kag syempre mga katropa peeps, kita ang mabatian pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Dira man sa 96.7 sa XFM Bacolod. Of course, sa 93.3 MHz ng XFM Antique. Mabatian mong kita dito mga katropa peeps sa 106.1 MHz ng XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sa

0: Man sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Nagainano na blad ra mga katropang sister station na Ton Hot at Siki. At syempre nagaulubra man sa ilang nga mga ulubrahon. Sa liwad ha, malamig-lamig nga afternoon dra sa inyo. Kasi syempre balantawan nga naka-aircon ka muda. Kag hello-hello gina sa inyo nga mga station managers.
1: Kaga syempre sa mga katropa man ato. At wala lang kita naga-Facebook live sa subong sa atong Facebook page or nga pala yung pinagin sa atin nga or sa inyo mga

download lang ang application ni XFM Radio Network, mga katropa, sa tagusan ninyo ka mga cellphone or tablet dera. So, i-search nyo lang sa inyong Play Store ang XFM Radio Network ang i-install ini sa inyong mga cellphone. So, gamit sa mga katropa ang application, the anytime, anywhere, ma-access magandang XFM Philippines, ma-explore ang iyong mga nanarisaring mga XFM stations nationwide, kag syempre, magpamati sa inyong mga ginabangan, gid mga programa, mga musika, kag entertainment programs, diri sa XFM Philippines, kapareho na lamang sa X-rated program naton subong. So, wala gid ikaw problemahon mga katropa, mapaluzon, Visayas, Mindanao, kaman, di wala gid sa problema, kay man mayara ka nilang sa isa ka app, ang XFM Radio Network app sa mga cellphone, di maano mo kita, ma-access mo kita anytime. Siyempre mga katropa, subong hapon live na live pan kita ha sa atong secondary Facebook page. Sagi hapon ang XFM Rojas 106.5. Ngati subong May 26, sabong yari nini sa 2,400 followers. Thank you so much again sa mga katropa natin yung nika-like and follow.

0: kalipatan ha, nga i-power share ang aton live subong. Iti para mas madambo pag ina makabati sa aton, mas makalantaw sa aton nga programa. Sa aton nila nga comment section, at yung maghuya-huya nga mag-drop sa inyong mga comments, ang inyo dila nga mga sabat, basi gina-type nyo na kag, ginagulpin nyo erase ha, no na mga katropa peeps, go na dira, basi may gusto ka mga i-shout out, may gusto ka mga tamiyawon, o kung basi may nag-celebrate dira sa inyo sa nga birthday, tipo ating ginato nila din makantahan sa happy birthday song, para malipay man sila sa ilang mga kaadlawan. Kung nag-celebrate man kami sa anniversary, tigo na akong proud na proud kamo sa inyong relationship. Di pwedeng-pwede gitari sa XFM Rojas. Anong minangaganap sa inyong life, mga katropa peeps? I-drop lang da sa itong comment section. Kay basahan, basahon, inatanan sa inyong mga DJ Chica Beats.
1: Kaga siya, pero sa mga katropa naman na ito, ay ngayon wala sila isang data subong. Wala sila nakapa-register para maglantaw sa itong Facebook Live, or wala sila makunikan ng wifi, kag may ara sila gusto tamiyawon, may ara sila gusto isara route, or gusto lang magpanami.

sa numero 0908-862-5225. Kaya syempre, base may mga smart TVs ka modera nga nakakonect sa inyo nga internet or sa inyo nga wifi, pwedeng-pwede ka mga katropa ha, maglantaw sa ating Facebook live sa gihapon, piragi sa aton nga, or sa aton nga live, piragi sa aton nga YouTube channel. So, hindi ka magagi sa Facebook, dire kaya sa aton nga YouTube channel, mga katropa, i-search mo lang ang 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Or pwede mga ganyan nga, i-click lang da ang link nga na naka-caption or naka-

channel, mga katropa. And of course, don't forget ha, nga mag-subscribe. Libre lang nga mag-subscribe. Kaga, of course, hit the notification bell para always ka mo ma-notify ni YouTube sa mga programa dere sa XFM Rojas. Pwede nyo balik

0: oras. Kagang ginagamit natin subong Facebook account ang atong backup page, ang XFM Rojas 106.5. Kitropa, subong nga hapon. Nagaw po na sa atin nga programa si Toto Valdizon Escalada. Uy, ano consistent si Kitropang Toto Val sa iya nga ba first honor, ha? Anong may ara to nga man doon gi kabisibisihan subong nga si Mana? Sige, mas manami ganina to, at least active ikaw ya kag daw nabag-o iya nga profile picture, Kitropang Joy. Mm-mm. Pero same gaya po ng colors ang iya nga t-shirt.
1: Ito, odd.
0: Pink. Yes, favorite kanya ni Toto Valdizon. Humbal na to. Hello. Uy, hi. Dira sa imo Toto. Hami yung hapon. Dira sa Pure Flow Water Refilling Station. Dira sa may mahinsang dao. Kamusta, kamusta to? Nagulan man da? Kamusta ang imong delivery? At iya matamata na karon maabot-abutan na ikaw dira sa ulan. Nagpa-drop na siya sa iyang mga emoticon. In love na naman si Toto Val. Ang butong kay sino wala niya man gin pangalanan. Cool na cool siya subong hapon kag may pakis logbook siya. Thank you Toto Val. Maulanon nga hapon katropang Ira and Joy. Sa wakas nabasa gid man ko sa ulan, silingan ta gid. Amo na gurong rason nga nag-ilis sa profile, kinabasa siya.

0: atin yung comment section. In love na naman si Katropang Solomon. Sino pa dyan?
1: Sige, maglawas atin ng mga katropa. Maglawas kay Tuto Val nga ti consistent. Hindi magpalupig sa iya pagiging first honor sa kada hapon. Tiyari man, si katropa nating Menias Leonard. Sa din yung waing hapon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Pag-greet man sa mga taga Rebisco kag Creamline Warehouse. Draya sa bahin sang lawa. Good afternoon, gidraha sa mga staff, mga personal, mga secretaries, kuno nga mga gwapahon, mga matikas kanila, nga mga driver, warehouse men, kag syempre si katropa nating Leonard Menia, so paulihi pa ba? Tikmayang hapon, gidraha sa mga taga Rebisco kag Creamline Warehouse, dili lang sa bahin sang lawaan. Thank you so much gid sa pag-monitor sa aton as always. Yes, si katropang Solomon, naglatag naman sa iya mga pa-emojis pa number one this afternoon. Kagdungan sila ka, sunod lang sila ni katropa nating Ma'am Liza Digala. Katong nga solid mga katropa ang always ganyan nag-support din sa ating program. Nagpa-highlight, nagpa-follower. Thank you so much Ma'am Liza. Kag sila niya maayong hapon ko na two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy. Nagatutok na din amon nga radyo pa shoutout man sa family Digala kag family Divino. Salamat kid. Thank you so much sa mga taga ano dira ha, mga taga dinga di sa Visa, taga Pontevedra,
0: Panitan.
1: Sige, thank you so much kid sa Digala and Divino family nga always gid naka-monitor diri sa aton nga programa sa kada hapon.
0: Yes, syempre si Toto Oval absent kay naman mo ay Martas Palangani kabalda naman guro puwak mo ay. Ay ari kagato nawaw mali ka na naman kag syempre si katropang Ira bisibisihan pa sa pagrubing. Oy nakakadto kami sa Panay ha, sa Panitaan kag sa Pontevedra. Nagpangdulong kami dito sa mga drop box to at the same time naghapit kami dito ho sa pirmi ginatamyaw diri ni katropang Solomon si Sir Joan Belvez ang tangiya dira sa Batchoyan. I thank you so much gida sa libre ang Batchoy bo kada migin man gali sa ginahamba ni Sir Solomon nga mainit-init pa. I thank you so much once again kaaluan diyan ni katropang Toto Joan Belvez. Kay katropang Rafael Digno, mayong hapon mga guwapahon, Diwata DJ I and DJ Joyce. Nagatutok na naman sa aton nga programa ang mga taga-tirik toda siyang XFM Rojas. O, thank you so much katropang Rafael. Ila mo man si mo mga kaupdanan ang mga miyembro sang tirik toda kag syempre sa inyo nga

0: Kaya sa katropang Lloyd D. Navala sa aribang sa atong comment section. Asa rin niya good and little amount of rain afternoon. Katropang Iron, katropang Joy. I am in need, or I am indeed the wind beneath my wings. Siya man ang hangin. Sige, ikaw galingon niyo pa. Sige,
1: importante may hangin.
0: Sige, thank you so much. Kaya katropang Lloyd D. Kaya sa mga taga City of Smile dira sa Bacolod City. Si katropang Tuto Val, o nagkinadlaw mo siya sa iya pag-judge o sa imo katropang ay.
1: Nga ka-judgmental ka, Tuto Val.
0: Judgerist ang person.
1: Dapat hinatagan mo ka na yung 5 minutes. Kasi nag-conclude ka na.
0: Ay, tigpos ka gaya, Tuto Val. Sige. Nagpa-highlight man siya katropang ay. Nagbawi-bawi pa-highlight sa ating comment section. Pun sila ni katropang Rafael Torbo Digno. Si katropang Lloyd, sila niya, how sweet like a ripe Indian mango if we dwell together with the anybody else. Guro itong mangga, katropang ID, katropang Lloyd.
1: Yes, oy ka na, umigin niya siyang mangga, katropang Joy. Basta namian ko silang yellow na mangga. Si katropang Crystal, syempre, as always present, wala absent. Nag-rap na sa ngiyang mga bago naman ng mga emoticon, ay inlababo na naman ang aton nga katropa. Saya na naman inig siguro nga afam. Sige, stay strong lang sa inyo, katropang Mamba. Crystal, si katropang Katropang Kenneth, ari na naman, mayong hapon, katropang Ira and katropang Joy. Pirmigin sila ng kapamati dito sa Barangay Poblacion, Norte Sigma Capiz. Tignan shoutout, nagin ko no, shoutout lang sa beautiful katropang Ira nga daw. In love ako! Ay, abi ko kung sino na imo na shoutout. How about naman si katropang Jean Rose Del Mindo? Okay, shoutout, masabi din katropang Pasati Kenneth, karon masunggod ato siya. Sige, salamat. Gida ka gina-shoutout niyo ano? Si katropang Rafael. Aba, friendship na kamo katropang Pasati Kenneth. Ay, ginsuyaan ka niya gapo. Nambal niya, hindi ka kuno katuntol. Pigado ka gapon. Di ginsukmaan ko sa gani nga tuntol niya na katropang Rafael. Kaya nakatungtong na siya diri. Si katropang... Oh, why na? Ikaw ni katropang Joy.
0: Oh, si katropang Vez Axel Dayuno. Tiari man sa subong gahapon. Sige niya, good afternoon ko na DJ Iron, DJ Joy. Watching live from Agusan del Sur. Kamusta sa Palarong Pambansa? Ay, grabe nga ito nga katropa, katropang Iha. Ang venue sa bang sangatot nga Palarong Pambansa, syempre dito sa Agusan del Sur. Ang lugar ni katropang Ven.

0: Sika tropang Lloyd D. Sila niya, since I'm part of 90s babies, a lot of boy band music I've been heard, like A1, Westlife, NSYNC, etc. or etc.
1: Ay, sige, mga namion, gindi man niya dabi ang mga music sinasang A1 pa rin sa Walking in the Rain.
0: Millennial babies, kit si katropang Lloyd.
1: Yes, di, sige, si katropang Crystal, salamat God kay nag-ulan-ulan. Marami naman ang pahuay samtang gatanaw sa life ninyo. Tagi na shoutout niya, Gid, dito sa Rojas City, Capiz, sa Giaga family, especially dito sa may barangay San Jose. Siyempre, sa'ya pretty nga little girl, si Rogelyn Crystal Joy Libardo. Sa'ya mother nga si Ma'am Maria Libardo, naging kamag siya pamugos ang nilabhan. Ay, ang buwi na ginahambal, ta nga ginaprank na naman kita ni Rain. At thanks, get kag more power pa sa inyo nga mga programa. Thank you, katropan Crystal. Ay, makarelate naman rin mga katropan natin nga nagpanlaba. Nga tinaglasalasa naman sa pagpamugo kay ma nagbukbo ang babas ko nga ulan.
0: Yes, katropa. Ay, di, sa atin, di ako katropa. Ay, sa Pilipinas, required ganyan nga maglasa, no?
1: Yes.
0: Kung nagaulan, sa nilabhan, nga hinalay.
1: Ay, sige lang. Ay, importante. Nabunlawan, liwat. Ihalay, galing liwat. Ah, katropang Ma Maria. Okay, katropang Pasati Kinet. Makita, ang makita ko ang si katropang Ira Kagopang. Sige, thank you, ha, katropang Pasati Kinet. Malito to, Val. Nami sa mga ex, isulod sa sako, alam na dis. Ay, ti may ex ka, ha? Ang pamangkot, may ex ka. Totoo, Val? Basi gani magtulok pa lang simo ang mga babae, mahadlok na. Pero isulod niya lang kuno sa sako, bisan hindi niya kilala. Sige to, ay, ikaw ang bahala. Kag sa putiho niya, dayon katropang Joy. Muon niya, praktisan niya, boxing gloves.
0: Grabe, gina si Totoo, Val. Sige lang. Si katrop, amulan, ay ako may ex siya. Kung wala, ti, sorry. Si katropang Rafael, ti, para kuno siya, katropang ay, ang mas marami kuno siya yung feeling, ang makita niya nga single, masagi hapon, ang iya nga ex, kiba, si magbalikan pa kami.
1: Uy, si katropang Rafael, may ginatago-tago pa nga feelings para sa iya nga ex. Pusa ka naman da karon kay misis mo.
0: Outside the, ano ka naman
1: yes,
0: karon?
1: Yes, outside the Colombo. Sa tiilan, kagid ka rumatulog si Rafael. O, hindi man sa tricycle mo. Sige, aabo naman din na yung sabat ni katropang Rafael. O, si katropang Kenneth, siling niya sa cellphone lang siya kung nung nagpamati. Kaya sa radyo, hindi gid ko nung makuha ang XFM dito sa ila sa Banwasang Sigma. Aha.

0: Sarinya, para ko nung sa iya katrapang ay, dari man siya sa part or sa feeling single man sa gapon yung iya nga ex. Kay man, Sarinya, I saw he or she still single after they break, but still she's pretty or he's handsome.
1: Okay, bali wala siya ex. Mm-hmm. Ang mga ex galiyas ang iba niya nakikita nga ano gyapon single, so mm-hmm. nagbreak kay sila, and then at the same time guwapa gyapon kag mga guwapo.
0: Okay, abi ko gani ang party na sa iyang ex kay di ang ex ang iba.
1: Yes, te sige katropang Lloyd, kay siguro wa iman ini ex si katropang Lloyd.
0: Kapangita pa lang.
1: Yes, kapangita pa lang ini siya.
0: Sige. Si katropang Kenneth. Hi ko no katropang Rafael.
2: Cute papi mo niya.
1: Uy, naman si katropang ninyo. Rafael ang yung ginahay mo, ha? Ay, si Toto, bali, hindi kasi ya. Bali, ni katropang Rafael. Tol, comment na sila question.

0: til logo abo arina sha gede PM ke tropang Aira and Bam Joy. Blessed Tuesday to both of you. As always, watching live while nagapanga fe together with my husband, June. Ay, hambalan to ko.
1: Sorry, ikagapon mo, Eleanor, ha? Na-mentionary ang pangalan. Ninasawa, ta kaya kay katropang Bernard. Naglasa ako, be. Habi ko ikaw yung asawa. Si katropang hubby June, gada yung ibang asawa.
0: Sige, amo ka na. May gigina, ma'am, sa pag-ulan-ulan. Subong nga hapon, ti. Pangafe lang ka mudra, ha? Ni husband mo, June. Basta wala na iban, ha? Ginamanduan. Pero rin naman natin katropa ko dito sa may Calsa Poultry Supply. Si katropa Elmer Valencia Bienes Jr. Anong hambay na daw katropang Joy?
1: Nagpanamiyaw mo na siya katropang Aysang. Good afternoon ko na sa atin nga duha. Sige, maghapon man dira sa mga taga-Calsa. Mga taga, mga solid ginato ng mga tagpanamati dira sa Calsa. Ba si katropang Elmer ang imodari t-shirt. Katropang Elmer sa no palikwa on. Basi bakante ka na dati dalikyati na di saka ang mga t-shirt sang zantong katropang Elmer.
0: Yeah, sulat-ulaton kaginamon rin ha katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Di time check anin kita mga katropa. It's 2:42 in the afternoon na. And this time we're gonna say BRB, that's be right back. Mga katropa, magabuhin lamang kita sang pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
2: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman?

0: Positive Stress.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na hindi ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin.

0: Christy?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamala. So, I tried the Johnson Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Johnson Plus Gold.

0: Espresso Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging

0: ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Hoy, nagsasabi.

0: ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, alibago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape.
4: Santone Gold Coffee Mix.

0: kaso bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman. Ito, subukan.

0: tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: time check is 52 minutes past 2 in the afternoon. Still tuning in to your favorite Ketropa station here on XFM 106.5. Ang Ketropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Beeb sa kahanginan. Ketropang Aira.
1: Kaga Ketropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyay nga programa ang buhilog ang ginadudong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa gato gakutis ang sabon nga makapatay sa gagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sa ato nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may ramas ang virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko gisang humot sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa mga ginakabig nga Gouda carrier oil. Kag isa ni ka-herbal oil mga katropa, nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang nga properties kag ka-epektibo. Ganun ang panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakaso pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-add to cart sa inyong mga shopping kag TikTok shop, Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Katropa, balik ni kita sa atin nga programa subong nga hapon. Good afternoon, gid. Kag hello, hello sa atin nga 10,000 viewers. Ay, inano, balik na sila dira. O, abi, pag-comment ka mo dira sa atin nga comment section. Kaya para ma-recognize man ka mo dira sa inyo nga mga katropa peeps. Siyempre, ginatamiyaw taman subong nga hapon sa malamig-labig afternoon. Ang mga katropa na itong driho sa May Ecure Building dira sa Gina Access Boutique. Yung hapon kidraha kay Ma'am Catherine Famulag. Amo man siya nga best friend dira nga si Ma'am Danielle Nioretta. Kamusta, kamusta, kamodera? Abi pag pulupiyong-piyong nga na, ikaw mo kung wala customer. Basina pilaw na kamodera hati. Kaulang chocolate, Ma'am Catherine. And of course, dira man ha kay Ma'am kidap ni Valvarez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kag kay Ma'am Desiree, ang Tres Marias dira sa idalom sa building. Kay Ma'am Emmy, bago kamusta ikaw dira Ma'am Emmy? Bago nalamig-lamigan maniniguro si Ma'am Emmy ti pagtimplanan dira Ma'am Asang Kape. Hello, hello, gitara sa imo mga kaupdanan sa mibahin sa checks laundry hub.
1: Sige, good afternoon man ha sa mga katropa naton, nga mga security guards, mga katropang SGs naton, nga nakamonitor get us all.

0: Sumidor. Kay syempre sa mga katropa natin dire sa bahay sa Cal's Poultry Supply, aba mga avid tagid mga maukod kinaton ng mga tagpalamatidra sa Cal's Poultry. Syempre kay katropang SG, give heart Celero, kay katropang Barry 4, kay syempre kay katropang Elmer Valencia Biana sa Junior. Ang aton nga katropa man nga naga pakigbar da gold sa ato nga comment section. Kag sa preso taran pa nga mga katropang SGs na ito nga naka-monitor sa atin subong di man ka mga building, di man ka mga establishment o commercial diri sa Bugos nga probinsya kag sa Rosas Rojas. Di good afternoon gin sa inyo mga katropa.
1: Sa aton nga mga vendors, di kamusta, kamusta, kamodera, kay man nagbuo ang ulan. Bo, naglasa man guro, ini sila nga panghimo sa ilang nga mga baligya. Di sige lang apag maguntat, i-display galing liwat. Ngayong hapon, nandara sa inyo ha, mga katropa peeps, araman ka mundara sa may public market, ukon, talipapa man ina, ano man ina nga seksyon, especially dira sa may Chidora Arsenis Radio Center, dira man sa may Burgos, Tali Papa, mayong hapon lang dira sa aton yung katropa ho nga solid gida nga nagapamati sa aton kag gina review pag gina ngatan nga live kay katropang Sir Ernesto Alvarez. Kamusta, kamusta ikaw dira katropang Sir Ernesto? Abi dusubong absent siya ho, siguro sa radio lang siya nagapamati. Importante agin tamiyaw ta siya sa mga pinalangga naton dira nga mga mangunguma.

0: kauyaparan. Siyempre, sa atong mandiraga mga mamumugon, mga manging isda ba may ayaw-ayad, ginapagpanabaho dira sa inyo. Halong-halong idha sa pagsubay sa mga kalawud-lawudan dira ka tropang Eric. Kag tatay moso, kabaw, hindi ka magkalipart ka magdala dira sa inyo nga mga pandong. Basi mo lang inyo nga baruto, why na pandong? Ay, ti, importante, may dala ka mo dira yaka in case nga mag-ulan. Kundi may pandong ka mo eh. Mayong hapon lang dira sa liwat sa inyo mga katropang PX.
1: Sige, subong may na sa mga katropang.

0: tulay, inilang ilang mga pasahero. Luwas na lang, no, kung may mga tabo ng ilang mga salakyan. Siyempre, sa mga katropang jeepney drivers natin, mga bus drivers, mga nagabiyahe sa van, nagabiyahe sa tricycle, especially na sa mga taga-tirik to, the boys. Good afternoon, gidra sa inyo. Kaya siyempre, sa mga katropa natin, nga nag-road trip sa mong, sakay sa ilang mga private vehicle, some talaga extra rated ang background sa ilang mga salakyan. Good afternoon, gidra ka tropa, kag magdobli halong gid sa mga driver dira ha, magdobli halong sa pagmaneho sa mong, especially na nga mabasa, madanlog ang ato ng mga karsadahon, mga katropa peeps. Kag siyempre sa mga katropang konduktor, kag dispatcher dira sa bahan sa Pablo Terminal, good afternoon gidra sa inyo mga katropa.
1: Yes, so si katropang Crystal, ho, may sabat na naman sa ato niya question of the day. Di excited, good siya kung sa ato niya pamangkot subong Martes. Ang iya ko nung apilion, mga katropa peeps, ang single sa Gyapon, si X. Amo na sigurong manami sa feeling niya, nga tiya, pakitanay nila ni X niya, single sa Gyapon, since nag-break sila. Kasi ako nung experience, pagkatapos nila ko nung mag-break, ang nagkita sila kung liwat sa mall. Ang iyagid ko nung ex ang nagpamangkot sa iya sang, hi, musta? Tapos, hinambal pa ko nung sang ex yung atani, magbalikay pata abo. Laban ang hair ni Ma'am Crystal, ha?
2: Sinatapakan niya.
1: Mapapasa na all na lang kami si niya, si Tata Valge. Sige, Ma'am Crystal, sinoy na nga ex mo? Basi nagapulo pa mati, man siya dari abitamiyawa na lang. Mr. Noy, ka mo nag-comeback, importante na tamiyaw mo siya sa gihapon. Yuni. Basi may manumbalik, wala nga feelings. Ay, joke lang, ina Ma'am Crystal. Ang balita, Tata Val, Ma'am Ay, Ma'am Joy, ang akong award sa December, kabayo lang. Ay, sige, Para na lang ho, ang sound effect na lang imoto kay why ka man gapabu, why ka man gabuto abis ang Disyembre, why ka man ga-attend sa Christmas party sang class. Damo ka man rasones, permi, busy-busyhan. Wow, si Toto Val bala. Sige lang, mahuloy on, giguro. Siya introvert, guro si Toto Val.
0: Hindi halata. Abis, samahan na lang ka.

0: Metro Pangay nga kabayong iya nga award sa December. Sige, may bago kita nga katropa dire sa ato nga comment section. Bago or bago ka lang na diparahan. Si katropa nga siya Nicole. Aba, karami sa iyo nga pangalan. Siya Nicole Barria. Sa rin niya, good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Always listening sa inyo nga dire sa barangay. Bahit while nagaluto sa pamahaw nga puto cheese. Greet ko lang nga akong opo dire. Akong bata nga si Dudoy. Kagumangkon nga si John Ren. Kag si Kas, Rose B. O kon Rosie B. Kag iya baby girl nga si Caitlin. Thank you po. Anami sa ilang kwan subong katropang ay ho, nagaluto sila sa ila pala mahawon nga puto cheese sa subong gahapon.
1: Ay, why gida? Ay, manami-nami. Ginayamang Paris, lansang kape. Sana all, no? Tika, balo ka man sila magluto, katropang Joy.
0: Nabala, talaga magkaon.
1: Yes, umanay na ako. Mas manami ang feeling nga magkaon na lang, ah.
0: Oo.
1: Esa nga maluto, kati.
0: Kaya kung ako, nilutoan ka na ay wala ko gakaon or wala ko ganahan magkaon.
1: Mm.
0: Ikaw man?
1: Depende kung manami ang akong luto.
0: Feeling ko, kalain gidya, feeling ko kalain, abis wala ko pa ng tilawan.
1: Sige lang, gisa-gisa, wala bing inaluto ka.
0: Prito. Yeah, thank you so much kita once again kay katropang siya Nicole Barria sa barangay Bahit. Bahit sa panita na katropang ay, no?
1: Ay, kukabalo. Pag mo hindi man kita palalagaw.
0: Basta wala Bahit ba kolon niya? Charots. Oo, basta Bahit. Basta feeling ko panitaan. Sige, thank you so much kid once again. Ari man, isa na itong katropang bago sa akon nga pananaw. Ang iya pangalan. Si katropang Kanha Filmar Umaga. Ba daw Afam ang pangalan niyo.
1: Ay, ba si Afam ni Ma'am Crystal Char?
0: Sige nga, shout out lang ko sa Kanha family. Ah, watching and listening here in Poblacion 1, Hamtek Antique. Malayo-layo pag ganingin halinan sa atong nga katropa. Sige, thank you so much ha sa Kanha family. Especially lang sa atong katropa nga si Filmar. Umagap Kanha nga tinag palabot kasi ang iyong mensahe. Subong, nag-inasararat niya ng mga taga-Poblacion 1 sa Hamtek Antique. Thank you so much kasi sa pag-monitor sa atin subong. Kamusta, kamusta, kamusta mga katropa.

tayo magpanghabol. Ay, karamig ini. Magligid-ligid mga katropa pips. Si Ma'am Elma Sobre Vega Balagwapa. Good afternoon. Katropang DJ Ian DJ Joyce. Listening, listening. Ay, ang solid manato ng katropa sa Antique. Man humbo nagpa-highlight na si Ma'am Elma. Tidambo, gito yung mga katropa pips sa Antique. Ang iban bangga silent listeners lang. Pero ang iban hindi nagit ka-antos. Nagabakig ba?

0: kapang Bon Jovi. AKA Anthony Lopez. Kamusta? Kamusta ikaw kay tropang Bon Jovi? Abaw doon na hidlaman kita sa imo kag sa imo nga mga smile. Kamusta na dira ang retroverse? O si Linya, ay joy. Ay, sige lang. Ah, importante naka-comment siya. Bisan makadali lang. Bisan duwa-duwa tatlo lang ho. Damo pangiya nga padamdam. Mayong hapon ang drahat sa Lopez family. Kay katropang Kenneth, sa next month, mapapicture na gid kuya kay katropang Ira kay first time na ngabi ko kakadto sa XFM station. Sige, hindi ka nulsol ka. Kay ginakat na ka mapicture tayo, hindi ka man. Sige, gusto niya guro magbalik-balik sa dari katropang join.
1: May rason siya.
0: Yes. Para ko madala naman na siya entry next month. Sige, para may rason siya.
1: Namuan niya na next time para more chances of winning.
0: Yes. Si katropang Toto Val, ma'am, ay gusto mo tutoy, may lahi ini siya. Ay, nung lahi to. Bas ikaw, Riz, man ako sinakalma. Magastuan pa ako, magbulan, pang bulsa ko to. Bas may mga rabies ina, ha?
1: Damo, guro to, tutoy, day katropang Toto Val, ang ginapangatag niya niya.
0: Ay, basi. Ay, muna lang na to. Total, wala ka man. Kaupod sa inyo nga panimalay. Kaya di single ikaw. Ti, tutoy na lang ang upda para malingaw ka man. Hindi ka man masubuan. Ambay, ano, lupoy ka wala, mamay. Anong lupoy to?

0: kita. Adlawan niya ta tayo. Oo, ganyan. Sige ah, bahala ka da.
1: Sa inyo pa, Ma'am Joy, gusto mo man sang kuring may lahi, mani?
0: Ay, mga mas pa na iati. Pila daan magpa-inject, 3-5 gid, balik-balik, 550, ah, hindi na ito, ikes, imo na lang na.
1: Tagaan pa ito sa laguro ni Toto Valpa. Siling na yun, ikatropag Kenneth, wala pagi ko, siling na katropang Ira and Joy, wala pagi na ako naka-experience, magka-GF, permit lang ako ya busted.
0: Ay, tingaw man, ginabastad si katropang Kenneth. Ay, doon ka sad man sa inyo siya ang party. Sige lang, try lang and try katropang Kenneth. Makapangita ka din sinaya sang girl nga tindi kapag busted on. Why kapag apangaluyag, sabtun ka na.
1: Oh, malay mo, arat lang siya nagali sa malapit, di ba?
0: Yes, masi kalapit, malay mo lang. O, di ba?
1: Or ba si pala chusi, mali siya pag-abot sa mga, katropang ay, amun na?
0: Na, gani ba si grabe mo ng standard mo. Habi katropang Kenneth. Amo na ginabasted. Kagila yun.
1: Sige. Asa niya, duhan na siya kung kabeses mabasted katropang Ira. Do gusto niya tani mag kaso, nakita ko si katropang Ira, hindi na ako mag
0: Ay, bad ina katropang Kenneth ha. Ayaw, bigina paghimo. Ah, masisira ang buhay mo.
2: Aray ko.
0: Karon, why na dira sa guwapo, dira sa bahay. Himsang poblasyon Sigma Capiz. Kung madula, ikaw dry char.
1: Sige, ati kay katropang Kenneth. Ati di na madula sa paglaom. Pila ka na hao. Wala gani ka dula paglaom si Toto Val.
0: Yes.
1: Diba?
0: Line of 4 na ni si Toto Val. Katropang Kenneth, may pila.
1: Mga line of 3 siguro.
0: Ay, feeling 39. Ko line of 2. Ang grabe, 39. Feeling ko mga 28 si katropang Kenneth.
1: Okay. Kapala pareho na kami. Charot! Sige, kay katropang Kenneth ha, hindi pag dibdib ha, mga pangbastad sa mga girlies, tira. Kaya mati someday, timalay mo.

0: give heart ho. Nahuya ko no si Buddy Elmore. Magkado, dira ka tropang Ira. Jesus! Katiguliit na sinyo. Ay, ahuya pa ka mo. Sa una lang na mahuya. At ipagtungtong mo di mabalik-balik ka na di. Besting niya pala. Sige lang nga ba si makalabay man kami dira kundi. Kami na lang madalikiyat sinyo daw sa t-shirt. Manahuya-huya. Gano'ng mga katropa peeps naton. Si Ma'am Senalin Bugtaw naman ho. Subong nga hapon. Nagpa-highlight and pa-followers. Thank you, Ma'am Senalin. Secret ko nang balit toto bal ang lupoy. Hulaan mo ko nang ating. Sick ko yung sang tiyempo ko dahil ito. Balik ka, tropang Kenneth mo na. Migin mo mati sa XFM. Basta nakainom sang Santon Plus Coffee Mix and Santon Gold. Yes na yes. Uy, sige. Ang matamata ni nadira kapihang ginatag si Monica tropang SM. Dari ka, tropang Kenneth. Hati. Good for 10 days mo naman nina.
1: Wow!
0: Sige, sige tropang Sir Melz Anisco Aba, tiyari na, do kahapon absent siya katropang ay. Sige katropang Sir Melz, sige niya, good afternoon ko na XFM Nationwide, gaga sa mga katropa ni Worldwide, especially na sa inyo mga chika babes, DJ Ira Kagligaya, nakatutok na kami dere, ang mga Pumpkrate Boys. Sige, thank you so much kina sa mga Pumpkrate Boys, sa solid giving support at rin sa inyo ng mga chika babes, kaga si katropang Kat-Kat Abar sa ating comment section. Sige niya, good afternoon ko mga katropa. Coffee time na si Kat-Kat. Sige. Tiga katropang Kat-Kat ha. Basi wala ka pa katilaw sa Santon

0: nagpadlaw, di wala ka ganyan problema kung nga magpalpitate o kung magkuba-kuba ang dughan mo dira katropang kat-kat. Kaya nga man wala niyo siya sa caffeine, no? Pero tiya sa borgi niya katropang kat-kat, do ka pigid. Kaga syempre, may ano na siya sa glutathione kag collagen nga pangpahamis, pangpaputi sa nga ito ng mga cuties. Sige, si katropang Ronald Abracuso, ari man sa ato nga comment section, nakabalik siya subong nga hapon. Kaga sila niya, or wala gani siya maging sining, kundi pa heart-heart lang as always. Sige, thank you so much katropang Ronald sa imong apat kabilog nga heart.
1: Si katropang Kenneth, sining niya, nga man kuno wala pa sang extra drive. Sige lang katropang Kenneth, amalay mo next year, miyara na o kung sunod nga bulan. Hulat-hulat lang akay amo ginayang abang-abangan. Kag siling niya pa ho, try ko ma-attend si Christmas party niyo katropang Iron, katropang Jun. But, sige, amo na iya, basta wala pa gani gina-invite. Pero for the go, na amo nang manami, hindi ilong da sa ibanda ho. At patawa-patawa lang, kag puro lang promesa. Kahapon to, Val, yung patukal, tangi mo nga narda, di na malunggay pandesal mo.
0: Oh no, kagang ang ano pa gani ito?
1: Ang donut.
0: Ang donut.
1: Ay, ate, sige lang. Makita niya gina pabala. May adlaw gina sa
0: kanya. May adlaw ka gina.
1: Ay, asi totoo ba? Puno lang yung iwakal. Pero ang bali, Sir Belbs, happy, happy birthday. Anay ko kay Parikoy Elvin Aragon. Dira sa Batangas. Kag-shout out na da kuno sa mga tropang buklan. Kag mga maritas dira sa Poblacion Sur. Ivisan Capiz. Saya nga Marikoy. Nga si Lorna Dolorico Altamea. Kag saya nga Bayawak Shemenetnet. Uy, sige. Happy, happy birthday gina kay katropang Elvin Aragon. Sang bahin sang Batangas. Kag syempre, kantahantay na Sir Melbs. Basi magsunggod, walay na siya. Pag sa ato ni ba ni mga katropang peeps na nag-celebrate. Sige nga

0: what, ha? Happy, happy birthday, good. Sa parikoy, dira ni Sir Belbs, okay, katropang Elvin Aragon, IT. Kamustang handaan, dira? May lechon, maladira? Spaghetti, salad, ay kanamig, dira niya kaun-kaunon. Ilabi na nga malamig-lamig ang hapon, subong. Tisagi, Sir Belbs, asakpa lang kami, dira, kaon. Kag, syempre, ang birthday wish natin sa mga parikoy, syempre, mahaba pa nga kabuhi, eh, pagpangabuhi, dira sa kalibutan. Mayo lang nga panglawason as always. Kag syempre, maging happy siya sa yung kaadlawan. Subong nga Martes. Alright mga katropa, si Toto Wally kinarik-ik naman. Huti, sige. Salamat gid ha sa pa-highlight ni katropang Kat Kat. Ang ba ni Toto Wally panitan, mamay? Daw pangayaw, timo, mamay. Tumpak si katropang Joy. Panitan, gid mamam ang bahit. Ay, sige. Salamat to ha sa confirmation. Si katropang Really Bufil Cabio. Baw nakabisita mo rin katropa naton, ho. Good afternoon, mga katropang beautiful.
1: Chupabi mo.
0: Ay, thank you so much, Ma'am Rally Bufil. Shout out yung dress sa family Cabio. Mayong hapon dress sa inyo, tanyan.
2: Sige, sa katropang Arlene de Vinagrasya, ari man sa ating comment section, nag-aupo sa atong subong. Good afternoon, kuno. Shout out kay Mahal, kay Kitkit. Idol watching from si Baguan Ilaya.
1: Yeah,
2: ay, kagalito na sa inyo, katropang.
0: Yes, sige, amayin-ayin nga pagpamati, dara ha, katropang Arlene de Vinagrasya. Patunugan na dara ng imong speaker. Baskugan na dara. Para manami, ganang tirada.
2: Oh, si katropang Fritz, ba, wala siya sa panamiyaw or comment subong. Nagkinadlaw lang siya katropang ay.
0: Ay, absent siya. Bigapon, kundi wala siya nakakuan siyang information. Pero katropang Fritz, ha, finally, nakatungtong na sa istasyon si katropang Kenneth. Natuntulan niya na gidman katropang Sir Fritz.
2: Oh, siling niya, siling pa ni katropang Kenneth. Speaking of, pa-shoutout lang po sa tito ko. Ang tito niya nga pala komentaryo. Sa gihapon. Si katropang Duy Arthur Ariman. Good afternoon katropang Ira and katropang Joy. Watching na si katropang Duy. Watching and listening na siya of course. Si Teresa Bahin sang West. Villa Flores Maayon Capiz. Thank you so much kada kay katropang Duy. Kamusta ang weather dira katropang Duy sa West Villa Flores Maayon Capiz. Sige, thank you so much kada as always sa pagpamati dira sa atin programa. Kaya syempre sa imo walang sawa nga pag palabot sa imo nga mga mensahe.
0: Si katropang Arlene Divina Gracia Saliwat, mayong hapon kuno avaw. Sige, hello, hello, kag mayong hapon mandira sa Divina Gracia family. Dalas may mga insang barangay si Baguan nga nagapulo pamati man. Subong nga maulanon nga hapon. Si katropang Pasete Kinet ay tumpak ka katropang Ira, 28 pa lang ako.
1: Wow!
0: Oh, di nga. Di, sige, ah. Hay, paano na kayo nabalaan ko? Di ba? Balaan na ni katropang Ira. Si katropang Eric Hutolval. Maupod ka ko na mangita ka mo ni Tatay Musok Chicks. Robo si Tatay Musok, ha? Talaga, kwan, sige, ah. Mistress Mabaskog patay. Go lang ng go, ah. Basi na buyo ka naman dala sa imong nga payag-payag katropang tatay. At iya, pag lakat anay ka mo ni Toto Balok Dianay siya kay do. Why gita mahimo eh kung hindi siya pag-updan.
2: Oo, pwede man siguro updo nila si katropang Kenneth to, katropang
0: oo,
2: ay.
0: Oo, pati si ano, si Tol Solomon.
2: Tol Solomon.
0: Isa ka lang?
2: Oo.
0: ang ending bala, isang ilang nga maluyagan sila tanan. Mag-alinaway pa mga katropa naton.
2: Diba? Hindi na nga isda ang pangita nila subong.
0: Sige. Kikatropang Arlene de Vinagrasya. Uy, nagdululubli na iyang mga comment. Hot sige, a shoutout sa liwat kay Mahal. Kag kay Kit Kit. Aba watching from si Baguan Ilaya. Sige, ama yung hapon. Dari sa inyo liwat. Kay katropang Rafael. Ano ang banyak katropang Joy?
2: Sili niya katropang Rafael. Kay katropang Kenneth na siya siguro. Sili niya... Uy, nadula. Iyakompe. Ni-raise niya.
0: Ay, oh, Moro. Hog.
2: Hindi ko makita. Sige, babe. Basta sabi ka, tropang ay.
0: O, sila ni ka, tropang Rafael. Basta sige na pangita mo, Tol Kenneth. Ang amok ni Rosana Roses. Aya Midel, kag mga Claudia Coronel. Aba. Grabe, pag iniyang mga type ni katropang Kenneth. Amo lang ina, basi hindi man niya katropang Rafael ang niya ginapulo pangita. Basi lain niya, basi mga ala Ivani, Ivani, ala Ivana, alawi ang gusto niya katropang Rafael. Ay, ati mag-ilinawag sila ni Toto Bal eh. Alright, sino pa dyan?
2: Dari sa akin nga, ano, wala na makatropang ay, or hindi ko lang makita.
0: Oh, pero siling ni katropang Kenneth, wala man politiko ihatag ang iya sweldo, into anay lang inatanan. Ha? Sige, kung ano man lang ginabatsyag mo katropang Kenneth, kaya mo yan. Alright mga katropa, this time excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan later.
1: Wow.
0: Inibalaihan magkahatag na naman sa inyo sang leksyon.
2: Inaihan magkahatag naman sa inyo sang inspirasyon.
0: Ukon basi.
1: Kung

ini kay syempre ka exciting na naman sini siya nga aton nga story for today. Kani po tayo lang dira sa pagtutok kay sa aton nga pagpanumbalik aton na basahon ang aton nga story of the day. Mga katropa, time check na kita. It's 3:20 in the afternoon na this time. Maghaboy lamang kita sang pila kapahanumdom. So kindly stand by.

0: enjoy discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadong Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandong Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty.

0: product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: System

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Solve the doctor. Relief sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Protection. Nagudmalayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule. Na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barley grass. Kag vitamin C. Kag ang evergreen coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

alas alas tres beaching ko na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang builog yung ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Mga katropa, sa mga kanalakinhan na tonderahan at maluya na ginangilang panglawason. Ari ang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara isang baka kaglavo waska herbal extract.

Turbonator Supplement for Men, Solid Kakun, nakaturbo ka. Saliwat, ati sa mga bag-ulan dira pamati ngayong hapon sa inyo. Hagag, ginagreet na ginagatong yung mga silent listeners and viewers nga always ginaka-tune in, nakatutok dari sa aton yung mga programa sa XFM Rojas. Especially na sa aton yung mga katropang class members. Kamusta, kamusta, kamutanan? Sa aton dira yung mga tanod BHW officials na nagkalain-lain yung mga kabaranggayanan. Nagainano, nabalaka mo dira. Sa aton yung Feral City Fire and Volunteers. Good afternoon sa tanan nga katapos ang PNP Philippine Army kag PCG. Yes, of course, mga katropa manetod nga ang mga silent listeners gid nga always nag-monitor diri sa X-rated program sa kada hapon sa mga katropang traffic ako sa diary nato. Dira kay katropang Ilarde Di Jaime, kay katropang George Aguil, kay James Di Jaime, kay katropang Obet Salvador, kay syempre sa katropa nato nga si katropang Rose De Leon Arroyo nga always ikaw na nag-monitor sa kada hapon diri sa X-rated program. Good afternoon gid mga katropa. Yes, and of course, sa ito nang tripasahon ang nagpahabol pa sa ilang mga comments. So, si katropang Friends G.

siling niya pa gapamati lang ako sa radio. Hindi naging kuya makatiis nga hindi mag-comment. Ay, silingan tagid. Mga katropa, kita nga mga silent listeners. Pero thank you katropang Sir Friends sa kay naghatag ka man sa ngimo time nga makakomment.

0: Wigon pa, basahon ta ng istorya sang kabuhi, mga katropang ini nga istorya ang ginting uluhan. 5 years ago, gusto ako on sang ex ko ang ginabusong ko, bisan hindi pa siya ang amay. Mga katropa, dali lamang sa XFM Rock has 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
1: Exciting!

0: Ngayong hapon baga DJ Chika Beeps ng XFM Ross. I think this is my only way para ma-release ko ang nafe-feel ko. Tawagan nyo na lang ako sa pangalan nga Elaine, 30 years old, and this is my X-rated story. Bali may nakilala ako nga si Luis, 33 years old siya, and I met him when I was still in college. Sa tunga time niya, si Luis nagatrabaho na. Never nagin ako gintagaan sang sakit sa ulo. Tanan nga gusto ko, ginahimo niya. Ginasunod niya gid ako. DJs, tanan nga bisyo, ginuntat niya. Pati ang mga bad influence friends was removed by him. We are together almost every day. Kag never ko siya ginbawalan nga mag-inom, kaupod ang iyang mga abyan. Pero siya yung mismo ang naguntat. Para nga hindi na ako kuno mag-overthink pa. Bisan ang iyang pagpanigarilyo, mga katropa, ginstop niya initanan para sa akon. DJs, he was so into me. Ang iyang relasyon sa iyang pamilya, very okay, kid. Ginpangaluyagan niya ako sa sulod sang anong kabulan. Kalang amon nga relasyon, nagtapos sa isa ka tuig. Tungod nga nag-cheat ako sa iya.
1: DJs, nakatrabaho ako gilayon after ko nag-graduate. Kag sa trabaho, may nakilala ako nga damo nga mga tao. Kag sa trabaho ko man, kilala ko ang isa katawo nga naguba sa akon nga kabuhi. DJs, Luis and I broke up. Do hindi ko siya makapati nga mahimo ko ato sa iya ang mag-cheat. Kaya manabalaan niya nga tama gi kami ka okay. We never had a bad fight until I cheated on him. Mga katropa, nakilala ko si Kevin sa trabaho. Sa una, gintry ko pang alikawan siya kay man medyo may pagkahambog ang dating niya sa akon. Pero tungod sa mga katrabaho na mon, I tried to. Kagaso na ibaluan ni Luis initanan, DJs, nag-umpisa na siyang mag-inom all night. Kagpermi na lang kami sa do, nag-aaway. Nagabot man sa punto, naging pamangkot niya ako kung ano ba lang iyagan himo nga sala. Kag naman ginatrato ko siya sang amusin ha. DJs, nag-break up kami sa exact month sa rigid namon. Then ako naman, nagpadayon sa kung ano man ang mayara sa amo ni Kevin.
2: Oh no!
1: Hindi nangin maayo ang relasyon namon niya duha, DJs. Masalimuot ka tama? Siguro hambago pa gani, si Kevin ang nangin karma ko. And when I was about to end our relationship, natukiban ko nga nagabusong ako. Yes, mga katropa, nabalaan ko nga nagabusong ako. Kag si Kevin ang amay. Ang ex ko naman nga si Luis, tried to win me back. until sa uli nga ginhambalan ko na siya. Or ginhambal ko na sa iya ang nahanungod sa sitwasyon ko. DJ's pagkabati niya nga nagabusong ako. Do wala pa nag-sink in ang tanan sa iya. Kag-after niya mahimasmasan, isa lang ang ginsiling niya sa akon. Siling niya nga willing siya tindugan ang ginabusong ko. Bisan pa nga hindi siya ang amay sini. Pero I told him no. Kay man unfair man nila katama para sa iya.

0: we were still in contact before I gave birth. Pero ginhambal ko naman sa iya nga kinahanglan niya naman niya mag-move on. This was 5 years ago. Gintry niya man nga mag-move on. Nag-abroad siya kag nagkanobya man. But he didn't stop nga mag-communicate sa akon. Bisan wala pa ako nag-reply ni isa sa iya nga mga chats. DJs naglipas sa mga tinuig. He still wanted me back. Bisan pa nga pareho kami nga ara na sa relasyon nga duha. Kagsang na-realize niya nga hindi na gid ako magbalik pa sa iya. Mga katropa, nagdesisyon na si Luis nga magpakasal sa iya long time girlfriend. Abi ko, masadya na siya. I was genuinely happy for him that time. Kag-abi ko okay na gid ang tanan para sa iya. Pero mga DJs, hindi siya gali masadya. Ako naman niya, I'm so happy with my current relationship because my current live-in partner lasted longer. Nagdugay kami akon malang desisyon nga hindi kami magpakasal para makadisappear ako ya anytime kung ma-feel ko nga hindi na okay ang amon nga pag-uptanay.
1: DJ, here comes the problem. Nagbulagay si Luis, ang ex ko kagang iya asawa. May bata sila nga duha pero mas ginpili sa iya asawa nga bayan siya sa tunga sa ilang problema. Kag natabo ini tanan samtang ako ya nagaupod sa live-in partner ko. He reached out to me asking for someone who will just listen to him. Kay man, kilala niya ako nga hindi ko siya pag-i-judge. Kag-komportable siya nga magsugid sa iya mga problema sa akon. DJ, si told me nga sa sulod sa pila ka tuig, pilit niya nga ginbato ng iya nga or ginpakigbatuan ang iya nga feelings towards sa akon. Bisan pa nga nag-upod sila sa iya nga asawa. Ako man sa gihapon ko nung ara sa pensara kag tagipusoon niya.
2: Sana all.
1: Our everyday conversation,

Good lang nga nag-upod kami. Lalo mo ay nga nag-dalom. Kag nag-dalom ang amon na panulok sa isa kag isa. Until one day, nagakitanay na kami sa nga patago nga duha. Napunan namon ang mga inadlaw nga dapat gin-share kag gin-enjoy namon before sa amon nakaligad nga relasyon. Until nagabot ang adlaw nga nabalaan initanay na sang both partners namon. Nagbulagay kami sang live-in partner ko. And his ex-wife too. Ginpahog kami nga duha nga idemanda ko no kami mga dishes.

0: sa sobra ko kahadlo kag hindi ko nagusto sang gamo pa. Ginpamangkot ko siya. Nga kung pwede bala, maya na lang niya ako. Gusto ko lang naman sang peaceful nga kabuhi. Pero hindi niya gid ko gusto nga magbuya sa akon. Then suddenly one night, nakabugtaw ako sa tunga sang gabi nga hindi gid maayo ang akon nga pamatiyag. DJ's kabugat gid sang akon nga nabatsyagan. I message him kung nakapuli na bala siya. Pero wala siya nag-reply. I tried to call him kag wala man siya nagasabat. That time somehow nakabatiyag ako sa hindi ma-explicar nga kakulbaon. Knowing nga ginasabat niya gid na every time nga magtawag ako. The next day, I saw a post nga nakatag si Luis. Natamime ako. Feeling ko ginsakluban ako sang langit kagduta. Ginbuhusan sang malamig nga tubig. DJs, I cannot process it. Napatay si Luis. Aksidente. Halos wala sang luha nga nagagawa sa mga mata ko out of shock. Ano balaihan ang himuon ko? Hindi ako ang asawa niya. Kagwala ako sang right bisan magkadto sa haya niya to see him one last time.
1: Samtang ginahimo ko ining sulat, I realized how selfish I am. Selfish ako because I fell in love with someone's husband. Somehow my guilt sa akon nga dughan bisan pa nga ginako niya sa akon nga ako sa gihapon ang parangga niya. Masakit, mabugat. Pero labaw sa tanan, wala ako sang right nga masakitan. Kung kaisa ginapamangkot ko kung nga man bala nagkita ay pang amon banas nga duha. Siling ko pa tani, wala na lang. Para wala ako nasakitan sang subong siniya. Sa imo, Luis, kung sariin ka man, may you rest in peace. And to everyone nga nasakit ko, I am deeply sorry. Hoping na lang nga magabot ang adlaw nga mag-heal ako. Mga DJs, ini na lang si Elaine, kagining akon nga nangin, X-rated story.

katropa, ang ina nga programa Buylog ang Ginadul-ong San Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngay pamper imo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic kag virgin coconut oil kon VCO ganang kapulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa ngaton nga cellula sa panit. Nang kabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakilis sa ngaton nga supad gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Piniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanimuan nga natural ang pamaagi sa imo nga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping

mga relasyon, kundi nag-break sila. And then, nakakita man yan, no, si katropang Luis, ang girlfriend, sa kagustuhan niya nga mag-move on. Para maka-move on siya, nag-try siya nga mag-abroad, mapangita sa mag-unga girlfriend. Pero bisan mga katropang,

0: makita mo lang ilinti. Sige. Ganino, bisa nakasawa na si katropang Luis, ang ex niya, tiya. Si Elaine, masagi hapon. Agara sa'ya nga pensor. Yes. Kag tinagabot man sa punto nga nagbulagay si Luis, kagang iyang asawa. No, kag amo to gani after nila nagbulagay. Tinag-git-anay na naman ho ang banas ni katropang Elaine, kag isang iyang ex-boyfriend nga si Luis. Kag dito man natabo ang tawag sa nga ni katropang ay nagabalik-balik. So nagpatago sila nga duha sa nga kita until nagadalom ko nung nga nagadalom ang ilang nga relationship nga duha. So ang naguha yati nangin ano na sila nga duha no
1: doon na po na mga kakulangan between sila nga duha sa nagbulagay sila. O galing, sad to say lang, kahit tinadakpan sila, nadakpan sila sa

0: dala na naman siya home sa iyang ex.
1: Ay, lain ulo ni Gorosi katropang Iling ha. Ni Mansad to. Sa kay Luis nag-cheat sa tungod kay Kevin. Subong nag-cheat na mas kay Kevin tungod kay Luis. Ay, nananambil yung pakaduan sa ini. Pero the best gidi si katropang Luis, katropang Joy kay Apisar nga wala siya naka-move on. Ginprank

0: nindugan sa magiging bata ni Lynn basta hindi pa siya ang tatay.
1: Ay, kaya diba? Pagpalangga niya kay katropang Elaine, no? Kag tinag-no man tayo sa Elaine, kaya man di unfair mo ko na para kay katropang Luis. Di ang ending, mutugani na fast forward, di nadakpan sila sa ilang both partners nga nagkita sa patago. Kag natabo gani ang after sa tunga gabi or sa tugid mismo nga gabi, tinatabo ang isa kamalagim nga aksidente. Nga

0: siya, doon niya gigit mabaton, pero ang banya wala siya sang right nga masakitan. Katropa nga ira kay hindi siyang asawa.
1: Pero miyara, ganyan eh, kay sala mo ginaiya. Sili niya ganito kasad kung kay oh, wala siya right nga masakitan, at the same time, wala siya right kay hindi siyang asawa, wala siya right nga makig. Lamay dito katropang Joy, kay basi bala yudyuron pa sa dito sang tuod nga asawa.
0: Pero kay katropang Elaine, bago ka manumdong nga nasakitan ka, di dapat panumdumon mo man nga nasakitan mong imong live-in partner, kag syempre ang asawa iya, yeah, yes, ni katropang Luis.
1: Tatlo ganyang iyagin sakitan. Ang yang unang yang partner, naging partner nga si Luis, ngayon na si Kevin, ngayon man naging live-in partner, at the same time ang naging partner ni katropang Luis. O diba, damo ganyang imugin pangguba tungod lang sa imo nga what kung ano nang ginabatsyag mo.
0: Oo, ti subong sering niya sa pamangkot niya, kung ama kung ano nagkita na ipa sila kag amo malang galing matabo.
1: Ay ti ang pamangkot dira nga man ginhimo umoy na siya, ikaw ganyang punot dulo ng lahat kay tropang Elaine. Simo ganyan tanan naghalin, ikaw ang ugat sang problema. Pero ti sige lang kung di duwa nang nadula, simo nadula ang imo nga partner, at the same time nadula ang nagapalangga sa imo, di ba? Kay ginapapalayo mo siya siguro, amo naging matong way ni Lord, nagpapalayo siya sa imo. Mabudlay man ba tunon, pero amoy nang kamatuoran. Gani, o sakit man sa imo, kung malubong nagalin si katropang, ano ha, Luis, di dito mo na lang siya bisita ko, di man, dubawal ka man dito magbisita sa ila, kay Basi, kag iban ka pa dito sa nga nga misis.
0: Oo, mag-iskandalo lang sila katropang.
1: Yes, kag maging complicated lang ang tanan-tanan. Gani, ayaw na pagdugangi ha, ang problema, kag katol sa ulo.

0: pang Kevin kung hindi na siya. Pero te, sige lang ah, itry gid nga ayusa kay imo manina ginubra nga problema. Alright, why di na may nag-comment katropang Joy?
1: Si katropa Crystal, sige niya, I'm very hard sender on your story. Message ko lang sa ex ko na pari na siya ngayon. Nga,

0: Alright mga katropa, duwain naman at isa na naman kay istorya ang ato nga nabuksan. Excuse me, nga puno-puno gidiya sang leksyon.
1: Aba, di puno man sang inspirasyon.
0: Kag, konsumisyon nga may dalagi niya nga kasuho. O diba, gani mga katropa ha, ato na nga panumdumon before kita nga mag-action kung anong magiging resulta sina para hindi tapag hinulsulan sa ulihi. Dahil sa mga katropa na ito, hanga nag-upod sa atong subong nga hapon, bago na naluyahan man kita katropang Joy ba? Papa Facebook Live man o kung sa radio ha, nagkapamati ka mo mga katropa. Thank you so much, Gid, sa pag-upod sa aton halinong pisada sa aton nga programa hasta sa pagtakop. Thank you so much once again mga katropa, peeps. See you naman tomorrow. Naging kaupod yung landring yung mga DJ Chica Beeps sa kahanginan, katropang Aira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Hindi lamang sa XFM 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Oras, alas 4:02 na sa hapon.
3: XFM.
2: Mga katropa, exciting!
4: The Secrets of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerdeng autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad pero may mga madahon kag biyerdeng mga autanon.
5: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
4: The Secrets of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wait, sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pag-iad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pag-iad ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride. Kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sa approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
2: Yes, to help!
5: Mag-inom ka mo sa ultimate trio. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil eh. May ara sa sanggi na tawag glutathione kag may collagen.
4: The Secrets of Health.
1: Exciting, bro!

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo,
6: iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discover nga pangmalakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katupa, exciting!
10: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hiko. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Happy Tuesday, mga pinalangga ko nga katropa! Wow! Kamusta ang inyo nga Tuesday sa Subo nga hapon? Ang ibang daraguro nagapangapingapi na ano? Kaga, mga katropa, alas 4:13 na sang hapon. Kagang petsa Subong, Mayo 26, 2026 man. Naka 26 sa Subong. Nakatutok man kamugya po diri sa extra service every Mondays to Friday. Syempre kaupod ang inyo nga sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dali lang sa inyo paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kaga sa mga katropa to daw, naka-stripe subong si Sexy D, no? Naka-stripe. Kaga mga katropa, may guest kita ha. Ulat-ulaton ta lang sila kay on the way naman sila ah. Kagabay pa nga hindi ma-traffic, no? Nadyo ang over pa to siguro ang guest ta, pero tiya gintingwaan kasi nila nga magbiyaki ah. Halim pa sila sa Kabangkalan. Charot lang ah, charity. Anyways, siyempre sa tanda nga mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman sa akong background music sa Subo nga hapon. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maanya gid nga hapon sa inyo. Kag maayo lang nga pagpamati. Wow. Nagkabay pa nga hindi ka mo dira maghalin-halin. Kaga, anta na ka mga daan, subong clue ang aton nga guest, mag-asawa. Kag naga, tukar ni sila banda. Muna, kagtikaron, mayutanik o may dala to gitara ang aton nga guest. Kaya yung mayara na siya compose nga iya kanta mo. Ay, pa-sampulon, tadi karon ng aton nga guest. Siyempre, kung hindi mo magaling sa live, makita nyo yung karon ng aton nga guest. Kaga, speaking of lantaw, mga katropa, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa XFM 90.3 Bacolod live stream sa YouTube. Kung gusto niyo ya balikan niya ang live niya Sexy D, pwedeng-pwede ka gito ya mag-review liwat sang live. Kung gusto mo ya nga hindi kaya ka get over sang outfit niya ni Sexy D. Pwede ka gito ya maglantaw. Akong sabong naga-live kami sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung mayara ka daya ipatamyaw, greetings or mga dedication, may mga birthday celebranta da, pwedeng-pwede gig ka mo daya ka-comment ya kay basahon ni Sexy D ang inyo nga comment. Kag kung wala ka naman niya smartphone or Android phone, keypad lang di mo cellphone, pwedeng-pwede ka gid ya mag-text sa XFM official hotline number nga 0915628-7926. Kag base kung may ara ka daman nga gusto ipatamyaw through text or text lang siguro kay hindi tama sa bat ang call. Kay may guest ta subong. Kag kung may ara ka da iya gusto nga ihatag man nga opinion about sa katropa nga nga nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede ka man da ka text. Pero kung gusto mo yung makita ang beauty ni Sexy D, pwedeng-pwede ka gadya mag-type di sa cellphone mo yung XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page sa Facebook. Kag syempre do like, share and follow gina yung permi para at least magkita na ikita ya every weekday siya. Kaga, mga katropa, ba ang chimpo ta subong medyo nagatulot-aliki, kag medyo nagagalong-galong kagapon, nag-inulan, gidi yan, no? Pag-abot ni Sexy D sa balay, is naligo, gidi si Sexy D, kay nga, mga katropa, alang-alang, pag si Sexy D, matalatian, subong mo nag-ikis ako, maulanan, kubiskan tulo lang ang agamay, gapaligo, gida ko, kaya pwede pa ako subong mabog, hat. Basi bala karoon ko ang iloko ko bala nga ako ninog duty di ha. O mo na nga ga careful gid si sex ed. Mo na nga may jacket gid kaga. Pero kis hindi ta mapaktan kis ang makalitian gid. Pero ti pagabot sa balay, galigo na lang gid ko na iya. Kaya si mama pa, mayo na lang gid gani nga maulanan kay hindi ka lang matalitian. Tropa ka agi na ko bala daan bughat ba na dudla na gid ang inyo nga sex ed kay dulata ko nga utan pagkatapos ang bughat ko tanan tanan gid himo na may ginsulod ko sa habol gid paasuhan may tanan na lang may sa min na kabulay may salong may ginapainom sa akon mosuli na kapaumpaw man lang tugala isa kon ulan kay ulan man na nabughat sa akon siling sa daan sa mga katigulangan ang ginapatihan ada nila ya kung anong ginubra mo nga las amo na ko na imutan da an mira we're friend gani nga tungod sa cellphone na bugat sa tiang ito nga cellphone yung kagisan niya to kaging tukob ti sa akon nang ginhimo kay ti ulan na napabughat sa akon gintuob ang ulan giwisik-wisikan to ang ginatuob to ni mama to kaga mutuong ginano kaging inom ko pagadya mga katropa ko lang kadamo na sa nagkalaag yan ko mo nang akalain gidya mabughat ya kaga amo na gani dapat halungan tagidya ang lawas sa especially nga bag-o lang ako nagbata bag-o lang nagisa ka tuig nga ako nga baby pero ti amatamat naman nga nagatiga ang dalungan niya pwedeng pwede na masundan. Sundan ka da. Sundan, sundan mo. Ako, ba Flores de Mayo? Kaya sa mga ka-Flores de Mayo, dagalin, no? Wow, kanami, ginabala ma-experience ang Flores de Mayo, mga katropa, no? Especially nga, namit ang pamahaw. Amo ganyan sa unang ginalaot daan ni Sexedia. Biskan bihon na ganyan kag tinapay. Nanmita na kami na yung mga kabataon subuhin yung mga katropa. Ang mga pamahaw nila, mas mga mahalon. Pag-i-jackis ang mga spaghetti. Wow, ha? Kami sa unang pansit lang na yeah, ang pinaka-pigadless. Guro nga pamahaw naman sa Flores de Mayo. Guro, kuha ng tinapay lang gid. Ang aros kaldo, gani, medyo okay-okay. Para gani, butangan mo lang itlog, kagabalunggay ang aros kaldo. Yeah. Goods na. Hindi sa kapila ka pa magbalik-balik. Tumangayo, umiliwat, bi. Pero bata ako bala mga katropa, nag-Flores de Mayo sa nanligad. Subong wala na nag-untat na sa yung pamangkot ko sa kagabi. Eh. Siling ko palang nga ah. Nga ah, hindi ka na mag-Flores de Mayo, ha? Siling niya, niya kay Kalaway, bi ka pamahaw namun, ma. Namian, kuya siya, ya kay nga gapili siya. Tiyan ba ko siya, hindi ka nalang mag-Flores. Eh, lutuan, ta nalang ka di sopa sa niya, umayo pa ma. Ti, lapit naman lang matapos ang Flores ng palangga. Siling ko, ti, attend ka nalang tutanik. Eh, wala ka manggatulog kung hapon niya. Hindi ko, ah, dulce, managyapon ipanghatag nila magtapos. Gusto yan ang adaan niya, mga katropa, subong. Ang akon nga bata, yakis ayo basta namit lang yung pagkaon niya. Kagula ko naging paanad, kwarta akong bata. Kahit sang una niya, sa mga 2 years old pa lang nasa, ginatata ko, ginasautok sa bata ko, yung nga money is dirty. Ano pa na ugot ko, yakis asa ko o galingon ko, kay kung may harag ni maninoy nga mahatag siya kwarta, hindi siya magbaton. Kay tungod money is dirty, gani, itaduan sa ni mama ba? Pero ninulsol mo ko katropa eh. Mga katropa, kaya nga, hindi na siya magbaton kwarta, kahit tungod ni Higo ang kwarta. Ti, kung mag-eskwila na sa sila eskulahan, tagaan ko lang siya 20, happy na saya. Tapos ay padalaan ko lang siya pagkaon or balon yun dahil sa eskulahan. Good sa nasaya, kang tapos ang kinder na siya. Bao, hindi na siya mga katropa magbalon sa biskwit. Yabi mo, ano ginaila, balonon. Kanon, kagang sudaan niya na itlog na. Amo na okay na nasaya, happy na nasaya. Tikis ako, gambal mo ako, mas mayo pagani nga muna kaysa sa may mga preservative ang ihatag ko sa iya. Kagwala ko na sa ginapabalunan mga katropa sa mga juice-juice da, water lang ginasaya. Tikis amambal, nasa ko ma, gailang ko amunima kay mabakal ko milk tea. Wow ha, sosyal ha. Kami gani isang gamay, kami ginalakat lang namun bala palangga. Oo, nagtako na sa muna yung ama mo, ang pliti, tag-duwa ka piso. Ginalakat na lang yung sexy diet, ginatiganan ko pa ng 2 ka piso, ibakal ko pa na isang uga-uga, na wala nga may cheese na bala na. Ang muna, tapos ulanan ko sa dalan, kaya medyo lapit malang balay na mo sa amos kulahan. Ulanan ko sa dalan, tapos sexy din yung nagkuha sa ano, sang gabi, na wala ano nga, badyang boy, because pwede mapayong, agay, nagkatulkatul ang kalawasan. Naman, no lang yung sexy day. Ang pwede ni Grom Pamayong kay Dukalapad niya. Ang jinding pala nga tol, timan, umpawan. Tapos na katropa, may harap pag ginasang unang nadagdag ko sa skulahan. Kaya ginat, ginakayo ang amon nga school mo na o. Tapos, nag-Chinese garter kami. Tinagamba pa ko sa mga classmate ko nga, ay, ni karoon na Chinese garter. Tadi karoon, may madagdag na di karoon. Kaya wala pa na human, bala, wala baral ang amon nga gina-Chinesean. Niya may madagdag na di karoon na. Tapos, ginagano, ay, ano ba lang gadgad? Gaya nga, ako yung nadagdag. Ako yung nagmuno. Ako nadagdag. Mayo lang yung mga katropa kay may tubig. May tubig nga ako. Gidagdagan kay mo to nga time. Gaulan-ulan. Babuktot kita ninyo. Sexy dito. Buktot man ko ah. Pero sa unalan nagdubukol. Buktot nga po. Pero sa una galing nagtubo ang bukol. Yan hindi yan sa likod. Masi mo na efekto sa una. So pagkadagdag ko no. Ay, thank you so much. Ginadagdag ko to, no? At least, diba, ang ginapangarap sa mga kababaihan na nabusa ako na. Pagpuli ko sa balay, mga katropa. At yung mga classmate ko, aware na sila yan. Ang mother ko, grabe, ganyan ka strict taya mo na iyo. Tingan ba sila nga, indulong ka lang to namun sa gwa. Dahil kay, basi singgitan kami to ni mama. Mawala gin sila nagsala, mga katropa. Pagkakita sa ko ni mama basa, ay, si mama, kuya. Si mama ko ya, kung magkita ina ya mga katropa nga may lagob ko or naghihibi-ibi ko yung kuigo sa ko na kasi on ya pagin ka na ya dugangan ya pagin na ya tonto kahari mo gid ay nagano-ano katuyo imo sa eskwelahan ya nga ay ang amuna ina tabu si mo ako nga mga panti to mga katropa nagkalasudlan sa balas kay tingin dagdagan ko gani may tubig nga nababalas-balas sa ilis ko ara pagin na katropa nga may buang pagin nagadto sa amun eskwelahan. Ama ako muna iya nga ako ya nagatanga-tanga mangkutok ay tinagminanul ko ya sa buang niya. Mogin pang ginsalud yung isa ka classroom gi pang haboyo ang mga eraser ang mga tanum sa ano tingin ang pestahan sa kamang estudyante ya muna. Sige ko katanga way ko kabalo trapo na yung pudyot sa dala to pa sa ako na trapo mga katropa. Kisa konsekwensya sa pagkabarites na mabala trapo. Tapos ako na mga katropa sa high school na ko. Nagbaha sa syudad sa Silay do mga ano to nalipat na kuti sa nguna daan si mama hindi na gusto ang mahaponan kami kag dapat malisensya gid kami na siya ti kulbaan ko mga katropa kay ang akon nga tabuan gid ni nagligoy ako nga nabahaan ko sa lugar nga amuna kag syempre nagagi gid kami sa kalat-kalat da iya sa matagoy to na tabo to naano dang akon nga sapatos mga katropa kay ti uso to sa nguna mga dalsyos na bala nga dugo idlak-idlak na bala nga itom na ano, timing nga pareho kami sang utod ko ng sapatos. Kaya pero may kami, ginabaklang kami ni mama sa una. Pareho, huwag kami na yung aduwaya. Bauti, kinaano, wala ko na nugid, mga katropa, kay tikigang ko na ni mama. Ang ginimo ko, ginkuha ko itong pares sa sapatos sa magulang ko. Tapos siya tayo yung pinangita. Inulis na naman ako, mga katropa, kaging baklan sa iyo, balabag-obo ko, tani ako na lang ba? Tani ako na lang tuod sapatos sa nadula. Tapos, pagkapila ka si mana, nakita ko balang sapatos ko, mga katropa, nagaka bit sa may mga kawayan sa sapa sa may nalagoy. Yan nun ko pa kayara na sa ako sa patos sa magulang ko. Nag-gibakla na sa iyo ni mama sa patos siya. Di ba lang? Kaga, damo pa tayo i-chismis. Pero before ko mag-chismis sa inyo, liwat. Siyempre, pero may gina-endorso sa inyo ni Sexy D. Ang paborito tayo nga, Ultimate Trio. Ang muna ganyan ba ko, budlay, mabughat. Ang muna samtang at temprano pa ya. Tap na unta na or kumbaga, iya, mangin ready niya ang kogalingon tayo or ang kalawasan tada iya. Ah, di ba? Siyempre, ginapangunahan na isang Santan Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sa aton immune system. Kung pero may kaginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung maging healthy, perfect gini ni para sa imo. Kaga namin Santon Gold Plus na mga katropa, may laki pining mga natural nga ingredients, kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant, nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol, kag blood sugar. Ang ikatatlo is malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ika-apat, garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Ang ika-lima, amo ang spirulina, ang superfood nga rich in protein, kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol, sa kalawasan or sis, tap naon ina sang aton Santon Plus Gold! ikaduwa tanga produkto mga katropa, amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gyud ni para sa imo. Tatlo to nga produkto kag hindi niya makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. Nagadugang paligun man sang imo immune system tungod kay vitamin C siya nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala kamo mga katropa nga antioxidant protection ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig mamapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin kag may ara pagid ini sang anti-inflammatory effect mga katropa, makabulig mapabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas, energy booster amo na nga magareduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto tangahimu ini sang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health!
1: Thank you!
0: Mag-available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyong lugar or pwede gigamukakanto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May, Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kagong tamaran ka naman niya magwa, pwede mo gidya mo order through online ng aton ng mga produkto, mga katropa. Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Kaga mga katropa, sa una istorya ni iba, before kita liwat mag-continue sa aton chismis, tamiyawang tadi anay ang aton katropa nga, nagapanikatika sa aton nga live. Mayong hapon, lang digilig ka nagapanguna si katropang Sir Lloyd D. Navales, Good PMSD, The Sweetness of a Ripe Indian Mango, Rich in Vitamin A, C, and E. Yes. Yes, ah.
1: Thank you
0: so much, Sir Lloyd D. Kagari man diri si Madam Nanette Vasquez, Susan nga always ganiya nagasuporta sa aton nga live. Madam, mayong hapon, good PM po Sexy D at sa mga bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much, Madam Nanette. Thank you mo sa pag-agi. Ambal niya.
1: Thank you.
0: Sir Lloyd D. Navales. High school never end. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tan, tan. Oh, oh, oh, oh, oh. Yes, high school never ends. Gidiya kaga, nami, gidiya ang experience sa high school. Ako may aram ako before na experience sa elementary ko, mga katropang Sir Lloyd D. Kaya nga, sa elementary ko, mga katropa, bully, gidiya siya, sexy diya. Kaya nga, wala ko kuno niya, ano niya, suset, or wala ko boobs that time. So, nga ako, mga classmate to mga katropa, mga dagko na to yung baga, mga kargada, yung buta naglibo gani ulo, kuya nga sila, yung mga dagko, amo to yung time, yung guru, ginakamatitis pa lang ko to yan. Ginamon time, may classmate ko nga lalaki, nga nagambas ako nga, ay, hindi ka diya mag-upod sa amon grupo ya, kaya wala kaya kuan niya, gamayang imo ya, pagpalangga. Kumbaga, ti, ang bako ang daman mo lang magdako na. Ay, nagdako, mga katropa. Wala ko yung nag-expect yan ka, nag-amuniya ka dako. Hindi lang yung dako. Dako. Grabe. Singganan nga sa unang kambal ako, gamay lang niya, pero gabi nuligay niya. Di, subong ang mga kasmate ko to nga mo to. Nga chat-chat sa ako, bala ka na iyahuyo ka kayo kasi yung dako-dako na yung ako niya pa palangga. Bala ka dyan. Harimin diri si Madam Elvira Gilogo. Mayong hapon, Madam. Good afternoon, Sexy D. Mayong hapon man. Kaga, salamat gid sa pag-agi, Madam. Di ba? Anami, bala sa mga experience na sa muna. Mabalikan ko lang. Makadlog ko yung mga katropa. Kaga, may ala sa una nga, ano sa kong patay-patay sa kong luwag mga age at guro that time, guro do butang taguro do 52 tapos ako 17 years old mga katropa uto oh, daya mga katropa wala ko gabi notik pero subong sigok naman to sa may inada sa sugi story laman niya aton niya na dedo na to sa tungod sa may masakit sa something ti nang may hara na siya negosyo sa amon skulahan sa una ti ako naga ano man ako siya sa una naga sideline kaya ba mo si sex ed sa una mga katropa independent tagid man kuya mas prefer kuya mangita sa nga akong kwarta ya compared niya nga magsalig kuya kay mama kaya ti kisa nga may isa feeling nga dako imubalon mo di ba si mama kuya may limit na yung paghatag eh sa una balon sa ako niya ti ako ya gapangita mo ko diskarte kung paano magdugang ang balon kuya eh ti nag sideline sideline ko to siya do slurpy slurpy na bala nga negosyo bala that time mga katropa. Tingala kong tupad namun gahambang hala mong gida. Dugay-dugay ikaw na di bala ang tag-iyam. Bukoy tita, gano'n niya si tita. Niya yung tuod na iaday akay gali. Naluyag na tugali sa akon ang tag-iyang ginobrahan ko si boss. Maw, Diyos ko. Mga katropa, bawa makon mo na kanami. Pabala ka pagprangkaya sa akon that time. Kaya bala niya ko nga, I like you ha. Ano ni natabo ni nag 3-in-1 na tadiya sa boss siya. Kay may tatay na ko, may lolo na ko, may nobyo pa ko. This is a joke. Ambiya, no. Ambiya na, nang amba ko, ay, hindi kuya gusto ya, sir. Agalain, buot kuya. Kaya nga, akong lalakat ni sa imo, sir. Ubra, kag isa pakita. Bubla, sir, nga ginasugat ko, di ka nubyo ko. Nga, te, nga, amo niya natabo. Ya, kag nga, nagtubo yung luyag mo sa akon niya, actually, nang Denise, ambay na sa akon. Ambiya, nang ano lang, gid ko bi sa imo. Kaya nga, one time, gimpaunan, takakwarta. Siling ko, ah, okay, nakita ko nga kwarta sa lamisa. Nga, abi ko lana na niya, ginhungod mo to ya. Pero ginhungod, gid manggali ka tropa kay nga aabi guro sa ko niya kawatan. Ay di ba kuya mo itsura ko. Ti amo to eh ng ako sa kunti amba ko siya ti ibala kadi sir basta ako ya pananaw ya si Moy do tatay ta na kay do lang alang gid ya guro ti amba ya sa ko tagaan ko lang sa kuno chance mga katropa nga mga luyag sa akon ti sambo ko ti sige ay ikaw da bahala basta ako yung nagamba ko yung simo no hard feelings niya. No hard feelings ha boss ha kay ti siling ko nang hindi ko yung gusto ya pero ti siling ko titingwa eh ginamo ko na sa ba mga katropa ti emo na to nagsigisigi na to yung pangaluyag pero syempre yung na-check ha malas yun ni sexy di ha ti sa atak ang ko mga katropa kaya sige tawag sa akon hindi ka nabala ko nga sir nang pwede hindi ka na danay magtawag sa concert kayo naguba ang mouthpiece ang ako yung cellphone abi mo ba ano ba isa ko mga katropa baklan ta ka cellphone oh sige go naging baklan yung cellphone mga katropa upod ko magulang ko naglakat kami sa SM ba paglakat mo sa SM hambay na sa ako nun dapat ma-ano ma, ta maparigas ta phone magiging kaya ka cellphone Alcatel tapos naging bakal yung sakon Alcatel man nahamot ko mga katropa kay ang amon nga antad yung lakat kami sa dalan sa SM ba muna oh ari kami di sa magulang lang ko. Ato siya sa piyak ng highway. Yung palayo kami siya. Kaya tsura do driver. Puro yung padam gulang. Driver lang sa namon. Tapos, dumanginit sa iya ang ano ang sales boy sa pagbaka sa cellphone nga mga katropa kay ang bilis sa cellphone do mga butang tabi do mga 5,000 plus at that time medyo barato pa man to mo ang iya nga gibayad mga katropa puros na nan boy 20 yun. Dumanginit ang sales boy pag-isip sa kwarta wala na to sir. Hindi mo tayo. Huwag ako cellphone. Kaya, huwag na mga katropa, ging kawat. Lato bala ang cellphone. Nga kaano na ako gali sa bong nung. Ako hindi gina magali mayo ang ginhalinan. Hindi gina magdugay si mo yung mga katropa. Ya, tutuod gina yan. Na-learn ko gina yung mga muna yung mga... Pero ako yan, hindi ko yung hungod ha. Gina, iya, to yung gusto nga mahatag sa ako. Na kag yung prangka ko sa yan. Nga, hindi ko yung magano siya. Kag one time mga katropa, naglakat kami sa art district. Gindala ko na nga ako niya. Kuha niya, nubyo. Pero why siya yung kabalong, nubyo ko na ang dala ko. Ti nang sige kami ka order ka ilimnom siya nagasto mo na so gito sa unang art district ka muna ba nahubog siguro ang ano ang boss ko mga katropa agin papuli kuya sa ako nubyo puli na maya ida sa kagtapos ako ano init siya nubyo ko kahit yung pinaka hate yung pagkaon is spicy gidiya mo na yung orderan sa dynamite or kag ano ng cheese stick atomic cheese stick ati man. Kung pawan, hilam mo, saya sang beer, yeah. Pero subong wala siya, bala mga katropa. Last na mo, nga kita na yun, nagabustong ko sa akon. Subang, nakamunong pato sa akon nga, ano, nga mamaninoy siya. Pero sa kasamaang palad, wala lang ko kabalo kung ano na natabo siya. Basta ang nabatian ko lang, masakit sa... ay, kaluoy man. Pero ti, ang importante nang hindi ko rasyon, kamansang akong kabuhi, sir. Ah. Wala, gid ko bala kakumpanyar mga katropa sa iya. Tanay na ko pa ngayon lang makuto sa iya. Pasensya, pero nakasurya na yun kami na kanina naglaig. Iban to buo siya kay kuwaan yun ako tanay katropa. Mga katropa, motor. May motor na tanay ang inyo nga sex ed. Kuwaan yun ako tanay. Galing kay nadakpa niya kung aminubyo ko ate. Wala akong mimahimo. Tama na nang abinutig. Ara sa tupa. Hi. Ari, di sa kuno sa tupad ko, ghost na sa subong. Tiya mo na eh, okay lang man kung magpakita sa ako nyo, kay istorya hong kung malang sa diin mo gimbili ng imo nga manggad, kay kalpahitaon ko. Da mo, sabi mga kadataan, mga katropa, yung nag-mention name niya, kag Apeliedo, kag may negosyo to sa that time sa Cebu, mga marble to, ngayon nga, mga negosyo ka pangimo sa mga marble, na bala na, kag adari sa, adari naman niya sa Negros, niya, may negosyo di sa nga, o kayon tao o pangitaon taguro kung di niya gimbilin ang ano ay ang baol. Kaya mayari din sa negosyo nga kuha ng boneless lechon na halin sa Cebu. Ano may ampo ko na blasiya sa una. Ah, grabe, kidya mga sala ko na siya kat, mga katropa. Ya, tuntuod, kidya. Pero ti, hindi man to yung hungod na sex ID. Kaya mo to nga time yung utok na sex ID. Bata-bata, pagiging ko to yung that time. Ti, ama ko muna nga alumni namon sa eskulahan. Yan ba? Kung wala ko bala balon, sir, maka malagaw ko tatani sa mga. Ba, inay man niya nga tigulang, gahamba man, gapala nakit, bala ang kalawasan. Kuti sige, sir, ah, iluton taka, pero ti, ano mga katropa, sam tagahilot ko di sa likod niya, ang 5 ham, bala galabaw sa iya bulsa. Yan ako, at yun, ginahunos. Yung tagaan niya, pagit ko yung ano, yung balon, eh, tinipay-lipay niya sa XDE. Pero, amo mo lang to sa wala na nagliwat. Isabi, kag-isa pa, may aksidente nga natabo sa, ano, accidentally nga na, na pahulamis ako ng cellphone niya, nga wala password. May ara ko video nga nakita, nga may ara siya family, wala niya ginsugid sa ako. May asawa siya, gali mga katropa. Kagamuto nga video, nakita ko nga dugi na buyayaw niya i-asawa. So, cancel, ginaiakay sex edit. Eh, muto ginhimo o dugi pasakayan ko na lang sa, nagmaabot ko man nga kasuplado, gid sa iya-iya. Kaya gusto yan, nakisa, magsakay ko sa iya, gusto yan, haragi ko sa front seat. Yung ginhimo ko na mga katropa, ginapanaw wag ko na mga tibu ko nga mga barkada kaginapang dala ko na. Tapos ito kami na mga pungko tanan sa likod tinginimo kasi yun ang literal ka driver niya eh. Grabe na padalaga niya tikis ang ginahampa ko na sa lakyan niya mga katropa kaya ba ko ay kung gusto mo yan magpakamatay yan ipanaog kami diya kay bata pa kami yan. Ay, grabe ha. Kada mo viewers, ako nag-chismis, this sex ed, ha. Kaya kamu mga katropa, kabalo ko yung kami-ara, gigka mo yung mga experience nyo man before nga kung madumduman nyo bala subong bala makakadlaw gigka mo ya kahit ti sang una pa man to ti, pero sligad o oh, mayara ko nga nga hindi ko man silingid ex kumbaga do lawig lang ang pangaluya gisakon pero do wala ginagabot sa punto ko do ginsabat ko sa nagmessage sa ako na nga musta then tapos na mangkot ko di ko gaubra ti amulan na sabat ko bla bla bla ti nagamangkot siya sa ako ti ang bana mo ya may bana ka nang boko ti uu nang biya ti nga gachat ka di sa ako nang bayo na sa ako mga katropa siling ko siya ti ikaw ya may asawa ka na niya hambal ya uu miyara ko sa ako boko ti nga nagachat ka man di sa ako gimbalik ko man sa iya eh kati ako niya wala mo niya intention niya pag reply ko siya siya lagi gabutang uno da biya guro ya entertain noon ko sa ti pagambal pagambo ko sa tingin ka chat ka di reply sa ko mga katropa ti kaga reply ka mo ti wala na ko nag reply in kadlawan ko na lang sa ito sa la ko pa yan no. Ginaccept na ka wag kang ganiyan ha dan mayara mo kisa chatmate nga mambal nga ay, nang hindi ko yung mag-chat sa inyo yan, kaya may iba niya kang adaan, kagabashi, bala, ako daan ka agin, ako yung adaan niya, nakipag-chat ko siya babae, nga ginyaw-yaw ko siyang iaban niya. Ayun, nga-respectin ko yung sa imo nga ba niya. How come? Nga, kamo bala mga boys, kung mag-chat ko mo bala sakon, kung replyan, taka mo gano'n, it doesn't mean nga ma-entertain ako sa inyo, bilog nga bulan, bilog ka tuig, wow ha. Natak earn, Kuya Bala. Kaya, grabe ha, ginapangunahan yun ako. Wala pa gani. So, ako friendly lang gid, Kuya. Kasi syempre, syempre, hindi ko gusto nga isnab ka mo. Kaya basi bala, mag-comment, comment ka mo dito sa live, Kuya. Ang suplada mo na inyo, sexy. Di mo nag-reply sa chat na. Di, mas mayo na nga ginareplyan ka mo. Kuti, mayara, manya one time, may nagambal nga pangitaan ko sa kununubya. Kaya, may banan ako. Ay, ganhi mo. Ya, Kuya, ako niya bugaw. Ya, nga, amo pa Kuya ubrab. Hindi na Kuya ganit kaubos sa nilaban ko to yung sabalay ito pangitaan tapagid kaya charot lang ah. Pero before kita mag magbasa basi dugay-dugay mga katropa para na nga to niya guest pasudlon ko lang sila ah. Kaya para at least mag-jump tadi kanta bisan ginagmay lang kag kung mayara pagid oras mabasa si Sexy Dibis ka na isa lang kasulat para at least maka-advise-advise man ka mo bala. Pero before na mamati kita anay sa gamay nga pahinungdom or musika kay magabalik lang inyo nga Sexy Ding magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Syempre diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katrapa mo exciting.
2: Hala, ka-exciting!
3: XFM 103.9

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9.
3: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw, pero ari af subong sa pagatag na naman sang inspirasyon kag kasanagan kag impormasyon diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
0: Edukasyon
3: para sa ikaayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibal anyo naman na siguro i-research nyo bala, pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man asya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, ginabilong ang aton sino yung pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawi doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang ginagawaan sa ato ni ko. Kag-perwisyo, gid kung magpagwa ka sa imo sinihig. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapa there.

0: doon pala, no, tawag na, may mga series of test pa ina. Abot lang, basta doktor lang pa mangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gitkita, tindi naton pagtagaan, proteksyon, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agud maghatag sang pag-asa, maghatag sang proteksyon, maghatag sang prevensyon. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap, nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nga kun i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no, damo sang pamaagi, pero iniya may mga sources kami iniya, may mga pagtuon iniya nga nagasuporta nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius, madamo ang mga pagtuon nga naga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barleygrass, bebe, tika on the be. Updayon. Tika, may ingredient ang barleygrass extract, no? Nga ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispinhico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: down pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako

Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Gold!

0: back mga pinalangga ko nga katropa. Kag-excited na naman ang aton engineer sa aton nga guest, no? Kaya gin-reveal niya na yung manambala na pindutan na naman or yung ngudungod. Anyways, mga katropa, alas 5:08 na sang hapon. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Kung nagapalay-palay na daya ang patola nyo or patola ni mister nyo, pwedeng-pwedeng gamuya magtumariya sang turbo. Kaga ang aton nga turbo, mga katropa, gawa sa maca at clavawasca nga mga natural herbs, nga mga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalalakihan. Kaga, syempre, ma-improve man ang performance paglabot sa bedsea. Oh, diba? Dimpa ka muna. Kung magturbo kaya, mo ginaguro ang term nga or mo na naguro ang time nga. Ang imo nga misis guro, mangisi na lang nga mangisi, bilog nga adlaw, no? Kaya mga katropa, sa turbo, wagas ang lakas. Duwa na lang sila ko, no? Duwa na lang sila. Kag anyways, mga katropa, samtang set up ta di anay ang aton nga mga guest sa subong nga adlaw. May ari diri nagpadala sang sulat. Nga comment ya si katropang Stephen Hushawu. Siling ni katropang Stephen Jacqueline DK, I am so grateful to have you in my life and I am so excited to start this new chapter with you. You are my partner in every sense of the word and I promise to love you, support you and cherish you forever. I love you, Jacqueline DK, more than words can say and more than my heart can contain. You are my forever love and I will always be yours. You're the missing piece I have been searching for, the puzzle that completes me, the answer to my every prayer. You are the melody that feels kuno the chair idog to kagamay. Di na ko to dampi man. That feels din ato manarapundaan sa sexy di. Ay, kalawig. Basta palangga mo sa Stephen Hushawu. Kag kung sinugid mo na si Jacqueline na DK, wala na kita sang oras ka katropang Stephen kung pagabasahon ko pagidni. Kay do, ang natabo, di mag-MMK kita di karoon. Magka-Jessica Soho ta di karoon. My eternally beloved Jacqueline DK, I hope I make you happy every single day. I hope you feel how much I love you in every word, in every action, in every promise I keep. Every rose you take, every move you make. Labis ako nagpapasalamat na ikaw ang kasama ko sa buhay at nasasabi ka kung simula ng bagong kabanatang ito kasama ka. Ikaw ang aking katuwaan sa lahat ng kanahan. Anyways, thank you so much yung katropang Stephen Hushawu sa pagpadala mo sang sulat, ha. Pero nang dasong ko lang ibasahon liwat or pwede man i-voice record ko na lang kay para ka maano ta di kay kung basahon ko ni katropang Stephen, wow, mabuhad ang oras si sexy di ang medyo lipot lang daba lang importante ma-express mo yan ang nabatsagan mo yan sa kay Jacqueline, ah. Kaga ari diri nagapanikatika ang akon nga kumari nga si Katie, syempre nga aton before mandi nga ano no nga guest, no? Okay na? Oh, lapit na lang. Excited na bala ka mo mga katropa kung sino ang guest, ha? Kaga subong nga daan tudloan ta nakani ninilibuon. kada atong mic ni o. Dapat magambal ka. I-on mo na uwan ni pero ti subong di lang ani pag i-on kay ti a. Pagpalapiton mo gid ang babaw, pasensya gid kung gamay nga mic ang ginahatag sa imo kay makabalog ko anad kay sa lagko nga mic. I hope I make you happy every single day. I hope you feel how much I love you in every word, in every action, in every promise I kept. Palangga mo sa akin. Hindi na ko daya mang no doubt na naiyang. Grabe na itong pang sulat mo. Thank you so much, yung katropang Stephen, ha. Hindi na lang ginigoro magbasa si Sexy D na isang letter, mga katropa, no? May ari na ginitani si Sexy D nga bala sa honho. Galing kay ti, ari na ang aton ng mga maaniyag, ng mga guests nga naghalin pa niya sa kabangkalan. Nakaangisahalin sa kabangkala ng isahalin sa sagay. Amo na nga, hindi, nakamumatingala kung ang isa medyo kabalan kay halin sa kabangkalan, ang isa medyo nag-aagay kay halin sa sagay. Lumian ko ang mga pilapabika minutes, be. Ay, bungga, gidyo bala. Ay, kagari mandiriya si Ate Wolfie. Ay, Ate Wolf, kaga may-ari ni siya gali mga katropa nga business, ha. May-ari siya nga kimchi, may-ari pagid nga cake and tub, kag may yema de leche, niguro something, mga katropa. So, kung gusto nyo mag-order, mga katropang, pwede-pwede gig kamuya mag-order kay Sexy D, ha. Kaya ko na bahala. Or, kung gusto nyo yung personal kamuya kay ng Wolfie mag-order, isearch nyo lang ang Wolfie Salvador Astakaan. Kaya pwede ka muda ka PM siya. Ate Wolf, mayong hapon. Kag salamat gid sa pag-agi. Kagari man diring ako nga utod nga nagapanikatika o si Dina. Okay na? Okay, please welcome our guest for today, mga katropa. Palakpakan ta sila sang tudu-tudu kag lawig-lawig. Ari na, ang aton nga katropa nga naghalin pa sa Silay. Sa Silay ni sila naghalin, mga katropa, ha? Kag ang iya nga pangalan amo si Jonel aka Bo, kag kaupod niya ang iya nga wifey or partner in life, nga si Irish, in short, Nini. Please welcome! Ato ang mic mo niyo. I-on to ho. Nan, minangor. Ay, ala, dali lang gid. Hi, hi!
1: Hi, madam. Good afternoon.
0: Ay, natugnawan ka?
1: Yes.
0: Basi kung na gano'n na da ang imo nga. Okay lang. Karon lang ipahinayan. Talang da karon ng aircon. How's your day? Kagdiin pa ka mo naghalin nga duwa.
1: Yes, Silay pa kami madya.
0: Yes, sa Silay. Yes, thank you so much.
1: Inatamiyaw to dagaling tanan nga Silay nun.
0: Wow, oh, grabe. Mga katropa, mga musikera ni kag musikero ang aton nga. Itumo ko no to ni o. Oh. Okay na.
2: Ay, off.
0: Ah, wala pa. Natumo ka na. Palapit lang bin sa mic. Imo ba ni? Buto nga ang mic. Sige, buto nga. Na, kaya pwede na mapalapit sa imo ni. Ah. Oo na. Sige, hi, be.
2: Hi.
0: Wala. So mga katropa, mamati kita anay sa gamay nga music, ha. Mabalik lang kami, ha. I-set up anay namon ang mic, ha. Kay do medyo nagaka-technical pa kami, di. Ibantayin nyo da. Kay nga, masampol ang aton nga mga musikero, subong nga mga guest. Kag may aret ni sila, yes, ang compose man niya nila nga kanta. Sa liwat, dirila sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!
4: Exciting!

0: up mga pinalangga ko nga katropa. Ari naman ako subong. Pero before ko mag-continue sa inyo mga katropa, may ara ko anay nga ipabuslon di sa akong pulungkuan. Wakay may ara kita sang special guest. Kaya hindi ka mo maghalin mga katropa, kaya mabalik pa kuya with may ara man kuya sang guest. Pero before, unahon ta ni anay. Ipasa ko ni anay kay Sir James King, ha?
1: Sige.
2: Ay, ako galing. Sige, ha. Mayo-mayo hapon, mga katropa, ining 103.9 XFM Bacolod. Masalot lang kami kadali. Kay may ano kami sang reunion. Yeah! No, unexpected nga reunion. No, sininga hapon. Reunion sa mga former DJs ang MOR, My Only Radio for Life. Kagang special nga bisita namon subong, siyempre kitanon nyo naman na sa atun nga sa inyo nga mga Facebook pages or sa inyo nga Facebook sa XFM page, sa XFM Bacolod Nusan Public Service Authority, wala iban kundi si ang ma-present no doon. No, i-present ni siya ni Mami G. Mami G, paki-present ang atun nga bisita.
3: Yes. Mm. Sa sinigang hapon mga katropa, inyo naman kabatian ang tingog sa kahanginan na po sa diin. Siya ang may kabangdanan na wala akong microphone.
2: Hindi ako tumay sa lahat.
3: Siya kami ang kabangdanan kung sa diin aton may ibaluan kung ano bala ang top 10 sa siniyang adlaw. Gani aton subong nga i-welcome sa station dali sa XFM Bacolod, the original countdown queen, Sophia!
2: Salamat sa pag-invite sa amon, Tiri.
4: Test 1, 2. May hapon, Mami G.
3: Hey, good afternoon.
4: Boy Kulit.
2: Yes.
4: Kamusta na kayo?
2: How are you? What brought you here?
4: Mayong hapon na sa ila, tanan, kaga pumati, no? Mga katropa, maayong hapon sa inyo, tanan. It's so overwhelming, mm-hmm. You know, to see these two again and to be able to talk to them on air.
3: Yes.
4: Diba? Like the old times.
3: Oo.
4: Ang sarap. Thank you for welcoming me sa inyong napakagandang tahanan.
2: Wow. Salamat.
3: You're galing always welcome, actually.
2: Nag-gamay ko no, nag-gamay
4: talaga
2: ko.
4: Talaga ba? Huwag kang ganyan. Baka hindi na umalis.
3: Baka lang na.
4: Baka hanggang bukas na ako dito.
3: Since na muno ko nagkahina, you're the countdown queen, ano pala ang countdown nga imo i-share sa amon?
4: Yes, that's correct, Mommy G. And sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapon, mga katropa, Boy Kulit, alam nyo ba na we are also counting down the days to the first ever provincial ASAP experience.
2: ASAP!
3: Wow!
4: Yes!
3: ASAP yun ah!
4: Ay nako! ASAP experience. This is the first time that we are bringing ASAP, the concert experience, to outside Manila.
3: Correct.
4: Kung nakakapanood po kayo the past few weekends, nakita natin yung first na rin na pag-launch na sa The Araneta Coliseum.
2: Wow!
4: Yes! But this time, since it's out of Manila, sa natin dadalhin? Kung hindi, sa pinakabagong Coliseum ng Victoria City.
3: Oh.
4: Yes!
3: Grabe! From Manila to Negros.
4: Oo! Imagine. And hindi basta-basta.
3: How many from the ASAP are we going to see?
4: How many artists?
3: Mm-hmm.
4: Oh my God. I can't count. Kasi
3: really?
4: There's still, ano, alam nyo, to give you...
2: Well, there's the three of us here.
4: Kasama... Maka hindi namin kaya na yung ayun, talent fin yung dalawa.
2: Three of us, 1, 2, 3. Yan, on screen.
4: Uy, na-miss ko. Uy, my God. Mami G. But anyway, alam mo, yun nga, as you asked, no, so pila kabilog, we are very much aware na pag sinabing ASAP, kasi ang dami niyan. Di ba?
2: Parang yung grande.
4: Oo, ang daming artista. Isa-isa yung ba natin? Hindi, gusto nyo?
3: Isa-isa.
4: Sige. Bigyan natin ng idea yung mga nakikinig. Oh, mga kapamatid subong.
2: James King.
4: Actually, si James King, nasa backstage yan.
2: Hindi, katabi ko yung Victoria.
3: Mahulog ka na naman
2: Victoria
3: sa backstage.
2: CB Magulona.
4: Oh, lapit lang galing, no?
2: Lapit lang, Victoria CB Magulona. Lapit lang. That's like 6 kilometers.
4: Hindi siya sa backstage. Ano? Sa tubangan. Sa siya ang ma-welcome sa mga host. Ma-assure. Si Mami J, upod ko na sa front row. Kaupod natin for the first show. Because, you know what? We don't have just one. We have two. Two unique shows.
2: Mm-hmm.
4: One at 12 noon. And the other one around 7 p.m.
3: Ooh.
4: Okay? So, alam nyo, ito ganito ha. Yung lineup natin from the first show, sila AC Bonifacio, Alexa Ilacad, Angeline Quinto, si Bel Mariano, Angel siya, si Bagyo, kilala niyo yung Bagyo, si Jello, yung Pogi, si Bagyo Mickey, Bagyo Nate, Bianca De Vera, Brent Manalo, si Carmel, si Darren Espanto, of course, will be joining us, Donnie Pangilinan, si Eric Santos, si Esang, ang dami nila eh, G-Force, of course, will be there, Jameson Blake, Jane De Leon, Jaren Garcia, Jason D, Jeremy G, JM Yasures, Julina Magdangal will be joining us.
2: Basta nag-start sa letter J.
4: James King. Sige. Isingit natin.
3: Pamilyan.
4: Okay. Jonah. Si Jonah nandun din. Si Kai Montinola, yung ating housemate. Si Kimo, Clarice de Guzman, housemate din. Si Colette Manalo, of course.
3: Yes, yes.
4: And ito yung mga pangalan na pag narinig natin, talaga maalala natin. ASAP from back in the day. Lani Misa Lucha. Diba? Oh. Makakasama natin Ogie Alcacid. No?
3: Ay, Ogie Alcacid?
2: Huh? Ay,
4: akalaan mo dito na pala. Advance party. Ito po, Ogie Alcacid. Martin Yavera, Sir Martin, yeah, of course. And Miss Jaja Padilla.
2: Wow.
4: Yeah. And many more. That's for the first show.
3: Many more.
4: So sa second show, almost the same gang, pero kasama nila si Bamboo.
2: Uy.
4: Yes, magra-rockin rin si Bamboo on the second show, 7 p.m.
3: Grabe, so, bongga, kaiduha. So again, 12 noon, will that be live?
2: Pero first show will
3: be live on,
4: concert
3: mean,
4: experience talaga siya. It's parang nanonood ka ng concert sa tanghali.
2: Pero yung first show, Sophia, will last for how many? It's
4: normally kasi pag ASAP or ASAP before, di ba, if you watch, 2 hours? Two and a half?
3: Oo. 3 hours.
4: Pag ginanaan hanggang
3: ganyan. Ah, so, you mean, simultaneous sa, ano? Sa...
4: Yeah, they'll be, of course, they'll be showing it.
3: Okay.
2: Live television.
4: Sa TV.
2: Yes.
3: And, syempre, sa gabi, no? Ate, niya, as in, wala na din pugong-pugong.
4: Kasi, alam nyo, ang ASAP XP is shown at 5 p.m. na.
3: Ay, okay.
2: Okay.
4: Yes. Yes, it's a totally new experience kasi nga, diba dati, tanghali.
2: Mm-hmm.
4: Tapos ngayon, concert experience na siya. Hindi na siya from a studio lang. So, mas maganda, that's mas marami makakapanood. 5 p.m. na siya mapapanood.
3: Okay. So, again, where will be the venue?
4: Oh, just join us, mga kapamilya. Magkarinas sa Victoria City, Negros Occidental, kag magsinadya kita sa pinakadako, kag pinaka-star-studded na concert experience, di ba? Ubdanay kita sa ASAP XP Victoria City, June 7, 2026 at the Victoria City Coliseum. Two unique shows, not just one, but two unique shows in one day. Show 1 at 12 noon and show 2, syempre, 7 p.m. Get your tickets now at the Jamaican Patty Bacolod Shop.
2: Uy, timing para mga tickets
3: We're hungry. Bumili
4: ka na ticket. Diba? Ay, pero syempre, ang drink natin, sarap magkape.
3: So, again, don't forget the date, ha? It's a lucky day. Actually, 7 eh. So,
2: batay mo. What day
4: says? Galing mo talaga dyan. Ayan lang, miss ko sa'yo.
3: Ayan pa yung ball.
2: Pero what day is the 7? That's Sunday. Sunday.
4: Yes. Siyempre, basta ASAP talagang ASAP. Sunday. And it's a family experience. It's a family bonding experience. Eh. So, ASAP XP, Victoria City. Don't forget, guys. That's June 7, 2026. See you, mga katropa.
2: Yeah. Pero I'm sure dadagsain yan.
4: Salamat, salamat.
3: Sure. Again, ang tickets is available?
4: Yes, they can get it at SM Tickets and also at Jamaican Patty Hat Bacolod. Just at the back of Bob's Riverside.
0: Okay.
4: Yes, Bob's
3: Perfect.
4: Name.
3: Okay.
4: So, salamat ha sa oras niyong dalawa.
3: Of course naman.
4: Naiya naman ako. Pwede na kayo malis.
3: O, makauntaan na kita yan. So, anda ha, mga katropa, hindi gid magkalipat. Because this is mambal naton niya, kisa sa Malaka. Nga ma-experience naton ang ASAP or ASAP Experience, gidjaya. So, yes. It's a concert. Imagine, duha ang ato niya makitaan nga type, no? Sa nga pagpa-indis-indis, kumbaga, sa mga talents. Ang ato niya yung mga kapamilya artist, okay? So, hindi yes. Kin magkalipat, ha? Again, it's a lucky day. It's on June 7 na! So, bantayan, no? Diba? Doon parehas na sa una. Dali na!
4: Galingan mo pa, mo.
2: Para may libreng ticket ka.
4: Oh, okay, enjoy ako.
3: Ikaw, gender!
2: Pero
4: na, Sophia, ikaw naman, ikaw naman.
2: It was nice to have you here. It was nice to see you once again. The very last time was, I guess, the that's 2022.
3: Ooh.
2: Pero finally we see each other again after.
4: Payakin. Oy, gusto ko magpasalamat kay Sir Mitch.
3: Yeah.
4: Sir Mitch, thank you so much. Ay, thank you. Galing. As in, ang feeling parang I'm so like welcomed. Na talagang kapamilyang-kapamilya. Katropa na ako. Yay. Thank you, Sir Mitch. Take care.
3: Okay. And of course, hindi nga pwede ka maghalin si Miss Sophie kung hindi iya matilawan.
2: Hindi siya makatilaw.
3: Ang atuan, buhis mo. Healthy nga kape. And isa sa mga ginapromote natin ang kape. Nga hindi lang, siyempre, basta-basta kape, kundi healthy plus makapamaintain sang young look natin.
4: Wow,
3: at
4: I like
3: that. At ato nga Santo Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
4: Yay, that's mine.
3: Yes, it's for you. And diba? Also premium D3 for stronger bones.
4: Wow, kailangan ko naman. Para sa bones.
2: Pagbaba mo, dadagdagan pa niya.
4: Ay, thank you. Okay.
3: Sure.
4: Pwede pong bumalik bukas.
3: Ah, why not?
4: Ano kaya pala mag-guest dito? Akalain nyo mayroon pa akong libreng.
3: Guest lang ba?
4: Sarap.
2: Oo, ganun yung guest ka na may libreng kape ka pa.
4: Oo, ang galing. Diba? Uy, thank you. Maraming salamat po ulit sa inyo. XFM. This is so, wala, parang hindi ko actually surreal pa rin siya na experience. Parang hindi ko ma-explain. It's the first time, to be honest, first time kong marinig ulit boses ko.
3: Really?
4: On air.
3: Really?
4: Yes. I've never been.
2: Oh, diba? Business na siya eh. Business woman na siya ngayon.
4: Kaya lang. Mm. Ay, ikaw naman.
3: Iba na.
4: Kayong dalawa lang talaga. Hindi, syempre, iba pa rin talaga yung pakiramdam ko na at home ako eh. Diba? So, kita-kita tayo ha. Oh, naman.
3: At home ka na. So, aalis ka pa ba?
4: Pwede naman hanggang mamaya. Hanggang alakas pa kayong dalawa. Uy, ASAP XP.
3: Yes,
4: Victoria
3: yes.
4: City. June 7, 2026. Again, see you mga katropa. Salamat. Boy kulit.
2: Thank you.
3: Well, thank you so much. The Countdown Queen, Sophia.
4: Thank you.
1: Katropa, exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee

0: nakita nyo man siguro ang guest sa Subo nga hapon. Say hi, hi, Anay B.
1: Hello mga katropa.
0: Naon mo, naon.
2: Awala.
0: Ara na. Yes. Nabatian mo na ko. Si first anay, si katropang bo ta. Basi miyara kada gusto nga tamyawun sa aton yung mga katropa.
1: Yes, of course. Yes, mga tanan nga sila yun nung guest talk. Of course, si Ryder, madam, no? Kay ipasugtan ko nila. Subo nga magad, ano? Siyempre sa mga tanan-tanan, da nga mga atoptig palamatian.
0: Yes.
1: Mayong hapon sa atong tanan.
2: Yes, ako naman. Yung hapon sinyo ta na. Ginatamyaw ko talaga sa mga ang akon da mga ni sa matagoy no. Day ano si Henry and of course si Yol. Ni just ko.
0: Anyways, mga katropa, nauya-uya gid sila, no? Pero oh, tia, thank you so much, gid ya. Kaya at least, bala, nag-effort, gid ka mo yan, nga magbiyahe, pakadto, yes, diri kaga, welcome, gid ka mo dia sa XFM Bacolod Station.
2: Grabe, bala ang...
0: Ang scenario, before. Yes, before. Ano ang scenario?
2: Nadala na pag-i-details, eh. Kaya Diyos ko, medyo nagbugnaw ng ulo ko, ni.
3: Sige, check up lang ka, mama.
0: Nagbugno tungkol siguro sa aircon
2: sa ano na, nang sa biyahe bala lalabot na kamahal pa sang gasolina.
0: Oo.
2: Pero liyari kami din na
0: joke na. Anyways, mga katropa, para aware ka mo ha, ang aton nga bisita subong musikero ni kag musikera. Musikera. Kumbaga, mga singeret. Kumbaga, kag ang iyang, kag mag-partner ni sila nga duwa, subong gurubulagay sila, dudugay-dugay. Nag-upper-upper kami na nga duwa.
2: Wala ito sa ilimnan.
0: Wala ito sa ilimnan. Sorry lang. pero, before kita mag-proceed sa atan katropang Irish nini, pakantahon taanay or pasampulon taanay ang aton katropang bo. Kaga, mga katropa, imagine, kisala ko muna yung kita, mag-partner yung puro mga singer. Kaga, pamakuton ta sila karon after nila sampol. Pamakuton ta sila kung ano ang life sa isa ka musikero. Kung paano sila nagadugay, kung paano sila mag-away. Woo!
2: Wow, ka-perfect!
0: Anyways, patsyon ta na, imute na yung imo nga mic. Kaya itagaan ta sang time si ano, may music ta. May music ta para kay ano, kay katropang bo. Wala mahingagaw. Wala mahingagaw, pero ti acapella, okay lang si mo.
1: Acapella?
0: Oo. Acapella na lang danay. Kaya para wala na ta time. Or ikaw mauna, mahingagaw mo ha. Alang-alang, Ged. Alang-alang. Kay kung nagtimprano, kapatali, kagina. Agigan, balahaw. Sala mo, Ged, na iya. Kay kung nagtimprano, kaya. May vocal man, Japon. Meron mo ko ng vocal, Japon.
1: Sige lang, ay, pano lang.
0: I-ano lang ko no, pandara lang ko no, kay malabaw lang man ang iya, nga kwan, nga tingog. Pwede lang, hindi man ako no ma, hindi man makapiright kay iya compose. So, liya mga katropa, nga to, ni katropang bo. Pwede lang man ko no sa cellphone, pandaran mo na lang sa cellphone kay ipabati da sa ano.
1: Okay.
0: Pwede man. Dari isa ako no. Dari lang ito on sa mic or dari sa ako nga jack mic? Hindi pwede. Sa jack ko.
2: Uy, sa jack ko eh.
0: Wala jack. Pwede man, di ba? Pwede man sa jack. Dabe.
2: Wala jack phone yun.
0: Arimi, ay nano naman.
2: Wala jack phone yun.
0: Ala to, oh, Bluetooth. Kasi ano na iya, wala, ano na, wala na gender iya nga cellphone. Hala, wala jack ko no. Arang ato na lang, dabe. I-search na lang sa ano. Alang na abihinay. Ang ato na lang cellphone. Dara ta i-anon. Okay lang. Paitaan ko ba pagi mga katropa para at least masatisfied mo lang aton sa bunga guest. Kaga worth it ba lang ilang pagbiyahe. Sige okay lang ni kung di ka mag-headband ni. Basta alert ka lang kung ano ginistorya ko. Hindi ko gusto sa mahaha. Hotdog. Pero i-mike ya po ni mo istorya ni kaya hindi na karoon nila mabatian sa live dan ni. Gani, kaya okay lang. Kasi ang kadlaw mo da bala kaya istorya ka. Oo, dali lang gid mga katropa ha. Pero before na, kay wala pa man, mamangkot ko bi anay sa inyo nga duwa. Yeah. Anong sekreto sa inyo nga relasyon nga aga inaway ka mo? Ay nga, nagdugay ka mo.
3: Siyempre, adadlaw, tapangulay.
1: Kinalang hindi mag-away, madam. Kaya drak mo mabalaan ang natawag na tuntuon yung pagpalangga.
0: Wow. Grabe ka mga banat.
1: Kung wala away, it means boring.
0: Hanot, hanot. Pagpuli sa balay, ikaw, ginhanoton.
3: Pero, isa, higin na sa dalan ba?
0: Wala, laka po nagsigitanay. Pero, diin natin din ang cellphone. Ara natin, dara na lang. O, sige na mga katropa, i-tagaan, tabi, kagpamatian ta ang aton katropang bo, sang iyang ging compose nga kanta, kagang iyang talent.
3: Yes. Yeah.
0: O, sige, play.
1: Composition guys, no? Mga katropa. Amo ni nga sila ay kay siyempre lapit na lang kapistansang sila.
0: First time ito nag-jama.

0: 要 slide。
1: Alright. Yes, thank you so much.
0: Yes, thank you so much. Terima kasih sang audition sa akong partner. Yes.
1: Oh, grabe no. Grabe mga katropa, amo to ang amon, ang iya amon. Ang iya nga kong posisyon, mga katropa nga nagpatok gidya until now. Kabalo ka mga kabalo sex sa dike nga favorite ko man ina nga kanta kag every time. So, oh, every time nga mag-inom-inom kami, amo ginaya ang signature is ang amon niya nga grupo ya no, nga naga-jam kita.
0: Kanta.
1: Kag basi niara ka event this coming pwede mo gid matamya, ama ano.
2: Yes, mga katropa no, ginaimbitar ta kamo sa maabot nga June 6, no? Sa Kansilay. Kansilayan Tattoo Festival. Yes, na may marat ng mga tattoo competition.
0: Sa Civic Center.
2: Yes, of course, ang banda, kagaling nga, kagalingan guys, no? Ang Dubsite, no? Mag-perform da. So, yeah. So good sa mga 9 a.m. to 5 p.m. sa ang mga performer, talagang mga banda.

0: Dares mga tato, ano na sa dasan. No, ginambitaran ta mo guys, no, mag lagaw-lagaw, mag suroy-suroy dito sa Silay. Ilapit na lang ka festahan ta to, June 12.
1: Yes. Yes, thank you. Kaga mga katropa, bantayan nyo man kami to ni Irish. Yes. Oh, kaya nga, kami na ang former singers ang Silay.
2: Oh,
1: so,
2: yeah.
1: Gusto nyo makita si katropang Irish kasi sexy di, makita nyo kami na sa June kag syempre si katropang Book.
2: Yes.
1: Kakaupod ba na nga kung nga kuhan, bana, upod yun na base ang bana.
0: Yes, actually, ang bana bells ni sexy di,
1: ang partner ko.
0: Yes.
1: Is so, ang musikero, o bahista siya.
2: Mga musician, tanan.
1: Oh.
2: And of course, we'd like to say hi kay Tita Cynthia Galero. Tita Cynthia.
1: Yes, Madam Cynthia. Kumari Cynthia.
2: Bisan, ano, wala ka dasubong si life. Oh, love kaya po.
1: Yes, correct. Ikaw kaya ang ano, first mentor. Kung baga, o siya, ginadaya ang nagtagpangalan sa atin.
0: Ang naghubog.
1: Oh, yes.
0: Ang naghubog sa mga singeres. No?
2: Oo, yeah. Ginagaan kaya talentong mga taga sila yun nun. Yes,
1: pero tiko nga, magsampol ang bana, ang asawa, masampol man na yan.
0: Correct.
1: Hindi niya pwede. Paano ito nakaroon mahapan? Ikaw isagay ka na ba musikero ka, pero ti paano nakaroon nila mabalaan kung ikaw ya hindi kaya magsampol?
2: Makanta.
1: Oo, oo, yung makanta lang mo saot.
2: Maano na lang eh na mga carpenters.
1: Oo, oh, carpenters go ah. Tapos mga katropa, pamatian taman bi ang bugal sang asawa. Bugal sang asawa ha.
2: Ang akon, bala nga kanta-kanta ni tripping lang gini sila.
1: Oo, oh, yes.
0: Siyempre, dapat duet yung mga dua, madam. Kaya siyempre, partner ka mo muna. Kamu ang sexy duo.
1: Remember? Soundbite? Soundbite?
2: Oh, yeah, soundbite.
1: The soundbite. The silent soundbite duo.
2: Kasi gusto nyo mag ano ha, magpangita ka mo
1: yes,
2: sa mga banda.
0: Yes, correct.
1: Gusto nyo nga.
2: Pwede nyo kami ano, barato lang kami.
1: Pwede nyo gigitin na invite. Barato lang kami. Pila gane.
2: Pila gane. Pila katayog na ne.
0: PM is the key.
1: PM ang susi, ah. Hindi na rin pagambal kay Abi ng Aronila. Di ba la? Di, pero before na iya, pabatia sila yaan na yung sangin mo. Oo, mamati.
2: Tunto ka ganyan, eh.
1: Sige na, 1, 2, 3, go.

0: Alright.
1: So, sige nga, mo ginaging pili mo kanta, You Must Be Free.
2: Nah, it's my favorite song, you know.
0: You Must Be Free. Mambal po gani nga, so kabalo na kamo ko nga, I love ko, gidsa.
1: Wow, nga
0: Siyempre sa mo dahil sa yung mga tirada, bala.
2: Para hindi mapakdulan helmet ka.
0: So mga gaplano, da mga gano, no? Mga asawa, no? Paminsar na ka mo da.
1: Paminsar na ka mo nga. Nga pilion yung itang babae nga updan niyo. Wala. Pero as a partner, no, anong ma-share niyo sa aton nga katropa bi or mahatag niyo sa ilang?
2: Ako, ma-share ko
1: inspirasyon.
2: Na, siyempre, may away, ara, ginasaya. Na, di ba pa?
0: Yes.
2: Ang away, do halos kiniguro, dudlaw mo, no?
0: Boring gani kung wala away. Di ba? Kay pagkalabot sang gabi, ara, na dadaso na ginatawag tanga.
2: Nakalipay. Hindi, totoo, daman ako. No?
0: Samtang temprano pa, away daan danay. Siyempre, para paglabot na sang ano, sang takdang panahon.
2: Ne, I trust him.
1: Yes. Yeah. You need to. You need to. Because you're, wala ka na choice.
2: Hindi. Well, may choice siya.
1: Oh, may choice kayo.
2: May choice na dudlaw mo, no? Pero kung malabot ka na sa point nga, tama na, ne. Di, amo na sa...
1: It's kaya time to choose
2: ang,
1: your...
2: Ang pundasyon sa balay is ang babae.
1: Yes.
2: Mm-mm. Ang semento sa balay, babae.
1: Amo na, kung subong. Hindi na haligi.
0: Ako lang di isabi mo.
2: Kung madula, madula ang semento sa balay, paano na sa madikit? Diba?
1: Kung madula ang semento sa balay, paano na sa madikit?
2: Paano madikit? Kung wala semento.
1: Ang ginanamin mo ang hollow block, paano magtapik ka na?
0: Paano
2: simento, gijaya eh. Simento, gijaya na yan.
1: Ang ano, ano man. Umakal ko na yung gurubag, umautok sa Shopee ay.
2: Ang point na, kung madula ang bayi, paano ang lalaki?
1: Ah, dokaan mo na.
2: Dokaan mo na siya.
1: Oh, okay, okay.
2: Kung manindi ang babae, di wala na eh, di ba?
1: Oo. Te, ano mga balos mo sa iya?
0: So, shout out na sa tanan nga mga mister, tanan nga mga, ano, no? Mapasugot mo tanan iya. Sumamo. Well, actually, no, na, kinalangid sang, ano, sang tagi-stagsa, katagsagid, na, siyempre, na, trash kag, ano, trash kag, pasensya, dapat, no?
1: Patient.
0: Yes. Patient.
1: Patient is the virtue siyempre, to success.
0: Kay, ang aton nga kaboy, siyempre, damo, mga,
1: trials.
0: Yes, mga struggles.
1: Which is normal. Nakagi importante sa relasyon is buligay.
0: Buligay.
1: Correct. Yes. Kahit niya, kumbaga, team ka muda mo.
0: Mm.
1: Hindi na yung mag-work yung project nyo kung hindi nyo na pagbuligan nga duwa.
2: Hindi pwede nga isa lang mag-iyo.
1: Pero ti ako niya, last na mo niya inaway, naghabok akong tiyan. Ano ka lain, ito yung nga inaway, yaw.
2: Dumduman ko ginayon eh. Sa balay pa talaga inom ni.
1: Nandumduman yung kidya mga katropa.
2: Ang bayog yung dapat may tando. Ay,
1: abi nyo mga katropa, sa nga nagapregi-pregi pa si Sexy Dino, sa iyagi ko ni balay nagapamulya. Kaga siya nigiluto sa nga kod nga pagkaon. Yeah. Maluto yan lang niya mga katropa. Talong lang gid na iya nga pinerito. Yeah.
2: Kagtapos siya lang ko ni nakakaon mga katropa.
1: Kaga side...
2: Ano gani? Tangkong?
1: Kangkong? Kaga torta nga puso.
2: Oo na. Siya lang ko na nakakaon.
1: Ako ang dahon kamuti.
2: Oh, dahon kamuti. Kaya wala akong kakaon mga utan nga daan. Tiyo na siya pala utan isa.
1: Oo, mga katropa. Kaya na-timingan, ginagad to sa sabalay ko. Tiyo, wala ko kwarta, mga katropa.
2: Wala kami sa daan.
1: Ako yung nga daan niya, mga katropa. Kung wala ko yung kwarta, wala ko yung problema. Kaya nga, ang mga kamuti, diya sa tupad balay ko, yung sagwa, yung gina-harvest ko na iaakong.
2: Ginalapuhan,
1: ti timing nga pagkanto niya sa balay, ginagda ko siya, ti hindi siya kuno kauyo na ti wala sa choice, kiti amo lang ito yung sundaan ko yung sa labi
0: sa iyo. Tigaon sa Japo.
1: Tigaon man siya Japo.
2: Meat, gali, balay, saw, sa
0: lutuan, taka na, lutuan ka na, maha, bago lang nagawa sa baba. Actually, mo pag inangisapay ka raso, no, sang gainaway, pero may partner, kamalo ka kung ano?
1: Ano?
0: Sudan.
2: Sudan. Yes,
0: kung ano ang sudan, bala? Doon mabakal naman ko sudan. So, hindi eh gusto.
1: Mareklamo.
0: Ay, Diyos.
2: Maaway ka dyan eh.
0: Ako na nagbakal. ako pa hawayon kay hindi sa gusto.
2: Normal.
0: So, amo gina sa?
2: Mamangkot sa mo no. Sa danon tama. Mambako siya mo no. Amo ni, amo ni. Putang, dili gusto ko, bewe, ng Pasayan nga gin buttered shrimp black. Amo na so. Di ka, ano mo na? Namangkot ka pa sa akon. Amo na ba na ni? Hindi ka mamangkot. Kung gusto mo malang bakal ka na lang sudan, bakal ka na lang. Hindi ka na mamangkot.
1: Tapos labay lang ako mga katropa. Excuse me, char lang. Aside sa musikero sila, business-minded pag hindi ang mag-asawa. Bimabis ka na nulan, hindi lang nga business, may nasudlan ni ila. Kaga ano ma-share mo yan as a businesswoman naman, bi, kaga businessman.
2: Dapat, guru, may kapital ka, gin. Hindi ka mag... Hindi ka mag-business minded kung wala ka kapital.
1: Yes, sir. Correct. Oh. Given na na.
0: Ako yun sa'yo, kina-owner.
2: Doon ka first, good nga, no, no, dapat may kapital ka.
1: Pero subong anong work sa nga ton, katropang Irish?
2: Wala. Ang, ano,
1: a housewife.
2: Housewife.
1: Housewife. Ikaw, yeah, katropang...
0: So, kasi dugda mo ko racket, no?
1: Yes.
0: Oh, so, tattoo artist, nang ta? No?
1: Yes, nagapang tattoo siya, katropa.
0: Amo na, gato karta, gati.
2: Gato karman, yeah.
0: Siyempre na, araw. Kis agar, makuda sa S Rider, no? S Rider si Light, no? Of course, ano pagid ng mga luto, yeah. No? Marginal mga luto.
2: Ano, galing kay gina-posting, talang wala na ito sila nga do lugar, oh, gitba lang.
0: Ano, no? Sa,
2: na-posting na lang sa Facebook.
1: Yeah. Pero ako, ya, may arag, kuya, away nyo yung hindi kuya malipatan. Kaya nga, mga katropa, kalaha, inidansi yung mag-init ulo yan yung mga katropa. Ang mga tanom nyo, ipasulod yung gidya mga katropa, mag-init ulo yan yung mga katropa. Kaya nga, panghunusun yung mga tanom nyo sa
2: nagyan. Wala, kuya, amulagay mo ba? Wala, wala na, boss, dispensin. President Marcos, panaara, da, wala ko labot.
1: Tanom naman, kung gidya mga katropa nga. Nagainit ang ulo, yati ako, ginapakalma ko siya. Ba, mamamantong ako, nang sagay ka pang kayo, kumanto sa mga tanong, magiging na pang hunos.
0: Pero siyempre, dapat kung galain ang ulo sa isa, hindi na kinalan mo. Hello, ay makundua ka mong lain ulo na mo, no?
1: Dapat mapabugnaw ang isa.
0: Siyempre,
1: diba?
0: Isa no na lang.
1: Ang isa kalayo, dapat ang isa tubig, no?
0: Ay, may tamay mimo, per day, kaya Japon.
1: Nga, per day ka. Kaya da, kay kis atanan niya, babae, insyakto, ginayada.
2: Insyakto, gidya.
1: Skandiin mo yung ang bulo, lang taong.
0: Ay, minky ako lang di. Kung may 1,000 sa, kung may 1,000 sa, ag may 1,000 ko, it means may 2,000 na sa.
1: Ay, to,
2: oo. Oh. Oo, sa ako na makadito yan.
0: Teka so, na. Paminsar na kamo dano, mga tanan nga mga ganubianay, nubianay. Paminsar ka mo dano, isang...
1: Madalo. Ay,
0: madalo.
2: Magay mo sol ka?
0: Wala mo, ah.
2: Wala.
0: Inaano talaga, ina-share talaga.
2: Ikaw, ano, ano, ay, naka-live ba na?
1: Basi, karoon, usanta ka.
2: Basi, karoon, ang ilmutos na doon na.
1: Pero may ara ka pa na sa mall, pagid nga kanta. Nga na, gusto mo man i-promote sa ila.
0: Yes, of course. No, na gusto ko i-promote luwat. Kaya nagbalik luwat ng dub site ko nga banda, guys. No. Na balidulig lawig na kami ng ano, yan. Laway at Okarte, subong sa Kansilay Tattoo Festival. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na ma-play ang We Are One.
1: Where? We Are One? We Are One. Hindi ka naman kami, right?
0: Hindi, kaya ako
1: naman. Hindi mo nag-yapon. We Are One. Kuno sa YouTube, kuno.
0: Yes, We Are One dub site.
1: Sir Chris.
0: Or,
2: own
1: we are
2: eh.
1: One.
0: Yes.
1: Kaga pwede nyo gini mabalikan na nga ton live karon na kung gusto nyo lantaw mo na. Pwede nyo malantaw sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Pwede man sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ikaw, Nini, wala ka na datamyaw. Mga friends na da.
2: Yes, sa mga friends ko, dagilay sa Matagoy and then sa Mambulak. Taga Mambulak.
0: Yes.
2: Ako dalay, no? Taga Mambulak.
1: Hindi mo ma, ano, specific ang friends mo sa bong.
2: Damo sila mo. Damo sila, nagalalin sila ni.
1: Hindi sila nagkadto.
2: Ikaw na lang bala dilo ni siya ni. Day ano, dagali, day. Siyempre is ako, best friend si Gigi.
1: Gigi, July.
2: Gigi, as a mga yeah. Kapiso vlogs, gali.
1: Yes, mga kapiso vlogs.
2: Vloggers, sabi sila, yung mga tagal-tiran niya. Day, kapiso Kenneth, kapiso RR, kapiso Binbe, na.
0: Kagsubong guys, no, kung maglagaw sila sa Silay, no, mga katropa, hindi na sila mga ano, kay do alos tanan do puro na tanan mga kalanan,
2: yes.
0: Puro business sa tanan, puro mga lagawan balang ano bla.
1: May outside out ads kuno gasulod.
2: May ads na. Yeah, that one.
1: May ads. May ara. May odds.
2: May ano na. Mm-hmm. Ga-odds na. Tiyan mo na lang may...
1: Iyan na lang. Kantahan na lang.
2: Kantahan na lang.
0: Okay, sige, sige.
1: 1, 2, 3, go.
0: Hello, my friend, how do you do? We meet again. Let's celebrate the things that we are bold in our M. Let's stand in the front of a sun, occupied in Nagdalamighty land. Let's enjoy and scram. We are one letter, I shout on and I jabbit the fun. Joyful, epic, no the problem, and pursuing, moving on the light. Angel jumping on my side, light, when so bright, we're

0: let's celebrate and jam in our music. Let's stop the violence, embrace the light, respect the humanity. Let's scream, we are one. Let's celebrate and jam in our music. Alright?
1: Hey! Yes, guys, thank
0: gusto
1: you so
0: mamati,
1: much.
0: Ano, pwede ka naman ano, sa Facebook, guys, no?
1: Yes, pwede nyo dito naman search sa YouTube.
0: Facebook.
1: Sa Facebook, ang iyan, mga compose ko ng mga kanta.
2: Vlog nyo, vlog.
1: Kagang vlog nyo ko, no? May yes. Vlog ka mo.
0: Yes. Guys, mga katropa, ano, pa-follow me pwede sa Book Journal TV, guys, no?
1: Yes. Iyata, yes. Anong spelling?
0: B-O-H-D-I-O-N-E-L TV. Kaya ang ako na upod sa vlog ko is ang ako nga agot, no? Si T.I. Isla.
1: Ang iya anak. Ang ila ko no anak, mga katropang upod dyan sa vlog. So mayaran dyan siya nga.
2: Hiposon
0: so maano na, sana mahatag sa ang kasadya sa inyo. Yes. Ano, pro, kumedi na sa tanan, guys.
1: Iya nga bata, dan hiposon da.
0: Oh, wala nga ba? Ay, Diyos ko. Aray pagit ang isa. Dungangan pagit sa isa. To, Diyos ko.
1: Manog lin ay.
0: Nagduwa ng Irish.
2: Gane.
1: Manog lin ay.
2: No. Putot lang. Sunod sa iloy.
0: Actually, makagwa pa ko niya kay Mrs. eh, kay Irish. Makagwa pa ko niya, makalagaw pa ko niya. Pero siya na to ya, kay Tia Islaya, sa gamay ko. 5 years old. Hindi ko yung kagwa.
1: Last na lang nga pamangkot, before na mag-end. Ano ang pinaka-hate mo nga attitude niya, katropang bo? Kagay mamang ko tong, taman ka, karoon, ano ang pinaka-hate niya attitude?
2: When he's clumsy.
1: Clumsy.
2: Oh. Now, clumsy. Ang clumsy. Hindi. Do ka more on sang ano.
0: Sang ano, gitbe?
2: Do ka late na blagabog daw.
1: Ah, oh, okay.
2: Do ka muna siya.
0: Siyempre, guys, kay... Siyempre, late mo na ako, duty mo. Great. Ano kis amo, harap mo ko sa ano. Di, amo na the sun. Amo na the sun. Hate mo na ako the sun sa amo na.
2: Doon rin ito sa balay ba?
1: Hindi, ano mo lang, pinaka na indian niya mo lang attitude. It doesn't mean na hate yaka. Anong gaya nakamatay, nagbulagay eh. Ikaw yan, anong pinaka-hate mo sa iya?
0: Ang ba-ba yan.
1: Ay, too odd.
0: Ay,
1: too
0: odd. Oh,
2: bago na.
1: Ah, di ba? Abi kong daan.
2: Abi ko daan.
0: Daw kulang ang adlaw kung hindi umabatian ang singan.
1: Abi ko ana yung ano, yung plaigit.
2: Hoy. Opo, tade.
0: Ang bakbak yan lang.
1: Hindi niya nga yung pupu nga namin, kuya, pang language na yun nato niya. Kaga, syempre, thank you, gid so much. Pero, after ni, wala naman ka maguro o brahon, goron.
2: Wala na, masyata sa guha na yun.
1: Wala pa taga ni katapos, pero, thank you so much, gid. Thank you, kamuha na kay Sir Mitch, yung tagaan niya
2: pa mo. Yes, thank you, Sir Mitch, and of course,
0: thank you.
2: May script, ha?
0: Thank you, Gold.
1: Ara, basaha lang.
2: Hindi.
1: Basaha
2: lang. Yes, and of course, thank you sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Of course, mabakali ni guys sa mga butika, 20 pesos each. So, gakape ka na ng...
1: Healthy ka pa.
2: Yes. Thank you so much, Sir Mitch. And of course, the team. Thank you, guys.
1: Mami G, yes, Sir James King. Kasi mga nagugupuhan natin, mga engineer.
2: Ano, nang di na makilala, tanan kayo, syempre, first time.
1: Oo, tenong gusto mo, second time ka pa.
0: Actually, si Sir Mitch is idol ko, ginaya si Sir Mitch.
2: Gani, idol ko si Sir Mitch.
1: Actually, kagina, mga katropa, gina, panay sila ka pa, makunsa kung siya na si Sir Mitch, lipa. Ang ko, yes, sa gina.
0: Yes.
1: Kaya nga, idol nyo sa
0: hawa. Syempre, makitaan ko gina sa TV Patrol, di ba?
2: Yes, gano na yun. Yes, gano'n. Kung sa ton, pwede ka tumandok na na sa
0: mga legendary na niya sa...
1: Century?
0: Sa larangan ng ano.
1: Century na siguro.
0: Ang po si Sir Mitch, hara na sa S na S. Oh, ako na dumduman niyo pang S na S.
1: Wala eh. Kayo, S na S. S na S. S. Anong meaning sang S na S?
2: Wala naman sa ganyan eh.
0: S na S. S na S. Damo man na meaning ang S na S. S na S, pwede man sa... Basta ikaw na bala mo ng S na S.
1: Sige, S na S.
0: Pero S na S is ano na sa akin, it's a noontime show. Noontime show sa vlog, di ba?
2: Noontime show?
1: Oo, ako na
0: ba. Sa ABCBN, sa dali sa local.
2: Ah, okay. Bandaan na siya na eh.
1: Oo, to.
2: 1990s na siya, 80s mo.
0: Sabado Barkada, guys, no?
1: Oo.
0: Yes. Sabado Barkada.
1: Sabado Barkada, wait.
0: O madumduman niyo.
3: O madumduman niyo.
1: Kilala, gaya si Sir Mitchia, ah, yes. Eh, pero wala ka mukha pa picture sa iya kagina. No?
2: Gani, ay, karoon na.
1: Umbut lang kung harap pa sa harap. Nagpuli
0: yes,
1: na siya.
0: Yes, of course, si Sir James King, pagid, no? Sa Kaidol, pagid na.
1: Yes, Sir James King. Mami G. Mami G.
0: Yes,
1: ako. Siya. Ang nakilala ko lang before nga ba pagsulod ko di. Eh, si Mami G. Then si Sir Mitch. Kasi Mami G. sa una sa Balay. Dahil Chona, Malabarkada, oh. Mga Tibo. Nagpamati sa sang radyo. Nung batian ko gina yung tingong ni Mami G. Aga pa ya.
0: Yes,
1: gan. Oo, diba?
0: Sa nabatian mo naman pa. Din at sila nga upo.
1: So, mabati diba? Ako gina yung good morning, good morning, good morning. Ang iya daw niya rakak, hindi ko na yung malipatan niya.
2: Huwag gawag dyan. Mga bata ko ganun eh, gambala mo. Ma, tita dindin, bukawo, hindi ko na ila. Uy, tita dindin yung sa hapon, patumaano. Bukaw, ma, tita dindin, nara sa radyo.
1: Oo, kaya isang una, gapamati kami sa radyo, asta na na mag-agay. Kape pang upod ko nga dan, gurama, mantong atibo. Hindi mahilig, ito sa'yo mamati, radyo yan yung iya. Dito ko nabatian. Pag bati ko sang tingog, di Mami G, paghayap lang sa kuna ko, di nga sa'yo, ah, siya nigil isang una, ginapamatian ko. Diba, doon ka namin sa feeling. Galing
2: God, ka blessing lang, in disguise.
1: Yes.
2: Ari ka din eh.
1: Ang nga.
2: Grabe ng opportunity.
1: Oh yes, oh grabe. Diba? Thankful, yes. Kuya nga kung in-choose
2: proud,
1: nila
2: eh. I'm proud of you. Yes.
1: Pag, diba, ano blas ang una, yung obisyo, tayo nga doon. Pero nag-drama-drama, nagibang kuya sa imo, ya. Diba? Nakibot ka na lang, Gidya. Oo, tanan-tanan, nabalaan, tanan.
2: O tapos, yung masyata yun.
1: Kaya, asta na lang kami diyan mga katropa, yeah. Ha? Kaga, thank you so much, giliwat sa inyo, nga duwa, ha?
2: Thank you.
1: Basi, Mera, pakamura gusto pa salamatan before kita mag-end, kay mabulos man ang atong Mami G.
2: Yeah, sikap.
1: Mera pa?
2: Wala. Oh, wala. Shout out na lang sa mga friends na munda. And of course, support nyo ang XFM, yes. Katropa mo, palagi.
1: Tumato na sa mga.
2: Katropa mo palagi mo. Excited.
1: Ma'am, baka mo, kamo masabat karon exciting. Ma'am, baka na, XFM Bacolod. Dari lang sa inyo paborito ng estasyon. Yung 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, kamo masabat nga doon. Excited.
2: Correct.
1: Okay, ma'ente na. Ha, anyways, thank you so much.
2: Thank you so much.
0: Thank you, thank you.
1: Kaga, syempre, dari lang kaga sa itong mga katropa nga nag-unay man. Thank you so much, Gid, sa walang sawang pagsuporta sa programa ni Sexedia. Yeah. Syempre, dari lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo.
0: Exciting!
1: Bye-bye!
4: Exciting!
5: XFM 103.9

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga, XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM kid?
5: Inanyang music ah.
3: Nga, XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Wala sa mga DJs na lakad. Wala sa
6: wala sa konkretong asal. Wala sa katumbas ng rason kung naka-X. Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day.
1: In the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyong programa ang
2: Extra Drive!
3: Kaya bali ka pala kay Lolo, kay Lola, kung hindi na, dapat magbalik ka kadropa, no? Bukunluwing mo pala mga pamatian, anong trending, anong viral sa social media, papos ka pa, Maggie, Carrie!
1: That's right! Basta kaupod lang ang mga viral nga wakalan!
3: Ako si Katropang James King.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. Kagkamo ang nakatutok sa karoon sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Mayong gabi man sa mga taga-Kaban Kalan, nakatutok sa XFM Kaban Kalan, kaga XFM Sagay!
1: That's right! Hello dira sa ato niya mga katropa, kay Toto Rodel dira sa Kaban Kalan, kag sa mga kaupod man ni Sir Troy Tisoy.
3: Payong-mayong gabi sa inyo. Of course, ang ining programa, katropa ang kinadulong sa inyo sa mga produkto, nagapangunang produkto sa Yes to Health. Ang aton nga, Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Coffee Mix.
1: That's right, ang ining mga kapensara mo baka sa mga butika malapit sa inyong lugar. And also, of course, available man sa mga butika nationwide. Pareha sa lamang sang Mercury Drug, South Star Drug, TGP, and the Generica.
3: That's left, mga katropa!
1: Abi ara pa kita up and down.
3: That's up. That's down. Bye gabi sa inyo tanan, kumusta kamo dana niya po nakamo hindi pa no. Yeah.
1: Ano nga to niya mal namit-namit nga sudan subong ako ya mas prefer ko may ara gid sa sabaw.
3: Ati ko may sabaw mami, dibisan kami lang sabaw. Ano gani? Tawsham.
1: Tawsham. Ako nagligad, ang ginatag to ni Chris, no, ni amiga Chris. Ni katong pang Chris gali ng patola. Ay, namit-namit mo. Namit-tamit yung butang kumiswa and sardinas. Ay,
3: wala mo kami gindal. Ana, nakita na mo to, pila kami naka-witness.
1: Kung
3: paano gindul sa imo ni Katropang Chris. No? Tapos, pagkaaga, wala mo kami gindalan.
1: Ay, ganami sa inyo.
3: Subong ginasugiran mo kami nga namit-namit.
1: Ganami sa inyo, yun. Ako palutoon ninyo. Ako papadaloon nyo.
3: Mami, di kami ha, ginaluto na mo ni Nas dito sa ano sa Luzon sa Ilocos. May
1: ano, Paris?
3: May ano na siya, may ano kaning tawag dito? No, daw may beans na siya daw. Kan tawag namo kardis. Bilog siya ng ano, mga
1: green peas.
3: Mudo green peas siya, Mami, di oh, green peas. Tapos ginaling, tapos igisa. No, muna ang upo na ganing upo sa ilian.
1: Ano na, ang patola.
3: Patola. Tagalog niya. Hindi to patola.
1: Ayan, ano ba yan?
3: Kalubay.
1: Oh,
3: gisa namon sa may ginaling, tapos may amunta may
1: daw. Ako yan, solve na ko to yan mong. Mm-hmm. As in, tinapa, patola,
3: tinapa.
1: Namit-namit, gajayam. Miswa.
3: Mapulita, makaunta, mga katropa.
1: bayaan ta na niya, kinagutom na ta.
3: Paano to bayaan? Wala, nauna na siya gani.
1: Anay, kaya daw ang tiyempo natin sa karoon. My goodness! Mayara galiya sa tropical depression sa Sagwa sa Philippine Area of Responsibility.
3: Oy!
1: So, almost stationary pa naman ang iyang movement. May pagmadlos, ginagalambot sa tubtub sa 55 kilometers per hour.
3: Uh-huh.
1: 45 uh-huh. kilometers per hour naman, no? Ang iyayayang maximum sustained winds. And araini siya sa malayo-layo pa. 1,360 kilometer east sang northeastern Mindanao. So that is why ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kag Palawan ang naka-experience sa karoon sang malaka-laka nga pagtupa sa ulan,
3: uh-huh.
1: may thunderstorms and cloudy skies due to southwesterly wind flow.
3: Uh-huh.
1: While the rest of Mindanao naman ya, may trough of the tropical depression.
3: Mm-hmm.
1: So may ara ya po sa pag-ulan-ulan.
3: Mm-hmm.
1: Pero kita diri sa nabilin nga bahin sang Pungsod,
3: uh-huh.
1: no, and Metro Manila as well. Uh-huh. Well, partly cloudy to cloudy skies. Oh, may isolated rain shower sa Butsilingon. May tinitig lang din mga lugar nga sarang matupan sa pag-ulan-ulan.
3: Sure, di ta kayo napilihan ta.
1: Oo.
3: May pag-ulan-ulan ka gina. Oh,
1: pero hindi magitan to, no? hindi siya masyado maka, ano, gita. Makapabasa-basa. Oo, doon makapabasa sa aton. Pero at least sa bugnaw-bugnaw man ang atan nga tiyempo.
3: Gani man. Well, sa inyo daw mga katropa, mga muna gani nga tiyempo, init tapos kulpi magla na maghalong-halong kay man ang sungaw sang duta kapalain na sa pamatsyag nyo. Dapat ya, ikaw naka basko immune system. Dapat ikaw naka premium D3 o kung naka Santol
1: Plus. Santol Vitamin C. Oo, ang Santol Vitamin C, sarangi dyan yan, no? Nga makabato sa ginatawag nga epekto sang viruses and bacteria. Amoy na gani nga paimnon gid hindi lamang ikaw kundi bilog mo yung pamilya. Ah, yes. Manin sa tigulang tubtob sa mga kabataan.
3: Tama mga katropa. Gani sini yung gabi alas 6:47 pag-asturya na lang ta, no? Chika-chika!
1: Yes! And later on, we will share sa inyo ang mga makitaan. For sure, ang iba, nalipat na kung ano pala ang mga planeta, mayara kita.
3: Uy, planeta, ang nadumduman ko si Pluto. Ara pa na, ha?
1: Pag-istoryahan. Kaya I'm sure ako ganin nalipat ko sa iba.
3: Oo, saan mo naging na-memorize
1: na? Oo, memorize na memorize. Inayaya. Oo. May mga ano pa na? May mga tawag sila gani? Mga na balang anong ang una ng mga letters? Ano gaya tawag sila?
3: Okay, itong first
1: ano na gaya tawag sila? First letter. Nalipat. Nakuha. Basta sa uluhon mo na siya. First letter. Na parehas pala sa nga red, violet, blue, no?
3: Primary colors.
1: Ang mga ano nagtawag sila, gani, hindi man abbreviation eh. Basta, namunan sa atin. Basta. Nalipat ko gani, kinalunan ko. Mabalik ka sa eskwilahan, ha?
3: Wala ka pa gani, wala pa ka pa gani 50.
1: Hindi, ano mo na karoon niya kay nalipat na ako, pinala na katuig nga, wala na ako sa eskwilahan.
3: Uy, speaking mami, Jibu eskwilahan, lapit na nga ito nga Brigada Eskwala!
1: Yes, June 1 mismo. Pagsugod din sa bulan sa Hunyo, kita ang makaupod, no? Ang isa kay eskwelahan para sa atin niya nga Brigada Eskwela. And
3: may ano na kamo da? May mga silhig na kamo? May ano ganito tawag dito daw? Ano daw? Ano, pang cut sang grass?
1: Yan ang ambot. Amo pag yun na hindi umar.
3: O di, grass cutter na lang. Electric, gasolina.
1: Nasa doll ka mo dira. O may ara ka mo dira pang floor wax. Or,
3: kung wala ka mo ba?
1: Mapa-enroll man da time.
3: Correct.
1: From June 1 to June 5. Kaya balik sa klase by June 8.
3: Kung hindi ka mo available, handa lang ang inyong mga pintura. Message lang si ma'am. Okay na
1: tapos
3: lang
1: saan. Diba? Welcome back.
3: Or ba si damo ka mo, tiles, pwede mo i-donate.
1: Mga sobra dira.
3: Why not? Diba? Pwede mo na crack tiles o kung broken tiles.
1: Hindi mo na dayon ibutang.
3: Anong katawag nga? Crazy cut.
1: Hindi mo ibutang dayon.
3: Ha? Sasalog.
1: Apapod na yan. Pagod ba?
3: Hindi mo gusto ibutang ako sa
1: kisame? Uy, good reminder. Sa pagbalik sa klase, medyo maulan-ulan ang atan yung tiyempo, no? Sigurado gi ko nga mga kabataan natin need protection from the bites of the mosquitoes.
3: Ay, okay. So dapat yan.
1: Kumanyo sila sa aton nga Santon Plus Herbal Oil.
3: Yun. Insect repellent pa na mga katropitungod sa sentina. Tapos mahamot pa. Makarelieve pa sa mga mask stress o kung strained ng mga muscles nyo. Diba? Kaya ni magbisita ka mo sa mga sa aton Yes to Health Store.
1: Yes, haragin na da. Kasi sa mga butika man ang malapit sa inyong lugar. Okay? So, bago balik lang kita, let's get to know kung ano ba mga planeta and ang order nila.
3: Let's get out.
1: Gets out.
3: Ako si Katropang James King.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. Padahin lang sa pagpamati. Dari sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
0: Drive.

0: G, XFM News.
1: XFM News. XFM News.
2: FM 103.9.
3: Silver Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Sinubukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
3: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
3: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assist pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-assist pain.
2: Kalang pain.
4: Fast and safe.
2: Assist pain.
4: Symptoms persist. Consult Doctor.
2: System Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanamit kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Matatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impa ba?

0: Mga katropa, dalig na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, gapabasko, gapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day.
1: XFM time, alas! Shade, this is Chet na sa gabi mga katropa. Good evening, good evening, good evening. Kapoy alin sa obra, kapoy alin sa barkado, kay nanindahan pa. Ukon na kapoy kay ikaw pa nagluto. Ikaw pa nanilig, ikaw pa nangimos.
2: Kay gani, ikaw lang gidya isa sa balay.
1: Ikaw lang gidya isa. Hindi ka masyado kapoy katropa. Okay lang.
2: O, wala ka sa may behimo, ko na muna nga klase, ang status ang kabuhi mo. Pero, niya subong niya nga ginalantaw, ano, kadamo sa mga nagkakalatabo sa ato niya nga palibot. Mm-hmm. Katropang James, no? Kag, syempre, cookies nakakamangha.
1: Nakakamangha?
2: Nakaka-wonder.
1: Nakakabulaga.
2: Oo, wow, nakakabulaga. Kag, cookies, ano, hindi na maganda utok mo sa muna yung klase nga makitaan mo.
1: Nakaka-show time yan.
2: Nakakasyuka.
1: Nakakasyuka gano'n.
2: Oo. Pero, dapat focus ka. Amoy na gani nga dapat gid nga mag-inom sa aton niya nga mga manami kag healthy nga kape to give you energy as well as makapokus sa imong mga obra. Mayara ang aton nga Santone Plus Coffee Mix. Ang aton nga Premium D3 Coffee Mix as well as ang aton nga Santone Gold Coffee Mix.
1: Yes, mga katropa. Ini mga kape nga daw makabuligid. Sarang gid makabulig parang nagmagnami ang imong pamatsyag kung ano man ang mga posible balatian nga nag-develop, nag-tubo sa imo, makabulig gid ni katama. Kay damo ka makuha din rin nga benepisyo. Maapon mo na, no? Mga produkto sa Yes to Health Incorporated, madamo nang nag-pamato, nag-desify kung ano ka beneficial ni sa ilay kayong lawas, mga katropa. Ako mismo, makambal gid kuya, no, Mami G? Sa mga katropa na ito nagkatutok, no? Well, syempre, nakakadugwenta na diri, nakatatilawang ko ginaya mga mamiji ang ginang mga produkto sa Yes to Health, no? Kag makahambal gid ko, yes, it works, it's beneficial, and of course it's good.
2: Yes to Health, okay? So this time naman, ano, ang sana siling na nakakamangha, no? Nakaka-wonder. Ang ato niyang mga balita. Kag sa siniya nga tion, actually natabo ini kagagabi mga 10:33 PM, no, May 25. Nakit-an abi kuha sang mayon monitoring cam nga ang isa ka meteor kun sa aton bulalakaw.
1: Bulalakaw.
2: No? Yes. Ang ini nga bulalakaw ang igo, no? Mm-hmm. Nag-igo dito ya sa bulkan mayon.
1: Mm-hmm. Oh, so may kilid ya. Oh.
2: Anong color? Ito do ka blue nga do ka green. Mm-hmm. Blue green ano ang or turquoise ang color pero ti sa malayuan pero kung sa malapitan I just don't know. Kag well inigi share lamang sa isaya ka netizen nga si Ives Liu. Kag kadamo syempre no sang mga naga-comment, no? Kati kabalo ka naman sa mga Pinoy.
1: Yes.
2: Kadamo kita yung isang idea, no? May iba nga nagahambal. Ngati, kabalo na man ka.
1: Pero yun na, Mami G, dako ni siya, actually. Ang iba nga mga bulalakaw, siguro tungod layo lang nga nakita ko, twice pa lang ko nakakita, bilog ang kabuhi ko. No? Pero ang ina, makita mo sa screen, sa buto CCTV na guro. Na
2: it's sa mayon, ano, monitoring cam.
1: Ah, monitoring cam sa mayon. Oo, te. Meaning, lapit na siya kay sanag mo, nakita nila nga daw nag-ano ba lang, nag-flash. Pero ginagusto ko ganun mapadeng kung batiyo ng sound.
2: Actually,
1: may sound na siya.
2: May isa din, no? Siguro mga nagatuon sa ginatawag ng mga amoy nga klase nga scenario, no? Mga meteors or something it has to do with the tawag sa nasa ilagan eh. Sa space, no? Okay, siling nila ko, no? Wala man sa may nag-igo nga meteor or meteorite sa mayon. kay nag-disintegrate siya sa atmosphere. Busa ringon,
1: nagaling nga daw, naglupok. Mm. Oh, at least kali siya nagtupa, nag-ano na. Kumbaga, nag-explode.
2: Oo. Oh. Pero di syempre, no, human as we are, kag hindi kita expert sa mga amusin eh, depende kung ano, basi may ara gid siya particle nga naghulog, no? Depende kung ano nga size may na siya, na may nahulog gid siya, or natunaw gid siya, or whatsoever. So, mo pa nang dapat nga hibaloon. Ugali, kay hindi ka matukang panapit sa hindi ka matong ka mapalapit sa mayon.
1: Sa din siya nagigo sa kilid niya mismo, sa lawas siya.
2: Ito sa likod.
1: Sa likod mismo.
2: Sa likod. Pero antes pa man siya nagtupa, nag-alupok na siya, di ba? Oh,
1: pero nakita sa screen, medyo dulom na na, no? Meaning, buwas pa nila, buwas na naman bala ng gano'n sila kung di nagtupa. Mm. Ang mga debris bala, debris pag gano'n sa gano'n.
2: Okay.
1: Sa ginang bulalakaw.
2: Kaya actually, according to Feebox, no? Wala sa may nag-igo. Kay kung may nag-igo ko, no, dapat ma-record na sa seismograph, no? Mm-hmm. Pero sa ila ko, no, wala man sa may natabo nga amusin na nga nag-igo gid sa mayon.
1: Mm-hmm.
2: So, kung siningon, safe sa Gyapon because wala siya nag-igo gid direkta sa vulkan. Kay ti, kabalo naman kita, galburoto sa buong si
1: mayon.
2: Kaga sa kita ganin nato sa video nagabuga-buga pa ini
1: or wala pa na sa mga G kung bisan abulang bisan na
2: hindi ka man to kapalapit hindi ka man to kapalapit sa karon di ba kay limitado kayo makita pa naton ganin may mga flow pa sang pyroclastic siguro sini
1: I'm sure mga muna mga G ang mga parts ng sinang noon ng bulalakaw ba madamugid na mag-interest sila
2: oo mahal na inaya ko may ara pa na bilhin. Iya, wang kali pangita galing kay ti sa tuktok to lapito sa tuktok.
1: Ah, galing.
2: Pinugod na yan katong mga pangita.
1: Sige, so, katuan ta buwas ha? Para mabalang ta.
2: Paano, be? Paano?
1: Ha?
2: Paano?
1: Makatutatwa. Inman. Sa panaginip.
2: O, inaya, hindi na yung panaginip pa. Kaya natabugin na yan kagabi. Kaya natabugin
1: na
2: yan. Kaya pag isa ka information.
1: So, ayun na natabug kagabi na siya. Not just...
2: Kagabi. 10:33 p.m.
1: Okay. Mm-hmm. Okay.
2: Kagabi pa ni Sean, May 25.
1: Dabo ko daw, subong lang, bagulang din pala. May 25 kailin na
2: May 25 siya, so kahapon siya. Alright. So this time naman, dugang naton sa ato niya yung ihibalo. Wow, kumakaibalo. Kabalo bala ka mo ah! In order, ang mga planeta naton. Mm-hmm. Dito yung iya sa space or sa universe naton. Mm-hmm. No? So, ang solar system naton, pila gani ang mga planeta?
1: Ang nadumduman ko, Siyam.
2: Siyam, nine, diba? Amo na ang naandan nato sa eskwela. Siyempre, kay 19, ano ka pa to, kay eskwela?
1: 1990s, mga katropa.
2: Oh, kung maka 1990s?
1: Yes, 1994 ko bala 1998. Oh, 1994 ko tapos high school.
2: Ah, nagtapos sa high school.
1: Sabi mo, abi.
2: Nasa elementary, may mo na natun anaw?
1: Now, the elementary.
2: Wala ka na kadumdum or absent ka?
1: Absent ko. Elementary na tunan man.
2: Oh. No.
1: 90s so, man nag-iapon. Ano ko rin nag-graduate ko high school?
2: 1980s
1: Nag-graduate ko elementary, that's 1988.
2: 1980s ka? Kaya late 80s. Kita mo ka 1975.
1: Oh, late 80s. Oh, 76 ko yan.
2: Ah, 76 gani. Oh. Oh, so, te, labot ka ganyan sa 80s. Anyway, 80s. No, sa tiyempo ya ni James King, siyam pa tong planeta. Sumong niya, walo na lang.
1: Oh.
2: Oo, 8 planets. Kahit di ba gintugang
1: wala
2: na si Pluto. Oo, di galing kay. So, hindi siya makonsider yung planet.
1: Lulubog lilitaw na.
2: Oo, hindi siya makonsider. Sa tama niya pagit kalayo. So, amo na. No? And, ang order o galing from the sun, amo na ang ato niya nga balikan. Because nalipat naman kita, no? Ang iban sa aton. Pero may ara, gandiyan ang mga tanda, ang mga geniuses, gandiyan natin yung mga kabataan, no? Kaga, syempre, mga persons nga genius when it comes to the solar system or the space, no? And, by the way, may damo man sa mga stars naman niya nga mag-aabot by June 7. So, tandaan nyo gina ang data, June 7, dito niya sa May Victoria's Coliseum. Okay? Kay ara ang ASAP experience. Okay? So, this time, ano ang order sa 8 ka mga planeta from the sun? Oh, ikaw una, be. Katopan James.
1: Unahon
2: number
1: ko,
2: one, from the sun.
1: Anong letter? Mercury.
2: By letter.
1: Saturn.
2: By letter. Number one, Venus. From the sun, ang order niya.
1: Hindi ko kabalos ang order niya.
2: Oh, so, are, pamatian natin, ha? Okay, so,
1: pero
2: sun.
1: Pero kung madumduman mo pa, ha?
2: Ang others madumduman ko. Basta nadumduman ang ko ikatatlo yan. Ang Earth.
1: Ang pinakalapit.
2: Ang madumduman ko ikatatlo ang Earth. Kaya mo ginagin nakatatak sa akin sa nagaiskwela, ang Earth ara sa ikatatlo ng planeta. Mm-hmm. Pero ang una sinadera, ang pinakamainit nga planeta mo ang sa tupad sang...
1: Tupad sa Mercury.
2: Tupad sa Mercury ba? Tupad sa... Tupad sa Jollibee. Mercury, amo na pinakauna. Mm. And then followed, of course, by, hindi ko naman siya manalipatan because goddess ang pangalan sini, no? Sa Venus. Okay, Mercury, Venus, and then sa tupad naman yan ni Venus, amo na Nancy Linko ang naka-number 3. Pagkatapos si Venus, number 3 sa nasilingko na Earth, no? Mm-hmm. And syempre, hindi man madula kay tupaday gini sila ya, no? Amo ni gani ang ginatingwaan nga basi pa lang mangin next nga pwede naton
1: ma. Ano ko nung next sa Earth?
2: Ano?
1: Puente Velha.
2: Milky Way pala.
1: Milky Way galing.
2: Milky Way pala. Okay, third is Earth, fourth is Mars. Fifth is Mars. Jupiter. Mm-hmm. Sixth is Saturn. Seventh is Uranus. Uranus, no?
1: Uranus.
2: And then, ika number 8, the last is Neptune.
1: Oh, it's Neptune.
2: Mm-hmm. Yes, that's it, ano? So, ang...
1: Ending ba?
2: Gani, no? Ang Mercury actually is a name, mga origins ni Roman God, uh-huh. Which is the Roman God of Speed. Oh. So, wala gito yung life actually sa siniya nga planet because may init-init gin siya. Mm-hmm. Ma-acquire mo na yaya, no? Ang ininga planeta, no? It takes 59 Earth days to complete a spin around itself. Oh. No, gabi. So, 59 gin ka Earth days. Oh. Para lang makumpleto ang isa yung dugay-dugay, no? Ang ato niya, isa ng kadlaw nga libot mo, ilay 59 days.
1: 59 days ka dyan?
2: Oo.
1: Tugay ba?
2: Yes.
1: Isang oras ba?
2: Mm. Ang Venus naman, originally from the name of the Roman goddess of love. No? Venus. And ang temperature is 462 degrees Celsius. Init-init! Kung mainit niya, ining si Mercury at -173,427 degrees Celsius. Grabe. Okay, so pagkatapos si Venus, of course, ang Earth naton, no? So, ang Earth naman naton, yeah, of course, makakomplete gid sang one Earth day. And may ara man sang moon. Ang Mars naman niya, no? The fourth planet from the sun, gamay-gamay lang siya sa Earth. And gina-consider nga the red planet ang Mars. Kagkadamo na sa mga istorya nga kadamo alien sa Mars. Pati ka.
1: Ari damo sa puno sa Earth damo. Sa Earth ang damo alien.
2: Sa damo na ini sa Earth kali. Alien kay wala ka. Wala ka, no? Hindi na ilang lugar kinakatuan nila. And ang mga giant planets naman, of course, among ning Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.
1: Yun. Sige, ate, natumduman niya ng ano nyo, mga katropa. Ano pang gusto nyo mabalaan? Gusto nyo mabalaan kung nga pila ka stars, may ara kita?
2: Tuuntun, eh, nyo na na yan. Hindi ko... Kamu na na yan, toon. Ipasa nyo pangit sa akon.
1: Gusto nyo mabalaan kung pila ka rings, may ara ang, ano?
2: Ang Saturn.
1: Oo. Oh.
2: Sige, nila ko, no? Ang Saturn, dumadaman ako nun sa makita ang mga diamonds. Oh.
1: Siligman nila, no? Oh. Ara ka nung kapanago. Diraman ko nung nagpanago si Rainbow Bright.
2: Ah, to. Oh. So, ano yung gumano pa na?
1: Hindi.
2: Oh, pilagin ba ang rings sa Saturn?
1: Hindi ko kabalo.
2: Hindi ka nakabalo.
1: Hindi ko kabalo. Sabo ko doon na nalipat
2: diba? Ko na. Diba? I told you, dapat kumalik-balikan na ni Naton. O, mangita ta sa mga lessons. Kaya kung kisa, pag-alabot Naton sa mga edad-edad na, dahil na kita kadugdog. Mm-hmm.
1: Sige, 7:31 ang atong oras, mga katropa. Ang muling oras, hindi ko magkalipat. Basi tapos na kaupanyapon. Timplahin ninyo ang Santon Gold Herbal Tea. Kamayaras ang turmeric, cinnamon bark. Makabulig para ma-improve ang inyo digestion, katropa. Well, magbalik pa kita, no? Sa programang Extra Drive, ko po si katropang James King.
2: Katropang Mommy G, padayon sa pagpamati din sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Katrupa, exciting!
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako Galis Elis and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
11: Exciting, bro!

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: XFM time 7:50, mga katropa. Well, salamat gid nga madamo sa inyo tanang nga nag-upod sa aton programa sa Extra Drive. Hindi magkalipad, no? Sige sa gyapon ang aton nga weekly draw para sa aton nga Santo and XFM libo-libong pa-premyo.
2: That's right. So, sa aton nga mga katropa dira, hindi gid magkalipad nga everyday mangin na ka-partner na ninyo ang aton nga mga Santo products from Yesu Health Incorporated. Starting from our ultimate trio, ang Santon Gold or Santon Plus Gold, ang Premium D3, kag ang Santon Vitamin C.
1: Ang aton nga Vision X Plus para sa malabo nga mata, ang aton nga Turbo Dietary Supplement ng mga katropa.
2: Kag syempre yarap man ang aton mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung luyeg mo naman, nga of course, ma-enhance ang libido sa lawas, Turbo Dietary Supplement.
2: And syempre sa aton yang mga katropa nga mahilig dira ano sa pagpaputi or hindi gani pagpanami sa supa, try nyo ang Clear Skin kag para makakasa body odor sa lawas, magamit man sa ating Santon Plus Herbal Soap.
1: Says the pain naman kung kamo may ginabatyag nga pala nakit, mga katropa. Salamat gid ka madamo, ako si katropang James King.
2: Ako naman si katropang Mommy G, padayon lang sa pagpamati kay karon na last 9 ang aton yang nga phone pal kaupon si Troy Tisoy and si Dolphy. Okay, dira sa may XFM Sagay.
1: Thank you so much, mga katropa. Ini si katropang James King.
2: Kagatropang Mami G, huwag pumati lang permisa.
1: 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive.

0: The Secrets of Health.
1: Kaabala kita ng lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Sunthone Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copper Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copper Mix. Sarap!
2: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Down on Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: So ni Dilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sang kape, nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog,

0: Naglagan pa ko na, ha? Commercial load to tani. Nag-re-entry, rikta sa aton intro, ha? Ginkote mo na yung wala.
1: Ay, ang pagsi mo sa iya.
0: Hingga ka nga wala commercial na guwa.
1: Yan, hindi ko alam.
0: Hi, good evening, everybody. Napatrip. Napatimprano ang munsulod. Pero late naman niya, kay 980 naman gani.
1: Oo, gani man. Amo na nga sila nga, better late than never.
0: Correct! Daw nagagata sa buong utok mo, ha? Ano sudan mo gina sa aton mansion?
1: Baboy! Amo na nga sila nga, nagtungtumahan ko tayo ng isa ko kakarakter sa nguna. Chaputin, namitkin man niya kong baboy sudan sa kaya alam ko yan mo.
0: Toon.
1: Oo, amo lang karakter ko sa nguna.
0: Pwes, baboy tadlaw-adlaw.
1: Ay, kaampay ni Angelo eh.
0: Kaya mo na nga, ako na ginapangita sa imo nga rang nagagata ang imo oto.
1: Correct.
0: Oh, baboy, ano man nga luto? Adobo?
1: Sinugba.
0: Sinugba?
1: Oo.
0: Ba, gamantika naman sungad mo eh, no?
1: May kong sungad lang.
0: Sabong gapula-pula na, gapurangkay ang imo nga lips mo nga. Kaya naka-lipstick. Pero kung sudanan mo, baboy, oily na siya.
1: Yes.
0: Oo. Dali lang gid ko ipa-check tagurong imo cholesterol, mga pilaihan ang level.
1: Basi
0: to the highest level.
1: Basi gambal ng cholesterol nga hindi na kuya magbukal sa imo.
0: Hindi na siya magbuka?
1: Oh, hindi na siya magbukal.
0: Sa bagay, protektado ka man sa Santon Plus Gold, ano?
1: Correct.
0: Oh, gainom ka?
1: Sure.
0: Wala mo ginatupra?
1: Ha?
0: Wala mo ginatupra?
1: Ay, tupra ko, babe.
0: Ate, siyempre, ano piliyon mo? Ang Santon Plus Gold o kung ano ta?
1: Pwede both. Kamudlay man mag-design.
0: Wala kang pilihan, no?
1: Wala.
0: Pero kung isa lang yung pilihan mo, din tong mas gusto mo.
1: Hindi ka lamang hake.
0: Ha?
1: Hindi ka lamang hake.
0: Ah, try ko.
1: Sa nota na lang.
0: Oh, sige, kay nota, yung pili mo. Din ang mas favorito mo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do?
1: Sa do lang ko, ah.
0: Kay ko kay
1: lain niya kung doya.
0: Oo, kaya
1: kay ginado do o ganito. Ito ni Rhea, ginari Rian.
0: Kung me, kung me.
1: Me?
0: Oo.
1: Me tulog, siguro.
0: So.
1: Ha?
0: So.
1: Ang so.
0: So,
1: mo siya.
0: Pero favorito mo sa nota, do.
1: Dogit siya.
0: Oh, kaya kay magagad sa lalaki. Ga, dalaga, kay maddo na ta. Amo na.
1: Oo.
0: Welcome to ang Tanan nga XFM radio station. Naka-hook up na ang Tanan nga XFM sa Negros Agpanay Island. Ang mga waragwaga ni Boss Rem, si Remy Lito Uy, and Madam Olivine Uy. Magsinadya kita until 12 midnight subong agab isang.
1: Sang May 26, 20, and 26.
0: Day?
1: Tuesday.
0: How about your...
1: pregnancy?
0: No! Your ATM.
1: My ATM?
0: It's already ting-ting-ting?
1: Always 80... Always to...
0: To
1: mingle.
0: Hindi, ha? Kamusta yung ATM? Nasudla na, wala pa?
1: Wala makuga ATM.
0: Ha? Cash to cash basis
1: cash
0: ka?
1: Cash to cash basis.
0: Hindi ka balong mag-ATM?
1: Ha?
0: Hindi ka balong mag-ATM?
1: Ay, ambot aking kao matosan nagligad ang card.
0: Hindi baliktad ang yung pagsalpa?
1: Siguro eh.
0: Tapos wrong pin pa?
1: Nagambal pa sa... that's not your number.
0: That's not your number? Sige na, mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Naka-tune in ang Bacolod. XFM 103.9. Upod na ang aton broadcast technician. No other than katropang...
1: Chris! Well, thank you so much, Chris!
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1. With katropang...
1: Papa Rodel!
0: Correct!
1: Oh, thank you, Papa!
0: Di ba iniiba
1: yun? Laing di mga kong baboy ang sudyan.
0: Kabalaga naman na ba? Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Roy.
0: Correct! Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable si Lai Ibi Magalo na Victorias Manaplaka di Sagay ang Eskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa Radyo Patrol XFM Iloilo, upod na si katropang
1: Ale.
2: Thank you.
0: Nakadamo na subong ha.
1: Pues, damo man magamit sa
0: sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: James Dean.
0: Again,
1: James Dean.
0: Daw diri kagid mabalda. Kalibo, katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: James Dean.
0: Ha?
1: James Dean.
0: Rojas.
1: Rojas.
0: Yeah.
1: John Ray.
0: Again?
1: John Ray.
0: Hindi ka na mag-ilis?
1: John Ray na lang, ah.
0: Sigurado ka? Sigurado ka?
1: Sigurado.
0: Si Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel.
0: Again?
1: Noel.
0: Namit lang muna.
1: James Dean.
0: Correct! Kambalo ka namang hulang animal ka. So, kompleto na ang atong mga broadcast technician. Amo ni sila nagasubaybay sa atong programa. Kung wala gin man may nagapamati sa radyo, hindi na tama zero kay may mga broadcast technician nagamonitor sa aton.
1: Correct!
0: Di ba?
1: Oo,
0: Pero sino gini mo palalab sa ila? Sino gini mo palalab sa ila? Ang nagapangibabaw yun sa mga dugan?
1: Si Papa Rodel.
0: Hindi ka na mag-change mind. Hindi ka na mag-change mind.
1: Pwede mang mahulam ni Chris. Sa makulot mo lang siya. Di ba lang?
0: Oh. Tingda sa sungan mo ba, no? Pwede mo lang mahulam ni Chris. Dali lang, griton ko na akong Migo, ha? Ang akong Migo nga taga-Cadiz nga naka-tune in subong. Pero dali sa Sagay Gapulian sa Barangay Rizal, ang aton na guwapo nga amigo, si Migo ko Jeremy Garganta Humayaw. Mamati, gid sa kuno, bantayan niya, gid kuno niya si Dolphy lang kang isitro.
1: Doon siya ito ba kaginan nag-request ang ano mo?
0: Sang?
1: After All.
0: After All? Hindi, nasaya mo yan. Lain to yan.
1: Ang gipakanta yung Samon.
0: Kabud lagi ko nung magto-timer. Gali ambal ni Rodel.
1: Ipaulaman ko sa iba.
0: 926, madayon ang phone. Palobo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa at Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Tulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panasus.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
3: Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Grabe yung pag-sustain.
0: Si Rohon, takasubong yan.
3: Balik na sa programa nga. Honpal.
0: Hyper sa itong subong. Gani. Nga ayan.
2: Tungod ayan sang babo.
0: Hindi, ha, nakapumunyay ako ginasangaga mo. Dali lang gid, no? Sa tanan nato nga mga tagpalamati, padayon lang sa pagtutok sa XFM. Kay tungod nga damo ang mga papremyo nga mo ni panghatag sa inyo. May cash prize at the same time, may radyo.
2: Wow!
0: Brand new na tanan, ha?
2: Correct.
0: 3,000 kada Friday. Tapos kung mamati ka sa XFM, may bag-o kang radyo.
2: Wala na yaging kapon?
0: Sigurado nga wala gin kapon.
2: Ay, wala na yung gin kapon niya.
0: Wala gani gin kapon, pero wala lilisuan. Pero ang sa ato naman niya lain, wala nato niya ginapilit ang tawo nga magbaton sa atong radyo, kundi sila ang makadto. Kung willing sila, makakuha sing radyo.
2: Nan.
0: Wala tayaga pamilit.
2: Oo.
0: Nga ihaplak tagid. Ma'am, mamati ka mo di ma'am sa amon nga radyo, mama. Imo lang ni mamo. Hindi. Kaya nga, ah. Siyempre, mabayad na siya sa ilang kuryente. Tapos, hindi man lang nila paborito nga istasyon ang ilang ginapamatian. Much better nga sila ang makadto sa istasyon. Gagmayo sing radyo.
2: Correct. Eh, kaya para mabalaan, tagid kung ga pamati, gid sila.
0: Kukos ang dragon.
2: Nan.
0: Nga lalagaon buwas. Sa mga gusto mong pasakot, tawag mo sa XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. And may caller kita sa line number 2. Good evening.
4: Good evening.
0: Anong good sa evening?
2: Oy.
0: Anong good sa evening at tigulang ang amon ka istorya? Joke lang. Namukad. Ay, nanay Rose.
2: Namukadkad naman ang ano. Namukadkad naman ang rosas pandan.
0: Correct. Hindi na pandan ni tarpulana ni Iaya.
2: Lampunaya.
0: Yes, nanay Rose. Hi, kamusta? Ha?
4: Pa-UBC ka na ako. Nagainom ako sa radyo. Pa-UBC lang.
0: Ay, hindi na kinanglan nga mga pa-UBC, ah. Oh, ayoon ko si Sir Emerson. Ngagaan ikaw sing radyo nga para sa imo dira.
4: Oh. Ay, nang nagdabutan na ako nga ano.
0: Hindi, ah. Hindi na yung kinanglan. Nagabuton niya yan. Oh, paslakan ka ganyan namon sang radyo, ya. Ang radyo nga na. Ha?
4: Kaya mabakal sa radyo?
0: Ah, kung uyon mo, bayaran mo ko, antis mapadalang radyo. Kung ipa-LBC mo, i-Gcash mo na lang sa amo ni Dolpo.
2: Oo, eh?
0: Ha?
2: Pasa, pambitama kami sa manggad mo?
4: Roy!
0: Hindi na, Nay Rose. Mamati, wala na, Nay Rose. Ang radyo, ang radyo na iya, heartedly given na iya sa imo kay sulid kaya nga tagpalamati sa XFM. Wala na iya sing bayad. Oo. So either i-message ko lang si ano si Katropang Joshua o kun si Sir Emerson Bidya dayon niya eh. Kay para mapamatian mo ang programa ni Sir Emerson dira sa Antique, mapamatian mo man ang programa ni Katropang Joshua kag iban pa natunda nga mga on-air personality sa 93.3 XFM Antique. I-update ko boss kung nag-abot na ila radyo, tapos i-message saka sa Facebook nga pwede mo na maklaim, ha? Ay, bago ko lang gani ginhambal ang mga ngalan sa persona.
2: Sa kay ano gani?
0: Eh, si Emerson kagindi gani si Katropang Joshua. Oh. Okay ka na? Basta ang radyo nga amon ihatag sa imo, tipigan mo gina nga daw parehas nga pagtipig mo sa gugma ni Dolpo, biskan agi lang siya.
2: Te, okay lang.
4: Hindi ka nagpapag-bailo.
0: Hindi mo ipag-ibailo, di ba?
4: Hindi.
0: Oo, kaya siyempre, kung palangga mo kami, palangga ka man namon. Pero, palangga ka namon in the sense nga, padali kami sa Gcash man.
2: Ang inog-file BC mo bala, eh, Gcash na tayo. Total libre mo na ang radyo.
0: Pati ka na, wala kami gapangayo sina kay balaan mo. Kung sweldo lang paghahambalan, sufficiente kami sa sweldo ka-company. Kag blessings naman niya, nagalulumapo po ang blessings sa amon.
2: Oo, bala.
0: That is why nga gina-share namon ang blessings. Pero hindi halin sa amon, halin sa amon, boss, ha? Ikaw naman yung ginamamangkot,
2: boss. Ano?
4: O, nakabalo yung sound system na din amon, hindi pa matiyan.
2: Wow! Tingala, ako nga daw nag-feedback kami kay...
0: Daw mahuya man kami nisang radyo, ihatag namon pang balay-balay, malang ni Tani.
2: Imuya yung sound system, kid.
0: Ah. Oh, sa bagay, at least may ara na logo sang XFM. Pagkatapos, pwede mo ihulid, pwede mo man i-ano. Pwede mo... pwede mo man hiram-hiramon kung mag-brown out. Imagine mo na lang ang amon boses ni Dolphy kag ang boses ko mabatian mo biskan wala kuryente. Oh, di ba? Lipay ka na nga maihatag kami sa imo. Galing kay next year paguro makatext kami sa imo.
2: Ipamaskwan ako, no?
0: Hindi, ara na. Ara ng radyo na picturean na itong daw matyagan ko. Daw una, guro ang mga taga-panay nakakuha radyo doon.
2: Eh, amakon mo na.
0: Oo. So, i-message ko lang si Migo ko, ano, Joshua o kung si Sir Emerson, nga papainan ka radyo. Isa lang ka bilog, hindi pagduwa, ha? Kay balaan mo na Nairos, ang mga Pilipino bay kung gaan mo sing maayo nga pagtratar, kung isa gabusar man. Galigay kami ni Dolphy, prangka lang kami, isa lang gidyamon mahatag, amo lang ginaanaka designer nga ginahatag sa isa kada persona nga solid nga tagpalamati sang XFM. Okay ka na lang, nay?
4: Agas sa magdabiyamon na pamate.
0: Di kabalo na kami subong kaging pabalo mo naman.
2: Oo eh. Dahil ang gitbal dati, wala kang payapong kadaog.
4: So, ay, sorry. Ano ako, ate, pag... Ano, pagbuligi.
2: Ate, asa subong postponed na natin kasal.
0: Wala sing kasal na may matabo. Pero sige lang nga kay te Madjon na kita, te bisan dugay pa ang Disyembre, may pamaskwan na kami para sa imo, ah.
2: Te ano, dali lang. Te ano gusto mo, Madjon bride ka?
4: No, ano maano, dog?
2: Kay hindi bala ang bulan sang June inugkasal, gina mo, te ano gusto mo, Madjon bride ka?
0: Ha? Ang
2: toon.
0: Grabe, no? Amo ka pa nakasupo, bisan may edad ka na, no? Ha? Ka-aggressive? Ka-aggressive man si Imo, no? Bisan daw malamala, nagawa, no?

0: ganun kung ano.
1: Diba, diba? Diba 93.3 na dirang frequencies ang XFM sa Antique?
0: Uh-huh.
1: Ang amon iatag sa imong radyo, ang frequency diri sa Sagay, 87.5.
2: Eh, pwede lang.
1: Oo, kaya para kung para pag-on mo sa radyo, rushing lang gini mo mabatian.
2: Kaya hindi bala nagahandom kagid man mag-usa sang wedding gown.
1: Oo.
2: Uh-huh. Ate, galing kaya ang imong wedding gown made of badjang.
1: Katol-katol ba? Ahay. Hindi man pagpatam idol. Hindi lang badyang ay.
2: Uy, wala bala.
1: Hindi lang badyang ipasok-sok sa iya.
2: Yano lang.
1: Sa risa.
2: May paman pa lang abunga.
1: Para unay ka bulong. Nga maminti ng iyang sugar. Nanay Rose?
0: Hello?
1: Nagtawag-tawag, yeah. Kagid mo.
0: Sige, yung ingin ako kanino. Gawa ni Strong.
1: Oo, sige ah.
0: Nakamay ni Strong sa Facebook.
1: Oo. Sige, enjoy lang samtang nga nagkakabuhi ka pa. Sige, di ba sa English, di ba mo man ang hambal, enjoy life to the fullest na. Ang ginanglan, samtang nagaginawa, pagkita na ni Rose, hindi kita yung magpangasubo. Dapat mangin malipa yun ng either may problema o kung ano man da ang nag-abot sa ato ng kabuhi. Smile ka lang. Ano gani, ngiti tayo, lakihan mo. Kasama ang XFME. Oo. Tinay, okay na tanay?
0: Oo.
1: Okay, nag-chismis ka niya sa amon, Ubraya.
0: May ano ako, manamla ko sa akin yung mga kasyon.
1: Sige, be. Pamatian tabi mga parinti mo, be.
0: Sige. Ibig niya gagali sa akin yung kasyon sa Tudalon. Si Alang Marcin, Didak Marcin, Lilibet Marcin, si Akay Marcin, kag ang akong na amiga nga si Ayot Dino. Nakamati, Didak Adagadsin.
1: Wow, ah, grabe ba? Salamat.
2: Ano na Martin ang ilapido?
0: Marcin.
2: Marfil?
0: Oo.
1: Tinay, salamat. Good mo yung gabi, da.
0: Dog?
1: Oo.
0: Narikos ako sa
1: kantang
0: atong
2: between the lovers.
1: Wow!
2: Dito ang magiging kapilog ka, nagiging gugma sa imo? Mamakasal ka pa sa akon?
0: Ikaw bilang una.
2: Ay, ikaduwa na lang ko eh, guro.
1: Turn between two lovers.
2: Galing kaya ang tunos ang amo niya, turn between two lovers, lain.
1: Ano na?
2: Turn around every
1: totally gives of that. Nanay Rose, play ko subong dayo na. Salamat mo yung gabi.
2: Thank you, kid. Thank you, kid, Nanay Rose.
1: Jem Jem. Wala kita da. Itawagi ko Jem Jem sa number ko 0915-8311-431. The time now is exactly 10 o'clock. You're with Katropang Troy Tisoy.
2: And Katropang Dolphy Langka.
1: And you are listening to XFM Katropa Mo.
2: Exciting.

0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Jemeline, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sanfon Plus, Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tagatutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Sanfon Plus, Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Sanfon Plus, Herbal Oil.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Yuman nakabilog na ako na apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa ako na apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
7: Gagwapo ka ba?
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar. Woo!

0: man. Daw bugtuan mo ginhawaw. Tawang ko ba na yung garter sa akong brief be? Ay la, nagliki. Dial lang ka mo, XFM call and text line 0912-007-6793 and 0915-8311-431. And we have a caller in line number 2. Good evening. Hello. Good evening. Ano mati lang sa home? Good evening. Yes, Wanda. Mayong gabi. Ah, wala. Ngita tayo ban. Dial ka mo. Para hindi mag-busy amon linya, 0915-831-1431.
1: Kag 0912-007-6793.
0: Mayong gabi gali sa mga naka-turbo na. Turbo, dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kako nagapanalakit ang inyo. Kung nagapanalakit ang inyo kalawasan, mag-cess the pain na kamo.
0: Sarang mabakalan, tanan ng ESL products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and all Watson's Pharmacy nationwide. Kag sa inyong mga butika, malapit sa inyong lugar. Bakal na ka mo.
1: Yes.
0: Bakal na. Liwat. So, ito na number. Basta wala may nakakuha. Ang Smart Kid bala ng TNT. Damo bala subscribers man.
1: Oh. So, sige na.
0: Oh, si Boy.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mga katropa, amo nang inyo nga i-dial kag mo yung gabi-gali, damo na nang ayo radyo kay mayari man di oh. Dahil lang kita ha, si Solomon Antonio mangayo man siya kuno radyo. So bahala na da siya, si katropang saruwas gani, si katropang ang saruwas bala. Ang nag-program bala, gahook up di sa aton. Sila ni
1: si Kwan E, katropang Joyce.
0: Kag si
1: katropang Ira.
0: Nan. Muna inyo pangayuan ha. Mayong gabi, line number 2. Good evening. Sabat ba ni si Iyaman? Sagat tawag, tas hindi man mag-sabat. Hello? Magamon yung color, black da yun. Kaya kasabat kung ano bala. Kung may ga-dial nga iba, hindi makasulod kay nga.
1: Ito mo ginahang niya.
0: O, ginahang niya. Tapos, nagahinangag man sa wala man sa gasabat. O, dahil lang. Black. Hindi, niya sa katawag dahil.
1: Paibitan, talang kakaroon.
0: So, katropang Solomon, kabalo ka na kung sadiin ka mangayo, ha? Tuluan ka na namon. Tapos, mayong gab-igali sa kay Ronald Mides Andonilia. Okay kayo. Sana all.
1: Gani man.
0: Archie Inosanto, Famela, Sikor-Sikor, Nan Antique man, ngayo man sa kuno radyo.
1: Ti sa Antique, amo to is inamon sa kay Joshua, kay Sir Emerson.
0: Dan Lucibar, mayong gabi, Troy. Gusto ko Troy, laway lang, masarap, pero masarap magmahal. Sabagay.
1: Wow, pabati-batian mo ko.
0: Aragi man sa laway.
1: Ay, wala. Ano,
0: forever. Kaga, mayong gabi kay Mahilom Nunoy. Sino pa ginading iban nga natabunan ng ilang mga comment kay wala ko ginbasa kaina sang may caller kita. Subong wala kita caller, amo na ning pagbasa ko. Irias Ronaldo Mides. Good evening, Troy. I love you. Joke.
1: May joke. Wow, may joke pagi dya. Kwaang joke.
0: Kaga, may ara ka da sa iyo mga live that doll.
1: Hello, may gabi na sa kay Jerry Sam Javier sang Villamonte. Si Melanie Fernandez Navales sang Barangay Granada.
0: Jim. Oh, sige pa.
1: Yes. And mayong gabi man sa kay Helen Lakang sang Handumanan.
0: Kay Jim, mayong gabi. Nigosa Jonas, good evening, sweet darling. Adlaw na sa balaga pamati. Si Jasmine Amar, mayong gabi. Christian Singpo. kag ano man ang
1: mga si Sule.
0: Suli-suli ang pangalan, hindi ko ma-meet lang. Romel Alohipan nagapamati kag si Jeremy Silva, Ronald Andonilia. Nabasa ko na guru tanan, ando kakapoy man magbasa.
1: Oh sige na bala, panawag na kamo.
0: Ano ang mga nagakalatabo subong ay dahil lang gida may ara vehicular accident sa diri sa aton diri dapit sa may hindi ko lang pagisugit kay basi kantuan nila. May gabi gali sa aton nga mga katropa nga on duty subong nga mga men in uniform, most especially ang mga taga Sagay City Police Station na naka-tune in ang ilang patrol sa aton nga radio station.
1: Ang pagin sa may Bureau of Fire.
0: Aha, dahil di mo gadya malipat ang taga Bureau of Fire, no? Grabe guro nga pagpasirit sa imo ay.
1: Sana eh, bako ni Papi Sweet.
0: may ara ka guro karanasan sa mga bumbero. Nasungit ang imo nga bumbilya.
1: Ako yung bongga bilya.
0: Bumbilya. Na-try bala inapasiritan ang imo bumbilya sang bumbero.
1: Sang iya nga fluorescent eh.
0: Sa mga nag-overtime subong nga gabi bala, tudu-tuduhan nyo lang ang radyo nyo kay kami ang inyo alarm clock para hindi ka mo pagtuyon.
1: Correct.
0: Mati ka mo sa amon. Biskan ang itsura sa inyo nga mga DJ na tuyo na, pero kung mabatian nyo amon na tingog, hindi ka mo pagtuyon.
1: Gani man.
0: Kay mabwisit gid ka mo.
1: Mamuyayaw pa.
0: Sa mga nagahuya-huya nga mag-intra, hindi ka magkahuya. Kay make it sure man namon nga hindi ka mo makilalhan. Tapos lainon nyo lang nyo tingog. Mayara iban, bisang lain nila pangalan, maano gidya Japon niya?
1: Makilalan
0: gidya Japon ang tingog. Tapos, ang mabudlay subong kay ti, siyempre nag-FB live kita, pwede nila mas screen record kag i-forward nga. Oye Morat, nag-intra ka gali sa phone pal kagab eh. Di pa dolpi-dolpi pangalan mo, pero ang imututuod nga pangalan si Rhea Kalanggit.
1: Rhea, rubbing alcohol.
0: Oo, may ara mga lagting pala matinandolp mo nga maano dayon nila.
1: Ma-catch up.
0: Ma-familiarize ang ilang boses. Bisan lain la pangalan. Oo, tapos, hindi ba na namon pag-i-post sa amon nga social media, inyo picture. Oo. Ila binagid kong sexy. Kamila na yamalantaw. Kag ang mga technician nga ra sa GC.
1: Nan. Kampay ni Neil eh.
0: Ang mga benepisyo siningamon ng mga grupo man. So kung may mga single ng mga technician, pwede natin ipatigayon. Kaya hindi naman kamo mapirdi si ila kahit may sufficiente man sila ng sweldo, may overtime pa sila. Tapos wala ga delayed ang sweldo. Kung inkaso-inkaso madisgrasya gid man, sigurado na nga may pambakal na sila sing gatas.
1: Correct. Oh,
0: pero ang mga taken na wala ta kabalo kung nanday sino nang taken, syempre hindi na nila pag i-entertain. Oo.
1: Pero sa totoo lang, bisan taken na sila ka pala, nigama na sila mo.
0: Ah.
1: Oo.
0: Sino ginapabati-batian mo ako?
1: Wala ko sa Megimit lang ang ngalan.
0: Ang baba mo ha.
1: Wala ko sa Megimit lang ang ngalan.
0: Doki nang lang ko na mabakal guro sang zipper ay. Ang imo nga sungad zipper. Kayo kay isa ka paras. Nagapambisto ka.
1: Ay, hindi ba naungod?
0: Hindi umod ha. Hindi umod pero ano lang gid ya. Na ano lang gid na
1: nasamputan
0: lang gid oh. Pero hindi hungod.
1: Hindi.
0: Wala sing may pagdumot nga mangbisto amo na.
1: Wes, hindi ka pwede ka charge sa ako.
0: Ang Santon kag XFM libo-libong pa-premyo nagapadayon sa Gyapon mga katropa. Para makaangkon ka sang 3,000 pesos, all you have to do, bakal ka lang sang mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope. isulat ang inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio stations sa bilog nga Negros Island Region kag sa Panay Island nga may XFM stations. Then every Friday, hulaton nyo kung magabutan ang inyo nga pangalan, automatic may pila sila gani, Dol?
1: May 3,000 pesos.
0: Correct! Kag sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos nga cash, may 30,000, may 20,000, may 10,000 pesos, kag pulo tanan, katag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes.
1: Oh, ano pag hinahulat nyo, intra na kamo.
0: 10:29, mabalik pang phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Lisa, and I'm proud sa stupidness. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: 6-0.
1: Okay, ah.
0: Wala, durugan mo, ano? Okay, ah. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ga inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Artisana, Cutis Porcelana pa.
0: Ang gestual product si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-join sa aton nga phone pal nga programa, bukas ang amon nga linya, dial nyo lang ang XFM call and text line,
1: Sir 912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi, naka-tune in kami diri subong sa Himamaylan, Negros Occidental kay Lenny Paredes kag si John Mark Pedroso. Good evening to you kag sa mga taga ano, Malipayon Village, Roja City, Capiz. Naka-tune in.
1: Wow. Mga assistido family dira sa may Sara Iloilo, mayong gabi.
0: Kaga, hi kay Jen Jen nga nagapangita sang Troy. Ah, guwapohon lang akon Troy. Ah.
1: Yano pa ginapangita? Muar na lang imo gina ano?
0: Ako hindi ko pwede, Jem Jem. Eh, so yan to lang sa mabugnaw nga lugar ga.
1: Mabugnaw nga lugar, ice plant.
0: Kay painit don tang imo nga ano ga, ang imo atubangan.
1: Ang imo cauliflower.
0: Ang galing kami na mangkot. Ah, Jin Jin, babae ka ginman. Agi ka. Line number 2, good evening.
2: Hello?
0: Hello? Ay, hindi nila mabati.
2: Hello, Troy, mayong gabi.
0: Ara na gali. Mayong gabi, sir. Pangalan.
2: Hello?
0: Yes, sir. Mabatian mo kami? Ay, hindi kita nila mabatian.
1: Mayalang nga, oo. Nga aman.
0: Anong umbrahon ko nga mabatian nila, man? Hindi. Mabatian niya tana to. Galing kay may delay lang nga gamay. Daya lang liwat, migo. Nakasulod ka na actually. Liwag lang ko off sa imong radyo kay para hindi ka ma-distract. Eh, balan mo, may delay nga daan, mga ano, mga 1 kilometer.
1: Oo.
0: Mabatian mo na kami, sir. Batian mo kami. Dahil lang kita. Hello, may gabi.
3: Otroy.
0: Oo. Iliwag lang ko patay si mo radyo, sir.
3: Patay mo radyo, Otroy.
0: Oo, dahil lang kita. Isulod ta kasubong, ha. Oo. Okay na, Ari, mabatian mo na kami.
3: Batian na, Troy. Batian na.
0: Very good. Okay. Pangalan?
3: Michael Lagos.
0: Michael. May kilid-kilid o kung may... May kiling-kiling.
1: May ikasarang.
0: Tagadiin ka, Michael.
3: Taga-antike, Troy.
0: Taga-antike. Ano natabo sa tingog mo? Nga nga daw kanipis, haw?
3: At iniwang, Troy mo.
0: Aniwang? Ano, abi? Kay sige ka lang ul-ul. Effective na siya pala, Dol.
1: Ang?
0: Effective na siya.
1: Ang ul-ul.
0: Oo,
1: ang paniwang.
0: Ang paniwang,
1: oo. Oo, eh.
0: Mamo ka lang na adlaw-adlaw para hindi ka lang magkaon-kaon.
1: Ay, abaw!
0: Ah, pis-pis galing ul-ul sa ila.
1: Mm-mm.
0: Hindi na aul-aul, ul-ul gadya. Kamuot naman sa ako. Ilan na edad mo, Michael? 27 years old. Nag-work ikaw?
3: Pilot,
0: dati, anong work mo?
3: Dati, school pa.
0: Nag-eskwela pa. College ka na?
3: Dati, school.
0: High school?
3: Oh.
0: Nga, 27 ka na. High school ka pa lang. Ligoy ka nga, ligoy ay.
3: Ligoy ka na, Troy.
0: Nah. Tisubong, naka-realisar ka na nga kinanglan gid sing edukasyon para sa future.
3: Ganit, Troy.
0: Mayo kay nakabugtaw ka na. Sa Ginulat mo pa nga edad, yung edad ka 27, antes ka nakamutlak nga kinanglan mo gali sing edukasyon.
3: Ganit, Troy, hindi. Ayawan mo ay marinata.
0: Anong ginaubra, anong ginaubra mo sang una sang ginapa-eskwila kasang parents mo, ha?
3: Sila ba, Troy? Eh, pero mas namang yung, ano, yatambay ka

0: Ginakwa mo lang balon mo sang una, tapos wala ka gasulod?
1: Araman, Tre. Gasulod mo ko, Tre.
0: Gasulod? Galing kay hindi gid makapasar sa subject?
1: Gasulod, gagawa, bat?
2: Hindi, amo niyo. Gasulod na siya. Pero
0: anong klating man?
2: Klating klase.
0: Klating? Ano na, blood klating?
2: Kala ko na balay akong titla, kuya.
0: Om pa more.
2: Amo ni bunga sa ginatawag na cough lang.
0: Oh. Ay, Michael, din ka na.
2: Michael?
0: Oh, te, ano ang imong realization nga nagaedad ka na subong 27 years old kinanglan mo gid makagraduar? Na, ano man imo panabtan man, to wala man na pulos man.
2: Ano, gusto mo gid man mag-graduate o kon?
0: Ari na lang, ari na lang. Ano ang imong favorite subject?
1: Ang favorite ko, Troy?
0: Oo. Ang sulit mo na ba, mangkot ko, takaan ko, Ate, hangag.
2: Favorite subject ng kidlain, hindi pa kasabat.
0: O, magamot to ang imo estudyante, Dol. Kaya di bala, maestro ka man.
3: Mm-hmm.
0: Magamot to, panabtan sa imo estudyante kung interviewon mo.
3: Ha?
0: Makapasa rin, di.
3: Ang balon ko lang, masige ka ba di sulod-sulod?
0: Amo na.
3: Oo eh.
0: Oh, gaan mo na lang.
3: Prangkana eh.
0: Gaan mo na lang sa flat na grado ah.
3: Ha?
2: Si Binti dah yun ah. Ali ka pala kapapasar siya nga.
0: A minute before 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun na si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. XFM. Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
2: Oo.
4: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Lahi gyud, basta naka-turbo.
0: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: 16 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is nanong natabo sa akong buhok. Nakinal ka ko. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited. Buhok yung mga saya. Ano kung wig?
0: Doon na to, huwag yung manambal mo sa una.
1: Nga?
0: Nga doon si Tweety Bird ko.
1: Tweety Bird ko siya.
0: Uy, sa una bala. Atong sa Bacolod, Patagajote.
1: Gani?
0: Ibasahan to bala ni May Anang yung letter para sa akon.
1: Wow, te.
0: Nilampusan niya ko to na bador. Malya, kaugag sa imo, ha? Nag-DJ-DJ ka to gali iya sa Bacolod. Kay may uyab ka. Ako hindi uyab. Agila iya.
1: Mahalang ganit. Kaya labador lang. Kasi pakang pagit.
0: Hindi sa magpati. Amo ni ang iya nga ano. Ang iya nga penmanship. Agi.
1: Ako agila sa iya tuod iya.
0: Hindi ah. Babayi niya sa penmanship. Palangadaan. Babayi gina nag-ubra si mo sing love letter. Subong?
1: Teka lang kanya patunayan mo nga.
0: Subong nag-partner na kamo program mag-aga, yeah. Diba?
1: Kumare. Gakatulog ka na da.
0: Lampusan niya ko bla labador bla.
1: Amo na ganyan kasi yung kumain lang kay labador kung pakang pagin.
0: Dumduman mo ng labador ng aluminum.
1: Oh, eh.
0: Gupi mo. Ano malang na nga ginlampusan ka sang coke sakto.
1: Amo na ganyan. Siring nila kung gamay, kung otansan, kung dako, labador.
0: Tapos, subong nga gabi, wala ikaw nagsala. May mga call center kita nga trabante nga nagapinamati sa itong programa. Ang iyang nga salakyan naka-tune in sa XFM Iloilo 100.7. Arada sila subong sa Pabia.
1: Wow!
0: Break time nila subong nagapamati. Pero taga-Sagay ni siya.
1: Ah, okay.
0: Oh, dito na siya subong nag-aubra sa
1: Iloilo.
0: Sa Pabia, Iloilo. May call center na dagali sa Pabia. So, dira siya subong nga-work. Ang pangalan niya si Dudes.
1: Oh?
0: Mapati ka ako sa hindi ang mga taga-Sagay, mga gwapo gidya.
1: Ang ako lang gidya nabatian basta Sagay noon, champion. Oh, di ba?
0: Gagi yan na kay LGU yan ko. Ipakita ko pala sa iyo yung picture, ha? Ha?
1: Oh,
0: pakita ko hindi mo sa pag-i-add, ha? Ipakita ko lang, okay?
1: Oo, ah.
0: Pakita ko lang base bala kung i-add mo naman bala kagi mo naman bala ano ako.
1: Kaya bala mga
0: mapakilala ka naman nga ikaw naman si ano. Mapakilala ka naman nga ikaw si ano si Angelina.
1: Ano sinapay?
0: Ano nga sabi ko sa kunan mo Julie, Angelina Julie. Kaya ang isa pati si mo Angelina Big Shop.
1: Sinapay nga wala buho.
0: Ay, may gabi na gali kay Sir Ted Valderrama, ha? Ang tag-iya sa Angelina Big Shop dira sa lapas ng ilang opisina. Si Ma'am Helen bala, migahay mga Japon ni Ma'am Helen ang ilang ano, accountant dira sa ilang Angelina Big Shop.
1: O basi, kumapa-commercial ka mo di sa amon.
0: Hambal ni Ma'am Helen, oh, grabe. Turis ang una, gamotor-motor ka palang Rosie. Subong di pa salakyan ka na ba?
1: Amogidya!
0: Pero subong, nagakuha na sa komisyon ko subong sa Angelina. Si Apong.
1: Ay, si Mayo eh.
0: Oo, ginatapong. Total magbinulagay. Nagimanta diri pong. Amo na lang gining ako ni Bilin sa inyo ni Mercy. Pero Angelina ni nga product pero yung masawa si Mercy.
1: Parang gano'n kayo hindi si Bongbong.
0: Nagpamati guro na si Stanley Apong Gayoso sa ato na. Sige po nga. At least nalipay mako pong ginbilin ko ginapong sa imo ko na ihatag itungod nga kabalo ko nga kadakuha mo sang komisyon dira kay ano kay Sir Bruno. Padalaan mo man ko sa katunga sina.
1: May gabi na sa tatanan.
0: Hindi lang yata kay Baboy. Ari sa ako, amigo, nga taga-Sagay. Muna si Dodge.
1: Ah, okay.
0: Muna si Dodge, o. Te.
1: Ang guwapo.
0: Grabe ba, naipusan ka dahil kita kagwapo ba?
1: Tapos ang malumang bilang
2: Sir, what's your number?
0: Oh. Then, ma-reply sabi, 809. Hinay, abi, 09.
2: Sir, 9.
0: 26.
2: 26.
0: Kabal ko na sa sunod.
2: Oo. Oh,
0: 26 pa yun.
2: 26.
0: Oo. 8.
2: Ito.
0: So yung ang nag-grab my number, 0926-2626-810.
2: Is that really your number?
0: Yes! Why you don't try? Why you don't try?
2: Can I try it?
0: Oh, just call me, maybe?
2: Yeah, sure.
0: Yeah, sure. Ay, tawag na kamo sa XFM call and text line, Smart and TNT.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Masan na namihan pa sila galing kung nung mag-isoryana. Ito nga doon nga wala color. Okay, malingaw sila kung nung sa atong binuha nga doon sa radyo. Tihambal ko kay Migo ko Dodge nga taga-sagay. Migo Dodge, ang imo Migo maro-maro na ginisubong niya. If the price is right, 100% performance on air gina yan.
2: Wow, tuod.
0: No, tinga may upod ko da subong ano na saman, wala pa sa kalantaw sa aton FB live mo. Hamba ko ano ni siya gapagi-agi lang ni siya, pero agi gini saya.
2: Sige na bala, dudes.
0: Taga Bato ni siya.
2: Oh, ano pinito?
0: Ikaw yan taga Bato, hindi kay siya.
2: Oo. Oh, ah.
0: John Mark Pedroso, mayong gabi. And Lenny, hello to you. Thank you so much for tuning in. Kaga, hindi ko subong kadayal gitsang inyong mga number pa ha. Bali, hulat-hulat lang ka mo mga next year kay amo na gani, hambal ko if the price is right pero wala mo ko pang load sa Globe.
2: Mayang kabilang dali kay Ma'am Jurita.
0: Pero enjoy nyo amo na mga sonata kay Terrible amo na mga sonata. Hindi ka dyan mabangbang yan, no? May sonata ka na, malingaw ka pa. Te, ano pang ginahulat nyo? Tumar na ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, tumar ka mo Santon Plus Herbal Capsule.
2: Santon Plus Mangustin kag Malunggay Pagid. Pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Ronald Mides Andonilia, good evening. Ang talan nga Yes World Products si Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy Nationwide. We've got 24 minutes after 11 o'clock. More music coming up. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Iling XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: Boys Like Girls with the song Thunder on XFM. Katropa mo?
1: Exciting!
0: Thank you so much sa mga tech on duty subong nga gabi sa tanang XFM radio station sa Negros, Cagpanay Island. Kag sa mga station managers man, salamat man sa tanan nga mga tagpalamati sang phone pal nga programa. Sa ngalan sa amon CEO kag President Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow 9 to 12 midnight sa Liwat. Adios amigos amiga.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa. X

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Hala! Ka-exciting!

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kuto

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga soaking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa labutika.
0: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa, exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
2: exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nag

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Nga natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold. Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah, Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa,

0: Exciting! Supple Plus
1: Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika. Quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib.
13: Siguradong ginhawa ay hatid.
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpalamati mga sumunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikaayong lawas. Pag-amlig ta sa ikaayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano naton sa guro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sinay very sensitive changes pa lang ang isang klima halin sa malamig pakadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring nga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiring nga lawas. And sa ato sering nga pagparagad, we would like to welcome ang ato sering nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga programa.
4: Welcome sa lewat Sir Josil. Kagamuman gina-welcome naton ang aton sining mga tagbalamati sa kutob sa marabutan sa aton sining nga tingog sa pagwaragwag kag through Facebook Live man nga nagatan-aw kag nagaupod sa aton. Sa sining talakayan namo ni Sir Josil, stay tuned kamo ha, kay isa naman ka simple lang ha pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing naton ini mabantayan, makatag sanda ko nga impact sa aton sining nga ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suggestion para ini maremedyuhan tubtub ma solusyonan.
5: Ako si John. Problema ko

0: Plus Gold.
1: So ang aton sining paghambalan sa ato sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Kumpirma sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
3: The secret of health.
1: Ana siling nilang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tubtob at tatlo ka oras ang aton sini nga pagpanihapon antes kita magtulog.
3: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo? Nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tempo before ang ato sini nga pagtulog, ang ato nga pagkaon, Dok Leo.
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano? Number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Seven Plus Gold.
1: Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abin, Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
2: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod niya mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini kinakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sini Sir Josel kun nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ning iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sini Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kun samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late nang ilas sini nga panihapon.
3: The secret of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice,
2: mm-hmm,
1: pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala ya man ang ugasip kun sa lubi pa mo nang ginaitsar naton ni. Gari juice man sang possibility of weight gain.
2: Correct Sir Josel no, kun temprano pagita naga panihapon especially kun mga high calorie, high sugar ang aton sin ginakaon like sang ginhambal ni Sir Josel kagina to mga simple carbohydrates. Nagakontribute ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi, Sir Josel.
1: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla. Ang aton ikasarang, for example, anong mga recommended abisin ni Doc Layo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
2: So dapat, Sir Josel, may ara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sila nga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na ton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagkakaon itlog, pwede man. Sa nagkakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga pilion may mga himbis, Sir Josel. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, pilion ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami pilion na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Josel, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ningalawas.
3: The secret of health.
1: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Layo?
2: Pwede, Sir Josel.
1: Pero ano naman ang mga dapat na ito ni Kawan, yung mabudlay, balakag, badugay, tunawon, nga mga pagkaon, as much as possible, kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
2: Hindi pala, Sir Josel, ang mga minantikaan, ang mga masebo, ang mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially, Sir Josel, pastries, desserts, nga mga matam is.
0: Southern Plus Gold,
3: the secret of health.
1: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Dok Layo?
2: Ang isa sini Sir Josel nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li pa nami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay.
3: The secret of health.
2: Problema sa ibang gali sini Sir Josel kung nagahigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini mahinay-hinay gatos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla. Kayo manukib, kayo nagahila, bangila sininga siyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sininga sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josel nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sininga digestion. Iupod pag ginato ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josel para nga ng aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry sininga madisturbo imo sininga tiyan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init kay capsulized na ni siya gagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
3: The secret of health.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
0: Santon Plus Gold.
1: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa, madaling ato sining pagkaon, panyapon, Dok Layo.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gitsang aton sininga lawas. Kagang isa pagid, ginarecommend na to na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sininga pagpahuway. Kagang isa pagid sini Sir Josel, no, ang VCO kag ang malunggay oil na sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog. Sa aton sininga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang mamanagement kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
1: The Secrets of Health.

0: Magagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa selula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton sa pagtulog. That's why kung ang aton sa cortisol levels gani karon mamanage o kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce nga stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair nga aton sa selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas nga panami sa modo naton, nagapa-abtik pa sa aton sa utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bungod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The secrets of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. Pero sweetener is stevia. Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Relax Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga cellulite. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka-Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa inla sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Joe, silb lang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Joe, sil nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sininga insulin para nga mabalansay nga aton blood sugar.
2: The secrets of health.
3: And then naman ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ato sining skin.
1: Kung sige-sige galing inom ni mo sang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nagiinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa may init nga tubig. Hindi ka na kinanglan si Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa may init nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa mga alabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang mabenepisyuhan niya sa aton sining lawas, Sir Josel, among aton sining nga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posibleng ihalit sa aton sining lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sining ulo. Wa ta naginhapitan ganito nga tunga sina sa makalalakinhan.
3: The secret of health.
1: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sining lawas sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sining lawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka tawo, ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sining cinnamon bark nagabulig pa nami sa aton sining digestion, absorption at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa ang aton sining higko kag regular nga mapagwa sa aton sining large intestine, ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugasang constipation.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglang yung Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan na ton maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amunin siya ang aton sining Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bakterya, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bakterya, nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
3: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gidbala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josil no. Sige ako na doc bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty so kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod damo sang pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod niya man ng aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagpangalisngaw ang na sulbar man Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilan at subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay niyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut. May gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagigamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang sisdapay.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sini nga lawas kag pamatsyagan.
0: So, pwede niyo mag-partner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang says the pain.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Also, doctor. Early. Sa mga butika. The secrets
1: of hell. Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
1: Mm.
2: Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kon sa aton sininga mata. So dapat untatan gid naton dina. Ang late man nga pagtulog sa gabi kon ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuli gid sa aton.
0: The Secrets of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalikin nyo sa libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninis sa inyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
4: At rin damo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa ring sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ring blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance.

0: So 30 minutes before loving-loving, matagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang. The Secrets
1: of Health. Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili na to nakabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kaga Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old. The Secrets of
0: Health. Ko naman si Josil Banyas.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes, to health.
4: Mga katupa.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhon Vitamin C! Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhon Vitamin C at Santhon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus mycologen, kag glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo

sa isa ka raffle entry, mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. X

0: XFM, kid how?
1: Kayo pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. Ang amin, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9.
5: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo mabatian. Express Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa i-stresse na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsering kaman sa bunga bayan sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Mayo 27, tuig 2026. Kag subong aga, mga katropa, ang inyo dali kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita naman rin mga katropa, ang magainop nanay. Agaw di gadulong namon sa inyo ang mga kaundaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa natong dranga nag-monitor na, pagidra sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Babatihan nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman, sa radio frequency nga 98.5. Kag mga katropa, miyara kita sa social media, sa Facebook kag sa YouTube. Ang atong Facebook fanpage, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. And also mga katropa, may arama kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ini ma-download ng libre sa inyong mga Android phones. Sa inyong mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Mabatihan rin ninyo mga katropa ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag meron kita sa kinatawag na text line, mga katropa, amunin ang text line sa XFM Bacolod at 0915-628-7926. Kag mga katropa, subong agaton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dali lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Ang kaspatay driver ang pilason sa aksidente sa motor sa siyudad sang Caris. 55 milyon pesos ng balor para sa bagong mga traffic lights sa Bacolod na suguran na patukod. Negros athletes, nagalaam nga dugangan pang apat ka gold medal nga ilan natipon sa unang adlaw sa inampang sa Agusan, Palaro. Kag para sa tanga mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: Senator Marco Leta nagakabing harassment ang 75 million pesos ng plunder case nga ginreklamo sa iya. Lima ka mga appointees na ni Presidente Duterte sa Korte Suprema nagbuto nga tagan kung tani sang TRO si Senator Bato de la Rosa. At para sa ating mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
2: 82 ang kumpirmado nga patay sa coal mine gas explosion sa China. At para sa itong balita kung headlines sa sports, star player sa Inter Miami football nga si Lionel Messi nakaangkon sang leg injury. Kag para karon sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King. Ano bala kadako ang gallstone nga masami makuha sa isa katawo, sa normal nga tawo? Pero mga katropa sa China, dito ako no, nakuhaan ng isa ka mangunguma sa masubray sa kakilo nga gallstone. Mga katropa, yung nabatian ng aton nga mga pangulong dinalangan sa lokal, national, international kagiban pa. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: Kagato na padulungan mga katropa. Makaunda naman sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita.

0: Samtang patay ang magiloy, kagpito kay ban pa ang pilason matapos nga ginbungguan sang truck ang isa kabalay sa Purok Super L, Barangay Pandanon, Banwas na Don Salvador, udto sang Mayo 25. Ang nagtaliwang gikilala sa kay Judy Ann Verino, 23 anyos, kag ang iya isa ka tuig kag 8 ka bulan nga bata nga lalaki. Kalun sa mga residente sa nasambit nga lugar samtang ang driver sang truck gikilala sa kay alias Francis, 58 anyos, kag residente sa Barangay Canlandog, Banwas ng Murcia. Samtang ang mga pilasong gikilala nga kanday alias Jojo, 37 anyos, kag alias Dex, legal ang edad. Kaglun sa mga sakay sa truck kag mga residente sa Barangay Canlandog, Banwas ng Murcia. Samtang si alias Oliver, legal ang edad, alias Larry, legal ang edad, alias Melas, 51 anyos, alias Judy, 23 anyos, isa ka minor de edad, nga lalaki kag babay, nga mga pilason. Sa next investigation sa DSB-PNP, samtang nagadulog ang truck, kag inaligar nga nadulanin ni Samprino, kabag na nga nadulaman sa kontrol ang driver sa truck, bango dara pagid sa nagakurbada ang dalan, kag iniyang nidiritso sa mga panimalay, kag namungguan ang balay ni Oliver, konsiriin upod panyaga ang mga himata sinikag ang mag-iloy. Ginpagdala sa ospital ang mga involbado sa natabong aksidente, apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor ang mag-iloy. Kag sa karong ginahulat pang desisyon sa pamilya sa mga imbulbado sa aksidente. Si Toboso Mayor Richard Haohoco ang nagpautua sa pagkadismaya sa serbisyo sa Northern Negros Electric Cooperative o Kondoneco, bagay nga hindi ini ang nagasuporta sa anuman nga lihok na may private partner ang kooperatiba agod mapasanyog ang serbisyo sa mga konsumidor. Sunod sa alkalde, nagapigaw ang serbisyo sa Noneco samtang nagadugay kag mahina ang masabat ang kinanglanon sa serbisyo. Nagadamong kaso sa brownout kag malawig nga power interruption. Ang pagsulod sa private partner paagi sa joint venture agreement ang ginakumpirmahan sa alkalde kung ini ang mangin sa bat sa pagpasanyog sa serbisyo. May ginadiyon sa karon nga negosasyon sa tunga sang more power kag tagdumalaan sang Noneco sa posible nga partnership. Ginhimo nga ehemplo ang joint venture sang Sineco kag Negros Power kun sa diin ginapatuman na sa karon ang mga serbisyo nga magpasanyog sa nga nasaad sa kontrata. Nagapati ang pila ka mga local leaders sa mga LGUs nga nasakupan sang service area sang Noneco nga lain gidman kung may private partner ang kooperatiba agod sa may makuhaan sa dako ang kapital sa pagmoderno sang power distributor. Nagpain ang syudad sang 1,787,100 pesos nga pondo para sa pagbutang sa mga blue guards nga magabantay sa Bacolod City Public Plaza. Ang mga security guards ang maduty sa plaza sa sulod sang 24 oras kag iga-hire sa syudad sugod sini nga bulan sang o kung sa maabot nga bulan sang Hunyo, top-top sa bulan sang Disyembre. Naibuluan nga anong ka mga guards ang magabulos-bulos sa pagbantay sa plaza, agad mapabaskog ang seguridad sa lugar. Unang naging paeg ni Mayor Greg Satayang ang ginaplano man sa syudad nga butangan sang blue guards ang iban pang mga government-owned establishments sa syudad. Sunod kay Gasataya, mas mapasiguro ang kaluwasan sang seguridad sa publiko sa plaza kung may aragid sa mga gwardiya nga nagabantay sa lugar. Sa Gyapon, nagapadayon man ang presensya sa mga poso guards sa area bilang dugangga seguridad. Samtang ginkalipay sang kapin 80 ka mga presidente sa Senior Citizen Associations. Halin sa 61 ka barangay sa Bacolod matapos sila nagbisita kay Mayor Greg Sataya para sa ila nga honorarium. Naibaluan nga ginpataasan ang ila honorarium halin 500 pesos pagkadto sa 1,000 pesos kada quarter sininga tuig. Ang pagdugang sa honorarium isa ka pamaagi sa pagpasalamat kag pagkilala sa padayon nga pag-alagad sang mga senior citizen leaders sa kapin 12,000 ka mga senior citizens sa Bacolod. Samtang ginapaabot man ang pagbukas ng bagong senior citizen center nga maghatag sang mas mapalapit nga serbisyo pagadipan kag bulig para sa mga senior citizens sa syudad. Nanasambit ka pasilidad ang napamtang langgit sa tupad sa new government center ang ginapaabot nga mangin dugang sentro sa serbisyo kag suporta para sa sektor sa mga senior citizens sa Bacolod. Mas ostinarayan sa Negros Island Region kag Western Visayas ang pagpabilin sa medal tally sa nagapadayon nga palarong pambansa. Ini ang pamangkot sa resulta sa mga hinampag sa ikaduhang adlaw dito sa Agusan del Sur. Nagpakita sa mabaskog ng kompetisyon ng NIR kag Western Visayas sa unang adlaw kung sa dinapat ka golds ang natipon sa Negros samtang tatlo ang sa Western Visayas. Apang may mga hinampag sa day 2 nga mayara man sa finals. Apang abalantayan din ang mong pagsulod sa medal sa event sa gymnastics kag swimming. Ginapaabot na performance sa National Capital Region Cebu Region, kag Calabarzon, ukod Region 4, ang makabawi sa sininga events. Sa base sa initial result, nagapakita nga kung nagapabilin pa ang Negros Occidental sa Western Visayas, madamo na kuntani nga natipon nga mga medalya. Samtagin punduhan sa Bacolod City Government sa 55 million pesos ng pondo para sa pag-install o kung pagbutang sa 8 mga traffic lights sa nakalilang major intersection sa syudad. Suno kay City Engineer's Office Head, Engineer Lubin Ceballos, nakasugod na sila sa underground preparation para sa nasambit ng proyekto kag ginapaabot nga dungan nga itako ng 8 ka traffic lights sa masunod nga bulan sang Hunyo. Lakip sa mga intersections kang mabutangan sang traffic lights sa Muang, Burgos Street kag Circumferential Road, Burgos Street kag Lupisaina Street, Burgos Street kag Lacson Street, Lacson Street kag Bisakino Drive, Lacson Street kag Rizal Street, Lacson Street kag Ernai Street, Araneta Street kag Lizarre Street, Araneta Street kag Ernai Street. Unaging pag ni Bacolod Traffic Transport Management Department tokon BTTMD Head, Attorney Ruben Sabig, nga ang proyekto nagatuyong mapapos ang dalagan sa trapiko kag mapabaskog ang seguridad sa mga motorista kag pedestrians sa mga mayor nga dalan sa syudad sang Bacolod. Makatapos ang micro small medium enterprise sa Negros Occidental na nakabaton sa kapin 7.3 million pesos ng mga orders alin sa Bumalakal alin sa United Arab Emirates, Cyprus, Saudi Arabia, Amerika kag Japan. Ini sa nagtapos ng International Food Exhibition o kon IFEX 2026 na ginhiwat sa World Trade Center sa Pasay City sa nagdigad ng Mayo 21 to 23. Mayo may aras sa 42 tanan ka mga MSMEs halin sa probinsya nga nagpasakop pa. Sila ang nagaling sa nakalain-laing nga banwa kag syudad sa diin sila ang mga local food producers sa magagmay nga kapital. Magluwas ang nabook ng mga orders ang taga Negros sa nakatipon sa benta nga naglabot sa 412,741 pesos nga total sales sa sulod sa tatlo kadlaw nga expo. Nagapati ang mga pumalasakop ang ini ang paagi agod ila mapatinad ang ila produkto bangod na uyunan sa mga dumulo. Mahimo nga iban sa ila ang magapasimpalad sa pag-display sa natalanan naman nga Negros Trade Fair sini nga tuig. Kag para sa aton uli nga balita sa lokal. Hindi naluyag ni Mayor Greg Sotayang ang hulaton pa ang Maskara Festival 2026 antes matapos ang rehabilitasyon sa Bacolod City Public Plaza. Sa interview sa alkalde, ginpagsining nga ginahingyo nila nga mahimong matapos ang proyekto antes magsugod ang bulan sang Hulyo. Ang rehabilitasyon sa plaza ay sa idalam sa Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contieza nga may kabugusan nga pondo nga 300 million pesos para sa pagpakayos ng plaza kag fountain sa Bacolod City Government Center. Naibaluan nga dapat kung tani natapos na sang nagligad nga tuig ang proyekto apang nagpangaisang dugang atiyon ng tiyesa sa syudad. Sunos kay Gasataya, nagkakabudlayan ang syudad sa pagpatuman sa mga regulasyon sa plaza bangon pa dahil pang konstruksyon sa lugar. Madumduman, may pila ka mga netizens nga nagpahayag sang negatibo nga reaksyon. May kang tanan sa mga tao nga nagatinero kon nagatinulog sa area sang plaza. Alas 6:30 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng countdown sa mga balita dari sa lokal. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Atis kita magpadulong sa mga balita sa nasyonal. Magapos kita na for a while pag magabalik pa ang Express Balita.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
9: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa!
9: Sister Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga buki ka.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Labas, nakaka-exclusive mo na sa akin ang isang ginting kukupersa sa XFM News Reporters and Correspondents.
13: XFM News
14: Express Manita.
0: Alas 6:33 na mga katropa, nagabaling ng aton nga palatutunan ng Express Balita. Akagpatay niyo din nga kaupot si katropang Franz Andro Burgos. Para sa ito naman nga makundaan sa mga balita diri sa National.
14: Express Balita, National News.
0: Hindi tanan nga mga West, ang Korte Suprema nga gintangdo niya na Presidente Rodrigo Duterte ang nagboto nga ibasurang hinyo ni Senator Bato de la Rosa para sa pagpatuman sa International Criminal Court o kung ICC arrest order batok sa iya. Basis sa resolusyon sa Korte Suprema, lima sa mga appointees ni Duterte ang nagbuto pabor sa pagatag sa temporary restraining order kung TRO kay De La Rosa, likip diri sa Associate Justice Ramon Paul Hernando, Amy Lazaro Javier, Henry Jean Paul Inting, Ricardo Rosario Cag, Antonio Co. Jr. Samtangang siyam ka mga West nga nagbuto ago di basurang request ni De La Rosa para sa Duterte appointees sa Musanday Chief Justice Alexander Esmundo, Rodel V. Zalameda, Samuel Gairlan, Joseph Lopez, Jose Maidas Marquez, kag Maria Filomena Singh, Senior Associate Justice Marivic Galionen, kag Associate Justices Benjamin Kagiwa, kag Lunsay appointees ang nagtaliwan nga anay presidente nga si Benigno Aquino III, samtang si Raul Villanueva ang appointee ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Philippine Embassy sa Warsaw nag-report nga ang tanan ng mga Pilipino sa Ukraine ang luwas ka gina-account kasunod sa bagong Russian missile kag drone strike sa Kiev ang nagpatay sa 4 katawo kag nagpilas sa kapin isa kagatos ka individual. Alin sa nagligad nga semana, padayon nga ginabantayan sa ibahadang sitwasyon sa magagmay nga komunidad sa mga Pilipino sa Kiev kag iban pa nga mga syudad sa Ukraine. Una na rin, naglunsar sa serye sa mga pag-atake ang Russia sa gabi sa Sabado, Mayo 23 gamit ang mga drones kag hypersonic Oreshnik intermediate range ballistic missiles. Ginguban nila ang dinosena ka mga puluyan, eskwilahan, merkado kag isa ka museo o komusiyo sa Kiev. Ginkumpirmar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ilang mga depensa sa kawaan hindi maka-intercept sang tanan nga mga ballistic missiles nga ang kalabanan sini hungod nga ginapunteryar ang kapital. Wala naman ginadula sa Bureau of Immigration kung BI ang posibilidad nga nagbigyan na sa Pilipinas si Senator Bato de la Rosa kasunod sang Mas Temprano sininga pagalin sa kustodiya sa Senado. Sunod sa tagpamaba sa BI nga si Dana Sandoval nagapabilin nga bukas sa posibilidad nga magamit sa backdoor channels o kon hidden tunnels sa guwasang pungsod kaangay sang remote ports. Sunod sa iya, ang BI permi nagabinagbinag sininga ang gulo kung mayara sang kaanggid nga sitwasyon. Napangipasiguro ni Sandoval nga hugot ng ginabantayan ng mga ginakabing nga illegal o kan illegal migration corridor sa bulig sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard kag mga lokal ng gobyerno. Kung may escape attempt, gilayon nga ginalerto ang BI lakit ng identity sa mga individual nga gina-intercept. 11 na kung mga foreigners ang mga iniya. Base sa official records ng BI, nagapabiling nga wala sa record si Senator Bato de la Rosa nga nagalin sa pungsod. Kag para sa aton nga uli nga balita sa national, ginpanindugan ni Senator Rodante Marcoleta ang reklamo sang plunder kag indirect bribery nga iya ginapangatubang. Ang maituyo nga paipuson siya sa iyang revelasyon. Ang usa ginaligar anomalya sa mga flood control projects kag sa palabuton nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa senador, hindi siya matayog ukon mapahipos sa mga reklamo nga ginpasaka batok sa iya. Ining ang maikang tanan sa investigasyon sa Field Investigation Bureau sa Office of the Ombudsman angon sa iyak ginpahayag nakabaton ini sa 75 million pesos gikan sa tatlo ka mga individual sa tuwing Enero 2025 sa ining isa pa kakongresista. Sa ni sa investigasyon ginaligar nga ginako ni Marcoleta sa Commission on Elections sa CONCOMELEC nga nabato niya ang nasabit nga kandidat. Sunod sa ombudsman, hindi makabing nga simple nga donasyon ang dakong kandidat kundi posible kabaylo sa pabor gikan sa senador. Inyo na ba tayo mga katropang kaunan sa mga balita sa national kagining nadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
13: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At naman padulungan mga katropang mga balita naman sa international.
15: Express Balita, international news.
0: Ang mga ginasuspetsahan nga kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo nagsaka na sa masobra 900. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, kaginpahayag ini ni Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, ini sa tungas ang ginapabaskog na surveillance efforts sa pungsod. Sunod sa kay Ghebreyesus, gikan sa masobra 900 ka suspected cases, 101 ang confirmed cases. Sa isa ka report sining katapusan sa semana, ginkumpirmar sa Dr. Congo Health Ministry nga may arasang isa ka doktor sa Congo kag ang sanding naman sa Congo Health Ministry nga may arasang 204 ka mga napatay bangod sa viral disease nga na-record sa tatlo ka mga probinsya sang pungsod sa Central nga Africa. At para sa aton nga uling balita sa international, ginkumpirmar sa mga otoridad nga hindi magnubo sa 82 ka mga personang napatay matapos ang paglupok sang gas sa coal mine sa probinsya sang Shanxi sa China. Mas manubo sa naunang report na may 90 ka mga napatay. Ang aksidente, natapos ang Biyernes ang gabi sa minahan sa Liu Shenyu sa syudad sang Changji, suno sa State News Agency sa Xinhua. Sa ila pinakauling briefing, naging kumpirmar sa mga opisyal nga 82 katawang napatay, masobra 120 ang naospital, kagduha pa ang ginapangita nga ginapatihan nga nadula. Ginlaragway sa mga otoridad ang sitwasyon pagkatapos ng paglupok nga magamo. Samtang nagkapatay na investigasyon sa gintunaan sang insidente. Mga katropa nyo na batingan ang mga kaundahan sa mga balita dari sa national, international. Kaginigin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Para sa mga balita o kung update sa sports kagiban pa, atong panubalikan pagkatapos ginamang sine.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
19: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Santon Vitamin C. Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
22: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadirbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
21: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3 Coffee Mix.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
24: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
24: Sister Pain.
26: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang ako likod.
24: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
27: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kag nami ang kutis. Gani kamo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyo kutis kag manami ang inyo pamatya.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Nakakapi ka na.
27: Nagagwapo ka pa.
28: Santon Gold Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
29: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
30: Labas, nakaka-exclusive mo na sa kailangan isang ginting kong kapresa sa XFM News Reporters and Correspondents.
31: XFM News
32: Express Manila.
0: Alas 6:44 na mga katropa. Kag nagablik na to ka pala tutunan ng Express Balita.
32: Express Balita.
0: At napadulungan ng mga balita naman sa sports.
32: Express Balita. Sports. Sports.
0: Nagwa sa Inter Miami star Captain Lionel Messi sa 73rd minute sang ila kadalagan batok sa Philadelphia Union matapos nagbatsyag ni isang leg injury. Sa ika-70 nga minuto sa gin-captain sang two-time reigning MLS MVP ang upper section sang iya wala nga hita kasunod sang free kick. Nag-request ang Argentine legend sang substitution kag nagdiretso sa locker room. Hindi pa matag kung maghampang ang 38-anyos nga star sa Argentina para madepensa ng FIFA World Cup title. Siguran sang Argentina ang ilahampang sa Hunyo 16 sa Group J batok sa Algeria sa Kansas City apang antisini maghampang anay sila sa friendlies batok sa Honduras sa June 6 sa Texas kag batok sa Iceland sa June 9 sa Auburn, California. Wala pa nakapagwa sang ilang rooster ang Argentina para sa World Cup. Ang balita sa sports. Ginadulong ini sa inyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
33: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
1: ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Kag mga katropa, sa ato na lang ning update sa palarong pambansa, overall medal tally sa Agusan del Sur, nagapanguna na sa karon, no? Sa may pinakadamo nga bulawan nga medalya ang NCR nga may rasang 12. Samtang may rasang 5 ka mga silvers kag may rasang 7 ka mga bronze. Nagasunod rin ang Western Visayas nga may rasang 7 ka mga gold, 5 ka mga silvers kag 6 ka mga bronze. Nagapangatlo diri ang Region 4A o kon Calabarzon. May arasang 6 ka mga gold, 7 ka mga silvers, kag 6 ka mga bronze. Samtang ang Negros Island Region, nagapangapat na lang. Yara sa karon sa 6 kabilog ang bulawan ng medalya, 4 ka mga silvers, kag 2 ka mga bronze. Samtang ang ikalima mong Bicol Region, na nakakuha sang 5 ka mga gold, 3 ka mga silvers, kag 5 ka mga bronze medal. Matay lang ninyo mga katropa ang dugang pag-inyong mga update sa medal tally sa nagapadayon nga Palarong Pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Alas 6.47 na mga katropa. Lagi nyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagin din nyo na pagliso ang mga katropa, no? Kaya mga bulos ng bulos ay kaupod si Katropang Erwin Salinas. Para sa ibang pag-inyong mga balita, update sa lokal, national, international nga mga dalakuan nga balita. Pero mga katropa, hindi ka mo magkalipat ang mga produkto sa Yes to Health. Hindi ni mabakal dara sa Yes to Health Wellness Center ng Namtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores ka ngayon sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee, inyo manina nga babakal. Kag sa mga nag-monitor subong sa aton, o Tamiyabon, Tislablanay, good morning sa mga katropa naton, dali lang gid, no? Sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday!
2: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Kinatamiya ko tagaling nga mong baby girl, no? Si Femi Elodie Burgos, si Moche. Happy birthday, Moche!
2: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Like second birthday ni Moche. Happy birthday, Moche! Amon nga dungulis balay, no? Uy,
2: happy birthday! Happy birthday to you!
0: Sa mga nag-celebrate birthday nila today, May 27, happy birthday mga katropa! And also, good morning sa mga nag-monitor dara, no? Siling ni Sarepe Helge, ga-monitor dara sila sa may Barangay Biao sa Binalbagan, no? Nagpamati sila. Salamat gidra sa inyo, sir. Good morning kay Jessamay Martisano. Good morning kay Bonbon Acosta. Kay Lloyd Navales. Kay Sir Rodel Dras Cabalcalan. Kay Rona Di Sabal. Good morning sa inyo. Salamat gida, no? Sige. Siling ni Ma'am Lilia Lombrado. Happy birthday ko na. Sige, sir. Yes, ma'am. Salamat gid, no? Sa mga katropa nato dra. Thank you gid. Maghalong gid kita always. Ay, ano gid, ano tagali subong ng holiday kita subong mga katropa, no? Umpisa sang ano subong, no? Sang Feast of Sacrifice, ang ginatawag ng Idalada, mga katropa, no? Ang pag-umpisa naman sang Ramadan. Sige ah, tingin may ubra double pay, no? Ang ibang holiday, pahuway. Diretso live, webes, hasta birnesa, no? Long weekend. Oh, holiday subong pagkabuhas, Webes, diretsong Biyernes, leave. Sige, mga katropa, no? Alas 6:50 na ang oras na dugo na kolabos na. Lagi niyo nabatian ng mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Siliwat, mga katropa inyo ang korban. O kung ang inyong tagadulo sa balita si katropang Franz Andro Burgos. Nagapasalamat, Gabe. Good morning and God bless us all, mga katropa. Happy Wednesday and happy holidays sa inyo.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold.
5: Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
29: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
29: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Kumanda rin sa Sentro

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen dakong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sining skin. At the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
0: The secret of health.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid,
5: inanyang music ah.
3: Nga XFM kid.
4: Ay,
5: pura ka lang music magtapos bugtaw pa may arating sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9
0: Santon Gold Live Testimony.
8: Ato balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold. Coffee

0: oras sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Santol Blast Gold, mas pinalakas.

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, XFM!

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: For the basis of the wire,
2: I am a citizen of this country, the former president, and insume a piece of paper, and you ask me to go with
0: you. Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic, so it impacts to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay, kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, higat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
5: Pinilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapit ma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Angaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin yan. Para mati, welcome sa pagpakaragad natin rin sa Bullseye. Mario, bawat Pilipino ang ipinapanalo. Sa kirandan, ginabi-abi natin pila ka mga kulturan natin sa ating nga pagpakaragad this morning. Welcome. It's May 27, 2026 mga katropa. Para bagong adlaw para sa mga kulturan natin nga makadto sa ilang mga pisina. Today is holiday mga katropa. A special holiday, 30% ah, no? Ang dugan sa sweldo ta. Para sa mga kumpanya mga katropa, obligado ta nga maghatag sa mga benepisyo mga katropa para sa ano ta ha? Para sa mga kauturan ta nga nagatrabaho mga abyan. Good morning sa mga katropa peps naton sa mga barangay. Sa mga kauturan naton sa merkado publiko. Sa mga kulturan naton nga ara sa mga kapihan. Sa mga kulturan naton nga ara sa ila tagsa ka mga hiligdaan. Pero background ang radyo mga katropa, background ang aton nga ang XFM sa ilang mga radyo. Mayong aga sa inyo tanan. Mabatian kita mga katropa sa pagpaparagad naton diri sa XFM 106.3 XFM Bacolod katropa. Kag mabatian kita live sa aton nga simulcast nga pagpaparagad sa XFM Kabankadan. Kag makita kita live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa aton nga pagpangalaga this morning, subong Edel Adha mga katropa, para sa mga kauturan ta lang no nga mga Muslim mga katropa, again declare ni sang regular holiday gli no sa presidente nato mga katropa, pinaagi sa proclamation number 1 to 1264 no sa subong adlaw. So kalabanan sa mga kauturan naton ang iban way sa opisina, way sa trabaho, relax sa pakuribong sa aton nga mga balay.
1: Ari na sila. Larga na.
0: Welcome, welcome mga katropa sa aton nga paratuntunan. Sa nabal naton mga katropa, tropa pit sa 20 cities mong apila na gid lang kadlaw do apat lang kadlaw na bilin para sa pagpaalam naman sang bulan sang Mayo katropa. Mapaalam na ang Mayo, no? Ang sulod naman ay Hunyo, mga katropa. Hambal nila ko, no, tig-ululan ang ining bulan, no? Pero daw may masulod nga El Nino, daw ma-postpone ini, mga katropa, ang ulan-ulan. Pero ang El Nino, mga katropa, hindi lang sa ginahambal ta ba lang El Nino nga long drought, katropa. May mga possibilities man sa mga bagyo. Pero ang bagyo kuno mga katropa, hindi amuna ka alaina, ha? Beyond normal na mga katropa. Mabaskog kuno ang ano mo, ang bagyo, bao. Dokoblaan man tas ni man. May mga experience kita sa mga climate changes katropa sa pungsod Pilipinas nga daw ginakulbaan man ta. May mga experience kita sa pagbaha kag grabing bagyo, no? Nag-grab-out na sa 250 km/h. Daw amo na ni sa kunong new normal nga mga bagyo. Mas mayo guro mga katropa sa mga local government ba na? May ara sa mga adjustments tani no sa mga building codes naton in preparation sa mga baskog nga bagyo katropa, no, especially sa mga building nga ginaplastar ta o kung ginatukod naton sa mga lugar-lugar, ato bala sa Angeles to I think, no, mga katropa. May tabo to nga nag rosdak ang isa ka building, gina-construct pa lang, wala pa matapos. Na bao kapin damo tong nagkala ano nagkala rosda kanto bao di amon ing mga ginahambal naton katropa nga dapat ang aton building code nakaangklaman sa mga pagbag-o-bag-o sang panahon pag mga kalamidad katulad sa linog mga bugya, bagyo katropa nga nag-igo sa aton sa Masami.
1: Dapat
0: ang mga natural calamities nga epekto sa aton nga pagpangabuhi katropa, no? Oras na ton, 7:18 na sa pagpangaragad na sa Bullseye, mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas, opod na ton sa technical side. Katropang Jonel Apsay, mga katropa, mga nagapanguna nga mga balita. Sudan sa Bacolod, katropa, plano magbakal o kung na magplastal sa mga traffic lights sa sudan sa Bacolod. O, balor sa traffic lights, katropa, nagarapot sa 55 million pesos. Normal lang, eh? Ba, siguro. Sila man lang na yung kitchen tea. Tao, hindi naman magreklamos na, di. Basta, butang nyo na. Oh. Aksidente, katropa, sa DSB. Mag-Iloy, patay. Headlines. Headlines. Latest development sa mga balita, ta. Plaza, butangan sang security guard na. Dumayo ni nga plano, ah, oh. Ang atong daga pang burger da daw hindi na ni makaplastar da naman. Oh, bantayan ang mga plaang plaza. Hindi man pagsarad ang da, basi sarad. Ang provincial capital Lagoon, katropa, may ara sa mga oras nga pwede abrihan. May ara sang oras nga sirado ang provincial capital Lagoon. Abot lang, pwede kabalo kung gabi abri pa sila. Pero usual, amuling gakanatabo. Sang una, makalagaw-lagaw ka pa biyan 10. Kung mag-ihan ka dito ka sa Lagoon, no? Matambay hasta mag-agabi. Subong daw hindi na guro pwede. Basi abo mo natabo sa Bacolod City Public Plaza, tabla? Nga hindi sa siradana sa hindi mag-gura, no? Pagpasiguro naman ang guro sang aton nga mga properties, mga katropa, kay kalabanan kung i-improve mo da tuod no ang mga suga gakadula, ang mga barandilya nagakaladula, ang mga kunano nga mga gamit da sa plaza nagakaladula man, mga katropa. So amo na ang sistema. So amo na ang ginapabalo taman sa mga kuturan tanga sa mga government facilities or venues, bra. Ang suga ni ang mga solar lights, katropa, bulubantay-bantayan. Kaya ba si katkaton kagkuhaon man to sa mga lugar, ho? Amo mo nagkakalatabo sa mga major streets na tundri, naka-solar ta, pero dugay-dugay pulak na. Ang mga suga kag ang mga solar panel. Dugang pa mga balita, mga katropa. Aryo, minority group, mga katropa, sa Senado, nag-walk out sa Gintalakay nga pagpahanugot sa online conference, nga pwede maka-intra ang mga absent, physically absent nga mga miyembro sang Senado para mag-convene ang Senate, mga diyan, no? Ang ining mga pamaagi gin-propose ni Senator Rodante Marcoleta ato ba lang kapupukan sang kinagual dito sang May 11. Gin-propose niya ni niya panugutan, may mga proposal nga ang isa ka provision sang aton nga sang Senate rule ipatuman. Oo, kay para mag-okay para makapartisipar ang mga hindi bala hindi makalabot sa Senado physically o nakatambong sa session physically. Iti okay ni sa inyo, mga katropa? Okay ni? Matsag nyo daw, sold ba ni? Sold ba ni? Tara kayon, tara karon, mga katropa, sa pagpangaragad na tundari sa Bullseye. Ano paglantaw sa mga officials ng gobyerno, taniman? Kung may ara ka decorum, that will comprise ang majority 50 plus 1 sang members of the Senate or sang isa ka legislative body, mga katropa, para magdesisyon. Pero ti amo ni pamangkot sa mga kauturan ta, ang walkout bala will defy sang desisyon sang Senado nga magdesisyon based on the numbers, no? Kung sino ang majority. kagabasihan ang attendance to pagsugod sang sang sesyon. Amon nga aton nga tulo istoryahan karon katropa sa pagpangalagad naton sa Bulls Eye. Ari pa pinakwang latest update of headlines. Ombudsman nagkumpirmar angot sa kaso nga pagpangatubangon ni Senator Rodanti Marcoleta, mga katropa, kaso niya 3 counts of bribery kag kaso nga plunder. Ini matapos mga katropa sa ining isyo sang campaign donation block kag ginabaton sa mga bosses ng bayan ng Pinoy. Aton nga mga senadores, mga katropa, no, diri sa mga public possession kag panahon sa eleksyon. So amon nga aton nga isaman pag-istoryahan subong gid nga adlaw, mga katropa. Along-along kita ang forecasted nga heat index naton today May 27 magadapot sa 42 degrees Celsius. Keep hydrated, inom sang damo tubig. Hindi mag painit, hindi pa pinsata, okay lang kay ti nagagumgoon ko kisa. Pero ang humidity, mga katropa, mabatsagan mo, no? Ganipis ang oxygen nga ginalanghap mo, abi. So amo na panumdom naton sa mga kuturanta, ha, mga abyan. All right. Welcome sa aton nga palatuntunan. Morning sa mga katropa naton nga early bird, so ang nakaupod na sa aton nga broadcast, mga katropa, si Ma'am Elvira Gilogo, maying aga. Good morning. Randy Santisas, maying aga. Salamat. Si Ma'am Lia Lobrado, mayong aga. Good morning. Salamat din sa bugtaw upod ang XFM. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning. Naubos ang Indian Mango, sir. XFM News. Nadula tong Indian Mango. Pero thank you sa pag-dulong di Sir Lloyd. Subong ka pa rin lo kuno sa ano, sang mga ano gani ni ng mga hilamon si Sir Lloyd Navales, mga katropa, para malikawan ang dengue. O gani, may kuso naman yung dengue mo. Oh, mga katropa, no, pinakamang latest update pa natin sa pagpangalagad natin, pamilya sa mga Iloy nga napatay sa tag-iya sang truck, mga katropa, may initial na nga pag-inistoryhanay, no? Latest nga update natin sa palaro, mga katropa, kung pila na kabilog ang konsinuna ang pila na ang medal tally kung sinuna ka panguna sa mga sports event dito sa palarong pamatsa. Sa una, maintra mo ko ni Tani, katropang journal mo. Maintra ko Tani sa palaro. Ang sports ko Tani, why gintra to tampaanay? I love lang sports nga tampaanay sa... amo na bino. So lihi, maintra ka. Ang imo sports, abi mga katropa, iban gilagan. Ang iban ga boxing. Ang imo sports niya, tampaanay na lang. Mamangkot bata mo, sige, champion ko yung unay anak. Ang sports ko yan, kinintrahan ko sa palaro. Di anong sports mo tayo? Tampaan na yan. So na, subang mula. Sports na actually tutuod, mga katropa. Anyway, amo ni pinaka mga latest na ito, mga katropa. Update na ito sa parating tunan, mga abyan. No? Tatlo ka mga produkto ang aton ginaduso, ginapa-recommendar sa inyo, katropa, nga imnonta para magtaas ang aton na immunity, aton nga depensa sa aton lawas. Una di, mga katropa, is ang aton nga Premium D3, ang Santon Plus Gold, at the same time ang aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, nga makabulig sa pagpataas sa aton nga immunity kontra sa mga infections kag mga masakit nga posible magdapo sa aton, no, sa mga panahon nga nagkabag-o-bag-o ang panahon, mga katropa, no, climate change. Ang climate change, mga katropa, ginistorya ni sa aton mga Gilikanan sa una. Subong nag-sulo-social-social lang sa subong climate change sa una, ya. Tawag niya sa mga Gilikanan ta, Cambio Climax. XFM News. Di kung Cambio Clima, kalabanan si Unobo, trangkaso. Ang problema, katropa, kung may ara ka sa mga pre-existing conditions, kung may ara ka ginabadyag, kay base mag-resulta sa mga komplikasyon, mag-resulta na sa mga hospital admission, kung sa diin, magwa-kwarta ta, no? Mabudayan kita. So, early as that, mga katropa, ang supportive ng mga pamaagi para magtaas ang aton immunity kag hindi ta magmasakit, katropa, amo ni pag-inom sa tatlo ka mga produkto sa Yes to Health. Premium D3, nag-supplement sa aton sang vitamin D, mga katropa, no? Para magbakod aton bones, magnami ang aton blood circulation kag iban pa. At the same time, ang pag-absorb o kung ng supplementation sang vitamin D sa lawas naton, mga katropa, usually hindi ta maka-avail sila. Tungod sa busy na ta, tungod sa hindi na amuna nami ang init nga mabutlak sa aton, kay ang vitamin D, mga katropa, ginahatag man sang sunlight, no, no? Karon niya alas 7, alas 6 bugat na ang init na kayo ang butlak sa adlaw. So ang most nga inerta tag 5 ka minutos, no, 10 minutos hindi sa amuna ka hindi sa amo na ka lawig ang exposure naton sa init para ma-absorb naton ang kinahanglan naton nga mga vitamins kag minerals. Okay, so amo na now ang aton nga premium D3, mga katropa, with virgin coconut oil, katropa, ang ginabulig sini, ginapatay niya mga bakterya sa lawas, mga katropa, nga hindi ya na makabulig sa aton, no, kalabanan sa mga katropa naton. Ara lang makahambal sa lang, okay, mainom lang ko sang tawag sini sang antibiotic, mapakonsulta kabaro kamo nga ang mga synthetic medicine eventually can result sa mga masakit kag pagkaguba sa mga body organs naton.
2: Mga isyung dapat mong malaman.
0: Tawara mga katropa, no? Isa pa ang aton nga Santon Plus Gold, mga bian. Ang Santon Plus Gold may ara sa mga ingredients nga makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton immune system, no? Ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, ang garlic, katropa, kag spirulina. Ang gina-improve niya ang blood circulation kag ginapanubo niya, mga katropa, ang blood sugar naton, pinagi sa pag-regulate, mga bian, no? Sa sugar spike, no? Kung sa tiyon nga nagkakaon kita, ha? Pagkatapos ang garlic, mga katropa, no, may ara sang bulig para magpatay sa mga bakterya sa lawas, mga katropa, no. Ang spirulina, nagabulig sa pag-heal sa mga bukol-bukol kag sa mga hubag-hubag sa lawas naton. All right, amo na sa ang benepisyo sang Santon Plus Gold, mga abyan. At the same time, ang Santon Vitamin C, ang aton nga complete absorption sang vitamins and minerals naton, kinahanglan ta sa adlaw-adlaw. Kay kumpigaw ang aton nga kumpigaw ang aton nga ang absorption sa mga vitamins ta, mga katropa, bulubal dabal daman, no, ang paggamit bala o kun bulig sang sining mga suplemento sa lawas ta, mahimo naman ang sang the waste na lang. Daw basura na lang sa lawas ta, nga i-dispose lang sa lawas naton without actually absorbing it eventually. Amo na yung role sa vitamin C, mga katropa. Tilion nyo ang vitamin C nga alkaline base kag wala sang hapdi sa tiyan, wala sa mga adverse effect, mga abyan. Amo na yung Santon Vitamin C, mga katropa. No, pwede nyo rin babakal sa mga malapit ng mga drugstores, malapit sa inyong mga lugar, sa Mercury Drugstores, sa South Star Drug, katropa. At the same time, sa generic drugstores nationwide. Sa TGP, pwede ka mga kanto para surbol na gin lang, pwede mga kamo kabisita sa aton niya Yes to Health Wellness Center. Nga makitaan sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Amo na pinaka-update naton subong sa aton nga palatuntunan. Anyway, enjoy your day because nga rest day man subong sa mga kauturan ta nga wala nagtrabaho, no? Pero paid ka mo ha, may bayad ka mo nga subong. Kag hindi magkamalaka, relax ha, no? Kay pwede ka pwede ka absent subong. Kung i-avail nyo ang inyong holiday, katropa. Morning sa kay Ma'am Noriana Destro. Good morning. Kagsama ang tanong ka mga katropa sa southern area. Sang Himamaylan, may aga. Baskog di ang signal sang XFM sa Kanalom. Thank you ha. Salamat ha. Morning. Medyo marayo-layo ng Kanalom abe, no? Mga katropa, may aga. Sa mga members ng class, no, katropang listeners and solid supporters. Ngayon nag-upod sa atong programa this morning. Salamat gid. 7:33 na mga katropa. Let's take a commercial break. Tara kayong ta. Ang mga update pa natin sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Damo pa sa mga topiko nga pag-istoryahan ta, mga katropa. Kag ang mga latest development ni Baras sa mga nagkalatabo sang nagligad nga mainadaw. Ang isyo pagid sang habuyan na isang basura. Ito bleman mo, no? Huwag git pa kundangan tawa kung kis hindi na ni parte sa mga layi. Parte na ni sa disiplina sang tao. Sa pag-maintain sang matinlo nga palibot. Nakitaan to sang syudad katropa nga may ara sang naghaboy sang basura sa Punta Taytay sa dagat toho. Pagkatapos do parang wala lang. XFM News. Do okay lang. Solved lang. Pagkatapos nagpulit lang. Pero wait ka balo basura nga ginhaboy ta. Mabalik na sa atin eventually. Kung mag-ulan, magtaas na ang tubig at tropa, makadto na. Balik sa aton, mapatay mga isda sa kadagatan. Gahigto ang aton nga mga palibot tungod sa mga basura nga ginahaboy naton katropa. Makita na nabla karon. Kaya pakita man isang syudad eh. Pakita taman eh. 7:34 na mga katropa. Ma'am Jovi Amudente, morning sa inyo. Salamat. Enjoy ka man, ma'am. Saan ka kalatabo sa pungsod ta, ma'am? Sa mga senador ta nga medyo masadya-sadya ni sila subong ho. Kung kis, daw ma-enjoy ka. Pero kung lang taon mo, ang sitwasyon daw ma-bad trip ka. News. 7:35, let's take a break. Balikan tayo pagkatapos ni mga katropa. Stay with us.
3: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang hindi ko Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa sa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver

0: Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Prudent, yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Balik na rin mga katropa sa pagpangalaganda sa Bullseye. Ang pinakamang latest update na ito mga katropa dari sa Patrol Morning. Members of MAMSA dari sa Bacolod. Good morning sa kay Ma'am Araceli Loraes. Mayong aga. Salamat, kid. Thank you sa pag-upod sa panatuntunan. 7:40 mga katropa. May aksidente na nagluntad to sa ano sa DSB sa Don Salvador. Daw mag-iloy gitob lang nagtaliwan ka tropa mo. Daw kasubo lang. Kay amuling nagluntad sa mag-iloy, no? Kuwaunta mga detalye mga katropa because as of this broadcast time may ara sang initial nga inistoryahan na yung pamilya kag ang driver sang truck mga katropa, no? Ari karon sa mga detalye. Sa mga report nga dalon sa atin ni katropang Franz Andrew Burgos mga katropa.
7: XFM Live Reports.
6: Katropang Franz, may aga.
8: Yes, katropang Irving, sa atin nga pinakauling update. Development sa siling makasaliding ng insidente. Nakatapo dito sa tinaliktan ng Mayo 25 dito sa may Parque Pandanon, Balbasan, Don Salvador Benedicto.
6: Uh-huh.
8: Sa silindo yung katropang Irving involvado ang isa katrak kag pila ka mga individual katropang Erwin. Sa pinakaulit, ang rin na pagpakigangot sa kay Police Major Elende Ribusquillo, ang Chief of Police ng Don Salvador PNT, in-confirm niya rin sa atong katropang Erwin na may inisyal na nga pag-inistoryahan ay upon areglo ang satunga sang sining mga magpamilya kag mismo sa Tagiyas ang truck katropang Erwin nga mo ni mismo ang nagbunggo sa Panay. So, sa rin sila ni Smuto na Hamsang, ang ininga mga nalaki, pukul ang ininga mga biktima sa sininga aksidente katropang Irving. Kaya kung balikan ta ng istorya, din-confirm sa ato ni Police Major Elende Ribusquillo na duwa din nung napatay, kagpito ang tilason katropang Irving. Ang duwa din nga napatay, amunin mag-iloy. So, ginkilala ang iloy si Julian Verino, 23 anyo. Kaganiyaning isa ka 1 year and 8 months old na bata ka lalaki katropang Irving. Kag mga pubuloyo man sa darangan lugar. Kag inapatiyan nga sila mismo ang upod panyaga katropang Irving sa iyaning mga bayaw kag iyaning mga usod.
6: Okay.
8: So, kaya ini nga yung tabo katropang Irving sa panagapanyaga ni kuno ang ini nga mga ano, ang ini nga mga biktima sa lugar katropang Irving. So ang ini nga truck nga ginaman niyo ni Nuno alias sa Francis katropang Irving, nagaedad ini sang 58 anyos. Kag residente sa barangay Kanlandog sa Banwas ang Murcia. May sakay ini siya kaganiyang mga helper nga gin kilala kanday alias Jojo, 37 anyos, nag si alias Dex. Yung kalag-edad na mga residente man sa Maragay Kanlandog sa Banwas ang Murcia katropa Irving. Samtang nagapanyaga ni kunong biktima, upod kanday Oliver, Larry, Mila, kag si Judy, kag may duwa pag ini ka mga minor de edad ng mga kabataan katropa Irving na isa kalalaki kag isa kababayi. Nagakaon na mismo sa balay ni Oliver. Apang ang truck punuhali ni mismo sa ibabaw nga porsyon sa lugar. Nawas ang porok L ni katropa Irving. Purok Super L, panaog. pabalik sa Banua.
6: Oo.
8: Pero ginaligar ka sa Irwin, ang truck na ginamaneho din ni Francis.
6: Mm-hmm.
8: Kahit ang unang hininga truck ka sa Irwin, nagdulong ni sa mga construction materials mo.
6: Mm-hmm.
8: Kaya dito sa porsyon ng babaw, kasi sa main babaw ng bahay, sa may porsyon dito sa lugar,
6: oh.
8: May mga ginakonstrakto ng mga balay.
6: Oo.
8: Oh. So, kahit may mga ginatukod siguro dito ng mga ilisaran. So, kahit ang hininga truck ka sa Irwin, ginapanagiyan is ng do, ano pala, sa isa hardware,
6: mm-hmm.
8: Nga muli ang ginagamit, deliver sa mga gina-order ng mga construction material. So, ipabalik na niya sa Banua, sa kanaog na niyang truck. Kaya ang kursyon, drakulo ka pa Irwin sa lugar sa aksidente, dumigyo na kaprobata ng dalan.
6: Oho.
8: Pero, ginaligar, wala ni nalauman, no? Na ang ininga truck, nadulaan sa control sa pang nagapadulong bukod nagapadulong ini kato pa Irwin sa iyan nga padulungan kahit kaga nagabutan ni sa kormada nga bahin sang dalan nang nawalan sa control tugtog nga ang driver ti nagdiretso gini kuno sa balay ni Oliver kun sa rining ini nga mga biktima ang sa tiyon ni nga nagasgapan niya gadit sila bala dululungan tigtanan niya gadit bala
6: oho
8: kagit to dumiritsong truck.
6: Mm-hmm.
8: Kaya nagagawa sa investigation, so na mismo sa kay Police Major Elendi Ribusquillo, Katropa Irwin, na ang truck delito na allegedly nadulaan ini Samprino.
6: Oho.
8: Nadulaan Samprino, kasi dumiritso ini sa balay ni Oliver kung sila ito mga biktima ng hampang.
6: Oo.
8: So, pagod siya, siguro ka, may pagka, ano maguro, no? Kasi doon nga hinay ng dalagan sa truck, pero bangon sa kabugato niya.
6: Oo.
8: Idubudlay, giniguro ka Tropa Irwin, mapunggan, kag isa pati, inquire na guro, nagkagat mo ng Prino.
6: Oo.
8: Kasi nag-postwalk ang Prino. So, tiging diritso, gini ang balay, titi ang portion na doon may mga, doon may bakante nga doon, which is doon sa talamnan, bala?
6: Oo.
8: Titi dito sa dumiritso, titi ang balay, ito ang Tropa Irwin, makita ka man nga doon light materials ng balay, titi was agin ng balay.
6: Grabe, amunin kibungguan niyo.
8: Was agin ng balay, no?
6: Oo.
8: Kaya kaluway ka sa far window, may mga naragway, pakita ganing nga nakita. Nga dito, baka graphic man bala natin, no, ipakita, dira.
6: Mm-hmm.
8: Nga may ara, patong mga individual, nga ara sa idalom, siyang Royza nakita.
6: Mm-hmm.
8: So, dito na, pati nalapakan yun bala, no?
6: Oo.
8: Iba, dito naglinapa, sila gani. Mala, pero timayo lang kay... ang Iban ka sa far window, sa karon sa initial na information nga nakuha natin sa sining na investigation.
6: Oo.
8: May tatlo ni katropang Irwin na critical mo.
6: Oh, ay. Luwas ang mag-iloy?
8: Wala, luwas ang mag-iloy niya napatay. May tatlo nga critical kag may apat na pilason. No?
6: Oho.
8: Pero subong ang payag sa ni Police Major Ribusquillo, ang tatlo nga critical,
6: Imposible
8: naman ko ng kondisyon sa karon, no?
6: Mm-hmm.
8: Exact, ang apat to nga pilason, ito mga minor naman ng pilas.
6: Mm-hmm.
8: Kay ti ang mga sakay to Katropa Irwin sang truck ano man to mga pilason man to eh.
6: Mhm.
8: No. Ang mga helper sang sining rider.
6: Oo.
8: So ti Katropa Irwin sa karon nag istoryahan ay na kanong pamilya sang sining nga mga biktima.
6: Mhm.
8: Kag mismong pagiya sang truck.
6: Oo.
8: So we can see to my initials lang pag istoryahan ay.
6: Mhm.
8: Ang unta posible ni nga ano no nga talakton ni sang pagiya sang truck ang gasto sa ospital.
6: Oh.
8: Pero so, sa pagpalubong sa duwani ka mag-Iloy, no? Sa Iloy nga 23 anos, kaya sa iyan nga bata nga 1 year and 8 months old nga lalaki.
6: May
8: tigit ko pa Irwin, do, ano ni siya, ano no, nagpahayag itong inagaw pa na dala sa ospital.
6: Oo.
8: Pupunto sa tito pa.
6: Mm-hmm.
8: Pero galing ka to pa Irwin na sumasubogin din nga balita. Kaya siyempre sila, wagid bala nakaluwas.
6: Oo.
8: Sila mismo ang ginbawi ang isang kaboy bangod sa sining accident.
6: Katutong fans.
8: Irwin, no?
6: Ginmention mo kay na na wadan sa sang
8: Prino.
6: Kung kisabla daw mo naman na pirming rason. Pero may dala sa abi mo. May ara sa sang karga, bugat ning kargayo. So tani sa mga salakyan bla sa mga truck nga nagabiyahe. I-control taman ang speed ta kung amo nang ginakarga ta pagkatapos basibla checkon taman ang kondisyon sa mga salakyan ta kay risgo nimo kabuhi nang ginistoryahan ta ya permiho
8: parang kuno apro ang buhing kasi amo gini ang mo ang balansayan karon kasi syempre kasi din hindi ta gini ato mo
6: oo Pero preparahan. Oo.
8: Kung kita mismo nagahalong ban sa preparation.
6: Correct.
8: Siyempre, ang iba siguro gambal, sabi lang nga doon, obyan, sabi lang, everyday, okay lang.
6: Mm-hmm.
8: Tapos tayo ni Katra Carwin, amo na bala, no? Every time magbiyahe, may i-check yung anay, adlaw, i-double check ang prino.
6: Oo.
8: Ang pinaka-importante, kaya na, amugin yung prino.
6: Mm-hmm.
8: Ang roida ko na, may buslot.
6: Oo, basi
8: na
6: buslot na. Basidaan, manuglupok nga.
8: Oo, kulang hangin. Tapi, kaya kung ano, pag inabi Katra Carwin, nga mga bakiray mo na, no?
6: Oo.
8: Oo. Yeah, which is the, kasi kung mawadang ka na battery, ang imo sa kan, di ka talagang.
6: Nah.
8: Pero Katra Carwin, ang ginasigurado, ginang, ano, no, ang preno, gig.
6: Oo.
8: Ito, siyempre, ang muling pinaka-essential lang ka pa, Erwin.
6: Mm-hmm.
8: Gabahin sang snack yan.
6: Mm. Katropang so, France?
8: Okay lang na nga hindi ka talaga. Importante yung preno mo.
6: Ang preno, importante ka na. Oo, kay kung gadlagan ka, wala ko na pong, ay, nako. Ang area, ang balay, medyo arinis dalom.
8: Oo.
6: Nadalman siya. Nag,
8: nagdulog, pag yung hindi ko na ka-refer, nagdulogon mo.
6: Na. Oo. Oh. Mugid.
8: Dudulugo ni siya.
6: Oo. So,
8: eh, ang truck na, bugat.
6: Bugat.
8: Kung umay lang kayo, wala naman ni karga, Katra Carwin, kasi kasi na, ano na bala, na umos na wala, diskarga, bala.
6: Mm-hmm.
8: Ang pag-deliver ito. Kasi sa dulog na ni mo, pabalik na ni Katra Carwin sa, kasi siguro sa yato, hardware, bala.
6: Mm-hmm.
8: Nagbutsog ni Guro, nagbuslog ang truck.
6: Mm-hmm.
8: Ah, ito yung dumiritso, gini Katra Carwin sa balay, sa sining mga biktima. Okay, so ikaw na yung karoon nga nagpanyaga ka lang, yaway ka na muna mo.
6: Oo.
8: Na muna na gini Katra Carwin ang inyong lauman na sa pila ka minutos, may abunigiling na matapo, no?
6: Oo, pag habalo lang natin, ay, gintawag na sa sang, iyan na gid-uras, guro, nga mapaalam. Pero, do aksidente na eh. Galing kalawain naman akong kisa, Katropa France. Okay man ang nag-settle ta. Okay man ang kabahiran tatanan. Pero, this could have been prevented kung tani may mga, kung prino good man, tani, kondisyon sa salakyan na check mayo.
8: Oo. Ang parante kina Katropa France, amugin man ang, ano ba lang, ang basic, ba lang, kung labos ko nagpanigyas ang motor dera or ano ka. Kina-double check in Katropa France, ang no, kung ikaw din, kabalo ko naman nga tingada, daw mo na yung mga kanya. Basta mo naman i-securon mo katropa ng Erwin, no? Ang ining, ang ining ba lang imong aslakyan na rabi. O kung hindi naman ikaw din nagkatanag-iya, mas may na lang din na i-double check mo na katropa ng Erwin para luwas, no? Ikaw bis mo nag-try.
6: Luwas ka man.
8: And also, sa mga tao, darabing rasigas yung dalan kung upo duman sa dalan, Katropa Erwin.
6: Mm. Ang kwang ko ba nang gin-mention to kapon ni Mayor Gregas Ataya, sinya, this is a shared responsibility mo para sa aton nga mga drivers, kag sa aton nga mga komunidad man, no? Mga structures da, mga ginabutang da, nga mga delikado para sa mga motorista, kag para sa mga drivers na ton, nga nagalabay da, halong manta.
8: Oh, amo nga kita kan ubi na. Kay bring kung dinap dan kita pagalong kag kag manginig sa tablet sa dalanon. Hindi sa kapapan yung nakabot ning mga nga bakal pala. Oh, kay to pala ng iba niya. Amo na pala no. Amo kani nga backshot. Ka subo mo di buro at amo na target.
6: No.
8: So paano siya no mga kalikawan ang ina ang kabagay kung kit mismo nila mamunitit tapon nagligay sa mga gabi may pinaginahan sa Carwin ka mga incident kaya pala ang incident yung nakabo dito sa Manila sa Murska
6: oo
8: sa isa pa ka motor man no, nabunggaan sa isa ka motor tingbaw pero sa isa ka motor nang kabo sa linya sa truck
6: oo
8: sa yung truck to naglapay nalapakan dito ang buktimat eh kapay man tapos dito sa Manila sa Maladolid niya ano mga Carwin niya ng pedestrian naman nagkabot nabungguan kung ba ang patay mo, no? So, kaya muna bilang mga accident, ibo ka tamo, yung nakakapagawin sa mga hita po, sa natalipa, yung nabinigilip sa balaan, nga mo na lang ba na ito, halong dito ka, no? Dito sa panghalong, atong pagbiyahe, atong panglakapon, hindi kita pa takot, kung ano ang magasta sa atong, no? Sa, ano ka sa aton kun kita ni mo nga ato ra kun gabiay man sa dalan.
6: To. kung kisang dalan ta nami mo, gasalig naman. ang salig ta grabe kay kay nami dalan.
8: Sabi na ko kay mo, gasalig sang ibal sa aton.
6: Dahay.
8: So, eh mo gid sa buong sitwasyon nga angin ano gid kita may nalubong kita mangin mo na din ang tayo kita.
6: Mm-hmm.
8: Eh betang ko tong wing nga araw ko sa kanan, no? So, may interview to na pala kay Police Major Alendri Busilio, ang Chief of Police ng Don Salvador PNP kay Papa Erwin ang hotos sa buong aksidente.
6: Mm-hmm.
9: Sir, atong biktima nga nasa hospital.
10: Update sa buong sir, bali pila gid ang patay sir?
9: Bali duha sir ang mag-Iloigued.
10: Mag-Iloigued? Pero sir, sa inyo gid ang gusto ng information sir, pila gid ang pilason?
9: Bali sa amon sir, ang naka-record sa atong pagkandang investigation, ang atong mga may slight physical, mga slight physical injured, muni mga apat sir, tatlo ang critical. Tagamon ang tuwa ang concept ang patay sir.
10: So bali pito gid nila ang pilason sir.
9: Sir.
10: Kamusta sir ang status sa mga critical?
9: Okay naman sir, stable naman.
10: Okay
9: naman sila.
10: Bali sir, ang mga pilason ni puro ni tanan ano? Pariente sang mag-iloy ni napatay?
9: Yes sir, mga himata na nakag mga mga panel niya, mga tracker nakag bayaw din.
10: Okay. Sir, bali din yan din ang tracker?
9: Bali din sa Porokil, padulong na tanin, papuli sa Murcia. Stand lang din sa kapulian. Magaling yung natulaan sa isang train. Time legal niya padulog ang dalan kasi wala yan na makontrol kasi siya mismo ganun ang lupsong.
10: Ano ni sir ang truck sir? Karga tapas ng truck?
9: Bali old model niya sa truck sir, binakargaan niya ni isang kwan sa mga
10: ano sir ng balas?
9: Mga
10: graba
9: sir.
10: Okay. Bali sir, may gina-construct na aw.
9: Director may gina-deliveran sa kita.
10: Do hard work eh?
6: Do ga delivery
9: na sa kita. Mga personal na mga balay ko lang order siya.
10: Okay. Ano gito sir ang kabangdanan sir sa aksidente? Anong kabangdanan yung sa aksidente?
9: Bali ni Palang sir, halos break lang sir.
10: Ay? Pero may ang sakay sa truck, tatlo na sila. Driver, kag may duwa pag yung individual, no? Do helper, anong duwa, sir?
9: Helper, assistant.
10: Eh, ano na sa buong sir, ginamilat pa? Buhay pa rin na katubangay ang tagiyas ng truck, ang driver?
9: So, kasi yun ay initial naman na kuhan sila ang agreement galing kay ulat ko naman okay. Na kay para mabuta na naman sa papel ilang mga agreement ko naman ilang mga agreement kay para at least si Famon Libel ma-wait ka na kami kung anong ilang decision
10: okay.
9: May initial naman ito na binatag ang pag-iasang tapo regarding sa mga expenses hospital talaga sa lubong sa mga victim sa
10: okay. Ano yung ginada sir ang dalat sir ng do accident prone gila?
9: Actually sir, hindi mo lang gito accident ko kay damo, pamalay sa pilit, kaya kinay naman sa lakad ng mga salakyan damo, so kay Corpus ako na dapat tulungkos. Galing na kay Tech sa ubos na may mga pamalay. So hindi mo kita yung disgrasya kung may treno lang. Galing kaya Tech mawasan sa treno bago wala ina na control.
10: Okay.
6: Naglumpat ang driver na wadaan sa treno.
8: Ako na ata pa rin.
6: Oo.
8: Tapos kita na makita, no?
6: Mm.
8: Na which is the hadlock man siya ma, no? Hadlock man siya ma kung ano matapos siya. Pero galing siya ang mga tao, so yan, mga na involved sa aksidente o matiktima sa aksidente.
6: Mm.
8: Huwag ito nakaluwas to, huwag ito naka this time maglumpat man sa palay, why did siya ni Katropang Erwin?
6: Oo, oh, kabalot ang aksidente ni Katropang Franz. Pero tayo, sige lang ah. Upod na lang ito sa pag sa kasubo sa pamilya nga nadulaan, no? And I hope, Tani, ang bulig, mapadasig-dasig na para mag-okay naman lang niya ang pamilya.
8: Gani lang. So, among at least may inisya na itong pag-inisya nga na ang nagtiya sang ito ang pamilya sang mga biktima sa aksidente, no?
6: Mm-hmm.
8: So, tinan mo ni Subo Katropang Erwin ang pinaka-latest na din natin update sa akin tabo dito sa Banua, sang Don Salvador. So far, may lang kay Wayne na nadugangan ang number of casualties.
6: Oo.
8: Nagkapabili na kinsa duwa Katropang Erwin nga muna lang kining mag-iloy, no?
6: Oo. Ang DSB abi ang dalanda liko-liko na Katropang Franz mo taklaron, may dulhog. So mga nagalabay da medyo dobligid halong kay kun hindi ka man madisgrasya nga ikaw damo ka na sa gapahon, kidamo mo na sa mga panimalay skillid mo.
8: Oo. Para kina ka Parwin, kiting may mga porsyon na dala niya likuon, tagdulubon ba lang? Nagligata ka niya, may mga kapilala na maksidente. Ito nga din na katuan ta. Na nagkakilid dito mga truck ay nakalang-alang bangon sa dulubon na nagkakorbada pa.
6: Mm-hmm.
8: Yung iba nag putsog yung ilang asakyan dito sa may porsyon na dulubon na hindi makontrol. Pero may lang kahit hindi pala katapawin diritso sa pangpang trap na.
6: Gani? O is mahulog diritso?
8: Kaya na daw mga pangpang na mo.
6: Oo. Oo.
8: So dapat yung ikadriver na mangin ano ka, mangin aware ka yun, no? O mas malayo lang dito yung magbarbar ka.
6: Oo. Hindi mo pinasig?
8: Kapag na, kabalo ka. Kung hindi ka na pamilya, sigurado, hindi ka na parin mabutso, pagdiritso, agito. Delikado, natakataas pa ka dadaan sa mga pangpang
6: daw. Oh, Katropang Franz, kaya tao respecto, ro. May truso di, o? Karga yan, eh? Or, ngin butang lang, ne?
8: Masigura lang sa balay, kita parin.
6: Ah, okay. Oh.
8: Pag-part na siya sa balay, bala? Kaya bisan ano pa nakabakod sa kahoy o kung mga ano daw mga materialis kasi ng butang dara para matukod yung balay.
6: Mm-hmm.
8: Pero sa muling truck,
6: mm-hmm.
8: na muling katakos ng truck,
6: mm-hmm.
8: At ikaw pa rin sigurado, bubuo niya gina.
6: Mm-hmm.
8: Eh, nasa ang balay na, dito nagkalawasag, nagkalawasag ang aligay dara, kaya ano sa balay dara, ano kay bangon sa sininga kabakod sa truck, ba siguro, eh.
6: Mm-hmm.
8: Not sure lang kung ano ang harapan ng truck. Basta ito yung sarason niya, nakawadaan siya sa control mo. Kaya bubutsog ito siya.
6: No.
8: Budlay na ni Kundan lang ako, Marwin. Budlay
6: na.
8: Kung ang truck, siya nagbugas ang adaan.
6: Oo. Ano na na? Madulhog lang na diritso, yeah?
8: So, kasi hindi mo na paglapakan ng gasolinador.
6: Hmm.
8: Bayaan mo na lang. Madulog na lang sa madulog mo. Mm. Ang imulang diba, tayating, ano no?
6: Oo.
8: Ang preno, bala, kung gagana ang preno, kakagat ang preno.
6: Oo. Teariway ng kagat.